0: Well, in ning Latin maxim that states falsos in uno, falsos in omnibus, or wrong in one, wrong in all. Sa mga ginubra karon sang defensa Congressman Junjun, nga ginatake nila ang mga kasala. That's not only a typographical error, pero daw bangod sang, daw padali bala, Congressman Junjun?
1: Hindi mangura. Siyempre, mula na, siyempre argument na nila yun. Pati ang mga mama to, nga ma'am, di ba? Cut and paste, natural. Well, business sa law firm. Business sa law firm. Well, wala ko na ginobraya sa akin. Pero business sa law firm, cut and paste lang eh. May ara pattern para dasig.
0: Oo.
1: So, matuguro sala mas sa NBI. Pero it doesn't necessarily mean niya masala na tanhan.
0: But we do understand nga nag-umpisay ni Tanan Congressman Junjun sang tiyempo ni NBI Director Santiago.
1: Correct.
0: And it was continued only sa bago subong director sa kay Director Matibag. Medyo ano ini ha, hypothetically ni Congressman Junjun. What if Director Santiago will come out and state otherwise, sabi, no, in conflict with the narrations of the prosecution? Do you think this will destroy all the articles of impeachment if in case Congressman Junjun?
1: Well, that will affect. Pero may chance man ang... Depende kung kay sino siya nga witness. Pwede man sa prosecution, pero pwede siya i-qualify as hostile. Diba? Para may mga cross-examination like questions.
0: Mm.
1: Pwede man siya... May aragya po ng prosecution nga remedy. Pero as of now, ang ilang witnesses si Matibag.
0: Oho.
1: Subong NBI, di ba? Sa Lunes.
0: Oho. So, would this Congressman Junjun, the way we look at it, may ano pa ha, may redirect, kaga may ano pa gid, recross ngayon mo on. And that's the commitment kahapon, may redirect ngayon mo on ang prosecution, kag most likely may recross ngayon mo on man ang depensa.
1: I don't know. Go ahead.
0: Would this Congressman Junjun, sa imo sining pagtanaw, number one, ha, hambali mo, dapat why na nigin presentar yes, Attorney Lutok, because na-established na ginman, nga ti, it was, na-atter ginman sang Vice Presidente ato mga tinaga, yes. Pagkatapos gin-authenticate nila nga, amo ginman to ang recordings, the entire recordings ato ginman, amo ginman ato, so kung tani, wala na ini wala na mabukaran pa mga inconsistencies sa PEDSA, which is hindi man gid tama kadako ang weight niya as far as ang gravity sang sang natabo abing utterance sa Vice Presidente Congressman Junjun.
1: Yes. No. Yes, correct, no? For sure they have ang prosecution, they have to redirect it para i-clarify nila, ibalik nila sa issue. Ang ilagin approved yung utterance, ang utterances was made or were made by the Vice President. Kag ang I don't know kung ma-recross pa ang defense. Kaya kung naigo na nila ang punto nila, I don't know ha.
0: Uh-huh.
1: Pero definitely, dapat mag-redirect. So, which means, madugay kita di.
0: Mm-hmm.
1: Meaning gadragon. Nagareklamo na ganing iban ng mga eksperyensyado sa like for example Drilon. Na Senator Judge sa Estrada sa Corona, nagareklamo na siya it's dragging, it's too technical, too long. Subong madugay pag ginya corroborative lang. Which is for me, ha? Kinalaan ng prosecution siguro, ha? Medyo lang talong tao nila kung nagadragon ni pabor ni sang defense. That's why I think strategy mas ng defense kadto sobra ka repetitive. Ang isa ka punto nga pwede mo ipamangkot ka isa nga pamangkot la ka pulo.
0: Oho.
1: Kad gula man sang presiding officer hindi man siya masyado decisive. So that's the point.
0: Mm-hmm. Now sa imo sining tanaw assessment Congressman Junjun, the way ginahandle ni sang depensa kag sang prosecution, especially sa depensa nga nabukaran dari ang mga hindi dapat mabukaran, Congressman Junjun, nga why gid man kontari dako nga weight sa issue gid ya, kayti ano lang ini pag authenticate lang kontani sang video clips nga to eh. May mga objectionable nga mga ginhimo ang depensa nga dapat amoning hambal nimo nang indecisive sa ruling niya kontra ni ang presiding officer.
1: Yeah, kay for example, before mag-rule let's say nakahanak hambal na kasabat na eh.
0: Mm-hmm.
1: Under the rules, let's say ang matabo na dapat ang objection niya before makasabat. Sometimes ang natapos kinalang decisive siya para dogina tudluan pa kita sa mga council eh.
0: Oo.
1: Gahambal siya even without wala pa sa ma-recognize, sige na hambal nila. Tapos nagadrag on, nagasubra ka technical because wala masyado sang presiding officer, wala ang control. Kaparo ka in really at that time.
0: Mm-hmm.
1: So amo na guro kinahanglan ta para hindi magdugay ni. And I think amo na dapat ipuan sang i-push ang prosecution kay hindi pa rin favor sa ila kung mag-dragon.
0: Oho. Kiti samta nagadugay ini si Attorney Luto, Congressman Junjun, doon nagakabukaran iya ang mga tawag natin kung typographical error, so be it, no? Or inconsistencies man tawag natin siya na, so be it. Do you think sa pagtanan mo, kinanglan pa i-presentar nila sang prosecution si Attorney Matibag, the Director of the NBI?
1: Isa pa na. wala kita kabalo ko na nung iyang well, number one, he's not, wala, hindi siya NBI director at the time.
0: Uh-huh.
1: So wala siya personal knowledge with respect to dia sa at the time of the commission of the alleged crime.
0: Mm.
1: So, pero si Mati, pero probably mas, I don't know, kay it's a perception eh. Kung ikaw ang witness, ang perception, especially impeachment, sabat mo. So, amo nang medyo lacking kahapon, kulang with respect to Attorney Lotok. So, I don't know kung okay ya si Attorney Matibag.
0: Now,
1: pero before Attorney Matibag, may arap pang ibang mga witnesses.
0: And I
1: will say this, na medyo dangerous ni para sa prosecution. Ining isang witness ba si hostile Attorney Lopez.
0: Oh. Now, dari Congressman Junjun, sa unang witness si Agent Gianmar Calilo, ang hambal niya, it was imoto proprio investigation. So, first witness. Ginsalang si Attorney Lutok, sabi niya, no, it's not only imoto proprio investigation, but we were ordered by the DOJ to conduct an investigation. Na nagsaka na. In short, sinima establishment, nga ang order gali, nagdungan man ang order sang ang imoto proprio investigation sa NBI sa order on the same day sang Department of Justice. Diba si Salang, pag si Matibag, mahambal nga, every single call from somebody, wala. Ang worry naton, konta na, wantang worry man sa prosecution, base kung may established bala ina, nga there was really an order, an orchestrated move, nga hindi lang inimoto proprio sang NBI, happens to be under the DOJ, kundi may nag-order gid bala, Congressman Junjun.
1: Well, that is the whole point of the cross-examination. That's why ang mga gagmay gina-question nila. Pero ang based on the testimonies ng dua, first witnesses, first nagmoto proprio, meaning by its own initiative, diba? Tapos may order. Pero actually there's nothing wrong. Diba? Kung lang tawag mo nothing wrong, pwede moto proprio, pwede man may ara directive because under gid man niya ang department sa under gid man ang NBI sa Department of Justice.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang gusto pag diyan gina question pag ini ang defense, eh, siyempre may boss pagi diyang DOJ eh.
0: Oo.
1: Diba? Actually, wala pagay nila mahambal ang qualified political agency.
0: Mm.
1: Buti naman, the act of the secretary is the act of the president until reprobated.
0: Mm-hmm.
1: Wala pala nila mahambal kanto sa... So, again, amo nang inherent defect sa article na ginapresent subong. Although, wala isang problema. Diba mo to proprio order? Because that is under the law.
0: Mm-hmm. Now,
1: gina-exploit lang sa defense.
0: Oh, sa natabo, abi, Congressman Junjun, nga, ang unang testimony ni Agent Calilong, na-establish na tong authenticity, kontani, there's no question about that. Yes. Why man gin deny sang prosecution but tamalungin tapos na nila kontani dito pa lang, Congressman Junjun.
1: Correct. Kay di ang ila tong nabatian taman tong ilang ang ginaprove nila para sa ilang second witness, nagakorroborate lang eh.
0: Mm.
1: Kay siya ang supervising officer and head of the cybercrime division at the time. So, I don't know eh. And unless tani nga kabalugid siya. O kabalo siya magsabat because it's all perception. Wala naman kita ginaistoryahan niya actually ang mga date, ang mga kung ano-ano. Pero ang perception sa public is very important because ultimately, public opinion ang makauntere.
0: Mm-hmm. Now, ang isa lang nila pagkatapos ang redirect and most likely recross abi karon sa kay Attorney Jeremy Lutok sang NBI. Si Attorney Sulaika Lopez, the Chief of Staff of the Vice President. The way we look at it, Congressman Junjun, at lotan out ta ininga, i-authenticate nila nga atong mga na-record kay upod sila ni Vice President at the time sa press con, tupad sila, upod sila sa isalang venue, isalang kalugar, nga na, nahambalgin man ato sang Vice Presidente. Do you think malimit sang prosecution ang iyang presentation dira kag malimit siya ang depensa sa iya sining cross-examination niya dira lang magatutok sa utterances kag hindi na sa iban-iban pagin sining mga bagay, Congressman Junjun?
1: Definitely not. Once again, presenta mo si Attorney Lopez, whether hostile or not, siyempre may sufficient fullness ang defense to cross, to prove ang truthfulness, to test the veracity and truthfulness of the testimony. And definitely, ang defense, exploit nila, yeah. Ano ang situation nga ana-utter ito? Nila, situation. So, sumakambal sa ito si Attorney Lopez, eh. And I don't think pabor na sa prosecution, eh. Unless Mr. DJ sila ang alain, nga wala kita kabalo.
0: Oho. So right daw kon komentaran tabi subong Congressman Junjun, newbie moves ini sang prosecution na natabo ah, presenting the two witnesses, Congressman Junjun, ah.
1: Well, everyone would like naman ang impeachment. Kami mo kami sala at the time, but we learned from our mistakes. We adjusted, pero ang nami lang tayo sa amon, we were correct in correcting the sequence of presentation.
0: Mm-hmm.
1: So, amo tong pinaka important nga bisan nagsala-sala, bisan may sala-sala kami because masala ka gid man eh, because it's an impeachment. Pero ang major, hindi ka lang magsala. So,
0: okay.
1: I hope gusto man sila, no? We don't know yet. It's too early to tell.
0: Mm. But do you think, Congressman Junjun, ano pwede ini, once ang witness a begin offer mo na, in short, it was already listed sa pre-trial conference. It was already gin-manifest mo na sa impeachment court. Pwede mo pa na mabawi, ma'am, bala hindi na namo ni pag-ipresentar nga witness, Congressman Junjun?
1: Pwede, kid. Because it depends on you. Witness mo na eh.
0: Mm-hmm.
1: Pwede na yung hindi na nila pag-i-present. In fact, kami, pilang amoy sa kagatos, ang witnesses namo na in-present namon 24 lang.
0: Mm-hmm.
1: So out of 100, we decided 24 na i-present naman. So, sila pwede man.
0: Oh. So, pariyos abi sa subong ang article abi yung inatalakay. Gin-offer na kahapon sang prosecution ang tatlo eh, si Amone, si Attorney Lutok, yes, si Attorney Sulaika Lopez, and ang taga House of Reps, Congressman Junjun. So pwede pa nila ni mabawi abing duha eh, hindi namon pagipresentar karon si ano Attorney Sulaika Lopez kag si Attorney Lutok. Pwede ina, Congressman Junjun?
1: Pwede gid, pero si Attorney Lutok ara na eh.
0: Oo.
1: Ara na siya, so depende na sa ila. Ang pinaka practical da with respect to Attorney Lopez.
0: Mhm.
1: Amo ning masadya. Sa ila gro tanang witnesses, amo ning balantayan.
0: Mm-hmm.
1: Si Attorney Lopez.
0: Okay, kay ti magluwas sa authentication, butang balon sa niya, the more lang, mas damaging, the more lang again na damage sa prosecution, ang ilan na establish ng adaan, nga dapat magsentro lang sa authentication of that video clip, Congressman Junjun, by subong ang pinakadelikado, hambal mo, sa Attorney Sulaika Lopez, because she can be classified as a hostile witness.
1: Yes.
0: Oh.
1: Yes, husto, no? So, actually, abi-abi bisang iba, damo witness, mas gakusog ang case mo. Well, depends. Mm-hmm. Depends kung anong testimony ng witnesses nga na. At okay. Kung airtight ang ilang personal knowledge. Sometimes, less is more. Kasi nila.
0: Mm-hmm.
1: So, bantayanta ne.
0: Ah.
1: Bantayanta karon. Pero karon, ano pa nagyapon eh. Hopefully matapos nila karon. Pero according sa defense, tunga-tunga pa lang ko ng cross-examination nila eh.
0: So, depende ni sa pagtimon sa presiding officer. Let's say, for example, yung panilagla ko, I'm not a lawyer. No? Supposed to be, kung repetitive ng question, it was already answered. Dapat, anoy mo, ikat na yon sa presiding officer. That's already answered. Next question. Amo na, Congressman
1: Junior. Next question. Next question. Pero, dapat ruling siya. Sometimes, wala siya garule.
0: Oh.
1: Tapos, sometimes, mahinay. Although, maalam si Chisman, ha? Professor man na siya. In sa professor na siya kaya namon sa College of Law man. Pero kinala siguro jutay pa take control.
0: Mm-hmm. Insertion ni sa mga rulings niya, for example, kung magsabtanay na doha ka mga abogado, panilag na namon, iniman Congressman Junjun, ha? Sa nagligan sa inyo to sa corona impeachment trial, once hindi ka gani ma-recognize, you will be admonished by the presiding officer. Mga aking sin, yeah. Really at that time.
1: Grabe. Oh. Grabe to. Kagdamudamot niya. May mga May mga leon kag tigre. Senator judges. Oh. So, like for example, dapat taugo nila, not just the lawyer, like for example, kung prosecution, pero taugo niya yung heads ng prosecution team. Okay? Amuni dapat, ha? Can you please remind, tell your private counsel that before he speaks, he should be recognized first before saying, otherwise, he will... Eh, wala. This is just a warning. Pero wala eh. Wala na yung subong eh.
0: Mm-hmm.
1: Pagustuhan na
0: eh. Plano sa depensa, I don't know kung pwede ini makontrol sang prosecution, Congressman Junjun. I-present nila ining alleged treatment sa Vice President which happened, natabo ini, according to them, before ang utterances of the Vice President ining Uplan Romanov kuno, which is a plot allegedly to kill the Vice President. Kagainahan, anya dari, it seemed to be amuning tatlo ka mga ginpahog kuno niya ng mga matagas ng opisyal sang gobyerno. Do you think this is relevant para iya sa depensa? Do you think nga makontrol ini ang ma-utter, mahambal sa mga witnesses nga ipresentar sang depensa, Congressman Junjun? Makontrol bala sang prosecution?
1: Well, ang defense can't present that.
0: Okay.
1: To prove ang mga event surrounding the event ang natabo ang utterances or the reasons why may ara ang press conference kay may utterances. Of course ang prosecution can object. Even for that presentation itself, no? Pero I think it will be allowed. Siyempre it will be allowed. So depende lang sa prosecution na mag-cross sila.
0: Aho. Now, I see the logic, Congressman Junjun, sambal mo nga dapat okay na to si Agent Gianmarc Calilong.
1: Yes.
0: It's because right now, ang dapat lang probahan is the authenticity of the video, Congressman Junjun, yan na-utter, yes. Ginman to sang Vice Presidente, Congressman Junjun. Kung authenticity lang gid, pag certify nga authentic atong video clip, Congressman Junjun, wala na kuntani ang iban pa. Basta na-utter sang Vice Presidente, dapat gin suportahan la sang argumento nga the fact that the Vice Presidente nagpagwa sa statements ni argue nila nga ini falls into grave threats sa Congressman Junjun.
1: Correct. Kay kuntani kun may ara man sila nga iban nga witnesses na let's say kun ga prove na may ara gali nga nakita nila kung sino gin man to ang ginkontrata, mas nami natani adto, di ba? Pwede, lain naman itong witness, pero it's the same thing.
0: Mm-hmm.
1: Tapos daw na-expose lang ang gusto matabo sa defense, which is kontrolado ni tanan sa executive. So masala-sala ka mo, kay may utos sa taas.
0: Oh.
1: Amo na eh, it's simple as that eh. Simple as that. Although, hindi gin man akinanglan. So what, kung may utos, kay syempre, controlled gin man na eh,
0: mm-hmm.
1: Sa executive. The point is, gina-atara to. Pero ta na-prove na eh.
0: Oh.
1: Well, tropang Joseph.
0: Pero sa
1: situation... Pero Kasi pwede patayun lang tayo sa araw.
0: Okay, okay. We do understand, Congressman Junjun. May mga appointment pa ikaw, no? With that, Congressman Junjun, lastly, how do you sum up overall ang ikapat kadlaw nga performance both sang depensa kag sang opensa sa rating abi naton kon rate naton sino nakalabang sa tunga-tunga, Congressman Junjun? Sino nakalamang?
1: Well, mabudlay na mabudlay pero kon mabudlay kay too early pero kon ay sa adlaw lang ana kay sa depensa sa witness lang ana medyo nakalamang jutay ang depensa.
0: Okay. With that, Congressman Junjun, lastly, your message sa ato sinima tagpalamati, labi na gina mga constituents mo dara sa 5th District.
1: Well, thank you, Ged Kag. Of course, we will continue to help sa programa ni kasamang Jocil. Nag-umpisa kita sini last year pa, sining impeachment, kag subong finally, ga trial na. And kung ano man ang akon nga jutay nga experience sa impeachment, I will continue to help sa programa. Kagabay pa nga monitor lang kita because this is very, very important sa aton nga nasyon. Salamat, Ged.
0: Salamat, Congressman Junjun. Good morning. There you are, si former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Alas 8:25 oras dari sa XFM 100.7 Iloilo. Pod sa Gyapon, sa inyo sa ringa katropa, katropang Joe Salbanias, ini ang programa Bullseye. Now, sa statement ni Congressman Junjun as of yesterday's performance sang depensa kag prosecution, lamang ang ang depensa. The fact that they were able to establish iniya sa public perception. Public perception. Nakalamang sila because they were able to implant the impression nga sala-sala ang mga ginpreparar nga mga dokumento sang National Bureau of Investigation. Ano ang mangin konklusyon dira sa perception sang tao nga gindali-dali nila lang ang investigasyon, wala nila maimbestigaran to the fullest, kay pati gani mga petsa nila sala pa. And that's the point, ladies and gentlemen. And they are trying to drive ang depensa. They are trying to drive nga initanan ang ginhimo sa Vice Presidente bangod kay may ara sa ginatawag naton sa ning consolidated effort sa mga tao beyond National Bureau of Investigation. In short, sini ginapagwa sang depensa karon nga hindi lang ni ordinaryo nga moto proprio investigation nga nagmato-mato ang NBI because the gravity of the perceived offense committed of the Vice President sa iya pinanghambal nga pinahugya kuno ang presidente, the First Lady and the former speaker is an impeachable offense. Ang ilang nga presentation subong is to authenticate nga nahambal gid man ato sang Vice Presidente. So para sa kay Congressman Junjun, dapat, number one, ginstop na to ang testimonya dito na lang asta sa testimonya ni Agent Gianmark Kalilong ang pag-authenticate sang video clip nga gin-present. Kaya tina-authenticate na mo, really, natabo ina kag nahambal sa Vice Presidente, wala ina direkta nga gin-deny sang depensa. Gin-deny bla sa depensa. Niya wala kang bal Vice Presidente na ano ang counter-argument sang depensa. Sila niya nahambal ang ato sa Vice Presidente, sila niya, kay may mga preceding incidents nga nagkainabo wherein, ang term diri, very general ini, dismayado ang Vice Presidente sa mga ginahimo sang administrasyon sa idalom ni President BBM. Ha? Nga ang effort ang nagagawa nga ini ang kahimuan ni President BBM, ni First Lady, kag ni former speaker, kung paano nila iniiya ipamatud-an kag or i-debunk because the burden of proof lies with the prosecution. Kung paano nila ni i-debunk kag i-connect nga ini-consolidated effort sa mga tao even outside of the National Bureau of Investigation, depende ina iya sa i-presentar nga ebidensya sang depensa. Pero amoning hambalta kagang statement ni Congressman Junjun nga kon ano mangin kapalaran sang sininga article of impeachment base mapiktuhan ang the rest of the articles of impeachment. Kay let's say for example, this is hypothetical, mapamatud-an or if not malink, hindi man mapamatud-an na malink karon sang prosecution nga magbaskog sa perception sang tao wherein some of our senators makasiling kita nga do amo-amo lang kita line of thinking abi because they are some of them also if not most of them non-lawyers sa appreciation based man iya sa aton nga appreciation bilang ordinaryo nga tagapagpanilag sang sitwasyon, tagapagmonitor, kun ma-link nila karon nga may ara sang consolidated effort outside of the NBI ha nga magsaka ini sa DOJ or maybe mahatagan na nila sang link na because of the setup of the government, because of the testimonies of the evidence, of the witnesses ngay presentar nila, because of mga circumstances ngay present nila nga ini may ara sang consolidated effort to destroy the image of the Vice President. Tiba si kon ang tao bala magpanumdom na nga why na ni ang the rest of the impeachment trial days, why na na kay kon magsulod na gani kag malansang na sa pensar sa tao nga ginahingabot ang Vice Presidente bangod kay mahina ini para yes kay Congressman Junjun ang ining articles of impeachment kag amat-amat yan nagkakatisping ang ila sining nga kaso nga ginapresentar based sa testimony ni Attorney Jeremy Luto kahapon nga witness ang prosecution. Basi kon mahambal karon ang tao nga white pulos na hingabot niya sa Vice Presidente. So the rest of the articles of impeachment wherein may strong bearing kontani ang prosecution, basi kon mahambal ang tao, why na pulos, hingabot lang na sa Vice Presidente, that's the danger. Amo nang delikado. Kay after all, ang mga senador nga ini may, why kita gahambal ha, nga piho, base kon magsakam, botang balon sini, base kon mag-give in sila sa public perception. Ha? Kaya nga, if they go against public perception, public opinion, base kon magamong Pilipinas, base kon mapiktuhan ang mga re-electionist, kay lapit na nang ang eleksyon. So, sa punto sang ginhimo sang prosecution, nga gin-offer si Attorney Jeremy Lutok, sa authentication sang video, no problem. Authenticated and he's the one among the group nga naga-supervised at the time sa trabaho sa pag-record kag sa pag-preparar sa mga papers. Agud to isubmit sa DOJ after the DOJ ordered to conduct an investigation. No question about that. But by inatanan na-established na galing sa kay Kalilong eh. Nga gin-authenticate siya na eh. Nga siya nag-record mo. Siya nag-screen record through the OBS. Which is an application ina para nga mag-broadcast ka pareho sa amon diri makita nyo kami live. We're using just like that of an OBS. Pero hindi aton OBS ginagamit ng katropang dyan.

Attorney Luto kahapon, dapat gin presentar na ini nila kagin confront sa kay Kalilong, Agent Kalilong sang NBI. But wala nila inigin confront kay Agent Kalilong. Anong ginhimo nila? Ginestablish lang gin nila ang mga petsa kag ang mga reports nga ginhimo kag investigasyon sang NBI kag ang mga reports submitted to the Department of Justice. Ang mga dates kag ang mga papeles. So okay, na-establish nila at the time nga morning petsa kung sa dinag-conduct sang motopropria investigation ng NBI. Amo ning petsa nga nag-order ang DOJ to conduct an investigation sa ginpanghambal sa Vice Presidente sa November 23, 2024. Kag amo ning petsa nga nagpadala sang report gin balik ang report sa NBI sang DOJ kag may mga recommendations. Kag amo ning petsa gin resubmit nila with complete attachments sa DOJ ang ila sining report. Gin pa-confirm sa kay Kalilong. Why nila inigin pagwa ang mga inconsistencies sa petsa? Karon, ang inconsistencies sa petsa nagdulot ini sa pinsar subong sang tao sa ordinaryo pariyo sa aton. Nga, do pinadalian inihaw. This is an impeachment against the second of highest official of the land. Pagkatapos pati sa petsa, sala-sala pa, pati sa docket number, may question pa. Diba? Because during the utterances of the Vice President, may utterances sa sang October. November 23 ining utterances niya nga, pagmamatay ako, may sinabihan akong tao na papatayin si BBM, si First Lady at saka si Speaker. That was November 23, 2024. But November 18 of that year, prior sa utterances to sang Vice Presidente, may iban pa sa nga mga utterances. So may mga summon nga ginhimo ang NBI. Kagang petsa sang summon nga ginhimo sang NBI, dated November 6, 2024. So ang pamangkot kag ginakonek karon, tandaan ta October 18 ang isa sa mga utterances sa Vice Presidente ining utod-ulo bla. November 6 may summon nga ginpadala sa isa ka media outlet. November 23 nagambal ang Vice Presidente sa iyang pagmamatay ako. Now, ginakonek ka ron sang depensa, paano mo masiling nga ang may ginpasumon ka ng media outlet sang November 6 kay natabo ang paghambal sang Vice Presidente nga pagmamatay ako November 23? Amo ining point yung gin-drive ni Senator Aimee Marcos kahapon. Selling niya prior sa paghambal gali sa Vice Presidente nga pagmamatay ako, papatayin ninyo, etc., etc. Gina-imbestigaran nyo na gali ang Vice Presidente. But ang balon sini, premeditated. In short, prior to that, may ara na sang ginatawag sininga pag-gather sang mga ebidensya against the Vice President, most likely pertaining to this impeachment. Amo inang gina-drive karon sang depensa kag sa mga questions sa mga senator judges, just like Senator Aimee Marcos, Senator Alan Peter Cayetano, and the rest, the Tulfo brothers. So, ano ang importansya sini sa punto ya sa depensa? Tang depensa, gusto nila ini i-connect nga hindi lang ni simple nga moto proprio investigation sa NBI because of that, utterances o kung hinambal sa Vice Presidente sa November 23, 2024, kundi may mga tao nga involved sini, it's a consolidated effort to destroy the Vice President after she resigned as DepEd Secretary kag nagpanghaboy sa mga invectives and tirades against Bongbong Marcos nga upod niya sang 2022 presidential elections, magkatandem sila. So amo na ang ginadrive sang depensa karon, ha? So kung ginaimbestigaran na nila, ginatail, daw mo na, not the proper term maybe, ginasundan na, ginapanilagan na, kaginakonsolidate na ang mga information that could be uttered by the Vice President, could be used against her. In short, sining,
may nag-order.

0: order. Ang gwa niya may nag-order, tipunan yung pwede matipon niya bilin sa umpisa subong against the vice president, tipunon ta ina, kay kon may enough basis na kita, will file something just like that of an impeachment. Ang pamangkot, sino makahimo sina sa NBI? The fact that NBI is under the DOJ and DOJ is directly under the office of the president. Amo ina ang koneksyon niya ginadrive sa depensa. Nga kontani, wala ini mabukaran. Kung wala nila ni gin-offer, si Attorney Jeremy Lutok. Hay gin-offer nila, kung hindi nabukaran ang inconsistency sa pizza, nga ang tao makapinsar nga, ay, pinadagrasan nila, ina, kaya ginahingabot lang nila ang vice-presidente. Kidawa mo ng iban sininga perception nga nagagwa. Kag ang opinion sa mga nagapanilag. Hay kunwai ini sa kahapon gin presenta. Do you think ma-present ini sang depensa? Hindi. Kay hindi pwede para siya sa depensa that they can offer something nga wala wa isang testigo. So ang testigo iya sang prosecution. Sa prosecution, you can only direct sang imo sininga witness sa iya sininga testimonya based man sa sininga affidavit and supporting documents. Pero ang depensa, amo nang manami sa aton hustisya, sa sistema, sang court process. Kay, kung ikaw depensa, shotgun kay mo yamo. Kay ang tanan nga pieces of evidence pwede ni mo i-confront sa witness sang prosecution. Mambal nga, kay Balo kasi ni, nakita mo ina, tingalain ina sang sa ini. Ti-object ka ni mo nga, objection, Your Honor, that is irrelevant. Hindi ba mo nang masami nga gina-object kahapon sang abogado sang prosecution? O galing, kaya ang gina-confront sa witness sang prosecution, ha? Ang mismo ila ebidensya, pieces of evidence, nga dira nakitaan ang mga inconsistencies. Nga wala kung tani mabukaran, kung wala gin-offer nila sang prosecution, ang testimonya, ang witness nga si Attorney Jeremy Lutok kay na-substantiate na nila ang question as to the authenticity of the video clip nga really na-record ina ni Kalilong nga siya sina nag-transcribe with the group nga ina natabo gidman. Tapos na. Di kundi ara sila sa strong footing at the time. No question about pinadagrasan ini kay may mga errors, may mga discrepancies, may mga typographical errors, may ara sang kunando nga sala-sala. Pati sa PETSA which is falls into technicalities. You say, ladies and gentlemen, kag ang hambal ni Congressman Junjun Tupas, nga, kag ang ato sininga pagtanaw, nga, dapat, nagsentro sila ang prosecution sa number one, nga ato na target man sa Vice Presidente, yes, check. Number two, nga na-authenticate, nga siyagin man si Kalilong nag-record, kag nag-transcribe, check. Ti duhana check botamelon sini hambal gimnan sa vice presidente pamangkot ina bala falls into grave threats nga kaso ang quantum of evidence and ang pinanghambal bala sang vice presidente grave threats ato amo na tani ang ginduso sang prosecution ha number 2 kon grave threats ina bala constitute an offense which is impeachable para iya sa vice presidente. Tiinitani, ang ginpresentar dari, the way we look at it, witnesses that could prove nga ini nga mga utterances ang pinanghambal sa vice presidente qualifies into grave threats. Number 2, nga ang ginpanghambal niya, kumo kay na qualify grave threats, ini impeachable offense. Kung paano inahimuon niya sa prosecution, we don't know. But that's the way we look at it. Amu ina nga to sininga pagtanaw. In that way, wala na ma-presentar si Attorney Jeremy Lutok. Waay na mabukaran ang ila sininga mga kapalpakan. Katulad sa mga inconsistencies sa mga petsa. Kahit yung mga petsa ang importante para sa depensa, para ma-establish nga ini wala may investigaran it mayad sa NBI. Nga wala may investigaran sa mayad sa NBI. Ang depensa trying to connect nga ini gindali-dali lang gid bangod man kay hindi lang ini moto proprio investigation kundi may nag-instigar nga mga impluensado or poderoso nga mga tawo. Now, with all of these things, anong pinakadelikado sa first article of impeachment nga ni karon nga i-presentar sa prosecution according sa kay Congressman Junjun Tupas? Ang pinakadelikado sinisubong si Attorney Zulaika Lopez. She can be considered a hostile witness. Magambal kang hostile witness, non-cooperative. Hindi siya mag-cooperar. Knowing for the fact that Attorney Zulaika Lopez is the chief of staff of the vice president. Anong gusto nga ma-establish nila dari sa Attorney Zulaika Lopez? The way we look at it. Authenticity lang gid sang video clip. Nga ara siya, upo diyang vice presidente sa isang kalugar, tupad sila, nga nambal gid man sa vice presidente. What will prevent Attorney Lopez to speak kung i-cross-examine siya sang depensa nga seem to be kontanawunta a friendly force para iyas depensa sa Attorney Zulaika Lopez. Because the defense trying to defend the Vice President. Attorney Zulaika Lopez is the chief of staff of the Vice President. Timabukaran na rin tanan. Diba? Kagway kita kahibalo kung ano ang i-offer niya mga testimonya ni Attorney Zulaika Lopez ang mga nahibaluan niya. Why kita kahibalo? Base kung makadamage pagintapat sa part iya sang prosecution. Pero may isa pa kavin yung prosecution to evade sa amo nga senaryo. And that is not to offer Attorney Zulaika Lopez sang iya sininga testimonya. Hindi iya pag-i-offer. But amalan nila pag-i-presentar. May ara pa sila pwede mahimo. Pero kung hindi nila pag-i-presentar sa Attorney Zulaika Lopez, masulod naman sa pagpangduwa-duwa sa tao nga nahadlok ang prosecution, may ginakabalakan ang prosecution nga magapahuyang sang ila sining isyo. Kay kung wala ikaw may ginakadukan, kag para sa imo, kampanti ikaw sa rason sang imo sininga kaso, ti whomever man daya maghambal, basta ti insakto, kag ha, may kamaturan, subyet, diba? Amo niya ang standard, amo niya ang ideal as far as gasulod sa ato sininga pensar is concerned. Kay ti hindi kita iya so well versed as to the technicalities, kay ini tanan mga legal nga mga halambalan, mga punto legal ini. Nga kinanglan tayo eksperto legal sa pag-discussion. That's why we have Attorney Junjun Tupas, the former congressman of the 5th District and naging lead prosecutor sa corona impeachment trial. You see, ladies and gentlemen. So, ang balantayan is the redirect kag possibly recross. Magambal kita redirect examination. Kay primero, i-present sang, ano na, this is the way. I-present sang prosecution ang iya witness. That's the direct examination. Ti laban-laban duhol ina ang istorya. Diba? Na-istoryahan na nila, these are the possible questions, and so on and so forth. Diba? And i-cross-examination ina sang depensa. That's direct examination sang prosecution sa iya witness and i-cross-examine sang depensa. After the cross-examination, allowed ang inatawag nga redirect examination. I-clarify pagid sa prosecution ang mga punto nga gusto niya ma-establish kag pagwaon sa iya witness and thus the redirect for the second time. And ang depensa has the opportunity to recross from redirect questions, pwede sa mag-recross examination sa witness sang prosecution. And same with the defense if in case. Ang depensa kung mag-offer sila sang witness is this direct examination. I-cross-examination siya sang prosecution. And then pwede ka redirect ang depensa, pwede ka recross ang prosecution. That's the normal proceedings. So, sa sitwasyon nga ini subong mga abyan, sa mga nabukaran nga ini, may mga continuation pa ini. Kagmalawig pa ini. Kiti base kon magdugay karon sa redirect kag recross. Ha? Kiti way pa gani matapos ang cross examination eh. Naglawig ng drug. May mga observations coming from former senators. Ngati dragging na and mga technicalities ng inambalan, which is ang punto lang kon tani is ang pag-authenticate nga ina nahambal sa presidente kag ang nahambal yan na record sang eksperto, which is ina ginpamatud-an ni Kalilong. No question. Why gindi na isang isang depensa nga wala itong hambal sa presidente, sa vice presidente? Wala. Buta mo lang nahambal sa vice presidente. Question na lang subong, ato bala constitute great threats? Ang quantum or ang circumstance kagamaterances niya falls into great threat sa kaso and na nakalabot bala sa threshold nga ina ang pagpamahog nga ginhimo sa vice presidente is an impeachable offense. Dira kun tani. Ha? Buta malon, nga si Congressman Yun Yung Tupas pa hindi na ini tani importante. Kaya na-establish na nila ang authenticity. That's the only question right now. Diba? Authenticity. So, sa kaso, amo na hambal ni Congressman Tupas, nga hindi padamo-damo sang witness, kundi pabakod-bakod sang ebidensya. But, dako nga but, ha? The biggest of all but, the biggest, ang pinakadako nga apang, let us all remember, nga hindi ini normal kag usual ordinary court proceedings wherein the determination of guilt is supposed to be beyond reasonable doubt without a hairline doubt. Ha? Hindi, amo na eh. So ang kinanglan mo lang diri is to convince the senator judges nga ini natabo kag ma-convince mo sila nga ang vice presidente ang ginhimo ya impeachable gid man kay hindi tanan sila abogado. Most likely ang iban sini is based on ni sa makaya nga ila sini appreciate nga magina offer nga mga testimonya kag ebidensya. You see, that's the difference, ladies and gentlemen. Ha? So lain ang quantum of evidence sa ginapangita iya sa normal court proceedings, that is kon tawag dato sa ni conviction na pangita mo da beyond reasonable doubt, why sang daw malabuhok kapag pangduwa-duwa nga nahimo iyagin man ang krimen. Pero sa impeachment trial, at the mercy, ikaw dara sang konsyensya sa mga senator judges. Alas 8:50 oras dari sa ato sa nga pagparagad, tika na amigin mga pisa Santon Plus Coffee Mix ini, Santon Gold Coffee Mix, ka Premium D3 Coffee Mix, ka Boots! Dara sa barangay Katrupa, Kapiyan sa Molo Plaza. Musta na kapita da? Kaya ang Santon Gold Coffee Mix, may collagen ka glutathione. Tidin pa ka mo nga kape, abi. Mainom ka mo sang kape, make sure, ngang kape nga inom ninyo, may makuha ka mo nga sustansya or nutrients. Ang mga importante sa tanan, kaya nga, ang hambal sa mga eksperto, sa mga naturopathic practitioners, nga ang mga balatian nag-set in, ang kalabanan nga rason sini kakulang sa nutrients sa ato sining lawas. Kung kulang nutrients sa aton lawas, kag magsigisigi ini, nagakaguba ang aton body cells and body organs. Bangod sa kakulang sa nutrition, number 2, bangod sa aton lifestyle. Inang mga ginahimo ta nga naga-damage sa aton body cells and organs. Just like pagpanigrilyo, pag-inom, ha? Pagpulaw, di ba? Kag ang aton sining nga ginahimo nga mga habits. Ha? Ang katulad abis ang hindi pag-exercise, hindi pagpainit. You see? So hindi ta na nag-constitute sa pagkaguba sa aton sining ikayong lawas. So kung mag-kaon kita, mag-inom kita, pareho sabi mga pi, siguro doon tala may makuha kita ng nutrients. Hindi lang makapangapi kita. Amo na pinaka-importante sa tanan. So kung magpangapi, Santon Gold Coffee Mix. May collagen, may glutathione, may mangustin, may palaya, may malungay, may garlic and spirulina. Tidin niya kape, may amo na. Ha? Santon Gold Coffee Mix lang. Premium D3. May virgin chocolate oil, may malungay oil, may vitamin D3, kag vitamin D. Wherein, nagabulig na pabaskog sa ato ng immune system. Nagapabulig pabaskog sa ato sa ating tulan because of the vitamin D. Kag makabulig sa aton lawas sa pag-away sa mga viruses at bakterya, bisan pa paano, kay may ara sa virgin coconut oil sa premium D3. Kag na coffee mix, kag isa pagid, makabulig agud to mapabalik ta, ma-reverse ang inyo sining kondisyon. Ha? Mapunggan niya bala nga magka type 2 diabetes. Mabuligan niya para ma-reverse ang imo sining insulin resistance, which is a prelude antes ina sa next level nga type 2 diabetes, para hindi na magsaka pa, para hindi na maglala pa, mapabalik niya sa normal, amat-amat, ang aton kondisyon. Ha? Sa mo nang ginahimo sang vitamin D3 sa premium D3 coffee mix. Mabakal ini tanan sa suki nga mga butika kag pharmacy manapit sa inyong lugar kag sa clinic available ini sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street atubang sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon. Ara di si Dr. Empinado with assistance from Ma'am China and Ma'am Isen. Bullseye. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon oras alas 8:53.
1: X FM.
2: Yes to Health.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya. At para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold! Sigurado ka dito! Santon Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay!
3: The secret of health.
4: Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
2: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health.
9: XFM. Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
14: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
16: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina ha?
17: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
16: Oh, galit. Diriyo.
17: Ay, dali na.
18: Get ready, Cebu!
19: The biggest and most colorful running event of the year is here.
18: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
19: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
18: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle cycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prices.
19: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
18: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
19: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
18: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
20: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
21: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
20: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Sister Pain.
23: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Mabibili sa mga butika.
18: Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Diet na kubuwasa.
4: XFM. Patropa mo!
5: Exciting!
6: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
7: Happy
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
15: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: alas 9.44 sa ato sa ninyo pagparagad. We'll be checking sa ninyo matinan. Sa iluhan, tanis ka tropang Johnson. Kay ang ordinance sana pasar na for the closure sang karsada dabla sa tubang sang fishport kayuhon ina mo pakadto dabla sa ginalikuan da sang mga salakyan sa fishport balik diri sa doctor's hospital bala kay ubrahon kuno dira ang dalan kalakip man ng drainage sa actually drainage ubrahon dira so may closure we don't know kung napasira na ang lugar nga niya. Drake dako na da ang epektoya sa flow sa traffic along Iloilo Fishport Complex area, pagkanto dara sa Tansa, Timawa area. Bla. Aras si Katropang Johnson, Katropang Alex, i-check tabi si Katropang Johnson, napasira ng karsada da Katropang Johnson.
1: Bullseye!
0: Okay. Aras Katropang Johnson, I don't know kung napasira na amo nang gusto ta mahibaluan kay kang epekto bla sa traffic flow if in case kung napasira na gid man ang lugar along that area sa Iloilo Fishport Complex kay ti butangan kuno sang ano drainage it was carried sa session last week and approved ang closure. We don't know kung ano ang mga plano sinisang ano tawag nato sini gani City Traffic Management Unit sa pag-manage ang traffic along that area, ang mga rerouting plan. Katropang Johnson, napasira na ang lugar nga nada along that area, Katropang Johnson?
2: Katropang Josel, wala pa diri na pasira da, no, ang area along Barangay Timawa, Tanza, Zone 1, pakadto diri sa may Iloilo Fishport, sakop sang Balwarte, kag Tanza Baybay, Katropang Josel. Sa makita naton diri is normal pa no ang flow sang traffic kag wala pa man sang may mga ginbutang abing mga traffic signages or traffic cones abi no nga sa palibot sang ininga area sa may Timawa Tanza Katropang Josel pakadto diri sa may fishport. Gin-check naton ang kaya si punong barangay Larry Apurada sang barangay Tanza Timawa or Timawa Tanza Zone 1 Katropang Josel kag sunod sa iya is as of now ginahulat niya na lang ang coordination alin sa Iloilo City District Engineering Office para man sa ining proposal or road closure para sa road closure Katropang Josel as well as ang ininga project mismo Katropang Josel. Ginpamangkot naton si Kap Apurada kaya yagin confirmar nga kinangla nagid man butangan abi no sang ininga drainage canal or
0: so ang butangan sa drainage canal amo na da nagapangalihid sa Iloilo Fishport Complex sa Katropang Johnson no ang gina-focus sa subong. So most likely maseriduhan na dra or ang butangan sa kanal ato to sa may ano Katropang Johnson eh ato to sa may karsada bala mayor ng karsada nga nagalibot pakadto sa Tansa Timawa zone 2.
2: Yes Katropang Josel, actually suno kay Kap Apurada tatlo na ni gabi ka mga barangay ang sakop sang ining project Katropang Josel. Ang diri sa may Tanza Baybay ang kung pagwa ka halin sa fishing port iyan niya sang barangay Tanza Baybay. Kung pakadto ka diri sa may fishing port naman niya nga area Katropang Josel iyan man niya sang Balwarte. Tapos ang sagwaya sini or ang daw kumbaga daw palibot abi no halin na kung halin ka sa fish port pakadto ka sa may Timawa Tanza Zone 1 iyan na nasang barangay Tanza Timawa Zone 1 nga sakop Katropang Josel. Tigin confirmar ni punong barangay Apurada nga sa nagliligat gid man nga mga binulan sige ang survey sang City District Engineering Office around sa ininga area para man nga ma
0: ang concern ba na naton traffic flow no ang pasulod dira sa fishport na that not that much kay ti pwede na ni ma ano side by side buta malo sini one side at a time ang concern naton ang didto gid sa ginagyan bla sa mga timawa nga mga jeep bala Katropang Johnson ining lapos bla sa city proper Amo nang pinaka dako da kay ti may public ano utility vehicles nga nagaalagi dara ka Tropang Jansen and ma-worsen ang traffic congestion along that area. Kay dira managalibot ang mga sanakyan nga halin diri sa doctor's hospital malibot dira agi sa kilid sang Fishport and then malibot sa Tansa Timawa Zone 2 babalik sa Iloilo Doctor's Hospital or Iloilo Doctor's College.
2: Yes, Katropang Jusel. Actually, ang muna ang concern gani ni Kap Apurada di rin, no? Kahit iso na sa iya nga isa man ini sa mga area nga grabe ang traffic, especially kung rush hour, Katropang Jusel. Especially man, kung halimbawa mag-ulan, grabe man bahaon ang ini nga area, Katropang Jusel. That's why nga, suno sa iya, iyang ano pa man no ginahulat pa man ng coordination pero sa iya is ginaprepare na Manila ang ilaman sa barangay ang ilang sa ilaman niya ang mga personnel especially ang ilang barangay tanod in kaso nga kinahanglan nga mag-assister para sa traffic flow Katropang Jusel diri
0: pero ano na dai two lanes one way Katropang Jansen.
2: Yes.
0: Two lanes pero one way. So kung obrahon nila, most likely, closure lang na butang. We don't know yet kung partial closure. In short, sini, of the two lanes, one lane ang ipasira. One lane bukas iya para hindi too much mahamper ang traffic flow along that area. Or basic kung total closure, gidya Katropang Jansen, ang two lanes.
2: Oo. Suno kay Kap Apurada, possible nga half lane lang ang sinaduhan Katropang Jusel.
0: So one although, lane at a time.
2: Yes, kay although nga ti one way lang gid man siya, pero damo or gapugok abidiri ang traffic flow kung kaysa Katropang Jusel. So naman siya especially kung may klase, no? Especially man kati kung may mga nagakadto diri sa may fishing port area. Pero ginaklaro lang kagina ni Kap Apurada nga posible nga diri lang area Katropang Jusel sa right naton ang going bala pakadto sa may or nag-exit diri sa may fishing port area ang siraduhan kay amoy ni ang sakop nga dalan sang iya sang city Katropang Jusel ang diri sa may kun pakadto ko sa may fishing port iya niya sakop sang national road. So possibly nga ang unahon gid
0: drainage sa ibutang nila dra Katropang Jansen eh. So ang problema nato sa drainage sa lapos man dra sa ang mayor nga gibuangan sang drainage side hindi lang ko sure ha. Pero I think hindi dira sa Fishport area Katropang Jansen. Dari dampi sa sakop sang ano na da barangay Tansa ano na da ang kay Kap Apurada.
2: Tansa Timawa.
0: Tansa Timawa.
2: Oo.
0: Palapos dito sa shoreline.
2: Yes, amo man na ang ginatan-aw ng scope of work sa Katropang Jusel.
0: Pero daway pa man patimaan, no? Daway pa man din naumdahom Katropang Jansen. For example, bisan mga tarps pa lang, tarpulin pa lang, advising the public that may patigayon nun nga trabaho dira Katropang Jansen.
2: Yes, actually ginpamangkot aton kay ginasi Kap Apurada. Suno sa ila dito may ginbutang na gid man Katropang Jusel diri sa France ang ilang barangay hall. Pero tingala sila kagina pag check nila liwat nadula naman. I don't know lang kung
0: ano ginkawat? May tarpaulin na ha? Ano ginkawat o kon ginkuha? Ginkuha bala butabra na nagbutang amo man nagkuha o kon ginkawat ginkuha sang kung sino man danga hudas
2: amo gani ka to pang Jusel kay sa pagkabalo nila may ara na gid man ginbutang mo sa amo nang area nila dire gid sa may front lang sang barangay hall sang nanikap po Apurada pero tingala sila kagina pagka tanaw nila liwat why na. So, we don't know kung ginkuha sang contractor or possibly basikin may nagkuha nga iban katropang Jusel. Pero sa siya, may ara na gitman.
0: Pero may ideya na si Kap Apurada kung saan noumpisahan ang trabaho?
2: Wala pa katropang Jusel.
0: Okay.
2: Ginahulat niya pa ang coordination halin man sa city. I mean sa City Hall or sa City District Engineering Office if san ogin man mga sugod. Kay based sa itong information, mga dugay ini 272 calendar days. Mga anong kabulan ka to pang Josel ang possibly nga magadugay diri. Pero sunuman kay Kapapurada nga ti tiyo na gidman or siyempre gidman subong nga ma-improve abi no ang ini nga area as well as pag-abot sa drainage project especially kay ti gabi diri bahaon especially diri
0: sa kinahanglan na gidman kay balan mo ang bangga na da alin sa Fishport Katropan Jansen pagkanto ka sa Tansa Bonifacio bala permida ginabaha kag nagatiner dara ang tubig kay daw nagluhob-luhob labi na gid pa tabok kebla bangga papatyo Katropang Jansen.
2: Yes, Katropang Josel.
0: No. Uh-huh.
2: Bisan diri gid yan sa aton area nga nino, masabigin nati. Diri pala sa may tubang sa ini nga depo, builders depo nga ni Katropang Josel. Masamigin nati nga ginabaha no, especially kun magmunog ang ulan. Sang gamay lang ganikan kaysa nga ulan, pero kun bubo bala Katropang Josel. Dasig na di magtipon ang tubig dali sa area Katropang Josel.
0: Mm-hmm. Okay, well, try to follow this up with ICTM, yung Iloilo City Traffic Management Unit. Kiti sila ni madisinyo sang traffic flow dara, or rerouting if needed, Katropang Jansen. Ang ato na advance notice sa tanan niya mga motorista nga may planong trabaho roadworks ang taga DPWH kag basi kon magpugok ang traffic along that area bla kag makibot ang mga kauturan tabla Katropang Jansen.
2: Yes, Katropang Jansen.
0: Okay.
2: So live diri sa may barangay Tansa Timawa, Iloilo City proper. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Cal Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: Dari RC Katropang Jansen Crisostomo, live dito sa City Proper sa Tansa Timawa Zonto area, pagkanto sa Fishport. Kaya mo nang plano nga ubrahon nera ang drainage kag may ara na ordinansa for the temporary closure sang lugar. Why pa mahibaluan kon bala total road closure sang two lanes one way. Mga makita two lanes, duha sa lakyan pwede kaagi at a time, pero isa lang ka direction one way. Two lanes one way. So ina mga abyan ang aton sila nga i-check with the City Traffic Management Unit kung ano ang ila sila yung mga traffic plan para nga hindi magtama kapugok ang traffic along that area. Galing daw lang alam tas tiyempo sa ato sila nga pagparaga dari gihapon sa paratuntunan Bullseye. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street at ubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Bullseye! Mabakal nyo mani sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's Pharmacy. And even pwede ka maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Bullseye! Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga 30 minutes before ang loving-loving. Good morning, Gid, sa kay Randy Lusada. Good morning, shout-out lang sa Lusada family sa Barangay San Gregorio, Lambunaw, kag sa Lambutuda Tricycle Association sa Lambunaw. Ah. Good morning, Gid, sa inyo tanan, ha? Sa miyembro sang Lambutuda. Sa kay Katropang James Pahadura sa I-Core. Siya, good morning, Katropang Josel. Happy listening sa Batch 18-9, Bunga Itan Team. Sang Haniway National Comprehensive High School. Adi, tal ka mo, no? Don Tiborcio Ilotero National Comprehensive High School. Kay Mats Borsilio. Kay Gemma Amigleo. Kay Iratra Amiga Wilma Agreda. Kay Mary Rose Inifable. Kay Mary Joy Sablon. Halin sa Bunga Itan Team. Kay Katropang James Padura. Kay good morning, dara. Sa admin sang I-Core. Bullseye! Batch 89 last kamo gali ang nagsunod no na lang ban klala kuda sang saktuig no again sa kay Mats Borsilio kay Gemma Amigleo kay Iratra Amiga Wilma Agreda kag kay Mary Rose Inifable kag kay Mary Joy Sablon Bongga Itan team sang Dital Don Tiburcio Ilotero National Comprehensive High School. Why not a champion sa ato sa ringa pagparagad sa technical side upod na si katropang John Ray Bertiz and katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Josil Banyas. XFM News.
1: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Dagin akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang naglakad ako sa dalan. Oy! Ba! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala aginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: dointa kayo mo ya. Pati ito yung namin, kumusa sa mga palad mo ah.
1: Hindi! Mapatayaw niyo ako? Antes mo na mabuhat sa akong muray! Ma, ang labahan sa kilid ni Rodrigo, kuhaon kayo na.
2: Oh, ba? Anong mong labahan kayo na?
0: Yatag na sa akon!
1: Hindi! Hindi! Hindi ko yun ipagyatag sa ina!
2: Hindi ko nalang pagpadayo noon na handog ko sa iya. Basi ko maburabog kita dyan eh.
1: Gusto? Masingit ako? Tama! Tama!
2: Ano mong labahan ko sa telepon? Hindi! Nagulot mong liog niya sa ang labaha! Nagpusit ang tugo sa liog niya!
0: Hindi!
1: Ikuliyak kamot! Iko naman sa labahang tiko ko!
0: Hindi! Kakarol! Kakarol!
2: Hindi! Nagabukal ang dugo sa iya ba? Bakag sa liog, oh! Kadalong sa pila siya gali!
0: Ba? Hindi!
2: Hindi! Nagdunglay na lang siya!
0: Hindi! Kakahoy! Kakahoy!
2: Ba? Hindi! Wala na siya nagaginawa, Meg! Patay na siya!
0: Hindi! Hindi!

0: Nalubunan natin si Carol sa likod ng building.
1: Kadasig lang sa hitabo, Meg.
0: Ako ginang balasuron sa ni Meg.
1: Duwa kitang may salamig. Kag si Carol ang biktima.
0: Sorry, Meg, ha? Sorry, Meg.

Trời, đầm của, mình đầm của cô. Sì caro là ang akun anak. Nakita ko siya sa akun dam ko. Nagatulog siya sa akun nga nagahibi. Ginpamangkot ko siya. Kung naan nagahibi siya. Apang niya, wala siya nagsapat. Padayo na nga pagtulo sa iya mga luha. Ay, ano balang buot silingon sang damgo ko nga ato? Ano?

0: Sigurado ka na diri ang tabuan ninyo sang kontak mo.
1: Oh, Mig. Dali ka. Masulod kita sa snack house ngina. Dira natin siya hulaton.
0: Ante, dali.
2: Mama!
0: Ba, may babae nga nag-ibig samtang nagakatin-katin sa tubang sang isa katigulang, oh. Nagahigda sa kilid sang dalan.
1: Ba.
2: Manahal ka, Ma! Punigin niya ako! Nalipong si Mama ko!
1: Dali ka. Palapitan natin siya.

0: Ate, kamusta na si mama mo, miss?
1: Ginaatipan pa siya sa doktora.
0: Ano ba lang sa tabo? Nga nga, hinali lang siya natumbaw.
1: Amoy nang wala ko na hibalaan. Kagsalamat gali sa inyo sa upod mo, ha? Sa bulig ninyo, nahingagaw dala dali sa ospital si mama. May katuan pa siguro ka mo. Naawat ko pa ka mo.
0: Usto ka. May pagkikitaan ako kung tanding at transaksyon ko sa negosyo.
1: Ah? Ay, paano ina karon?
0: Hindi ka magkabalaka. Ang kaupod ko na lang ang nakikita sa iya. Ginambalan ko na lang na may emergency nga natabo sa pamilya ko.
1: Ah, amo bala? Hindi ko ginmalimta ng kaayo mo, kagsang amigo mo. Ay, ako gali si Feli.
0: Ako naman si Drigo, ah. Ang matuod, kahapon lang kami nga nakabot halin sa Negros. Kaya nagapangita kami sang migo ko, sang malayunan, dire.
1: Amo gali? Timing gid.
0: Ha? May, anong boat mo silingon?
1: May bakanti subong akwarto sa among boarding house. Kaya nagpauli kahapon ang nagadayon dito. Kaya gan-transfer naman siya sa laing syudad. Gani pwede ka mga makabulos dito.
0: Bawa. Salamat, Kid Phil, ha? Sugiray ko sinikaroon si Moro yung amigo ko, ha?
1: Pagkantuan na lang siya diri, ha? Para upod na lang kita pauli sa balay karon. Para makasaylo na kamo sa labing madali nga panahon. Kaya hindi ka mo makabalaka, ha? Hatagan ko kamo sang discount sa Arkila. Tungod sa pagbulig ninyo sa amo ni Mama.
0: Bingo!

0: todo nagaogyong gid sa ato ng panahon, subong.
1: Gusto ka, Roy May.
0: Wala man lang siya nagpamangkot kung anong transaksyon mo din sa Manila.
1: Wala na. Apang kung mamangkot gid man siya, hambalon ko siya nga nagabuy and sell sa salakyan.
0: Ha?
1: Oo. Inagin man ang uso, hindi pala? May gabakal diri sa salakyan nga barato lang sa Manila. Kaginabligya dito sa Negros.
0: Kung sa bagay.
1: Kagmig, may matahong pagid ako nga plano.
0: Ano na?
2: Santod Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Pus laging naman mag-aambinti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gitingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Diskartihan ko si Philly. Tangaluyagan ko siya.
1: Ano?
0: Oo. Sa sina, mahapos ang pagwa kasulod naton sa balay nila ngayon eh. Kagbati ko kay Philly. Retired na ang iloy niya siya trabaho sa gobyerno. Buot si Lingon. Pensyonada na yun eh. Gani kon matabo. Daw pariho lang nga nakakita kita sang tuburan sang kwarta.
1: Uy! Oo, no? Oh, bilip na gid ko sa imo, Meg.
0: Ako pa iya.
1: Pero okay lang sa imo? Na daw kariit man siyang itsura ni Phile?
0: Tarso, okay lang na yung laway ng itsura. Ang importante, ang bulsa, guwapa.

0: last. Nakapauli ka gid man diri sa balay, ma.
1: Ay, husto ka. Do siya nagadugag ang balatian ko dito sa ospital. Mas makapahuway ako diri sa balay. Bah, siling mo. Diri nagadayon ang nagbulig siya aton siyang isya kaadlaw siyang lalipong ako sa dalan.
0: Oo, ma. Ipakilala ko sila sa imo kung mag-abot sila karon. Halin sa ila trabaho, ma.

0: Hindi ko gidbalimtad ang ginbuhat ninyo sa amod. Ilabi na gid sa akon, Rico. Muroy.
1: Wala sa nganuman, mama. Kalipay namon na makabulig sa amon ni Sigatawo.
2: Amo matuod, ma'am.
0: Kamanga buot gid sa inyo. Kabay nga ubayan kamo permisang mahal nga Diyos.
1: Amen, ma'am.

0: Ang kabulig na galing kaupod ni mama mo kung maglakad ka sa trabaho?
1: Oo, pero hindi man iban sa amon si nang tita. Pariente namon siya sa side ni mama.
0: Amugali? Sige lang ah. Kaya kung sortihon ako sa transaksyon ko sininga bulan, itreat ko ka mo. Ilagaw ka mo ni mama mo. Kahag makaong kita sa guha.
1: Aha?
0: Oh, nga doon sana kibot kaya gidaw?
1: Kuhan.
0: Kabalo ka. Nagapati ako sa ginasilinga. There is blessing in giving.
1: Same here.
0: Aba.

0: Batay, kamusta ng misyon mo kay Philly?
1: Dali na lang. Ginakuha ko pa sang lubos ang atensyon. Sa madasun ng Sabado, birthday na niya. Kagdira ko na suguran ang buluhaton ko.

0: flowers for you, pretty woman. Happy birthday.
1: Thank you.
0: Kagari ka lang regalo ko si mo.
1: Ma, jutay nga kahon?
0: Oo. Oh, kabay pa nga magustuhan mo.
1: Nagpagamo ka pa. Okay na bala sa akon ang flowers.
0: Sige na. Buksi na. Kaglantawa kung maluyagan mo.
1: Okay. Ba? Sing-sing? Kagkataom? Sigurado nga mahal ini. Drego, nagasto ka pa?
0: Okay lang ah. Wala sang kaso kung magasto man ako sang mahal. Basta, para man sa akon ginapakamahal.
1: Drego?
0: Sorry ha, kung daw kadasig para sa imo ang tanan. Apang prangkahon ko ikaw. Ikaw ang una nga babae na nagpapitik sang kasing-kasing ko. Kag nataboy na, sang adlaw nga ginbuligan ko kamo ni mama mo.
1: Drego?
0: Wala man ko nagasako ah. Apang gusto ko lang ipaybalo sa imo. Gaginahigog mo ako kini ka, Ophelia. Kaginasumpa ko sa kaugalingon ko. Nga hindi na maghigugmaliwat. Pananglit, mapaslawan ako sa akong paghigugma sa imo.
1: Drego?

0: Ano?
1: Umi, kami na ni Philly.
0: Bilibgin ko sa imo, Umig. Astig ka gidya.
1: Hindi na ako mag-usik sa tiyon, Pamig. Kinanglan, buhato na nato ng aton tuyo sa ila.
0: Anong bot mo silingon?
1: Manilag ako. Kung paano natin maubos ang kwarta kag mga alahas sa mga iloy ng ina.
0: Meg?
1: Nakaibala ako na may ginatago diri sa ila, balay. Kag mangin aton ina. Mangin aton, Meg.

0: Ano?
1: Oo, may team building kami sa Baguio. Kag nagalibog ang ulo ko, kung sino makaupod ni mama kami ng tita diri. Mga tatlo kaadla ako nga madula diri sa balay.
0: Ikaw bala mo? Ano ganing ginahimo ko bilang soon-to-be son-in-law? Ari ako ah, promise. Hindi ko pagpabayaan sila ni mama mo.
1: Paanong obra mo?
0: Anong pulos ang cellphone? Mahimo ako nga makatransaksyon pagi sa cellphone. Kani wala kasang dapat ikabalakaan. Mag-upod ka sa team building ninyo ah. Ari ko, akong bahala diri. Dili lang ako matiner samtang wala ka pa makapauli. Bah, ginakos niya ako.
1: Thank you ah.
0: You're welcome my love.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, pumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Get ready, Cebu!
4: The biggest and most colorful running event of the year is here.
5: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
5: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
4: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
5: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
4: Don't

0: Guben ka?
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
8: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasuka. Suwan, mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Sis the pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
15: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong nanadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you!
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Pa-diet ako buwas ah.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpanglagad sang sentro sa Martes ng edisyon. Petsa 14 sa bulan sang Hulyo. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Sa aton sili ka mga drivers? Kamusta nga aton sili nga biyahe? Kabay pa nga okay lang? Nakabawi na, nakagulog-inan siya sa subong aga. Kamusta ang mga dalanonta diri sa aton sa syudad sang Iloilo? Magutok katropang Alex, no? Di may klase, abi. Why pa na makabalik sa normal ang klase sa kolehiyo kay ti August pa yung college sa katropang Alex? Bata, kamusta nga ton? Sili nga matag palapati kabay pa nga okay lang kamuda? Sa aton sa nga mga katropa, liwat kita nga magapangalaga, datumtup kita sa tak ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon. Pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga nagkapamati sa aton sa radio, mabatian kita sa frequency nga 100.7 MHz. Yara kita sa FM band, makita kag mabatian makita sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton sa mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kag i-follow ang duwan aton sa mga Facebook pages. Ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radyo Patrola Iloilo. Subong man sa YouTube channel naton, mahimo man kita makita kag mabatian pinagi sa pag-like kag subscribe sa YouTube channel sang XFM Radyo Patrol Iloilo. Kag sa mga overseas sa Filipino workers nga nagapamati sa aton via XFM Radio Network ng application. Welcome sa Martes ng edisyon sa pagpangalagad sang sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sentro. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, nagapakita si Haring Adlaw katropang Alex. Despite nga mayroon kita sang weather disturbance, pero siling sang pag-asa, wala man sang direktagid nga epekto, no? Diri sa aton, sa ilabi na sa syudad, sa probinsya sang Iloilo, sa Western Visayas. Sa mga balita nga aton, siling nga pagatutukan sa subong nga aga, take around sa hapon, ang ika-lima, no? Nga adlaw sa paghiwat sang impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte. Mga balantayan inagkaroon sa hapon, no? Kay tika hapon medyo naglawig ang impeachment trial kay nagginpresentar kahapon sang prosecution ang regional director sang Bangsamoro, no? Regional director sa National Bureau of Investigation, si Attorney Jeremy Lutok. Sa DNT kahapon, naglawig until 8 o'clock. Katropang Alex, ang pagpamati naton sa impeachment trial, di daw puno ang utok mo sa pagpamati sa mga argumento katropang Alex, no? Anyway, ang ginabantayan dira sa aton sila nga mga kauturan ka mga taga palamati kay dapat makumbinsi sa nga prosecutor panel of prosecutors ang impeachment court may kang tanan sa sila nga impeachment against kay Vice President Sara Duterte. Iti ang ginatalakay subong about sa grave threats katropang Alex ang Vice Presidente sa First Family sa kay President Bongbong Marcos and sa kay First Lady Lisa Marcos, kalakip na sa kay former House Speaker Martin Romualdez. No, amo nang una subong ginatalakay ang isa sa mga articles of impeachment. Grave threats against sa kay President Bongbong Marcos, sa kay First Lady Lisa Marcos, and sa kay former House Speaker Martin Romualdez. Isa pala na kag ikaduha pala ni katropang Alex nga ang witness ang ginpresentar sa prosecution na panel ang ginsalang sa pag pamangkot, no? Gingisa, ginpisa-pisa sa pagpamangkot. Pero may mga na-notice ba lang atong sining mga senador, mga nag-serve as senator judges, like for example kahapon to ang mga pizza katropang Alex, pizza nga way naga santo, no? Although siling sang ni Attorney Lutok nga kwan lang ano gay na? Anong term katropang Alex? Typo error. Amo na ang term, no? Pero isa inaas kahapon sa mga na-notice sa aton nga mga senator judges at the same time sang defense counsel nga wala naga santo or may mga typo error. Kung ano man ang pagtawag, wala naga santo ang petsa. Pero siling ni isang witness nga typo error lang katropang Alex. Kaya ti, aras na subong sa proseso sa ginatawag nga authentication, no? Sa video ni Vice President Sara Duterte nga gin online during sa press con and mga statements ng Vice Presidente nga pamahog, no? Sa pagkabigyasang aton sining mga congressmen, no? Sa aton sining sa House Prosecution Panel. Sige, bantayan talaga, no? Bantayan talaga kagasundon tanugang ang aton sining pag-cover sa impeachment trial. Kahit kahapon gin ayo sang prosecution panel katropang Alex nga isubong kontani isa lang si NBI director Matibag. O galing daw ay gin pasugtan sang mga senator judges sang presiding officer sa baylo nga ti instead nga ginaayo nila nga subong kay may kantuan kuno si Director Matibag, daw din siya makadto mapatay lang. Which is nga daw gagin na question mangani isang pila ka mga senator judges. So padalaan siya sa summon and sa July 20, anong adlaw ang July 20? Sa Lunes, summon siya to magtindog sa witness stand, no? Sa aton sining mga katropa. Sige, bantayan lang nagkaroon kaya gina-cover man ini naton sa pag-resume karon last dos sa hapon sa aton sining mga tag palabati. Pero may nabasahan bala ko katropang Alex nga may isa kuno ka may isa ka survey sang isa ka non-commissioned nga nagpagwa sang survey nga ang parte sa parte sa gina ongoing nga impeachment trial kag daw daw lamang kuno daw naga daw pabor sa prosecution na panel sentro. No, sa aton sa nga mga katropa. Anyway, te bantayan tani ang dugang pang mga updates kay dapat subong makahibalo kita magpanilag, makahibalo kita magbantay sa mangin na sitwasyon. Kay ti dire nakasalalay ang aton sining apungsod, no? Sa aton sining mga tag palamati. Kay sa kadamo subong sa mga problema sang Pilipinas, no? Sa kadamo sang mga kalamidad nga nagakatabo sa Pilipinas. But kinanglanon nga matapos man ang impeachment trial. Parang may closure na bala, no? Sa aton sining mga tagpalamati. Centro. Last 10:50 ng aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa pihak nga bahin mga katropa, direk kita sa mga developments, sa mga updates, sa mga balita. Dumduman nyo sa nagligad nga adlaw, sang Domingo, Pitsa 12. Mayara sa gin-report nga hubog nga naglumpat sa suba. Naglumpat kadungan sa tong pagpanalasa sa baha. Naglumpat siya sa suba bisan pang terrible ang daludo sa tubig baha sa Aganan River sa tong Domingo. Te makaligad ang duha ka adlaw ining panday nga gin-report nga hubog nga naglumpat sa nagadaludo nga current sang tubig sa suba. Nakit-an na sa subong aga. And baw sa kalayo man katropang Alex, no? Nakalampas siya sa halinto sa may suba, no? Sa sakop sang Sitio Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara. Nakalampas siya halinto sa damo sa maginagyan niya nga barangay. Makon mo bala lampasan niya ang amparo. Nalampasan niya ang area nga sakop sang flood control sa Balabag. Nalampasan niya sa Aganan. Nalampasan niya sa Anilaw na sa Ginsangan. Pakadto sa barangay Pagsangaan. Pakadto sa Takas. Sa Bituon siya katropang Alex. Pakadto Butsilingon nga pagwagin sa'yo sa baybaya katropang Alex eh. Ang bangkay ni Jomel Diladio, 37 years old, nga residente sang Sitio Saba, Barangay Hibawan, Santa Barbara, Iloilo. Basi malabot na ton dugay-dugay si Police Captain Rafi Sinieres, ang hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station. Kaya tikaina sang aga ginakumpirmar sang pamilya nga ang nasapuan nga bangkay nga nagalutaw sa kilid sang flood control sa Barangay Bituon, bangkay ni Jomel Diladio mga katropa. Na-identify siya sang familia base sa ginasuksok niyang short nga nagakolor sang itom. Kaya kahapon kung madumduman nyo, interview ta sa pamilya nga nagaubang man siya. No? Nagauba tapos nakasuksok sang short nga itom. And that is why nga positibo ginkilala sang familia nga ang nasapuan amuning si Jomel Diladio or si Jomel mga katropa. Basi makapangabay kita kay Police Captain Rafi Sinieres, no, sang Santa Barbara Police Station, ang hepe, no, ara sa linyata sa aton sining mga taga Palamati kay parang mangin ano na ni, no, close na kiti, nakita na ang bangkay ni Jomel Diladia mga katropa, no, sa aton sining mga taga Palamati. Standby sa linyata si Police Captain Rafi Sinieres, ang hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station. Police Captain Sinieres, sir, maayong aga. Si katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning, sir.
1: Yes, sir. Mario, good morning, sir. Sa tanan ng listeners, sir.
0: Salamat, Police Captain Sinieres, sir. Confirm tala, no? Nakita na gid man ang bangkay ni Jomel Diladia sa diri sa Barangay Bituon kay ina, sir.
1: Yes, sir. Confirm naton, sir, nga nakita na kagina. At about 5:40 PM sa July 14, sir. Dito mismo sa Barangay Zone 1A. Barangay Balabago, Haro, Iloilo City, sir.
0: I see. So, sakop na gali, sir, sang Balabagong area?
1: Yes, sir. Oo. Okay. Do boundary na nadaang bridge.
0: Oo.
1: Sang Balabago, Bituon, sir.
0: I see. Pero, sir, kalawig, sir, no? Domingo siya naglumpat to sa Sitio Saba, Barangay Hibawan. Tapos, after 2 days, dire siya nakita na sa idalom sang Taytay, no, sa may flood control. Pero kalawig, sir, no, damo sa mga areas nga nalampasan, sir?
1: Yes, sir. O, actually, kay yesterday, nag-conduct man sa ano, no, sa search and retrieval operation ng aton, di rin nga alerto, upod sa mga volunteer sa city. So, negative ang result. But this morning, sir, muna na nga may nag-info na di sa aton nga nakita na dira siya sa area sang Balapagu, sir.
0: Oo. So, gin-confirm, sir, sang pamilya?
1: Yes, sir. O, gin-confirm din sang iyang utod, sir.
0: Oo. So, utod, yagi-yagali mismo ang nagkanto sa lugar, diray sa Balabago?
1: Yes, sir. O, ginpadala ito kagina sa taga-municipal natin, diray sa duwa ka immediate family, sir, na nag-identify nyo sa tawas ng kikipasa.
0: Oo. So, di nanisubong, sir, ang bangkay, sir?
1: Aras sir, sa, ano, sa sumo manaay funeral homes, diray sa Santa Barbara, sir.
0: Oo. Okay. So, amom lang siguro, sir, no? Confirmation. Kaya ti, hubog ni siya, abe, sir, naglumpat sa tong Domingo, sang hapon, kadungan, sang pag, baha, no? Daludo, sang baha, da sa Sitio Saba, Barangay Hibawaan, na Police Captain Senyeres.
1: Yes, sir, o, kay, according sa pamilya dito, maligo lang yung satani, galing kay bangod sang strong current, sang tubig, sir. Nadalain siya.
0: Oh. Okay. Sige. So, at least confirm na, sir, no? Kahapon, abiti, gigin, ano, patunila, gin, usoy, patunila to ang area dito sa Hibawan. Pero it turned out, galing ati, pakalab, ari na din, naka, pagwa, nagigagali police sa Captain Sinyere, sabay-bay ang bangkay niya?
1: Yes, sir. Okay, according sa kalina, sa tanod commander dito, nag-ano ni sir mo, nag-continuous man ang iya nga nganod sa blaster sa current. Galing kay medyo mahina kay gina ang current kay patawag man sa sir. Sa muna na pagkakita dito sa tanod commander, yung pahigad na lang din nila sir ang ano, ang lawas ang biktima.
0: Oo. Okay. Sige. So with that, police Captain Rafi Sinyere, sir, sa time ginata direct sa confirmation. Salamat gid Captain Sinyere sa and good morning sa imo.
1: Yes, sir, welcome and good morning, ma'am.
0: Sentro. Nabatian mga katropa ang confirmation with Police Captain Rafi Sinyeres, ang hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station diri sa aton nga pagpangalaga. At least no, ang pamilya do bato naman sang pamilya to ah, no? Kahapon bisan nag-istorya kita sa pamilya. Nabato na to sang pamilya nga amuna ang sitwasyon ngati na ang ilan na lang man to nga makita ang bangkay kay Tropang Alex. Pero siguro ti nabato na gid man sang pamilya kay kahapon based man sa sitwasyon, why na gid man sila nagalaom pang mabuhi bangod sa tong number one naka inom. Ikaduha, terrible ang daludo sang tubig baha sa suba sa may Aganan River. So, pero grabe ang ano ka Tropang Alex, no, why gid siya magsangit to sa mga kahoy o sa mga katigbawan ka Tropang Alex, no? O ang pagpinsar yan isang ibanto ya kapon nga base na tampukan bala sang layon bala ka Tropang Alex. Pero at least nakita ang bangkay niya, mahatagan sang formal nga paglubong. Ining si Jomel Adiladia, nga taga Sitio Saba, Barangay Hibawan sa Banwasang Santa Barbara. Last year, 59 ang aton oras sa derisaton nga pagpangalagad. Sa pihak nga bahin mga katropa, isa pa subong katropang Alex. Kay kagabi at around 6:15 or 6:30, between 6 to 6:30, may isa man ka PWD, katropang Alex, nahulog sa suba da sa may barangay na Bitasan sa Banwasang Leganes. Ikaina sa interview naton sang aga pa sa Exciting Pilipinas sa kay Police Captain General Enrique Robles mga katropa, nga ginon tatan lang kagabi, mga past 10 o'clock, ang ginhimo nga search and rescue operation sa PWD. Ining nahulog sa suba. Why gid ni kagabi, ginon tatan lang gabi na, pero daw why gid sang chance nga makita kagabi. Ti ang hambal kay ina ni police captain Enrique Robles nga i-continue ang ila sering pag-conduct sang search and rescue operation or search and retrieval operation sa PWD depende sa taga municipal disaster risk reduction and management office aton sering mga tagpalamati, no, sa aton sering mga katropa. So basi may update man kita sa nagkaroon na, no, sa aton sering mga katropa diri sa aton nga pag pangalagad aras si katropan Jansen, aras sa kwan sa Liganes. Adelang. Kaya may flash report kita, no? Check tanay si katropan Jansen Crisostomo, may flash report kita.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Katropan Jansen Crisostomo, katropan Jans.
3: Katropang Mario, isa ka drugstore dire sa may Infante Molo, dire sa siyudad ng Iloilo ang nasunog. Wala lang ginagdugay, katropang Mario. Iyan ka generic drugstore, katropang Mar. Diri ni ayon malapit sa may University of the Philippines Visayas sa tabok lang sang Iloilo Doctors Hospital, katropang Mario. Pag check naton diri sa scene na palong naman, no,
0: okay,
3: ng ininga kalayo, pero kung nakita naton diri is may portion sang ininga drugstore ang nasunog, as well as atopman sa kaingod sining nga daw ano ni daw computer services
0: din na katropan Jansen man sa ano gid sa may corner,
3: diri lapit sa may kun matabok kabalahalinta sa may Iloilo Doctors sa hospital, mga 10 meters katropang Mario ang imong alakton, generica drugstore na dayon, lapit lang gid diri sa may ano nati sa Dudes Refreshment sa tabok.
0: Tabok lang yung dali.
3: Dali nga di ang generica drugstore. Tanan na ito nandiri kung kamusta ang...
0: Pero why na katropan Jansen? Why na sang kalayo?
3: Wala na sang kalayo, katropan Mario. Kaya more on sa atop gid ang nagkalayo kag ina katropan Josel, katropan Mario. Atop sang ini nga generica drugstore kag atop sang ini nga computer services sa katropang Mar. Makita naton diri sa may guwa nga daw ang iya bala nga dingding or daw ang iya gini bala nga signage, katropang Mario. Ang nasunog. So malasig naman nga nag-responde ang aton nga taga Bureau of Fire Protection tag na palong naman gila yon ang ini nga kalayo, katropang Mario. Ma-check ka lang na pala diri sa sinong tag-iya.
0: Ano na ang generica portion sang generica drugstore, katropang Jansen? Ano na siya? Made of light materials o concrete mixed materials?
3: Mixed materials, katropang Mario. Ang ding-ding niya lang ginmanabi daw ang yablang atop. Made of kahoy, no? O light materials, katropang Mario. Pero ang iyang mga pader, ano, semento, katropang Mario.
0: Iping-iping na dagadaan, daw dikit-dikit kinanadirangadaan, katropang Jansen, ang mga establishment na?
3: Oo. Mamangkot kita dito pala sa ba't pumapa sa kita sa staff. Sang,
0: pero based sa makita mo da, ang damage, ang extent ng damage, ang sunog sa atop.
3: More on sa atop, gid katropang Mario. Mag-check ito din. Ma'am, staff ka mo sa generika, no? Staff ko. Anong oras na tabok agina mo?
4: Mga ano guro, sir? Mga pasado na 10? Mga diraguro sa 10, 5 or paano? Basta hindi na makalabot sa 10:15, sir?
3: Hindi naghalin ng kalayo.
4: Para doon, sir? Sabay, guwa lang kita sa may war?
3: Posible sa nag-flat rate.
4: wala lang kubalo, sir.
0: Pero may nag-group po.
4: Lang gano'n kayo pagbuha ko, nag-aaso na, sir. Oo.
0: Nag-ibual kita ang kalayo?
4: Aircon.
3: Okay.
0: Nag-ibual kita ang kalayo?
3: Nag-ibual kita ang kalayo. Ako ang kalayo.
4: Ay, wala, sir. Gaaso lang. Aso kayo lang. Sa sulod ang kalayo. Sa may kisame sa sulod.
3: Oo. Okay. So, kisame, gid ka to pang Mario. So, si Ilati may nakita na sila nga daan nga nag-aaso. And then mula to dayon nag wala man nag-ibwal ginang kalayo pero nag-aso kag nag-agwa lang gayon sila katropang Mario kay makita gi man naton diri sige natin kay ma'am makita gi man naton diri abi katropang Mario is more on sa atop actually ara gani dito sa ang atong taga Bureau of Fire sa Babaw para ma-check ang area oo kun na posible ano ang rason. Kay base nila diri langit sa mga wirings diri katropang Mario sa guwa sang ining generic attack sir makita naton diri may mga nagguwa abi no nga mga ano nga mga or naka ano bala may mga naka guwa lang nga mga wirings diri ayon sa may entrance gate sang ining drugstore katropang Mario.
0: Amo na, so, katropan dyan, Sen, amo ginang literal nga basta gani ko nung may aso, may kalayo mo?
3: Oo, kung kaso, siguro nga wala agad na, na ano anto, tita, siglang mag-lapta, ini, kahit dikit-dikit lang di katropang Mario. Kaga may mga, ano na siguro, mga boarding houses na siguro, yes. Or,
0: tikli populated na da.
3: Oo, kaga makita natin diri, ang mga fire extinguishers, kanya diri, ginagamit yung fire extinguishers. Good nga ano man sa ining aso or kalayo kagina katapang Mario subong suno man sa mga ano diri posible nga sa aircon do kay naka speed type aircon na bini katropang Mario makita laton diri do may units ang aircon dito sa babaw ang speed type nga aircon amo nang gina-check subong sang taga Bureau of Fire Protection na katopang Mario.
0: Okay. Pero at least at least palong na ang ginahimo na lang subong sa mga taga Bureau of Fire nga siguraduhon gid nga wala na sang kalayo way nato sa mga baga kay basiko na magdako pa.
3: Gani katopang Mario. Kamo indi ate ang tagiyam sa computer shop.
4: Actually ang garanta na sa ako na sister.
3: Okay, imo na ding
4: bilang yes sa sister ko ningon ta sa generic ang sirokan. So kay nasang haga just ko la kami mag-expect nga siguro pag pag on sang aircon kuno nila ni isang generic naggulpi lang nag-alaso na kag nagnilupok na di somewhere Jesus. Here. Si Mayo lang ani sir kay wala ko naglakad. Kaya nga kung daan na mother is 88 years old.
3: Di niyo balayaw.
4: Dira ako sa may, dira lang sa tupad, may mga tulparay lang. Pero separated lang yung wires ang mga store. So matabo. Mayo na kay my friend, ako nagbisita sa akon early morning. Nasira ko lang ang gate kapag linupok na di. Ang balya, madambok siya niya ang gate, pat-jamming mo. Kaya nagkala-aso-aso na di. Ang pulga ko sa rindiyama, kasi siyempre sunog niya, sir mo. Maski nga aso lang niya, gaot-ot na daan, di ba? Kung nanay ko nga 88 years old lang. Pinakadto, anay namon to sa piyak sa C-Mart, eh, agabing aso sa sunod balay.
0: Ay, okay. So, aircon gali ang ginalinan?
3: So, possibly sa aircon.
4: Oo, ang balmanil. Oo, sa aircon. Kaya dito nakita siya ang ano, ang mga aso nga nagwa sa may babaw din sa aircon. Kaya dito aircon na sa bangan mo. So, ali na ang euro. Nagtaho nila. Check nila kung ano. Kasi wiring, siyempre, hindi naman nga, nag-init, nag-ulan, kasi nag-brittle or something, kasi may, basi may kailaga naman dahil, wala mo man na. Ang lugar daan na mo, no, nang tawa, nag-tinapikana ilang eh.
3: So, hindi na the 24 hours ang generic?
4: Hindi, sir. Asa lang sa itin, 9. Kasi on weekend lang, sir, wala na sila office. Kasi sirado na sila over weekend, Monday to Friday lang na sila. So, possible, wala lang nila maano. Siyempre, kung kuryente na, hindi na natin niya maano.
0: Okay.
3: Ano ba yung alanta, ma'am?
4: Peace Lagura.
3: Okay. Si Ma'am Peace Lagura, ang tag-iya sa mga units dire katropang.
0: Do siya bali ang tag-iya sa building na na.
3: Tapos so ilan na din sila. Ilan na diyang balay sa kilid sang generic drugstore. So amo to na mention niya man nga dali-dali sila nagwa bangod man sa ini nga natamo no pero sa subong ginawasak sang Bureau of Fire Protection ang atop katropang Mario sa ining area. Wala naman kita may makitaan nga aso pa, no? Or nobikalayo diri nga area. Pero gina-check na lang sa taga-Bureau of Fire Protection kung anong posible nga natabo. Tahiti amo to naglinupok gid gali ka katopang Mario no may mga nabatian sila nga linupok that's why kag amo to nga nag-start nga nag-aso katopang Mario diri sa area.
0: Okay.
3: So ano naman daw ano naman diri
0: kalong na importante katropang Johnson nga safe na daang mga residente kiti balanta tikli populated na dira pagdawalos naga dikit-dikit ang mga establishments dira sa may infante area kag pamalay gid eh boarding houses ta
3: kag may mga kalanaan na di katropang Mario kag lapit lang dani sa hospital man. So, isa mayo man kay ano lang diri no na ingagaw man dayon sang taga Bureau of Fire Protection ang ininga natabo nga sunog kag wala na ng laptop pa ang sunog katropang Mario.
0: Okay.
3: So live diri sa Infante Molo ang ininga balita nila tulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Periodical Turbo Dietary Supplement of Formen. Para sa XFM 1.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Jan Sigasostomo, XFM News. Live report.
0: Centro. Thank you kay Katropang Jan Sigasostomo, live report, nagikan dira sa Infante Molo. Centro. Nailanga, na pagar ang sunog dira sa Generica, establishment or botika nga nag-occupy dira sa property sang pamilya Lagura sa may Infante Molo. Centro. Daan nga dikit-dikit na katropang Alex. Sang una, sang sapyak pa ko katropang Alex. Ah, kada gabi, sang panggabi ang duty ko. Tubang doktor sa hospital da. Amo na dang pala niya punan, amon mo? Oo. Sige, damo kita nakilala. Centro. Sige. Last 11:12 na nga doon oras, ma-break kita na isa ito ng mga tagpalamati while nag-break kita. Mga petas ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kaya ang pagpangapi ko na wala sang orasan. Bisan ano oras, basta gusto mong magpangapi, pangapi kita sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ano ang bintaha? Kung ang imo ginapangapi, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Number one, nagagwapo ka. Nagagwapo ka mo na gani nga ginadurupan ko kapangapi ka to pang Alexa para nga masiling manbla sila nga ay kagwapo sa imo, no? Pero may sugpo na. Katro pang Alex, kagwapo sa imo. Kagwapo ka ipaanod sa suba. Apo, sige lang. Sige lang, katropang Alex. Ang importante da, ang ginapangapita, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay magluwas nga madamo ka sang health benefits nga makuha. Hindi lang sila nga makapainit-init ka, makapangapi ka. Kundi nga, may health benefits ka ganyan nga makuha. So, number one, nga rason ko nga ang dapat, Santon Gold Coffee Mix ang aton sila ipangapi, kay bangod nga nagagwapo ka, kag nagagwapa. Ikaduha, health benefits eh kay ti may mga ingredients ang Santon Gold Coffee Mix yang nga wala sa iban mo. May mangosteen, may malunggay, may turmeric, may real coffee beans kidiay, may ara sang garlic, may spirulina. O te, gindugangan pa sang glutathione kag collagen kag ang iyaya nga ba nga sweetener stevia. Di ano bala ang mga health benefits nga makuha mo da? Halin sa ingredients ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Yung pinakanami, dira, glutathione and collagen. Ang iban gani, nag-take it ya oral sang glutathione para magputi. Yari ya, ara na sa kape. May health benefits ka nang makuha sa kape, nagagwapo ka, nagagwapa ka pa. Hindi pa ka mo da kami, katropang Alex. So kung magpangapi, nagilang man ka mo, piliin ninyo ang kape nga healthy kag nagagwapo ka, nagagwapa ka mo. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Pero kung gusto nyo nga kape ang aroma lang, tapos bisan bata, pwede makapangapi, ara available ang Santon Plus Coffee Mix. Tatlo ng ingredients niya, mangosteen, o kon santon, moringa, o kon malunggay, kag soya extract. Sa mga kababayan, handa nga may hormonal imbalances, kag sa mga kalalakian naman nga may prostatitis, kon paghubag sa prostate, ang Santon Plus Coffee Mix may isoflavone ini, nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa lawas ta. kag ilabi na sa mga kababaihan and sa mga kalalakian man. So Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, and another variant sang kape ta. Kung gusto ninyo na sang kape nga may vitamin D3 and sweetened by stevia, may real coffee beans para sa mga diabetison, ara ang Premium D3 Coffee Mix. Sa Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Piliin nyo lang ang tatlo ka mga variants ng aton silinga kape. Kay ina, tanan-tanan mga katropa, ang healthy. Mabakal na ton sa mga butika, Mercury Drugstore o sa Pharma City GP, South Star Drugstore, Old Green Pharmacy, kag Generica. Sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, kag diraman sa Yesto Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, TikTok, at sa Lazada, pangitaan lang ang official store sa Yesto Health 2011. Centro. Magabalik kita sa ato nga pagpangalaga. The report ni katropang Febby Boards, Tibor Morales, ang liga na mabarangay mahiwat sang Liga Day. Sa Pizza 19, sa Domingo, Botselingon, Gotok naman ang Iloilo Sports Complex. Kani, adlaw sa mga barangay opisyal. XF. Adlaw sa mga barangay opisyal, katropang Alex, ang mga mapisan nga mga barangay officials makadto sa sports complex. Dala na ang mga tamaran man nga mga barangay officials eh. Alex na, balikan ta ni sa aton nga pagpangalagad. Pagkatapos ang aton nga mga commercials, so please stand by. XFM.
5: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan ka, at gaganda ka pa.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
17: Mag-Premium D3 na!
16: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
18: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
19: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
19: akin itong sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap.
21: Nanamigis!
19: Santon Plus Herbal Soap.
1: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
21: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akong nga natagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
24: XFM.
25: Katropa mo!
26: Exciting!
27: Mga katropa, exciting!

0: Last 11:21 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Standby ka tropang Febby, kay check na tunog ito guys, ka tropang Febby Boards Tibor Morales nagikan sa Iloilo Provincial Capital sa schedule sa mga katropang Liga Day sa Domingo. Bata diri kita nay sa iban nga mga balita sa balita nasyonal, ginpangunahan ni CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang pag-turn over sang tatlo ka tourist first aid booth sa Baguio City sang nagligad nga Huwebes. Sa ginhiwat nga ceremonial turn over sa Burnham Park, ginsiling ni CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid nga ang tatlo ka tourist emergency facilities ang nagaunod sang first aid supplies, automated external defibrillators para sa mga individual nga na makabatyag sang cardiac arrest, folding stretchers, intercom connected sa command center sang Baguio City, CCTV cameras kag solar panels. Suno kay Lapid ang hybrid ining mahimo mag-function pinaagi sa kuryente kag solar ang Baguio sa din na labing una nga nakabaton sang state of the art first aid booth bilang isa sa mga nagapanguna nga tourist destination sa pungsod. Magluwas sa tourist first aid booth sa Burnham Park nga makitaan malapit sa Children's Park kag biking area, mayara man ini sa Bayan Park, Aurora Hill kag Baguio Botanical Garden. Mismo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang nagtambong sa turned over ceremony. Mayo man ni katropang Alex, no? Kay ti kumpleto ang tourist na ginatawag nga state of the art tourist booth, no? Tourist first aid booth, no? Tadi sa aton diri sa Iloilo mayara man, no? No, kay ti kapareho diri sa aton sa Iloilo mayara kita sang ginatawag nga bike lane capital. So tani mayara man diri sa aton ti didto pala ni sa Baguio City ti base sa pila ka adlaw mapinsaran man sang Chief Operating Officer sang CHESA nga si Mark Lapid nga maka plaster makabutang man sang state of the art nga Centro tourist aid booth, no, diri sa aton sa Iloilo City. Si katropang Febby Boards Tibor Morales, check ta, kaysa Domingo, mayaras ang schedule katropang Alex nga Liga Day. Te mapasundayag ang mga barangay officials, mapisan nga mga barangay officials, sila naman da natural ang mga tamaran eh. Mapasundayag di sila sa Iloilo. Katropa mo sa balita, katropang Febby Boards Tibor Morales. Live report. Katropang Boards.
1: Katropang Marikosis, all systems go na.
0: Uh-huh.
1: Ang Liga Day sa probinsya sa Iloilo. Ngayon, ito na niya sa July 19, Domingo ng adlaw. Hiwato ni niya sa Iloilo Sports Complex. Ang gininbitar sa niya guest of honor, amo si President Ferdinand Marcos Jr.
0: Mm-hmm.
1: Apang ginpayag ni Liga President Honorable Amalia Victoria Niboque nga daw hindi ko na makatambong, no? Wala, daw wala maka-response. Ang response ka daw hindi siya makatambong sa invitation sang Liga ng mga Barangay Iloilo Province kay Mario.
0: Mm-hmm.
1: Ang konfirmado lang nga magtatambong sa programa ang ini si National Liga President Maria Katrina Jessica D. kag Mayor Francis Zamora sang San Juan. Konfirmado man, gin-invite man si Governor Arturo Defensor Jr., First District Congresswoman Janet Garin, Second District Congresswoman Catherine Joyce Gurcita, Third District Congressman Lawrence Defensor, Fourth District Congressman Ferdinand Miron, Fifth District Congressman Binky Tupas, Oswag Ilonggo Partiles, Representative Jojo Ang, kag ang Provincial Director sang DLG, nga si Director Dino Ponsaran, katropang Mario. Mumpisa ang program mga 9 AM ni siya. Pero ang alabutan siya sa mga delegates. Kaya man 1,721 ka mga barangay ni mo. Mm. Times mo kailangan yung kapilog ni man.
0: Pito ka barangay kagawad eh. Dira minimum ka tropang boards sa kada barangay 11 ah. That so includes 11. Ang SK chairman, barangay secretary, barangay treasurer, kagkon mayara sa barangay record keeper or administrative staff, no? Something like that. No, mga dira sa 11 ah.
1: Dala ni sila.
0: Dala na sila.
1: Mga appointed official
0: dala appointed,
1: barangay.
0: Oo.
1: Oo.
0: Pito ka, walo na sila nga daan mo. Walo ka, pito ka barangay kagawad, plus ang punong barangay, walo. Plus ang SK chairman, siyam. Plus ang secretary and treasurer, ti 11. Ti kung pa may ara sila sang admin staff, ti pa updo nila ti mga diras na sa 12 ah. Pero minimum 11 ah.
1: 11 times 1,721.
0: Bao, kahangkod ba? Bebe, kwentahon ta. Pila to hambal mo?
1: 1,721 ka barangay, di ba?
0: Yes. 1,000. Ito nga kon nga panding. Ito pang Alex, aton nga duwa do. Ikaw mo lang di mayadayan sa kwan, sa ano ni, sa mat. 1,721 times sa butang mo 11 mga pila. Tira siguro sa mga pila. 19,261 ina kun magtambong tanan.
1: Oo, di mo nang amo nang pa Mario ang ginexpectan sa ni Liga President Amalia Dibo Amalia Victoria Dibo eh, nga hindi na mag hindi na siya maglayo ang posible nga magatambong sa Liga Day sa Dumgo July 19. Ang programa bisan ini last week sa aga pagi sa mensahe ni Liga President Amalia Victoria Diboque magatagban sa personal message si Governor Attorney Fincher Jr., Vice Governor Lee Ann Diboque, kaga mga congressman kung mandiri consider mag-abot ng mga board members eh. Kabahin sa programa mo ni ang pagbakatag ibig na katapang Mars ang 200,000 pesos, ang 200K nga inibilang barangay
0: Bulig sa national government.
1: Bawat barangay makinabang programa link kay PBBM.
0: Mm.
1: Pero seremonya lang ini kay may sa 1,721 ka mga barangay sa probinsya sa Iloilo. May mga 40% pa posibleng hindi makabaton sang cheque. Pero pakita lang nga nagagaho. Picturan lang. Kay ining mga 40% gina-process pa sumong, gina-negosyar pa, kay ining may mga unliquidated sila sa COA kag sa ano sa accounting office diri sa provincial capital.
0: Mm.
1: So gina-kwan sumong gina pagitaan ni Dia kay di ang rason sa makapitan ti antuya ligay pa tuya ko dong administrasyon inang unliquidated. Pero sero kay Liga President Amalia Victoria Diboque nga nagatinguhan naman ko ng iban ng mga barangay kasi ligado daw dako mo daw almost 50% ang wala pa ka-liquidate sa
0: 50% ang mga liquidated.
1: Oo, subong ko nag 40% nila.
0: Wow. Basta may basta gusto may paraan ka to pang boards mo.
1: Ati libre. Wow.
0: Basta may basta gusto may paraan.
1: Oo. May ginapangitaan siyang ideya. Pero abis ni kaya yung rason kung nang ligat yung administrasyon kasi yung mga liquidated to ya ano abi ikaw iway bilang abi to kuno but depende din sa kuwa kasi ang kuwa mangyapon siya hindi ang mayor kag ang accounting office mo pero ginatingoan ko nagabulig ang liga diri sa kapitulyo nga mapangitaan abi mapadasig ang pag-liquidate sinisang mga barangay nga may unliquidated para nga makuha nila ang 200,000 pesos. So 100,000 pesos yun para sa lima ka ma-identified nga mga graduating students sa college. Ang 100,000 siya diri iba ka generator ano pa kita ang nabutang sa nabutang sa MOA sa kuan sa Manakanyang
0: basta hard ano hard projects ano
1: so
0: na makita gid bala
1: pagkatapos ini may ara nga parapol mo na hindi ko nako
0: may mo na yung parapol pero seremonya lang ni but silingon nga hindi ito yung pangipanghatag gid ka tropang boards
1: ang may unliquidated.
0: Unliquidated. Okay.
1: Oo. Mm-hmm. Pero ang 60% ay naka-liquidate na, ipanghatag na siya.
0: I-download na?
1: I-download na siya. Pero kasi pala akong iliyahan mo itong ligad to na pag-appear ni Attorney Dennis Ventilacion na sesyon, nakahatag siya sa suggestion na ang provincial capital na lang, ipagil na kapis provincial capital ang pagpanghatag. Buta pa rin siya na ang kapitula lang kailangan download ng kwarta ang kapitula lang amo amahatag sa mga identify ng mga recipients sa barangay Katupang Mario wala pa na sa buong kati ginakuhaan pa sa idea kag ginakuhaan pa opinion siya nira ang kuha kag ang provincial accounting mo pagkatapos siya natin may ara nga parapol kag contest ring sapsaot
0: usual mapasundayag das lang.
1: No, bida ka sa Liga Siyonaw.
0: Masalingon, makikiay ang mga kwanda?
1: Oo, makikiay online. Tawagin kapahin na sa programa. Kag ang arrival sa mga delegates, mga 4 o'clock, may mabot na dahil kasi kabadabad sila ang mga taga-norte, aga pa natin mahalin niya sa Northern League, patikon ang Carles, no? May mga ilan barangay, kag ang istansya. 5 o'clock may maabot na rin mga delegates sa gwa dira sa West Visayas State University dira ang drop off and go lang pero kung may salakyan sila nga pwede nga maka parking dira sa sulod kuno sa sunod kay Liga President Dibuque sa sulod sa WBSU kag Iloilo National High School one way ang dira nga dalan halin iya sa FLDT pagkanto dito sa gwa na sa may Alandunis na street ba na? Barangay Alandunis, haro?
0: Yeah.
1: So one way na din siya, pagwa na sa may...
0: Kanto Isem? Bulilaw?
1: Oo, sa Bulilaw. Ano na siya, ang one way. Ari ang portion sa ipatawag hapon na press conference ni Liga President Amalia

0: naton for this year's Liga Day. Nag-ano gid kami, nag-coordination meeting with the staff. Kadto kinahanglan gid namo nga may road closure sa street sa likod sa Iloilo Sports Complex. So nagpa-schedule gid ako kay Mayor Raisa, and I'm so thankful nga ginatagan ako niya Chimpo. So dito ako naka-istorya kag nag-ayo, and I'm so happy man nga wala gid siya nang hindi sa aton request, no? So nagpasugot si Mayor Raisa nga i-close naton ang street sa likod sa sports complex, and at the same time para makasulod kita sa mga vendors. Nagpaibaluman ako kay Mayor Raisa nga ti wala man kay takilala diri sa probinsya, diri sa siyudad dila, di ba la? Sa siyudad wala kita kabalo kung sinong itap naton for the vendors association. So nagtap man ako sa iya para mapabutyag yaman sa mga vendors association nila diri sa siyudad sa Iloilo nga may amu ini kadako nga event nga mga pagahiwaton sa July 19. So very thankful gid ako sa city government for their support sa amo niya programa.
1: Ang safety measures ng participants?
0: Naka-coordination meeting naman kita with the Iloilo City Police at the same time with the Iloilo Provincial Police Officers naton. So, I think iniwat na naton 2 days last week. So, I think ang deployment of people in uniform ng mga police naton will be around 130 kabilog ang i-deploy nila, both from the city and the provincial office.
2: Rain or shine?
0: Rain or shine.
3: Sabi,
0: pero hindi nyo magpapangamuyo. Okay. May rin.
3: Katawabang boards?
4: Opportunities ang interview natin kay Liga President Amalia Victoria Riboque.
3: Katawabang boards, ang mga ma-attend sa katawabang boards, ano, may ano ni, may bayad?
4: Ma-attend nga.
3: Ang mga barangay officials eh?
4: At isa ila, yan nga, Kongore, sa ilang gasto.
3: Edi may bayad. Ang per participants may, I mean, may bayaran sa liga.
4: Okay, why lang ko ka pamangkot kahapon.
3: Edi pagkabalo naton katong pang boys, no, may una ang bayad sina kung di ko magsala 800 or 900, I don't know kung subong kung pila ang balayaran na per participants na katong pang boards.
4: Pamangkot lang katong Mario, kitang naging gabi kitang iniya ng mga nabilisan nga gidabay. Luwas na isang juice nga gidabayran niyo.
3: Aw, lay na ya. Ang Liga Juice ya, ano na ya, per barangay na, nga sang una, do pilala na, do 7,000, I don't know, subong kung mga pila na.
4: Lain pag ina ya. Ang balayran niya sa, sining sa Liga Day.
3: Lain pag ina ya, ang mga lakbay aral nga per participants nga nagalabot sa mga tag 25,000, 26,000, lain pag ina ya.
4: Oo. Sige, ibigay ko ka lang, mangkot ang liwasan sa Liga. Kung pila subong, kaysa nguna, sa timpo mo.
3: Mga dira sa mga 700 to... Ano ah, ma 700 to 900 ah. Pero subong siguro ba si ang iban nga way nag-attend sa nakatupang boards because nga tibay way pundo ang barangay. Pero kun pamatian tang interview sa kay Liga President Amalia Riboque katupang boards, medyo nagtaas ang numero sa mga partisipante ah.
4: Oo, nagtaas. Magali nga, amotong numbers ba na? Maging suma natin. Hindi siya maglayo.
3: Kaya damo. Tingko mga 19,261, butang mo, dira lang abis sa mga 15,000?
4: Oo, di, ako sa bagay na hindi na ma... Turiya sa mga kuana sa mga congressman to kag
3: mga board member. Ang aton diriya, expect kita sa traffic. Sa palibot nila sa Iloilo Sports Complex.
4: Oo, kag ang sa sports complex siya ang area rin sa may field duty. Makatugin ko siya nandun eh. No entry, ginaya. Ginayok na da. Sa traffic nga no entry, anay, pag-abot sa mga delegates.
3: Okay.
4: Kag pero, one way na da, one way lang.
3: Pero tapos na repair ang track oval sa Panao, sa sports complex?
4: Oo, tapos na.
3: Tapos na?
4: Oo. Tapos na to, napang tukapan na to.
3: So mag-unag na yung track oval, ha?
4: Oo, mag-unang ilis. Mag-unang ilis. Tukap, ha?
3: Pero mapati kang track oval ya sa amon sa pabiyaya namin, ya? Kita mo?
4: Gipicturan ko to.
3: Kita mo?
4: Oh, kagahom.
3: Dito yan namon pag-ibay mo. Nami, ito yan.
4: Oo, kaya ikaw ang gala na.

0: kay Congress, kay Congressman Jojo ang ganyan nga pati gayon.
1: Daw iyapon dobla mo ginhatag sa kanan. No? Pero dami, no?
0: Dami dagingan. Before ako nga mag-exit ba na, inapapadaw lang natin pagi kay Dr. Cynthia Dario. Na may arak galing nga kwan nga job fair.
1: Sa Webis na.
0: Sa Webis, 16.
1: Oo.
0: Sa mga job checker da, ilamdagi dabi sa mga kabanuhanan, kami na puro ka mga banwa, wala nga nag-offer sang ila sining nga libdi sakay. May ining mga banwa mo. Ining Sara, Santa Barbara, Istansya, Carles, Barok Takbiho sa San Miguel, Badyangan, Saraga, Tigbaman, Kagigbaras. Amin silang nag-offer sang libre sakay sa mga job checkers nila para sa July 16. Timahin mo na diri ang mga job fair sa piso diri sa Casarial kagadriman sa labi sang provincial capital. Mga almost 14,000 ka mga job vacancy mo.
1: Dako niya. Local kag abroad, ha?
0: Oh, local kag abroad. May kwanin siya. 28 ka local kag overseas companies ang nag-confirm na. Sunok kay Dr. Dario. Magkatorse ka overseas recruitment agency, DUSI, ang land base. O kung dua ang land base, kato Mario. Nga may 84 ka local employment kag may ara man para sa mga senior citizen.
1: Mayo na sa Webes katropang board sang kutob sa mga bagong graduates ba? Ang job opportunities da basi ma-hired kada ya o dispatch ya katropang boards.
0: O amo gyud ining sino kay Dr. Cynthia nga ginahimo ining job fair tag ginapa sibo sa after graduation. Para nga ang nakagraduate na, nag-qualify sila, maka-apply sila dahil sa trabaho. Manikon nga ang ginapatigayon sa piso ilo ang mega job fair.
1: Okay. So, tima ba, anta na sa Webes? Kay, sa isa ka tuig, ba doon kaduan na sila yung mag-conduct sa job fair mo? Ang Public Employment Service Office. Tima, ayaw man na kay ti at least sa mga bago graduates, may oportunidad nga makapangita sang obra kag ang isa pa da ka to pambors kung kita magsala may ang mga on the spot hard nga mga applicants daw mayara na sa program sila ang DSWD nga na mention to last time ni Doc Cynthia Paricondario nga daw may 7,000 something basta qualified ka sa ano sa program sang DSWD daw mayara sa ginhatag
0: incentive.
1: Sa mga no, on the spot sa mga on the spot nga qualified nga makabaton sang benepisyo.
0: Ati mayon na no. So batayan sa ato ng mga job seekers no sa aga pa kamo sa Webes sa 16 para nga makapila kamo dayon kay ginabanta kadawa man ni ang mga kadto sini sa piso mega job fair diri iya sa provincial capital kag hibaton diri sa labi kag sa Casarial di Iloilo.
1: Okay.
0: Ang ini nga balita kay dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix Bisonex Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Boards, Tibor Morales. XFM Live Report
1: Central. Thank you kay Katropang Phoebe Boards, Tibor Morales. Report nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Nagadulong sa aton oras las 11:44 na sa aga. Sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro. Good morning anay sa kay Sherwin Marcoe, kay RV Chris Casires. Good morning. Happy listening. Salamat sa pag monitor no diri sa aton sa XFM 100.7 na Iloilo no sa aton siling mga tag palamati. Sige nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang builog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Sa mga manog aten galing ka tropang Alex ang mga liga ng mga barangay dapat kwan ka mo take ka mo sang suplemento para magapabilin ka mo nga healthy. Santon Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sang lima ka mga ingredients: mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina para malikawan nato ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes kag iban pa nga mga klase sang balatian. Maskin pa paskog, maskin pa maayo para nga mangin epektibo ang Santon plus Gold Herbal Capsule. Opda naton sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Nagabulig sa pagpapaskog sa naton nga immune system and ang premium D3. Ang premium D3, gibayaras ang vitamin D3, ginpapaskog pa sang virgin coconut oil, kag malunggay oil extract. Centro. May kapasidad gapatyo niya mga bakterya o kung viruses sa aton siling lawas. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Pwede man kamo maka order online no sa Shopee, TikTok kag sa Lazada. Pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. And also sa mga katropa naton, may ginabatyag ka mo sa lawas, madamo na ka mo sa mga ginainom mga bulong, puhay ka mo gyapon nag-aayo, magbisita, magpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Adlaw-adlaw, may libre nga konsultasyon. Aras si Dr. Impinado ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant ka magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo sa mga ginabatyag. Bukas sila halin Biyernes Tob-Tob. Domingo, last 9 sa aga, top-top last 5 sa hapon. Mga dekalidad ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated, tanan-tanan mabakal ninyo dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building. Tuduan pa ka mo sa mga program of supplementation, tuduan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo sa nga mga ginabatya. So bisita ka magpakonsulta sang libre ara da si Ma'am Isen Malio Estrera, si Ma'am Gina Impinado nga mag-assista sa inyo. No? Contact lang sa cellphone number ni Doc Ray Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Tandaan, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. Daw lang alam mo naman ko katropang Alex sa Chimpo, no? Pero antes kita magtakop sa mga mister, kung nagka-problema, kamo nga daway na nagatindog ang bandera. Way nagka-plug si Remone, tumari isang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa marka kaglabuwas ka, nga ni baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis magtumaras ng isa kakapsula, kay sigurado nga mas manami kag mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang Alex Saspa. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News sa Nationwide. Again, upod kay katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
3: Ang hinita po, titwar po ako. Inaalos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
4: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro. Isa
6: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
0: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
9: Premium D3 Softgel.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po, si Ethel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
21: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
22: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
23: Eh, Alira Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa ako na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
22: O, ikaw man katropa, may chance sa katropa daog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Products ng kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na!
24: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
25: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
26: XFM.
27: XFM.
28: Headlines.
29: Ang mga pounding headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pagsusuri sa 2027 National Budget, pinaigting. Mga proyekto handa sa agarang implementasyon, prioridad ng Malacanang.
30: Zulaika Lopez, inaasahang tetestigo sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
29: Copy-paste error. NBI witness sumaming may pagkakamali sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial.
30: Arrest warrant, inilabas laban kay Attorney Levito Baligod sa kasong cyber libel.
29: Pagtatalaga kay dating budget secretary Amena Pangandaman bilang chairperson ng Al-Amana Bank. Hiwalay sa investigasyon sa flood control anomalies ayon sa palasyo.
30: Health reform advocate, umaasang magiging leadership reset ang pagtatalaga kay Dr. Puhalte bilang bagong health secretary.
29: Balitang regional, mga katropa, Department of National Defense maglalagay po ng missile interceptor dyan sa Puerto Princesa, Palawan.
30: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong buwagin ang ICC. Trump nagbabala sa mga bansang sumusuporta sa International Criminal Court.
29: Balitang showbase kay Lynn Alcantara, hindi pala handa sa bagong pag-ibig.
30: Sa balitang sports, sa Alex Ayala umangat sa career high number 28 sa World WTA Rankings.
31: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
29: Mga katropa, panangalian po tayo ngayon ng Martes, July 14, 2026. live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
30: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
29: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
30: Ako si Brian De Paz.
31: XFM News Nationwide.
29: Unahin po natin ang balita sa pag-usad ng XFM News Nationwide. Pagsusuri sa 2027 National Budget pinaigting at yung mga proyektong handa sa agarang implementasyon ang prioridad ng Malacañang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
31: Live report.
0: Patuloy ang masusing pag-aaral ng pamahalaan sa panukalang pambansang budget para sa 2027 matapos itong talakayin ng buong gabinete. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto na yunin itong matiyak na ang mga programang direktang pakikinabangan ng mamamayan lamang ang paglalagyan ng pondo. Prioridad din ang mga proyekto handa ng ipatupad at walang inaasahang sagabal sa implementasyon. Sinabi ni Recto na dapat nakahanay sa pambansang plano at may mataas na pampublikong benepisyo ang mga panukalang gastusin. Iniharap ni Budget Secretary Kim De Leon sa Pangulo ang mahalagang bahagi ng 2027 National Expenditure Program. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
31: XFM News Nationwide.
30: Hinimok ni Senate President Win Gatchalian ang Energy Regulatory Commission o ERC na pag-aralang ipatupad ng paunti-unti ang dagdag singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hulyo upang mabawasan ang bigla ang epekto rito sa mga kabahayan at maliliit na negosyo. Ayon kay Gatchalian, tiyakino dapat tiyakin ng ERC na tama, makatwiran at patas ang pagkukwenta at pagpapatupad ng dagdag singil kasabay ng pakikipag-ugnayan sa Meralco at mga generation company para sa staggered collection at karagdagang bayarin. Matatandang itinaas na Meralco ang residential electricity rate ng 0.3428 kada kilowatt hour dahilan upang madagdagan ng umigit kumulang 69 pesos ang buwan ng bayarin ng mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Binigyan din ni Gatchalian na pangunahing pangangailangan ang kuryente kaya dapat unahin ng mga regulator, power distributor at generation companies ang kapakanan ng mga consumer kaysa commercial interests.
31: XFM News Nationwide.
29: Si Senador Aping Lacson, mga katropa, ay pinaimbestigahan na rin itong bill shock at sunod-sunod na pagdatas po ng singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
30: Naghain si Senador Ping Lacson ng isang resolusyon upang imbestigahan ang Senado ang umano'y bill shock at patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente na nararanasan ng maraming Pilipino. Layunin ng Senate Resolution No. 511 na suriin ang mga umano'y irregularidad sa meter reading, mga system loss charges at iba pang dahilan ng mataas na bayarin sa kuryente habang pinapalakas ang transparency, accountability at consumer protection sa power industry. Ayon kay Lacson, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia na nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga pamilyang Pilipino, manggagawa at mga negosyo. Binanggit din niya ang mga ulat ng malalaking pagtaas ng bill ng mga consumer ng Meralco, gayon din ang pangamba sa mga umanoy. Hindi maipaliwanag na meter readings at system losses na ipinapasa sa mga nagbabayad ng tama. Iginit ni Lacson na dapat masuri kung sapat ba ang mga umiiral na patakaran upang maprotektahan ang mga consumer laban sa labis at makatarungang pagtaas ng singil sa kuryente. Katropa po sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
31: XFM News Nationwide.
30: Energy Regulatory Commission nagpatupad ng hakbang para maibsan ang bigat ng dagdag singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
31: Live report.
1: ang Energy Regulatory Commission o ERC na patuloy nito babantayan ang galaw ng sigil sa kuryente ng mahigit 140 distribution utilities sa bansa. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino 1, nagpatupad ang hesya ng hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng generation cost kabilang pagpapalipan ng ilang sigil ng mga utility provider. Dahil dito, naagapan umano ang mas malaking dagdag sigil sa kuryente kung saan 0.34 piso kada kilowatt hour lamang ang naging dagdag sa sigil ng Meralco. Umaasa ang ERC na bababa at magnonormalize ang presyo ng kuryente sa susunod na 3 hanggang 4 na buwan kung mapapatuloy ang pagbaba ng power rates. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
31: XFM News Nationwide.
29: Samantala, katropa, sa iba pang balita, may kaugnayan po sa impeachment.
31: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
29: Inaasang haharap sa Senate Impeachment Court ngayon pong araw si Attorney Zulaika Lopez, dating Chief of Staff sa Office of the Vice President at isa sa pinakamalapit na aide ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng House Prosecution sa ikalimang araw na impeachment trial. Magbibigay umano si Lopez ng material testimony kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa mga grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago ang testimonya ni Lopez, ipagpapatuloy muna ng defense panel ang cross-examination kay NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok na naw nang tumistigo na may sapat na batayan ng NBI para magsampa ng reklamong grave threats at inciting to sedition laban kay BP Duterte. Ayon naman po sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tongol, maaring pagpaliwanagin ng korte si Lopez kung hindi ito sisipot sa pagdinig sa kabila ng pinadalang sampina.
31: XFM News Nationwide.
2: Nakabantayang mahigit 200 na pulis sa labas ng Senado sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin, handa ang kanilang puwersa na magdagdag ng mga tauhan kung kakailanganin. Sa ngayon, nananatili umanong tahimik ang paligid ng Senado at wala ring naitatalang mga kilos protesta.
31: XFM News Nationwide.
29: Inamin po ni BARM Regional Director o NBI BARM Regional Director Attorney Jerry Lotok na posible nagkaroon daw ng copy-paste error sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lotok, same lang ho yung utterances o ito ay matapos mapansin nga ni na Senate Presiding Officer Jesus Cudero at Senator Judge Amy Marcos, mga katropa, ang hindi pagkakatugma ng mga petsa sa sabina at mga affidavit. Sinabi ni Lotok ng petsang November 6, 2024 ay dapat sanay December 11, 2024. Ngunit, iginiit ni Escudero na the document will speak for itself.
3: Same lang ho yung utterances eh. Siguro yung pag-copy-paste dyan, kung ano ho unang na-copy-paste doon sa utterance, yun na ho yung...
4: Kaya so, kasi parehong number 5, parehong mama, di ba? Amin yung point naman yung counsel for respondent. So, it's possible that isa to sa mga dekahon yung affidavit.
3: Yes, Your Honor.
29: CNBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
31: XFM News Nationwide.
2: Nagkaroon ng bahagyang dent sa panig ng prosecution matapos maungkat ang ilang discrepancy sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Antonio Ligon, former Executive Director ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at dating Assisting Counsel of the House Panel ng prosecutor sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada na bagamat minor discrepancies lamang ang mga ito tulad ng hindi pagtutugma ng ilang petsa at iba pang detalye, mas mainam sanang nauna nang ipinaliwanag ng prosecution ang mga nasabing issue upang hindi na magamit ng depensa sa pagkwestiyon sa kanilang ebidensya.
5: Minus yung mga discrepancy, kumbaga sa puntos, uy, bababaan mo ng grade itong prosecution. Bakit hindi nyo tinignan yan? Bakit dapat yung lawyer ang in charge dyan, yung prosecution counsel? Sa akin, ano, kasi yung nag-hire or what, parang if I will be on the prosecution side, immaterial yun kasi why do you have to prove na may na-hire? Kasi kahit na may na-hire ka, wala namang ginawa yung na-hire mo. Hindi, there's no case against that person, di ba?
2: Yes.
5: Ang impeachable talaga is when
2: yung pagbabata.
5: Commit, oo, na, oh, I will do this, or I will do that.
2: Dagdag pa ni Ligo, ng impeachment trial ay hindi isang criminal proceeding, kundi isang proseso ng pananagutan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan, kaya dapat manatiling nakatuon ang paglilitis sa mahalagang ebidensya at hindi lamang sa mga technical na pagkakamali sa mga dokumento.
31: XFM News Nationwide.
29: Naglabas naman ng arrest warrant ang Makati Regional Trial Court Branch 148. Laban po kay Attorney Levito Baligod kaugnay ng kasong cyber libel na isinampa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Baligod, hindi mo na siya nakapagsumite ng counter affidavit dahil mali ang address na ibinigay sa piskalya. Kaya hindi niya natanggap ang sabina kaugnay ng kaso. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Baligod tungkol sa mga cash deliveries na kinasasangkutan ng 18 dating bodyguard ng Pugante at dating congressistang si Saldico. Kabilang din ang aligasyong may dinalang maleta ng pera sa bahay ni Laurel sa Forbes Park, Makati. Una nang itinanggi ni Laurel ang mga akusasyon na tinawag itong pawang kasinungalingan bago siya nagay ng kasong cyber libel noong March 19 ngayong taon.
31: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ng Malacanang na ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank ay hiwalay sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi nangangahulugang ang appointment na hinuhusgahan o inabswelto na ng Pangulo si Pangandaman at patuloy pa rin isinasagawa ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang investigasyon. Higinit din ng palasyo na bukas ang administrasyon sa pagsisiyasat sa sino mang maaaring masangkot sa kaso, kaalyado man o hindi. Kasalukuyan, wala pa umanong kasong kriminal na kinakaharap si Pangandaman. Dagdag pa ni Castro, nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagre-resolba sa usapin habang malaya ang mga otoridad na magsampa ng kaso kung may sapat na ebidensya.
31: XFM News Nationwide.
29: Sa ibang balita, katropa, mahalaga po ito. Positibo rin ang naging reaksyon naman ni Dr. Tony Lechon, isang health reform advocate. Sa pagkakatalaga kay Dr. Jose Britano Puhalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health at sinabi niya na pagkakataon ito para magkaroon ng leadership reset sa ahensya. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Lechon na kailangang maibalik ang kredibilidad ng Department of Health. Matugunan din ang mga isyo na iniwan na nakaraang pamunuan kabilang pong usapin sa PhilHealth, procurement at pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan. Naniniwala mga katropa si Dr. Lechon na may kakayahan si bagong DOH Secretary Puhalte na pamunuan ng DOH dahil sa kanyang karanasan. Pero iginit niya na limitado pa rin ang panahon nito kaya dapat agad niyang tunan ng pansin ang pagpapalakas po ng PhilHealth, pagpapalawak ng preventive healthcare program at pagpapabilis ng serbisyo sa mga pampublikong ospital.
6: Matanggal na yung mga IPIT, yung patronage politics ng Department of Health, 53 billion yun last year. Mas ilipat sa PhilHealth, ang utang ng government sa atin ay 330 billion. So kung malagyan nila po, mga kaibigan, ng mga 600 billion ng PhilHealth, matutuwa tayo kasi mag-i-increase ang ating benefits tapos mababawasan ng ating out-of-pocket expenses. Yan ang dapat gawin ni Dr. Puhalte. Dapat ipaglaban niya yan. At usapin niya ang Pangulo na humingi siya ng allies doon sa Committee on Appropriations para sa ganun. Makuha niya yon.
29: Si Dr. Tony Lechon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
31: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
29: Alas 12:17, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Gensan sa 95.9, at Solid FM Davao City sa 89.1.
31: Balitang regional.
29: Diretso tayo sa Palawan. Ang Department of National Defense, mga katropa, maglalagay po ng missile interceptor sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
31: Live report.
7: Inaprubahan na ng Puerto Princesa City Council ang panukalang paglalagay ng Missile Interceptor o Shore-Based Anti-Ship Missile System. Ang Department of National Defense sa Barangay Bahili, matatanda ang tinalakay sa pagpupulong sa Covered Guard ng Barangay Bahili ang pagpapalawak ng kampo ng Philippine Navy para sa planong pasilidad, kabilang ang mga posibleng epekto, benepisyo at usaping pangseguridad ng proyekto. Sa pagpupulong, kasama ang mga residente, sumang-ayon sila, kaya gumawa ang barangay ng resolusyon na sumasang-ayon o walang pagtutol. Layunin umano ng panukalang sistema na palakasin ang depensa at seguridad sa karagatan, lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa at Palawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
30: Pamilya nasawi matapos makuryente sa sumayad na live wire sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Patay na ng bagita ang tatlong miyembro ng isang pamilya sa kanilang tahanan sa bahagi ng kanilang paliguan sa Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nasawi ang padre de pamilya na isang 36 anyos na barangay tanod, kasama pang misis nito at nasa ikalimang baitang na lalaking anak. Ayon sa ulat, nakita ang mga magkakamag-anak na magkakapatok at wala ng buhay ng mismong ama ng nakatatandang lalaking biktima na nasawi. Batay sa investigasyon, maaring tatapos lamang umanong maligo na nakatatandang lalaking biktima na magsampay ito ng damit sa isang alambre na nakasagit naman sa yero ng naturang bahay kung saan nakalaylay ang isang live wire na dahilan na pagkakuryente ng magkakaanak. Dahil umano sa tindi ng kuryente, pumutupangin ang bahagi ng katawan ng tatlo na itinakbo sa pagamutan, bagamat idineklarang patay ng umasikasong doktor. Naulila ng pamilya ang tatlong taong gulang na anak ng nasawing mag-asawa na naiwan sa loob ng bahay. Swerte namang hindi nagtungo sa likod ng tahanan kung saan nangyari ang aksidente. Matinding pinsala sa katawan ang iniwan ng naturang pangyayari sa mga magkakaanak na nasawi na nangingitim na ng makita. Pinaglalamayan na rin ang tatlo sa kanilang tahanan at ibinasakamay na rin sa kanilang kaanak ang tatlong taong gulang na naulila pagkaraang masawi ang kanyang mga kapamilya. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
29: Binata, tinaga po ng lalaki matapos hindi bigyan ng mangga sa Naga, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
31: Live report.
9: Naaristo ang isang 33 anyos na lalaki matapos umanong pagtatagain ng isang 19 anyos na binata dahil lamang sa pagtanggi nitong bigyan siya ng mangga sa lungsod ng Naga, Cebu. Nangyari ang insidente pasado alauna na madaling araw kahapon sa sityo Ugana, Barangay Lutaca. Batay sa investigasyon, humingi na mangga si alias Ron sa biktima na si alias Jack, ngunit tumanggi ito dahil pagmamayari umano ng kanyang tiyahin ang puno. Dahil dito, nagalit ang suspek at tinaga ang biktima. Naiwasan ng biktima ang unang atake gamit ang manggang hawak niya, ngunit tinamaan siya sa kaliwang binti ng muling sugurin ng suspek. Nakataka si Jack at humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak habang tumakas naman si alias Ron. Sa isinigawang hot pursuit operation, naaristo ng mga pulis ang suspek sa Barangay South Poblasyon sa nasabing lungsod. Naharap ang suspek sa kasong attempted homicide. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfone Vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
30: sugatang Philippine Eagle na iligtas. Katropa natin sa balita, Marico Dino ng XFM Bukidnon.
10: Kyo ang isang babaeng Philippine Eagle na pinangalan ng Sawaga Dalwangan na nakita ng isang residente na mahina at sugatan malapit sa Sawaga River sa Barangay Dalwangan, Malaybalay, City, Bukidnon. Ayon sa isang Marvin, nangunguha siya ng passion fruit malapit sa naturang lugar at may narinig siyang kakaibang tunog kaya't ito ay kanyang nilapitan. Sa kanyang paglapit ay nakita niya ang nasa 30 bilang na mga unggoy na inaatake ang isang akala niya ay wild chicken kaya't siya ay nagtunog aso upang itaboy ang mga unggoy. Laking gulat niya nang makita sa malapitan ang isang sugatang agila. Sa mithiing mailigtas ang ibon, binalot niya ito upang maproteksyonan at humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan at dinala sa Tribal Multipurpose Cooperative o ITMPC. Agad naman itong i-turnover sa Department of Environment and Natural Resources at dinala sa Philippine Eagle Foundation upang maalagaan. Sa x-ray na isinagawa ng mga veterinaryo, nakita ang may dalawang tama ng air gun. Sa pakpak at hita ang agila, pruweba na binaril ito. Gumagawa ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad upang mahuli ang responsable, bagamat kinukonsidera na na critically endangered at malaking paglabag sa batas ang pananakit at pagpatay nito. Katropa, upang maiwasan ang paglabo ng mga mata, mag-VisionX Plus Capsule. Yan ang balita mula dito sa Food Basket Capital of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Marico Dino, XFM News.
29: At katropa ISF, nakapasok na po sa Digos City. Yung mga checkpoint ay pinigting para pigilan ang pagkalat ng sakit. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
11: Mas pinaigting na ng lokal na pamahalaan ng Digo City, Davao del Sur ang pagbabantay sa mga African Swine Fever o ASF checkpoints matapos makumpirmang nakapasok na sa lungsod ang naturang sakit. Layunin ang hakbang na mapigilan ang pagkalat ng virus at maprotektahan ang hog industry sa lugar. Sa ika-49th regular session ng sangguniang panglungsod, pinangunahan ni Digo City Veterinarian's Office Officer in Charge Dr. Nila Vega ang pagtalakay sa nasabing sitwasyon. Ayon sa kanya, naglabas na ang kanilang tanggapan ng kautusan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga ASF checkpoint, partikular sa Balutakay, Colorado at Sinawilan. Inatasan ang mga personahe sa mga checkpoint na tiyaking may kaukulang otorisadong sertipiko ang lahat ng papasok na nagdadala ng mga baboy at produktong baboy. Nagtalaga rin ng mga volunteer upang tumulong sa disinfection at pagpapatupad ng biosecurity measures laban sa pagkalat ng ASF. Humiling na rin ang Digo City Veterinary Office ng karagdagang disinfectant equipment upang higit pang mapalakas ang kanilang operasyon. Bago pa man makumpirma ang kaso ng ASF sa Digo City, nagpatupad na rin ng kahalintulad ng mga hakbang ang iilang barangay sa Magsaysay, Davao del Sur upang matiyak ang kaligtasan ng mga produktong baboy sa merkado at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magbababoy. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
31: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
29: Sa tropang Brian, humina na pala bilang tropical depression si Josie, yung bagyong Josie. Dalaw pa ng Philippine Air Responsibility kung saan namataan ang sentro niya. Dala yung 1,070 kilometers silangan ng southern eastern Luzon.
30: Katropang Buddy, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 45 km per hour at pagbugsong hanggang 55 km per hour. Habang kumikilos ito, pahilag ang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
29: Ayon po sa PAGASA, katropa, wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas naman at mababa po ang possibility na direktang makapekto ang bagyo sa lagay ng panahon sa bansa sa kasalukuyang forecast period.
30: Gayunman, magdadala ang southwest monsoon o habagat ang malalakas na hangin sa ilang lugar kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya pinapayuhan ng mga publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng PAGASA.
29: Sumikat pong araw today, 5:34, kanina umaga. At mamaya, panoorin nyo, lulubog, bandang alas 6:29. ng gabi.
31: XFM News Nationwide. Balitang International.
29: Atid po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Mga katropa, naglunsad na ng hakbang ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump laban sa International Criminal Court, ICC. Bilang bahagi ng kampanya niyang pahinain ang operasyon ng internasyonal na hukuman. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, kabilang sa mga posibleng hakbang ang travel bans, visa revocation, kadagdagang sanctions laban sa ICC at mga kaakibat nitong organisasyon. Gayun din, ang diplomatic pressure sa ibang bansa para kumalas sa pagiging miyembro ng ICC. Sinabi ni Rubio na babantayan ng Estados Unidos kung aling mga bansa ang makikisa sa nilhakbang laban sa ICC. Patuloy namang inaabangan ang magiging tugon ng ICC at na iba pang bansang kasapi sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng ICC at ng Trump administration.
31: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na wala siyang dinidate sa ngayon at hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon matapos ang naging hiwalayan nila ng basketball player na si Kobe Barasa. Sa panayama, sinabi ni Kaylin na gusto muna niyang mag-focus sa kanyang trabaho at aminadong napagod siya sa paulit-ulit na proseso ng dating stage. Magamat hindi siya handang magmahal muli, nilinaw na aktres na hindi siya nagsasara ng pinto pagdating sa pag-ibig. Aniya natatakot lamang siyang masaktan at madamay muli ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni Kaylin, susundin niya ang payo ng kanyang pamilya na huwag munang magmadali sa pag-ibig at tiyaking lubos munang makilala ang isang tao bago tuloy ang ibigay ang kanyang puso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
31: Balitang sports.
29: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Naitala po ni Filipina tennis star Alex Ayala ang panibagong career high matapos sumakit na sa world number 28 sa pinakabagong Women's Tennis Association or WTA rankings, kasunod ng kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Umangat ng apat na pwesto si Ayala matapos maging kauna-unahang Pilipinong umabot sa round of 16 na isang Grand Slam singles tournament. Tampok ang kanyang malaking panalo laban sa defending Wimbledon champion na dating world number 3 na si Iga Swiatek. Pagamat nagtapos ang kanyang kampanya sa pagkatalo kay Jasmine Paolini sa round of 16, sinabi rin ni Ayala na ipinagmamalaki po niya ang naging paraan ng kanyang pagharap sa pressure sa isa sa pinakamalaking tournament sa mundo ng tennis. Kasalukoy nasa Pilipinas si Ayala para sa maikling pahinga bago bumalik sa WTA Tour. Kahapon may reception po Malacanang kung saan nakatakda siyang sumabak din sa Mubadala DC Open Washington mula July 27 hanggang August 2.
31: XFM News Nationwide.
29: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon po July 14, araw ng Tuesday.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayon tanghaling magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
29: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
29: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
31: Mabuhay, exciting Pilipinas. Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
27: XFM.
31: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. absuelto o convictado.
13: Absuelto o convictado.
31: Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
18: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa Mangosteen, Moringa, Spirulina, Garlic, plus ang

0: Vision Next. Marami na ang natulungan.
1: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kag kay Dr. Revelito Uy, sa akon yung nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sining ginapreparar para sa sulod sa balay pamahaw pa niya aga pa niya pon? Kahibalo ka mo nga mga pagkaon nga aton ginapasulod sa aton lawas, dako sinang papelya para sa kondisyon sa lawas ta. Hindi lang kay ang kanon ha. Ang pinakimportante sa tanan ang paris ang kanon. Kinanglantang kanon pero ang mas importante pagid ang paris na sina kay dira kita nagakuha sa mga kinanglanon yung mga vitamins and minerals sa ato sa ringa lawas. Or hindi gani, ang inyo sa ringa mga food supplementation regimen. Anong inyo ginainom nga food supplementation? Kay balo kita, balantaman na, kung kulang ang ato sa ringa ginakaon ba lang mga pagkaon sa vitamina, minerals, o kon nutrients? I-engage kita sa food supplementation. Para nga hindi makulangan ang mga vitamina kag minerals na gina-demand sa ato sa ringan lawas. Ang programa The Secrets of Health ang maghatag sa inyo sa mga mapuslanon niya mga health tips and informations. Kung paano, number one, malikawan ta nga magkasakit o kung maglala ang ato sa ringan masakit kung may ara na. Pagkatapos matudluan kamo mahatagan sing ideya kung ano mga pagkaon ang dapat naton sining i-prioritize. Ang mga pagkaon ba lang makakuha kita sa madamo sining mga nutrients. Kaya ano nga mga pagkaon ang dapat naton likawan labi na gid kung may ginabatsyag na kita sa lawas ta. E pareho sini kung may high blood ka na nga daan or hypertension. Taas imo blood pressure bala. Ikon magpinagusto kapada karon kakaon sa mga mamantikaon pagkatapos sa ang tawag ta bala nga mamoy ah. Ang mga naga-trigger bala sa anto sining pagtaas ang blood pressure. So tikon di magalala lang ato sining kondisyon. So may mga dapat kita likawan kun may ara na kita pundo nga masakit sa lawas. Sa ato sa ringa pagparagad, live kita mabatian sa tanan sa ringa mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Kag ato sa ringa pagparagad sa Gyapon, upo na ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sini pagpangalagad. Kag-kumustahon to naman, no? Ang aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga nag-aabang-abang na naman sa mga detalye na hanungod sa topiko nga aton pag-istoryan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Pero hindi ka mo magkabalaka. Hindi namon ka mo pagpabudlayan ni Sir Josiel. Padanlugon tang aton suryana isubong ha, edisyon.
0: Mag-discuss kita sa isa sa mga masamin na aton sini nga ginakaon actually. Pagkaon isubong, iniya, pwede gani makilaw mo, labi nagikong lingod pa bala. Iban, gamay lang yun, isa ka bilog asin lang, tapos para gumuno, iban gani, why na gani asin-asin ah. Pero ang iban sa nina namitan gid, kung si bugon mo ang langgaw kagang patis, but we are not recommending that. Kaya ang sobrang konsumo, sina may triggers ang iban nato sa nga mga masakit bala. So, pag-istoryahan ta dari Doc Leo, namit ini lakot stambo Doc Leo mo.
1: Kampiyon gid. Kagaway gamagsala Sir Josiel. Kaya mo nang pamahaw na mong dagina.
0: Tambo pagkatapos tugabang, butangan mo sang linghod sininga nobla. Tawag nato sini mais. Pagkatapos ti amone ukra.
1: Ti kampiyon gid Sir Josiel, bang iban sini hindi pa kong tinto, Sir Josiel.
0: No.
1: Hambal sang kilala ko siya. Gusto ko yan. Amig niya kung may gina-lip to lip.
0: Butangan mo na. Why naman igi kag tagusto subong eh. Mm-hmm. Ano na lang?
1: Bagungon ginabutang sa iban, Sir Josiel.
0: Oo, shells. Pero depende sa inyo sining no, ah, templada. Sang una sini para maghamot pagigani na butangan namun sang luya-luya, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Para nga maghamot ang ginahimo pagid sang iban sini. Kag pwede nyo gid makaon. Kag amun ni dapat kung tani hindi malata. Pag bakit ninyo kundi ay pamabuksan ng kaldiro, pa kamusang ano bala? Pa kamungadaan sang ahos, mga isa kun duha ka liso sang ahos, pag bakit nimo ilunod nimo ang ahos Doc Leo kag takloban pag bukas mo sus Ara imong kahamut nga pamatsyaga mo daw Queen of the Night ang pangamiyan niya Dok Leo sa sulod sa balay mo. Ah,
1: pati gani piyak balay Sir Josel makamuno pa mo. Pakton ko sud anyo ay.
0: Selenya tambo, selenya ginlunudan niyo, selenya sang pinapangaho sa uliay.
1: Correct. Hindi kay tuloy kayo mahamot, ka-aromatic man gin Sir Josel eh.
0: Oh.
1: Kag makagalana, kapin pa no, kung naanad ka na sinibala, kay di man manigar Sir Josel ah. Although madanlog kung matanlas ang isa sinikabagay kung pagkao, di man tanan nakauyon sa Sir Josel mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero may mga listeners kita Sir Josel na siya ang katanlas sa pag-inom sang Sanson Gold Coffee Mix sa Rayan, hindi ka dyan mabalibaran Sir Josel.
0: Ate ho, munang ginasiling nilang ginaugo mo palang daw gadali ka na nga tunlon mo.
1: Correct Sir Josel, kag ang madamo nga nakanotice bla, nga ang blending sa iya sa nga mga sangkap kanami gid sang pagkasinanto nga hindi lang sa aroma nga hambal sang kilala ko Sir Joseph, sa aroma palang buhi ka na mo.
0: Mm.
1: Kay kanami sa iya sa nga aroma ra ang real coffee aroma kag ang sabor gid iya Sir Joseph nga makasiling na pinasahi intact ang sabor sang kape pero makasiling ka ba lang nga ang kananam.
0: Oo.
1: Kag ang kanami ara gid ka masagam saman gid mo sa kada higop kag labok nimo sa isang Sanson Gold Coffee Mix. Kag hindi lang na Sir Josel, hindi lang sabor ha, kundi ang benepisyo bangod siya sa mga sangkap.
0: Tema kon mo na, may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina, plus ang glutathione kag glutathione kag collagen.
1: Correct Sir Josel, kag hindi manigara, magluwas sa ginatawag sabor, sa iya sininga aroma, sa iya sininga benepisyo. Rason Sir Josel nga, ari literal ha, nga tembalon gid man naton nagkaubusan gid man may mga time gid Sir Josel nga nagkaubusay gid eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga outlets sini sa mga butika hag parmasya
0: an subong ginulat na malang gani deliveries kiti may mga manog pick up gani nga way paka pick up bangod kiti alang-alang ang stocks amo niya ka tawag dato sir amo na nang pagsalig sa tao subong sa Sanson Gold Coffee Mix Dok Leo.
1: Correct Sir Josel,
0: hindi lang man ni nauyunan mo at least may salig ka ba lang ay may makuha ko di bisan gamay lang sustansya.
1: Tama Sir Josel no, kay nga man damo sang mga nauyunan ta.
0: Oo.
1: Mga kalanon ta mga ilimnon.
0: Mm.
1: Pumangkot makapaayos lawas ta.
0: At yung iban sini, parehos di ko nun makaubos kay isa kalitro, kuha mo ganit na, sakit mo lang sa ulo pagkaagadok layo mo.
1: Correct Sir Josel eh, hilab pa sa sulok-sulok.
0: Hmm, wise word titi. Kung tamaan ka, ililihi ka pati sa brief mo kung gabi ko na. Na refer na to mga alcoholic drinks bala. So mo ni sa Sanson Gold Coffee Mix. Basik ka pamangkot ka mo, siling nga kung magtimpla ako, upod sa yasining binukbok ba lang ang mga sangkap, powdery like. Nga sila nga daw may mga green nga nagalutaw-lutaw nga particles, Dok Leo.
1: Bangon sa mga sangkap ni Sir Josel
0: nga green.
1: Green leafy vegetables.
0: Pareho sa bisang balunggay.
1: Correct.
0: Green na. Ang palaya, may pagka-green manina. Amo na nga may mga fine particles nga makita ni kao, nga may distinguish mo nga green ini siya. Kagang kolor yabla kung lugayon mo kung kaysa makitaan mo doon may nag-green, it's because of the green leafy vegetables, labi na gid ang malunggay, malunggay powder, nga rada sa Sanson Gold Coffee Mix. So amo mana sa ibang paginato sa nga mga kape, if you like, parehas din yung hambal nga, mainom ko tani ka kape, sinagaling kayo naka 2 cups na ko kagain. Sinatiba, hindi ko katulog sila sa caffeine. Ah, may kape kita nga wala caffeine nga. Gusto mo doon nagkapangapi ka lang.
1: Correct Sir Josel, kag ining kafe bala, nga ginatumod na ton, nagabulig pa gani niya Sir Josel panami sa nga ton, sininga panulog.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tungod nga, kargado sa sangkap nga makapaayo sa ton, sininga lawas. Ang isa sinidari, o kung ang pila sinidari Sir Josel, ang paghatag sa ton sa isang fiber kag protein, kombinasyon din ang dua. Katuman ka importante sa lawas, especially kung nagka-edad ng isa katawo, hindi mo kinanglan ang dugang sa ni Sir Josel na pag-boost mo sa nga energy, kundi kinanglan mo ang dugang sa nga nutrition para nga natural nga mag-producer sa nga enerhiyang aton sa nga lawas. Isa sa makuhaan aton sa amo ang balunggay, amo sa ni Sir Josel ang ampalaya, spirulina, kag soya, nga sangkap sa aton sa nga Sanson Plus Coffee Mix.
0: Oo, di sa Sanson Plus Coffee Mix, nakapangapi ka mo nga wala caffeine kag coffee beans.
1: Correct, kag ginahambal blan aton Sir Josel nga nag-cafe ka na, nagbulong ka pa.
0: Mm.
1: Literally, ang isa nga mabulong na ito, ang terminobla na ito, Sir Josel, anong bulong sa gutom? kaon. Kung nagahilabi mo sulok-sulok, makalikaw ka pa, Sir Josel, so sige, pangimakima. Kiblan mo ang kombinasyon sa protein and fiber. Makahatag sang satiety, matutuod ng kabusog, kag hindi ka dugay-dugay nag-crave sang mga unhealthy ng mga kalanon tagilim ng Sir Josel. Tungod nga, hindi ka makabatsyag basta sang hilab sang imo sa nga tiyan.
0: Amo ni gani, ang gusto ninyo bala makalimit sa intake sang kanon, Dok Leo, ha, per se. Kaya nagpabusog gid sa aton permi sa pagkaon ta kanon mo.
1: At sa naandan o kung sa naanad, Sir Josel?
0: Oo, sa naanad na sa kanon. Grabing bira-bira sa kanon. Tatlo kong sa katimo ang kanon. Isama lang ka-picnet nga daghanan kong kaysa. Okay na mo. So, kanon gina na nagpabusog sa aton. Pero, para ma-minimize din nyo ang tama kadamo nga unlimited rice nga makonsumo ninyo, labi na gid kon palakaon ka mo yasang kanon, himuon ninyo antes ka mo magpanyaga bala, Dok Leo. Inom ka mo sa Santon plus coffee mix bala, or antes ka mo magpamahaw, or antes magpanyapon, ma-notice ninyo nga gamay lang gid ang makonsumo ninyo sininga kanon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kanon ang istorya na ton. Pero hindi, Sir Josel, malain ang kanon, ha? Ang malain, dira, ang sobra-sobra na ito niya panginaon. Te, unlimited rice na gani, why pagid limite ang aton, sila nga sige, timo, nga timo. Ano bag tawag sa ni?
0: Problema ang tungaw, Dok Leo mo. Tenga, ako nang hambal nila niya, grabe man pagtambok mo sila nga, pati sila nga puso mo, gabulusikan ba?
1: Gahiting-hiting. Iban, sa ni kapila na mag-adjust ang pahakag.
0: Mo nang hambal yang ha, sila niya, pila hawak mo, bagay ti isa mo lang na. Sila niya, guto ko sa paha ko, sila niya, baka na makabago. So, ti, amo na sa mga kauturan to sa kape, pero may isa pagit kita ka kape nga may sipa. Iniya ang kape, ang iya color kape giniya nga parius gid sang daw brewed coffee, pero may added nga mga supplements nga puno iya sang ano, puno sang nutrients ang premium D3 coffee mix na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Dumduman ko ang hambal ni Sir Josel nga may madunduman ng termino sa isang kilala ko, wala. Nga may sipa, wala. Siyang nami niya sa premium D3 coffee mix, may sipa. Pero dulod na pulayon niya ka. Pero hindi niya ka na pulayon, nagsipaon, ha? Lain naman niya ang istorya, ha? May nakapunto na ito, nga dulod na pulayon niya ka. Kaya naghahatag sa isang gentle, Sir Josel, nga benefit. Kaya amat-amat niya ginapabalik, kagina-improve ang ito sa nga insulin sensitivity. Ngamon yung problema sa kadamaan, Sir Josel. Nagakadto sa pre-diabetes to full-blown type 2 diabetes. Kay, huwag ginatulupangod ang insulin resistance, bala? Sige lang inom sa anong mauyunan, kaon sa kung anong mauyunan. Pero, kung hindi makamusin yung mapauntat o kung hindi makamusin yung maguntat sa kafe, kay mainom ka mo iya sang kafe, nga binito pag-i-considera ng pagtilaw sa isang premium D3 coffee mix. Muna nga may dapulay ang dala mo kay may binipiso sa lawas. Tungod ang swabi nga kombinasyon ng binipisyo, Sir Josel, sang panit sang mangostin kag vitamin D3, tuman kadako ang binipiso sa lawas. Imaginable, ha? Pinaagi lang sa pagpangapikapi, may puruhan iya nga malikaw ka sa pagkautod sa imo sa nga parte sang lawas. Dito sa nubla nga binipiso, Sir Josel?
0: Oo, basta nga sa nasinina naton, sa naandan ninyo nga tiyempo sang pagpangapi, kag kung ano kadamo kamo mangapi in a day, try nyo bala ang tatlo ta ka mga variants. Labi na gid kun sa mga kababayenhan bala, Dok Leo. Ini may mga abnormal na bala or imbalances na mabatsyagan, hindi na normal administration. Kung kisa may ara isa ka bulan maabot, sa lipasa naman 2 ka bulan, 3 ka bulan, kun dala lang ina sang hormonal imbalances actually. Pag inom mo sa Santon plus coffee mix, sa sige-sige mo sining inom, may kilala gani kita. Pila man lang kabulan ang inom niya, more than a month ang iya sining inom, nagbalik ang iya sining administration, normal na ginabta na sa monthly. Kay ina bangod sang hormonal imbalances, pero mas maayogid para mahibaluan nyo ang cost sang inyo sininga hindi normal nga monthly period sa mga kababayenan, magpakonsulta gid kamo anay doktor.
1: Ano pina ka manami nga mahimo, Sir Josel? Labi na kung may symptoms sa gidabatyag, kag bisan waay pa, Sir Josel. Gati, suliton ta, nagabalik kita sa previous na ito, yung mga edition, Sir Josel. Kadamo sang mga balatian, kag mga problema o kon ng mga organs na ito, nga mahimo may problema na susulod, pero ay pakita sa symptoms nga mabatsyagan, Sir Josel. Kag suliton ko, madamo, nagakakibot. nga pagpa-check nila, may problema na gali sa atay, may problema sa kidneys, may problema sa baga, iban pa nga parts ang ilasan nga lawas.
0: Pareho sa bisang hypertension, Dok Leo. Sang kasanulan ninyo na hibaluan nga hypertensive ka mo? Sang naga saka naog pala ng blood pressure ninyo? Abnormal na ha? Mm-hmm. Nga up and down sa inyo blood pressure. Nga nabalaan nyo dayon? Wala. Lugar ninyo mabalaan, kag lugar ta mabalaan, inang naga palaminhod ng imo sininga pisngi,
1: mm-hmm.
0: pagkatapos naga palang alay ng imo sininga tangkugo, pagkatapos pamatsyagan mo daw kahalo ang imo na sininga ulo, nga pamatsyagan mo kung huipon ka sa hangin daw mapalid ka, nga masakit ang ulo mo, nga daw halo, nga daw gasakit, gapinot ang imo sininga dughan, lugar ka magpa-check, magpakuha sa imo sininga blood pressure, sus, amo nang hambalin na gapalamunggo ng BP mo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. No? Magluwas siya sa iban nga 140 overacting ko, no? Lain naman na yung istorya. Overacting na yan mo. Pero pinaka-point na tonting iban na balaan pa lang nila kung magkanto na sa iban na komplikasyon. Posible mas stroke ng iban sa ni dito pa sa ni nakahibalo gali. Ang iban sa ni nagka-damage sa ila sa ni kidneys dito pa na nabalaan tungod nga sa early nga mga panahon or stage. Nag-umpisa pa lang ini why halos sing mabatsagan nga sintomas. That's why ginabalik-balik na ton Sir Josil. Ano gid ba lang gamay na ton nga effort sa pagkanto dira sa CS2 Health Wellness Center how? Dira sa Yulo sa Barangay Arroyo sa Iloilo City o kung city proper. Ang iban ganin Sir Josil nga mga malapit-lapit na lang nga distrito. Literal nga ginalakat lakat lang nila kati parts ng ilasan ng exercise eh.
0: Mm-hmm.
1: Pagkanto dira ti total libre man lang way kasing bayad, gamay nga effort, gamay nga gastos pamasahe sa nim hatagan kasang giya kag protocol kung ano nagkakadapat kag hindi nagkakadapat nga himuon nimo para ma-maintain ang mayang panlawas.
0: Di ka mo magproblema kay iban mahambal nga sila gamay kwarta ko di way labot sa kalibos nya plitian ko patokoran basi sukto na ko sa kalibos sa ning professional fee sa mga doctors or consultation fee. Don't worry kay kon sa Yes to Health Wellness Center kamo magkadto. Actually, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Islasang Panay, ara da sa iyang building, Yulo Street, Iloilo City proper na, libre dara ato niya konsultasyon. Kung may ara kamo na support niya 500 niya extra, ang 500 niyo ibakal niyo lang sang food supplementation para nga magnami ang inyong sininga health condition, Dok Leo.
1: Tama, good Sir Josil.
0: So, amo na ha sa mga kauturan. Pero mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, actually, duly approved ini sang Food and Drug Administration. Ini mabakal niyo sa mga butika, nga suki ninyo sa mga branches sang Mercury, Rose Pharmacy, TGP, South Star, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's, and even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka muna ka-order. Sa siyudad sa Bacolod, pwede man ka muna kabakal sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kompleto na da, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag diri sa siyudad sa Iloilo, amo na sa clinic. Kanto lang kamo dere sa Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. Pero ti balikan ta ining paghambalan naton diri Dok Leo ning parte sa Ukra kay kun tanawon naton sa nakalinyada sininga mga content sa ato sininga mga food supplements just like sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C wala sang Ukra Dok Leo pero may ara sang content or ingredient ang ato sininga Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, nga almost with the same kind of benefits nga makuha naton Dok Leo sa okra.
1: Correct, Sir Josil. Gimali mo, may mga ginatawag phytomedicine specialist man kita nga makilala. Basi, padayon yung matunan, adang ma-upgrade ni Sir Josil, kung maupod mo na okras pala abuton na.
0: Mm-hmm. Kagari lang ho, ang ginasiling naton sining pati ang pasunod sa pagkaon, may epekto sa ato sinay kayong lawas. Na-notice ninyo, ari na lang, uso subong, damo subong pa pinya, ha?
1: Mm-hmm.
0: Pineapple.
1: Mm-hmm.
0: Tistingin ninyo nga tapos kaon, kag magkaon sang pinya o kon pineapple, gaaslom tigab ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Grabe ang tigab mo, matyagan mo, mahambalihan daw, mabalik sila yung duga ka pinya, ha? Kon magtigab ko. Pero tistingin ninyo nga kanan nyo ang pinya before meal. Kay sigurado kita, nga kon matunaw na gano'y maginakaon na ton mga ara na apat ka oras kag matunaw Dok Leo ha? Marigdas to sa sulod manotis mo na after that, after 4 hours or after 6 hours, Dok Leo, maliang margin yan, mamuhin ko haw.
1: Mm-hmm.
0: Ina, bangod sang presence, also sang fiber. Amo na ang ginatawag na ito sa ninyo. Ipikto sang insakto nga pagpasunod sa mga available nga pagkaon nga pwede naton makaon sa amo na ang ating kalaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagtang pinyate, kabulig, panami, kag paswabi sa aton sa ninyo digestion.
0: Pero gapahamot, ginman ako, no, Dok Leo mo?
1: Mm-hmm.
0: Oo, ambal nila ako, no. Sila niya, dapat kon aboard or abroad ko nang imo sininga partner sila niya.
1: Mm-hmm.
0: Antes magpauli sa kabulan sila niya. Antes niya kaon kakapinya niya para maghamot.
1: No, nagani inom ka pineapple juice.
0: Pero may research that could back up sina Dok Leo ha.
1: Correct, Sir Josil. Actually may mga pagkaon kag mga ilim noon nga makahatag sa ginatawag kahumot o kon indi man kaaya-aya, Sir Josil, ng order.
0: Mm-hmm.
1: Sa aton sininga lawas.
0: Kaya ti isa dira, ari na lang pinakasimple, hindi kin man itama kabaho yak tali. Testingin ninyo magkaon sang kamonsil.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gikundamo ang kanon ninyo nga kamonsil kag magpangihi.
1: Mm-hmm.
0: Kay pamatsyagan mo, pati ikaw daw mauna kagwa sa siya. Daw, ibilin mo lang hambal, ubusa dahil lihiyon ko magwa ko.
1: Tugas ka isog sang baho.
0: Oo, grabe ka isog sang baho niya. So, amo na, ang ato sininga pagkatandaan, ang tinutuyo sininga programa is maghatag sa inyo sang ideya. Kung pagkaon, gid man ina, ano nga tiyempo dapat na ton inisya kanon antes ang main menu or course or pagkatapos, pwede nyo daw paama na lang. Pero general rule, basta ganit prutas, much better to be consumed before kita magkaon sang main course, Dok Leo.
1: Correct, Sir Joseph. Salag dari prutas kag utanon.
0: Mm-hmm.
1: Unagin na sila basta mga ma-fiber, Sir Joseph. Dapat maunagin na dito panaog sa aton sa ringa tiyan. Sunod naton sa ni ang protina, ti araman ang sudaan ni na Sir Josil eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pinakaulihin naton ang carbohydrates. Kung gakaon ka kanon, ti pinakaulihin ni mo sa ni ang kanon. Which is sa aton, Sir Josil, masami sa mga Pilipino ha, balis ka na nagkakatabo.
0: mahilig kita yan, maging binto, abi mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang aton permiso na ginahimos niya, pangkuha sumud.
1: Mm-hmm.
0: Pangkuha umay bla.
1: Mm-hmm.
0: Or sumud. Pero ari lang ang ideya ninyo. Way, makamunan-notice din nyo ha, may kilala ka mo mga incheck, mga tawag dato sa niyo, halingin bala sa mainland, yung mga Chinese, panilagin nyo bala, or hindi ganit Japanese, panilagin nyo bala magkaon. Kung ano una nila ginapulot, mm-hmm. Kung maghanda man sila si Babo sa lamisa, kay ti tatlo niya kalandaan niya ang incheck. Una is appetizer, sunod ang main course, and then ang dessert, nga ginatawag ta, o pangyamis. Manotis ninyo ang kalabanan kung may available nga prutas. Sa incheck kag sa hapon, una nila ginabiga, una nila ginabutang ang prutas sa Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Actually, pasunod.
0: Mm.
1: Unlike iya sa aton nga, tiyan, no, makaon na ta. Hindi, ula ton tanay yung kwan.
0: Mm.
1: Tingbon kina, Sir Josil, tanan-tanan.
0: Oh, oh.
1: Kagpagusto, kaya kung ano una mo kwaon.
0: Mm. Kag ginapulihin ang prutas, silingya, ti, ano, nakihad mo dang kilihad doon ta silingya, kay, ay, silingya daw ka sumuod, git pang kuha sumuod silingya, huwag kita prutas da.
1: Oo, oh, may harap na ibang isa, hindi lang na yan, to follow na lang na.
0: Prari, sa okra kita, balik kita sa okra. Ang okra, kung damo ka mo okra, mas maayo, nga antes ka mo magkaon sang kanon, hanigin niya na yung tiyan niyo sang okra, Dok Leo.
1: Correct, gid.
0: Kung may ara ka mo pulo kabilog ng okra nga kalanon,
1: mm-hmm.
0: Maubos mo bing pulo kabilog ng okra, hanigyan, bisan lima na kabilog ng okra, kag ang lima kabilog, hambal, padalundon ko ni sa isa ko kakap nga kanon.
1: Pwede, gid?
0: Oo. Amo na ang insakto kung tani nga pagkonsumo sang okra. Pero, now, dari kita, mamangkot ka mo, mamangkot kita, nga, ano ang makuha naton sa okra, Dok Leo?
1: Kadamo sa makuha naton sa okra, Sir Josil, no? May calories man ni siya, makatag sa itong energy, may fiber, vitamins and minerals. Actually, talag sa lang, Sir Josil, kung niya madamo ng mga kalanoon o kung mga pagkaon, makuha naton sa vitamin K, eh. Isa sa niyang okra, folate, may ari man siya, magnesium, potassium, calcium, may ara man. May gagmay nga, kung gamay nga iron, nga makabulig man para sa aton sa nga iron na needs, may ara man sa vitamin A, hadin sa beta-carotene, kag may natural antioxidant. Kagiban pagin, Sir Josila, nga mga bioactive compounds nga nabugos o kung derisa ni sa okra kung ginakonsumo, kung ginakaon naton regularly.
0: actually pagkakita naton nga isa sa mga makuha naton dara nga benepisyo is because of the contents ang folate, Doc Leo, ha. Again, sa may mga asawa na siguro ko nakaagi na busong kag bata ang asawa ninyo, nakaagi gid sa resita sa doktor sang folate rich food supplements or vitamins, Doc Leo.
1: Correct.
0: Kinang lano nini for the development supply sa mong nanay sa iyan sa ninyo ginamabdos. Bangod man kay ti dito sa sulod, kung anong ginakaon sa nanay, amo man ang ginakaon sa bata dito sa sulod, Doc Leo.
1: Correct.
0: Kinanglan tada, ukraman. Amo nang makuha na ito, na damo ni fiber, vitamin C, vitamin K. At ikalabaan ang gigalisi ni Doc Leo, mga fat soluble man ining vitamin vitamin K is fat soluble.
1: Ito kombinasyon, Sir Jocelyn, may water soluble and fat soluble vitamin diri sa ni sa okra.
0: So kinahanglan nga ang pares ang okra kun magkaon kita makahatag sa aton lawas ang good fats, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Para nga ang vitamin K nga ara sa okra ma process niya. So diri naman masulod ang pag-function niya sang premium D3 soft gel capsule because of the virgin coconut oil kag malunggay oil, Doc Leo.
1: Tama, Sir Jocelyn. Tuman din ka importante ng ato sir nga premium D3. Hindi lamang nga kung may kinanglanon ito nga dugang sinisang vitamin D3, Sir Jocelyn. Kundi laki pa ng iban pagid sini nga mga fat soluble vitamin na linsagin kaon na ton ang upod man nga maabsorb kung nagainom kita sang premium D3 soft gel capsule regularly. But ko ang balon nga kung nagkaon kita sang mga pagkaon sini nga may ara sang beta-carotene. Tingin na convert na sa lawas sa vitamin A. Kinanglano naton ang good fats na Sir Jocelyn. Magluwas pa kung may vitamin K na rin kasubong sa okra, kung may ara sa ginatawag vitamin E pagid kita sining ginapasulod sa lawas, kinanglan naton ang good fat sa presensya sang VCO and moringa oil nga ara sa vitamin D3 naton, premium D3 soft gel capsule. Buto balon, Sir Jocelyn, kasubong blas taxi blas ang una. Kung tanda ka, Sir Jocelyn, kapin pa kontrata bungkit urot. Dali lang ang panganay mo.
0: Ate, pag mano mo da karon, pag haboy mo, butano mo na karon, yung mabunggit siya, kundi, why na taxi anay, urot na?
1: Correct, Sir Jocelyn. Do, amun hindi katabo kung kainom kita sang premium D3 soft gel capsule. Hindi lang vitamin D3 ang mabunggit na ton, Sir Jocelyn. Ubos man, pati sini ang vitamin A, vitamin E, vitamin K, ginaproses nga maabsorb sa aton lawas.
0: Ti magluwas sina may virgin coconut oil which ang function niya sini, ha. Ini according to the studies made by DOST kag DOH, ang virgin coconut oil may ala antibiotic like effect kay epektibo ini sa pagpatay sang bacteria kag viruses sa ato sini nga lawas. That's why sang tiempo pandemic ini ang isa sa maging recommender gid sang DOST kag DOH nga dapat nato sini nga intake or imnon.
1: Correct, Sir Jocelyn, kag tuman din ka practical kiti diri mismo sa aton sa Pilipinas, tuman kadagaya ang lubi diri. Kag maproseso ang iya sini nga fat nga muning nga guwain, Sir Jocelyn, virgin coconut oil.
0: Pero base kon maghambal ka mo nga gin ano ninyo, ha, gin kagod ninyo pagkatapos gin butang sa kalaha. And then pabalato ano may balutai balang inatawag butang man sini ginpuga among iya sini nga ano gata, and then pasigihon na pabukal ang pabukal hasta nga mag pabili na lang ang iya sini nga mantika. Hindi, if we speak about virgin coconut oil, why kaagi sa proseso sang pag-extract nga may init o kalayo.
1: Correct, Sir Jocelyn, kati virgin olive oil called press na iya.
0: Oh.
1: Ang ginahambal niyan, Sir Jocelyn, yati landslope na iya. Lanas ang lubi.
0: Landslope. Pagkatapos, ang lanas ang lubi, you know, damo, ano sini, ha? Uses sini, ha? Kung mawadan ka mo sang, ano gani, habon, pari sabi, Santon Plus herbal soap, kag Santon, isa, ang clear skin herbal soap, mawadan ka mo, iban sini, ginahimo nila, Doc Leo, para daw dismonado, gausap lubi, balon mula sa paligo, inugtakas na, inugpamunlaw na, mausap na kalubi, ibutang sa buhok, pagkatapos ipamanyo sa bilog ng lawas, sus nagakanang-kanang, Doc Leo, pag takas ni mo, pagpamunlaw mo.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? Tungkol din na sa ginatawag natural oil. Nga ara mismo dira sa lubi, bala? Ting iban gani sa rin, maglakat. Ginasugba pa na Sir Josil mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang linukad ba lang unod sang lubi. Which is, samtang nagalakat ang panahon Sir Josil, padayon nga pagtuon na pagdiscover sa isang mga gratuaga bioactive compounds diri sa lubi, natukiban nga tuman gali kadamo sa binipisyo. Kaya itong mga nakita na ton Sir Josil nga manami sa panit, manami sa buhok. Kumbaga Sir Josil, superficial lang gali to.
0: Mm-hmm.
1: Dito pang ibabaw pa lang mga binipisyo. Nga kung pasulod pagigali natin sa aton lawas, tuman pagigali kadamo kagadako sa binipisyo.
0: Ewan ni sa una, gani nga gawagta si Nanay Sinika, sinugbang ano ni? Lubing nga gina panghiso kon sa buhok. Pagkatapos ginapamanyo sandis ka magpamunlaw do Cleo. Kay masugba na sa daw tamala palad gadako lugar magpauli why don ko na din ang aton nga lubi. Why sa kabalong na ubos kausap ka bata.
1: Kay tali Sir Josil sa una gina merienda actually na sang iban. Hindi for the purpose nga ipanghiso o kon ipang panglugod sa panit o kon ibutang sa panit, gina merienda sang iban na kati ang kananam bala Sir Josil ara gida sa meat sa ni sang lubi.
0: So tiniya sa lubi ha. Balik kita ya sa okra nay. Sino sa inyo da kauyon okra bi bayaw kamot tabe? Kauyon kamo sang okra nga gin steam lang. Or hindi gani gin butang nyo bala sa mainit na tubig, pero as a matter of advice, mas manami kanon ang okra nga hindi lata. Inang nagaragse pa bala tawag daton. Ibang sini terminology nila half cook. Inang makuha lang pagkatalum sang iya sini nga daw gilok-gilok bala Dok Leo. Kay kun masabihan mo na sa ininit, nagakuha ang katalum sinang daw gilok-gilok iya sa sagwa, nan pwede mo na niya makaon. Amo nang manami kanon. Now, ano ang mga health benefits nga makuha naton kun pala kaon kita ka okra Dok Leo?
1: Kadamo sang health benefits Sir Josil no nga makuha naton sini sa okra. Sa panahon subong, kadamo Sir Josil sa kabangdanan para nga temprano kita mapatay. Pero ang proseso anay agyan naton.
0: Tapos mapatay budlay mabuhi no.
1: Pero hindi man Sir Josil masiling naton nga mahapos o kon madali literal blang pagkapatay sa tao. Kay may struggle pa man ang lawas naton Sir Josil eh. Antes mag give up ara na yung proseso eh. Ara na yung pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng cholesterol, pagkurinot sang panit, pagsakit sang aton mga joints, paghubag sa ni mga proseso ina Sir Josil na nagapatimaan yung lawas naton hindi gusto mag surrender.
0: Tama na gani Dok Leo, kung na muna na ang nabatsyag mo, na pamensyonar mo bago lang git. Isa na lang inapangamuyo sa natong dan. Sabaw sila niya Diyos ko, hindi na ako pagpantos
1: may ara magini termino sa na Sir Josil nga ay si kwanto ho yung tanaw ko to yung bistahan ko to so do isa na lang kaulod ay kapirma edi mga lahog-lahog mga langas-langas lang na pero pinaka point si ni Sir Josil wala nga maidad sa maidad magigita pero kung tani hindi bala nga nagkakabuhi kita nga puno kita sang ginabatyag sa lawas. Diri masulod ang papel sang okra Sir Josil tungod sa iya pagkamanggaranon sa antioxidant nga nagabulig protect sa aton sa nga selula para nga bisan paano mapahinay sini ang aton sa nga pag-edad. I mean, ang mga symptoms samtang nag-edad ang tao kasubong sang heart disease, diabetes, cancer, memory problem, eye diseases, kag chronic inflammation. May ara sang pwersado nga antioxidant ang okra Sir Josil nga makabulig binipiso dari sa aton. Ano bala ini? Ini ang anthocyanins. Ang anthocyanins Sir Josil ginhambal naton ini in particular kay basi matingala kamo. So okra nga gina mention naton diri nga manggaranon sa anthocyanins, hindi ini sa okra nga naandan naton nga green ang color. Kundi diri kita sa purple sini nga okra.
0: I see, mas manami ang purple sa green. Ha? Basta hindi lang hybrid, Dok Leo.
1: Correct.
0: Native, mas better.
1: Tungod sa iya sining anthocyanin, Sir Josil, kung nga anangin purple ini. Amo ina ang iya sininga, o kung amo ini ang bintahan na tondri versus sa green sininga okra nga makabulig para protehiran ang aton sininga kaugatan, ma-reduce ang inflammation, masuportahan ang aton sininga brain health, mapanubo ang risgo sininga sa heart disease, mabuligan ang aton sininga selula para marikaw sininga sa damage, magluwas pa nga kargado man sa vitamina, flavonoids nga upod man sa ginatawag anthocyanin, ma-reduce ang inflammation. Ginaliwat-liwat na aton Sir Josil kay inflammation tuman kadako ang labot. kung nga adamo kita sa ginabatyag sang sa aton sa kalawasan subong.
0: So again, much better kung may ara ka mo sang purple nga okra. Ang tawag sini kung sa saging brininas mo tawag sa una sa mga malam. Una tong ano bla brininas tab sa ano tuba aden to. Mga malaga tuba bla tapson na.
1: Tapson.
0: Mm. So much better kung purple. Kag mas maayo pagid kung native hindi na mga hybrid nga mga okra ha. Now, magkaon kita ka okra dok Leo, makita nato nang daw slime like botamol ya jelly like inaya kon mainitan. Once gani nga maano mo ma, mapilasan mo gamay tapos bubuan mo ininit. Bisan din gani pagbubuan ininit. Kon sa aton pa ang nagaagay sa lawas sa ni sa aton dugo ang iyaya daw slime like nga no naga daw hindi bla mabugto daw laway. So ina Dok Leo, ano ang function niya sina kag sa aton abi nga panunaw. Sa aton sining tiyan. Anong mabulig sang masami nga pagkaon sa okra, Dok Leo?
1: Ang termino sa ni Sir Josil, bla, para mention dihan, sige naman, laway, bla.
0: Mm, galaway-laway.
1: Kunot doon mo, nagalaway. Kung imo sa ni nga ginatawag, ikat ni mo sa konsilyo, galaway, balio ni mo. Balaan mo ko, Sir Josil, kung linghod kati. Kunot doon mo siya, mautod yun saya. Hindi siya nagapaganot. Tungod nga linghod pa siya, kagang iya fiber, sa hindi pa mahunit. Ang benepisyo sa ning iya nga laway, Sir Josil, nagabulig hapin gali sa aton sa ning tiyan. Beneficial ni sa may mga samad sa tiyan, bla, may mga ulcer.
0: Actually, Dok Leo, kung hiwaon tang tiyan ta, kagtanawon dito sa sulod, marig ka man ka mo magtanaw sang ara sa sulod kay it's more on mucus-like. Ang sulod sa ato sining hatsyan, Dok Leo, labi na ko matunaw ng pagkaon.
1: Correct, Sir Josil. At least sa mga butchers ni Sir Josil,
0: salado nila. No?
1: May imagine nila na tungod sa pag-ihaw nila sa mga kasapatan, ba, Sir Josil? May amuman sila sa sulod sa kasudlan.
0: Labi na sa small intestine, malo, Dok Leo, nga muna nang madiritso sa mga nutrients, aranadra, sa small intestine, amuna nga madanlog ang ato sining intestine.
1: Ang balit sa iba, ba, kumusa sa kapayas ang kasudlan, parang makuha danlog ya. May purpose na sa aton lawas. Kaya makabulig man dira ang okra, Sir Josil. Kumbaga, mabulig man ang kadanlog sa okra sa pag-alalay sa kadanlog dito sa sulod niya nagahapin sa aton sa ringa at siyan kag tinai. Nagabulig siyempre, Sir Josil, para nga suabi kag matanlas ang pag-move sa aton sa ringa pagkaon. Siyempre, danlog gani eh. Kaya nagabulig man siya para nga magnami aton sa ringa digestion. Kag isa pag yun sa concern sa niya o kung bintaha sa niya kay mapahinay ang sugar absorption. Especially, kung palakaon kaya bla Sir Josil kanon pero ang peligro mo sa ni mapanubo kung ang risgo mo mapanubo kung palakaon ka kanon kung unahon mo a bit try bla sa mga palakaon kanon unahan ugid perming laswa para nga pag-abot sang kanon kung pinakaulihi na ina medyo busog na kamo hindi kamo makabuylo
0: at least average lang ang makaon ninyo nga kanon kay budlay kung masobrahan man kita ka intake sang carbohydrates actually mo alin sa kanon kaya na-convert man na sa aton lawas into sugar eh.
1: Correct Sir Josil. Pero area, kung mabalansin mo malang iya tungod nga sa emotioning physical nga hulag tuman kaka trabahuso san paano magamit mo. Ang delikado malang Sir Josil kung palakaon kita pero kulang kita sa hulag.
0: Pero sa okra gali Dok Leo, ining laway sang okra, ang guwa gali sini kon sa mga parada pa barangay Tano Dok Leo. Una permis parada. In short siya sining taga Pagia. Pati ang ato sining pagpamuhin siyempre may dako nga bulig ini Dok Leo ha. Mismo ang laway niya kagang iya sining mga insoluble hindi matunaw sining fiber.
1: Correct Sir Josil lang manami sini sa okra pag-abot sa ato sining digestive health duha ang partner diri. Ang uganot niya kag ang laway niya nga tuman gid ka ampay sa aton sa nga chantig tinai Sir Josil.
0: So ti kita niyo lang gid gamay-gamay lang ang okra pero ti ano ba English ang okra? Mangkot lang ko sa inyo. Sabton ta nakaroon ganun English ang okra. Gamuno lang kita di okra pero mamangkot kita kung ano English ang okra. Damo pa ni matakatanga mambala ano English ang okra to daw. Sunod pa gid sini diri Dok Leo ang sa ato na binga ano korason may ambag, may bulig, may tabang Ang masamay nga pagkaon sang ukra sa maayo na ton sa nga kondisyon sang korason, no, Cleo?
1: May ara, gid Sir Josil. Kay sa mga tao, subong mahilig sa ultra, highly processed, ultra-processed food, Sir Josil, why na bala sa nutrients? That's why pati aton kaugatan nagaka-affectuhan. Kaya nakadepende, ina sila sa sustansya, kung nutrients, salin sa aton sa tinae. Kaya tinae na ito, nagahulat man ako na nung i-feed na ito, dira. Ang isa nga makabulig sa aton hatag para nga masuportahan aton sa nikaugatan hangga aton sa ninyo kurason, among potassium. Amo sini ang ginatawag anthocyanins. Nga isa sang source naton sina amo ang okra, ang potassium nagabulig para nga mag-relax aton sa ninyo blood vessels, masuportahan para mabalanse aton sa ninyo blood pressure, mabuligan bisan pang aton sa ninyo kaunuran kag ang aton sa ninyo nerves magtrabaho sang maayo. Ang anthocyanins naman iya, ining nagahatag bala sang purple na kolor sini sa okra, kati purple okra nga itong ginatumod dari, nagabulig para nga magnami pagid ang pag-function sa aton kaugatan, mapabakod ang hapin sa aton sa nga kaugatan. Hindi lang hapin sa tiyan, Sir Josiel, nagtinae ha, kundi pating hapin sa aton sa nga kaugatan, ma-reduce dira ang inflammation. In effect, maprotektiran, kung maprotehiran ang aton sa nga kaugatan, batok sini sa damage. So, naagi sina mamintinar nga manami aton sininga blood circulation, blood pressure kag indi tuman magpangabudlay ang aton sininga kurason.
0: Tikita yo lang gid ukra-ukra lang gid na pero pati ang aton sininga kurason maproteksyonan niya pa. Luwas lang gid kon ang inyo sininga kurason nagasakit. Tungod kay nabigo. Tinaya ang bulong sina ko no tiempo. Time can heal a broken heart.
1: Pero kon kay isa ko no Sir Josil, hindi kin madala sa jimpo. Kapin pa kuno kon ang samad, pabalik-balik kuno nga gina ano pagtawag sa ni? Pabalik-balik ang ginapugaan sang suwa.
0: Kon sa mga medical condition pa, amo na natawag nato niya chronic inflammation, Dok Leo. Tidere kita sa chronic inflammation. May mahimo ang okra, Dok, sa chronic inflammation?
1: Tuman ka dako, Sir Josil, ano, ang ginahimo sa mga tanom pag-abot sa chronic inflammation, isa na dari ang okra. Ginabalik-balik nato ng chronic inflammation. Kaya inflammation, kinang lanon for healing. But the problem, Sir Josil, kung ang inflammation maging chronic, kinag-damage siya sa aton sa ningalawas. Like ang ginatawag long-term inflammation, kung ang chronic inflammation, mahimo nga makapataas ng risgo sa arthritis, sa heart disease, sa diabetes, Alzheimer's disease. Ang purple okra may ara sang compound nga makabulig reduce ang inflammation, especially kung regular naton siya nga ginakaon. Actually, pwede kita makakaon sang okra adlaw-adlaw kung may ara lang sa aton sinipalibot. And kung mas fresh ka kag hustong metodo sa pag-prepare, makuha gid naton Sir Josil nga sa benepisyo.
0: Sa kadamo sang pamagi sa pag-preparar sang okra, pero tuluan karon kita ni Dok Leo kung anong pinaka the best nga pamagi. Pero ang iba nga pamagi sini, may madula lang galing nga mga nutrients dapat. Kung hindi kita mainulik doon bala sa pagpreparar, porti ang balanta na karon ang preparation ha. Sa ato naman nga immune system, Dok Leo, if we speak about immune system, amuning tagapagbantay, tawag nato sa body armies, amuning aton tagapagdepensa sang lawasta against sa malala sining mga infection dala sang bacteria, viruses, fungi kag iban pa. Now, ano ang papilya sang mga nutrients nga makuha naton sa okra sa pagpabilin sang healthy nato sa ninyo immune system, Dok Leo?
1: Nagabaratian ng tao, Sir Josil, kung kulang sa nutrisyon. Kag siya sa ninyo lifestyle. Nagkakasakit ang tao. Kag pwede man magkasakit ang tao, Sir Josil, tungod niya malatnan siya sang kagaw. O kung halitan siya, madamage siya sang kagaw nga nagalaton-laton, kay mahina ang iya sa ninyo immune system. Ano bala matabo, Sir Josilaw, kung may ara sa mga tulisan pero hina ang gwardyaho? O kung mas damo ang tulisan kaysa sa gwardya nga nagabantay dira sa isa ka balantayan o kung establisimento? Madali nilang masulod o kung madaog ina, tungod mahina gani ang defensa. Isa nga makabulig, pabakod sa aton sa defensa, amo ang okra. Anong ari dire? Ang iya sininga vitamin C. Pero ang problem sa kadaban, Sir Josil, kung kauno na to ng okra, hindi hustong aton pamaagi sa pagkaon sini ang vitamin C, wala na. Tungod nga ito, yung iban sinin, hindi magkaon sa nagaraguso.
0: Ang insulin. Short gali, ang vitamin C is heat sensitive sininga vitamin.
1: Correct Sir Josil. Ya kuntani amo nang mabulig sa aton lawas para mangin mabakod para nga maprotehiran kita batok sa hilana, trangkaso, infeksyon, kun may mga samad kita, mga rashes kita dira, madasig nga ma umpawan. Nadula na. Nagkaon kita to, Dokra. Pero te, why na vitamin C? Hindi hustong proseso sa pamaagi naton sa pag-prepare. Pero at least na lang, may konsuelo, mataka may fiber pa.
0: Oo. Oh. So, te, kung di madyan dat makabulig sa papapagon sa ato sa ng immune system, ang guayin la daw, mabuligan, pag hindi magpagon aton kudal, kay kon gabok ka niya aton kudal, ah, ti laban na ban una kita mabiktima sa kawatan gid.
1: Correct.
0: Ang kawatan sila was ta mo ning mga nagadala infection dok layo.
1: Correct. Ginasaka gani nang may kudal bakod.
0: So sa ato naman nga skin dok layo. Na mo nang ato sini nga protection from the outside ang protection naton Sunstone Plus Herbal Soap kag Clear Skin Beauty Soap. Protection from the outside. Kaya ti ini makapatay sang germs pagkatapos mapunggan niya nga magka-develop kita sa body odor. Kag kun may ara na gidman kita body odor, at least ha, maamat-amat, buhinan, kagpatay, kagmanula, eventually, ang mga germs nga nagakos sa ato sininga BO o kon body odor. From the inside, sa sulod, Dok Leo, kung magkaon ikaw sang ukra, ano ang mabulig sini sa aton sining skin na Dok Leo?
1: So kun mahina gani Sir Josel ang aton sining immune system, posibilidad pigaw man ang aton sini pamanit.
0: Mm-hmm.
1: Nga man, isa sini sa vitamina nga common sa aton sining immune system kag panit among vitamin C. So kun sa vitamin C hina aton immune system, ang vitamin C kinang lanon man sa para sa paghimo sang collagen Sir Josel parang mapanami aton sining panit. Firm, smooth, kag strong ang aton sa panit. Di paano maghimo karon kunwai sing isa ka material na kinahanglanon namo ning vitamin C nga ari diri sa okra.
0: Oh.
1: So okay lang na ya kun sa pangwa kay mabuligan naton pinagi sa Sunstone Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap o kun herbal soap nga mabuligan bisan paano mga pikas-pikas dira ang mga pinalian, mabuligan nga maamat-amat panas ang mga kagaw sa sagwa dira, mabuligan nga mapapas di pangwa na Sir Josil.
0: Mm.
1: Just kinang lano na ton, may ara magkita suporta sa sulod. Ang pagkaon sa okra sa ustong preparasyon, mabuligan para magnami ang aton sa panit, mangin firm, smooth and strong, pinaagi sa collagen, kag sa vitamina nga halin sa okra nga kinang lano para sa paghimo sa collagen.
0: So, ang vitamin siya is very, very important para sa ato sa skin protection. Kaya kinang lano na sa pag-manufacture sa lawas, paghimo abis ang collagen. Pero ang vitamin C heat sensitive ha, so hindi tapaglagaon kaglataon kay laban-laban huay na impas na naglayas na to si vitamin C kay heat sensitive sa gani. So sa ato naman nga eye health Dok Leo, tiki nang lanon ta normally sa matata is relaxation. Mm-hmm. Dapat from time to time i-relax na gid ang matata kay nga you know, kung kaysa nagkakahinulukan ka bala, labi na gid ko may mag-agi nga dumawili ka oblatan ako, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: May matahom nga bagay karon nag-agi, tao man o kung ano man yung sahi dasang talanawon, nagkakaunay mo sining nga mata. Nga lugar mo dumduman, gali nga dapat ka magkisap-kisap man sang mata mo, Dok Leo. Bisan kisap-kisap na lang, nagatulo na galing luha mo, butang mo lang sini. Grabe na yung exposure sang mata ni mo nga way na pahuway, kagway na relaxation, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Dapat man natin mabalanse. Kinalan papahuayon man nato ng aton sa ring mata. Isa sa pabor nga mahimo naton sa mata Sir Josil ang nagakaigo nga pagtulog. 6-8 hours nga pagtulog, panahon nga mahatag naton pabor sa mata naton ng sa ibang parts nga aton sa ring lawas. Gaan man naton sang break ang aton sa ring mata sa pagatubang sa computer.
0: Mm-hmm.
1: Exercise naton ang pila sa mga technique dira ang hindi kita magpalabigid kag magbabad gid sa aton sa computer kag sa aton man sa ringa gadget. Kag isa man diri Sir Josil kung gina-exercise naton ng aton sa ringa mata kasubong sa aton sa ringa lawas, pakanon man naton.
0: No.
1: Kung ginapakaon naton aton lawas, pakanon man naton aton sa ringa mata. Paano? Pinagi sa paghatag sa nagakaigo kag kinahanglanon nga nutrients. Ang pila sa ringa mga antioxidant kag direkta nagapanghikot sa aton sa ringa mata among lutein kag zeaxanthin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos dugang pagin naton ng beta carotene kag vitamin E nga para sa kahapusan sang aton mga tagparamati ka viewers Sir Josil, makuha nila ini pinaagi sa regular nga pag-inom pagtumar sang Visionex Plus soft gel capsule.
0: Oho.
1: Ara ya kung hindi ka makaagwanta sang adlaw-adlaw pagkaon sa okra. Pero may mga tao, Sir Josel, na kaya nila ya. Basta may bungang okra, may kilala gani ko subong pala Sir Josel. Sige, ginasambot gani amon okra to.
0: Kaya ang iban bala, ning mga datamala tudlo nga gagmay bala, tingayon tawag ta, small finger, why ginahugasan na nila na Dok Leo ka ginaurab eh.
1: Correct.
0: Eh puksi nila hambal nga. Ay sila nga may pagani malutaw sa siya bunga ko ukra. Tapi nuksi mo doon?
1: Ako actually Sir Josil, basta balaan itong waising spray sa mga commercial pesticide ni Blanc, insecticide. Waising mga abono nga organic bala Sir Josil sa report na paghambal. Pwede ka uno actually direkta from sa puno pag ligto mo sina kaglinghod. Kung may dala ka dira nga tubig pang hugas, pwede mo na yun hugasan lang pagkatapos kaunon mo na yun. Ngayon na sing luto-luto.
0: Oo. Halong ka lang da sa okra sa tupad balay mo, kay base bala ko nang ginabunyag ya bala, diluted ng ihi. Kay yun o, makapatambok okra gid man ang ihi mo, nga diluted ha?
1: Di kalabanan siya na Sir Josel sa mga nagkawat-kawat.
0: Ano ka pang dawhat bala siya daw? Madawhat sa kudal ko siya niya ang okra ya. Maipo ta bala.
1: Oo, namo na. Marise mo kagiglisin siya.
0: So, rich in beta-carotene, lutein, kagsiyasantin gali ang okra, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josel. Kasubong bala sa makuha manaton sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Pura area, sa mga ikaw yung danlog, mas mahapos convenient yung Visionex Plus Soft Gel Capsule. Pura area, sa mga madamo sa okra, at rin balon gilman nato na anthocyanin bala yung diferensya sa ninduha sa purple kag sa green. Ang purple, yan may anthocyanin. Pero with regard sa ibang nutrients, parehas mo lang ila sa ninyang kapasidad. So, kung nangyay ka mo sa purple nga okra, hindi na magsigi palibog, anay. Pwede magkaon yapon sang green nga okra. Natabuan lang atong tupiko subong abot sa purple nga okra.
0: You know, may discrimination na pati ginhawa ta sa nimo kagana bala Dok Leo. Kaya why kita maanad kakaon ka purple nga okra? Kung may purple nga okra gani kinabaligya, ang why maka-incendi Dok Leo, hindi magbakal siya ng green akon. Kay siya kraw, ay tanada ko na ang purple. Gali kay may bintaha kung purple nga okra ang imo siri nga kanon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. May bintaha kasi ni sa iyang anthocyanins.
0: Sa ato naman nga bone health, Dok Leo, may maambag dara, may mabulig dara ang okra to maintain sang healthy na ito siri nga bones.
1: Tuman ka dako, actually, Sir Josel, ang papel siri nga okra kag hindi madamo siri ang mga tanom nga makabig na itong source sini sang mga bitamina nga nagabulig giya sa calcium para nga magpabakod sa itong sini nga tulaan. Isa sini sang ginahimo sa okra tungod siya sini nga vitamin K, siya sini nga magnesium, siya sini nga calcium, nagabulig siya para nga aton sini nga tulaan mapabakod. Kiti ang vitamin K, amun na nagagiya dito sa calcium, Sir Josel, para magamit sa aton sini nga tulaan upod siyempre sa magnesium man. Kag isa man niya makabulig kung kombinasyonan mo ining okra no tungod sa sining vitamin K kung nagatumar ka man sang premium D3 soft gel capsule, Sir Josel. Kaya kinahanglan nun. Actually, ang balon gin man naton, Sir Josel, na istoryahan na gin ining tulaan, pinakamanami ang updon gin naton ng aton sining ultimate trio kung nagakaon ka mo sang okra. Ultimate trio gadya, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, kag may ara kapag siniiya sang okra, kay timi ara kasong source sini sa vitamin K sa pagpabakod gid specifically sang imo sini nga tulaan, which is isa ni sa sang advantage sa nagakaon kita sa isang okra.
0: Okay, ini ka mo magpida-pida da sa okra ha. Kun may ara malanda, tudloy nyo kaugalingon ninyo makauyon sang okra. Pati sa weight management gali Dok Leo, gamay lang gali ang calories ara da sa okra Dok Leo, pero dasig ka mabusog.
1: Correct Sir Josel, ang isa nga makabulig sa aton o kung makahatag sa aton sang feeling of satiety o kung ang kabusog sani bangod sa fiber. Tamo kung kulang kita sa fiber, maghambal kung kulang sa fiber o kung waising fiber, obserba rin nyo bala kung refined carbohydrate based ang inyo sini mga ginakaon.

0: To sa ring amount, makabulig sa aton lawas kag makabulig man sa weight management.
1: Amo ni nga kon may fiber do paris la natawag nila do nagahukad bala. In short sini kon sa aton halambalanon bala do naga-expand kon may ara da fibrous content ang ato sa ring ginakaon labi na gid insoluble fiber.
0: Actually Sir Josil, amo man gid na nagakatabo no. Balunta na gid man ha? Ang maniwa nga higko ginapatambok ya.
1: Oo.
0: Para mas mahapos si pagwa sa aton sa ring sistema.
1: Okay. And may sadar hi Doc Leo sila niya. Ako nagtesting ko sila niya, may tanom kaming okra bala. Daw mga isang kasimana siya sige-sige kong kakaon ko okra. Siya daw nag-agresibo ko haw.
0: Correct Sir Jocil. May ara na isang benepisyo no? Sa aton sa ring sexual function and performance. Pero hindi nyo pag-iambal, hindi nyo pag-i-take literally ha, kay basibla para sa log-lahog, sa kilala, blas, ito pwede ito na magamit nung pampadanlog. So, kauna lang. Kung amo nang imo sa nga purpose, pwede ka makatumariya sa turbo dietary food supplement eh. Actually, pwede sa babae man ni Sir Jocil eh. Kaya isa man ka problem bala sa sexual activity, hindi lang sa lalaki, kung ang babae, Sir Jocil, sil may ginatawag dryness naman eh.
1: No.
0: Kaya ti budlay gid kinanglan sina sa ginatawag pagbalanse man sa mga dapat balansyon susulod sa lawas. Magluwas lang Sir Josila sa mga may problema na giman akong imbalance sa hormone especially ginatumod na ton sa ni ang way na bala nag menstruate. Ang kunay na isang pamulan nun syempre expected na giman din na Sir Josil. Actually amo nang hambal siyang kilala at ngayon pwede dok gamitan ukra. So kaon lang ka mo ukra mag-asawa kaya makabuli gina para sa pagpanami sa nga ton sa nga system of function nakip sa ton sa nga sexual organ or reproductive system. Kaya hambalin Sir Josil, may bulig, actually may binipisyo ina ang sigi-sigi nga pagkaon sinisang okra, kaya iti nagabulig hatag sang dugang sining sustansya sa lawas sa nutrients panami sa aton sining blood circulation.
1: Pero kung sa okra, Bidok Leo, anong best way to prepare sang okra para ma-maximize naton bala ang mga benepisyo to nga gin pang mentionar naton yung pang discuss naton Dok Leo.
0: Kadamo Sir Josil sang pamagi sa pag-prepare sa niya. Actually okra pwede sugbahon.
1: Now,
0: magluwas nga pwede ka unon nga raw.
1: Hindi niyo pagsugbahon nga kakabatok.
0: Ang ginahimo sa iban sa ni Sir Josil yung mga flavorings plus na may mga sauce. Kasubo mo sa doon nagasugba ka sang karne bla or ginabanyusan mo man sa mga sauce bla Sir Josil.
1: Mahalub-halub lang kung sa mga karne ano bla? Medium rare.
0: Mm-hmm. Dati ang balas na kilala ito may dugo-dugo pa na.
1: Kaya mo ginman na sa okra nang gusto pa ba lang may usap-usapon kagamay.
0: Kaya nagalaway-laway pag hindi. Pero yung point na ito ni Sir Josil sa kadamo sa pamaagi sa pag-prepare sa okra but best overall method of preparation sa okra among light steaming. Steam lang naton makadali. Kung nga light kay dira lang kita dapat sa mga 3 minutos 5 minutos ang pinakalawig sa pag-steam naton sini.
1: Ati insakto lang na maghumok-humok gamay kag malatom lang sang init ang bilog nga lawas ang okra Dok Leo.
0: Correct Sir Josil.
1: So 3 to 5 minutes maximum of 5 ah, pero much better 3 minutes. Gasan nyo lang anit mayan siguro kay tibasi bala ko may mga hulig ko igko pada because of harvesting, transportation, exposure sa yabok kag iban pang higko. Hugasan nyo lang it mayan kay gisteam mga 3 to 5 minutes. Much better kay consume ninyo nga why na sang iban pang inan ka mo da Dok Leo kang iban sini mahilig bang sa naan. So mas maayo nga pure na lang gid puro-puro na lang gid nga okra.
0: Kun may mo Sir Josel pero kung may gusto ka man nga ibutang sa nidre since nga may ara man sa sigurado ang mga antioxidant na kinanglan man Sir Josel sinisang oil or I mean mga oil kag fat soluble vitamin kasubong sa vitamin K pwede mo patuluan Sir Josel sa virgin coconut oil or virgin olive oil kay pinaagi sa light steaming since gintawag ining or bangod na gintawag ining best overall kay ma-preserve ang match sang vitamin C sa ni. Ma-preserve man ang yasin ako na-maintain man ang yasin nga fiber. Kag waay sin ko ang Sir Josil ha. Waay inis ang ginatawag sabor nga pagka sagunot o kung daw malagdos sa panabor bla sa mga sensitibo bla. Hindi sila kauyon sa medyo hilaw-hilaw. Hindi sila kauyon sa tuman man kalata. Tama-tama lang gid ning light steaming sa okra.
1: Mga pila ka okras ini ang pwede natin konsumuhon, Dok Leo, para makuha nato na

0: least bala mo batyagan sa lawas to. Ups, salamat gid sa gin pasulod mga nutrients sa lawas kusa pagkaon sang okra ha, Doc Leo.
1: Linghod nga okra Sir Josil, siguro medium size. Gambal kita medium size, ako te sa ako medium size pwede ni Sir Josil do malasang kadangaw mo. Depende mas dangaw no kay may dangaw yang laba Sir Josil mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero bulaban taon nyo na basta malinghod, medium size, hindi tuman kadako, hindi man tuman tagamay. Kaya hindi man tuman, gid ka linghod. Pwede makakaon, Sir Josil, mga pito kabilog, again steam sini. Kung medyo maasab-asab ka, pwede pulo hasta 14 sini kabilog.
0: Okay. Pwede ninyo ma sulusubrahan gamay, depende man sa kadako ninyo. Kung dako, gid kamot pang lawason, pwede nyo man dugang-dugangan gamay.
1: Mm.
0: Pero, at least sa amon na kadamuon, mga 14 bilog or 15 kabilog, at least masustentuhan niya ng kinanglanon sa ato sining lawas in terms of nutrients from okra, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. Sabay pa nakatag kami ni Doc Leo sa inyo sa gamay naman niya diya, partiya sa okra, makuha natin, maharvest natin sining nga mga benepisyo halin sa pagkaon sa okra. Pero isa lang gid ang delikado sinidiri ko nagabatsyag na kamo. Kung nagapalanakit ng lawas ninyo nga daw, hindi na kamo gani makahulag. May kinanglanon ka mga himuon pero sa gabalang pagpalanakit sa lawas ninyo, imnin nyo na lang sang cease the pain.
1: Correct, Sir Josil. Pero kung regular ka nagkakaon sa okra, mahimo mapanubo ang risk goder at Sir Josil. Sa pabalik-balik nga pagbanog, inflammation na nagresulta sa pagsakit sa mga joints na ton. Specifically, sa may mga arthritis na ginatumod na ton, Sir Josil, kinanglan nyo mag-inom sa isang pain reliever. Kung kinahanglan nun, ngayon hindi ka mo sa nima ginatawag maupangan o kung kinanglan nun nga may asikasuhon din ka mo, may ubrahon ka mo. Kapin pa, Sir Josil, ang termino inobala naton sa nika ang ginamuno sa aton nga nagapasalamat sa Cease the Pain sa mga no work no pay, Sir Josil.
0: Teka nang lano ginila na
1: correct
0: ikon mag-absent sila wais la suldo mo.
1: Tama, Sir Josil, dako gid ang kagdamo nagapasalamat sa nika Cease the Pain, actually pain reliever nga makahatag sang kasulhayan sa aton sininga ginabatyag, Sir Josil, nga kasakit ngot-ngot o kung busog sa parte sang lawas. Ang bintaha pagit sa ni Sir Josil limbla kung daw ginahanap lang doon ang kasulhayan ka, doon ginapungtan ka, doon palamungol ka, hindi ka makaginhawa sang maayo, nagabulig patawhay sang aton sa nipaginhawa, Sir Josil, ang daw mga nagapulugok nga parte sang aton sa nga ulo, bala, like doon palamungol ka, barado, imo sa nga ilong, matumaran mo sa Cease the Pain, hindi lang pala nakit, Sir Josil, ang makuha niya, kundi pati inang daw mga barado nga pamatsyag ni mo, kag, barado gid man, Sir Josil, ang iban sini kuno ginasuot sa trangkaso kaday nagalalangot ang parte sa ila sa mga joints, mabuligan niya na sa Cease the Pain.
0: So ang Cease the Pain is also a quality product sang Yes to Health Incorporated. Mabakal sa suki nyo sa ninyo mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Manami patani discuss galing kay daw alang ala nagikita sa tiempo sa ato sa ninyo pagparagad. Ang iban sini sa masunod nga man ni edisyon sang programa The Secrets of Health. And lastly, kuwanta lang sa iya sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Listener na to, Sir Josel, takalibo, pero dari sa Iloilo ah. Turbo ko na, Sir Josel, sobra pa ya sa okra mo. Danlog mo ko ng epekto ya. Sa mga nagahina, dira, ang performance, makabulig niya ang Turbo Dietary Food Supplement tungod din sa makakaglavo huwaska nga sangkap niya. Sa pag-maintain sa aton sa nga ika ay yung lawas, hindi magiging lanon sang tuman kamahal o kung malahalon o kung damo gyapon o kung damo at once nga tumaraw naton sa mga vitamina kag mineral, kundi bisan ginagmay lang pero sa amat-amat amunang dako nga pundasyon naton para sa mabakod nga lawas, makalikaw kita sa badatian, dako nga kagastuhanan aton malikawan. Gani ugalion naton ang pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kay Santhon Vitamin C para mapabili na ba ang kabakod sang aton sa nikalawasan kag kita mabuligan mga balatian malikawan. Sa kinaandan ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kasunok pa sa gadasiling health is wealth more than gold. Cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Thank you gid sa inyo pag-upod sa ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Suntone Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Suntone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Suntone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminorrhea.
9: No more.
7: Suntone Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko,
11: bawal akong mag-absent sa trabaho
10: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
11: Buti na lang,
10: lagi akong naka-Suntone Vitamin C.
11: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
10: Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Suntone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Chronic pain,
14: ang sakit.
13: Mag-sister pain,
14: muscle fever,
13: acute pain,
14: kahit ano pang pain,
13: basta pain.
14: Mag-sister pain,
13: kangkarang pain,
14: fast and safe.
13: Sister pain,
14: if symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister pain,
14: mabibili sa mga butika.
5: Diet na kubuwasa.
0: XFM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Buti na nga lang, abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na-take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand.
1: Hello? Narinig po ba ako, Princess Maui?
0: Yes.
1: Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much na po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalakpa kami because of Congresswoman Cardema. Thank you ma'am, nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya eh. Ma'am, mag-iingat po kayo, nasa teritoryo kayo ng kalaban.
0: Okay lang, lang po kami po, ma'am, kasi sila naman ako na eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap what you sow.
1: Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dami sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi na kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede ninyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na?
0: Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romandez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa makabayan lang, nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust ng pagkamuhi ng hopelessness kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, million people. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, boto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan, ang taong bayan, and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Get ready, Cebu!
11: The biggest and most colorful running event of the year is here.
10: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
11: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
10: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
11: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
10: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
11: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
10: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka siman na nakakabudlay sa pagbindo. Sobrang itkis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
6: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
7: Maragang paalala, ang produkto ito hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: College na ko!
1: XFM!
9: Patropa mo!
8: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong maggabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin!
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili! Bili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap.

0: mamatay ako. Yun po, Your Honor, ang nakita namin. Kaya ako nasabi na admission against interest po yun.
1: So kung sa halip na i-reiterate niya, i-deny niya yung naunang sinabi, kung sinabi niya na hindi ko talaga minimin yan or may sinabi siyang maituturing na pabor sa kanya, iba po yung pagtrato niyo sa ganyang klaseng pahayag sana.
0: Baka maging iba, Your Honor.
1: Okay. So, ano po yung diferensya at saka halaga dun sa bigat na binibigay ng batas dun sa admission against interest?
0: Well, pinapakita ho rito that in the natural order of things, hindi ho ia-admit ng isang tao yung isang bagay na ikakasira niya o na ikakaharap niya sa isang paglilites, something like that. Kapag ho in-admit ng isang tao yung isang bagay na ikakasira niya, maliwanag na ginawa niya yon, sinabi niya yon, at determinado siya sa mga pangyayaring yon o porsigido siya sa mga pangyayaring yon.
1: So masasabi po bang mabigat o napakabigat ang diferensya, ang halaga na ibinibigay sa isang o sa ilalim ng batas ang isang admission against interest?
0: Yes, yes, Your Honor, opo.
1: Okay. Panghuli na lang po, Mr. Witness. Bakit nga po pinaparusahan ng batas ang grave threats kahit pa hindi natuloy sa physical act?
0: Well, Your Honor, for purposes of peace and order among the populace, pag hindi ho in-address yung speeches o yung utterances na magka-qualify as grave threat, magkakagulo ho yung mga tao. Pwede na lang ho sabihin kahit na sino na papantayin kita pag ito nangyari, gagawin ko to sa iyo pag ito nangyari. So I think the wisdom of the law is to avoid the disorder, the anarchy and the chaos that it would create, Your Honor.
1: So yung sinasabi niyong wisdom of the law ay hindi lamang sitahin o parusahan yung isang bagay na tumuloy sa physical act, kundi mag-serve ng deterrent para gawin na
0: yun
1: ng taong iyon or ng ibang tao,
0: yes,
1: yung grave threats?
0: Pwede po yun, Your Honor, to serve as a deterrent, Your Honor.
1: So may preventive na value din nakikita kayo?
0: Yes po, Your Honor.
1: Bukod sa curative?
0: Yeah, opo, Your Honor.
1: Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat po, Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Antiveros. Senator Judge Rafi Tulfo, thereafter Senator Judge Alan Cayetano, before the recross of counsel for respondent, if any. Senator Judge Tulfo, you may proceed and you have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, aware ba kayo at one point in time, I just don't remember what date was it, na pinulled out yung certain numbers of security personnel ni BP Sara?
0: Yes, Your Honor, based on the news, may nakita po kami noon.
3: When was that? When did it happen?
0: 2024 yata, yung 75 PNP personnel.
3: Correct.
0: From BPSPG, sir.
3: Was that before the utterance of BP Sara in sa PressCon or after?
0: Before, sir.
3: Before?
0: I think that's before, sir.
3: So would it be possible na because of that, nakapag-isip siya na meron threat against her life because yung security niya being pulled out and walang binigay na reason kung bakit, kaya maaaring iniisip niya na, well, medyo sabi nga sakali na praning at
0: very much possible, sir. Po, yun po.
3: But hindi niyo ba inimbestigahan bakit na pinull out yung security details niya?
0: May nakita ho kami, sir, doon sa November 26 na video. Kung nalimutan ko lang yung timestamp niya, may sinasabi siyang issue sa security niya doon nga sa BPSPG, parang from military attached unit, ginawang under na ng presidential security command. I'm not familiar with that. So,
3: Sino pong nag-cause ng pull-out? Sino pong nag-utos? Saan galing yung utos?
0: hindi ko ho

0: effectively po ng defense panel?
1: Basically, ang arguments po, no, against the issuance of the subpoena, which they have always argued since the time na nag-answer po sila, pati sa pre-trial brief nila, sinabi na po ng depensa na one, as to the BIR records, covered daw ng confidentiality yon, na absolute yung Section 270 of the tax code, na if the matter is walang exception ang impeachment doon sa BIR records na yon. Second, ang objection nila is to the term of the ITRs and the tax records that is being asked, nakasama yung mga years na bago pa man naging yung vice presidente, bago siya naging impeachable officer. Tapos data privacy violation at saka dun sa mga 22 business interests, yung separate juridical entity of the corporations na hindi pwedeng ipasabina yon kasi they are not parties to this case dahil sila ay iba yung identity ng korporasyon do sa mga stockholders. So yun yung mga some of the arguments that I remember from the memorandum.
0: Thank you, Attorney. So tomorrow po, walang witness, oral argument lang talaga, and decision doon sa pagpapasabina sa bank and tax records?
1: Tama po. Tama po. Yun lang po.
2: Attorney, if may karoon na po ng decision tomorrow regarding nga doon sa pagsasabina ng records, can, speculative lang, can still any team pa rin ba file sa Supreme Court, kunyari TRO, regarding that decision that will be made tomorrow? Is it still possible or supreme na yung mangyayaring pagdedesisyon?
1: Actually, there's two schools of thought, no? May mga strict constitutionalists, yung mga textual constitutionalists, they say that it is only the Senate as a impeachment court was the sole power to try and decide. So any matters regarding the trial is within the powers only of the Senate and cannot be reviewed by the court. There is another school of thought, yung mga liberal constitutionalists would argue that the impeachment proceedings is not outside of the judicial power of the court to determine whether a grave abuse of discretion resulting to lack or excess of jurisdiction na pwedeng tingnan ng korte at i-review. So, dalawang nagtutunggali ang school of thought. Hindi pa natin alam kung ano yung mananaig.
3: Attorney, follow-up ko lang din po regarding dun sa BIR box. Meron na po bang coordination yung impeachment court sa palace? Kasi nung nakaraan, nabanggit po ni Senator Lacson na yung hindi niya po susuportahan kung walang authorization from the president na buksan itong BIR box, and nagpahayag din po yung palasyo na pag-aaralan nila itong pagbubukas nga ng BIR box na naglalaman ng tax records ni BP. May coordination na po ba kayo?
1: Wala kaming naririnig regarding that because it is not the impeachment court's duty na makipag-coordinate sa palasyo. It is the movant or the requesting party's obligation to do so. If ever, yun yung gusto nilang tahakin para pumasok sa exception. So, again, I reiterate, the courts are usually passive, and only if there is an actual controversy or actual motion that's raised by parties before it, can the court act. It cannot be proactively acting on things na na wala namang issue pa for the meantime sa harap niya.
3: So clarify ko lang, Attorney, so dapat PROSEC ang mag-request nito?
1: Kasi sila po nagre-request nun sa impeachment court na i-issue.
3: Thank you po.
4: Kapamati kang magkabinan sa press conference or press briefing sa impeachment court pagi kay Attorney Reggie Tongol, ang spokesperson sa impeachment court.
1: Tax records of the respondent, the husband of the respondent, and also the 22 corporations that are allegedly connected to the
4: respondent. Okay, masaylo kita katropa Alex kay Attorney Poa. ang spokesperson naman sa defense, no? Magkapatawag man siya sa press briefing. Kung ilan sila nga pag-evaluate, no? Pag-alantaw sila mga kabanan sa pag-desisyon sa ang prosecution, hindi na pag-i-presentar pa si Attorney Soraya Lopez ang spokesperson o kung ang sa office ni Vice President Sara Duterte ang chief of staff, no? Gapon ka pang Alex, dire lang ari asyo. Gapon sa inquirer gapon. Matiyan natin makabanan si Attorney Michael Poa ang spokesperson sang defense, no? Spokesperson ni para kay Vice Presidenta Sara Duterte sa defense panel makabanan. Kanong ila sila nga paglantaw pagkatapos kagin manifest makabanan ni Attorney Lorna Caponan ang private prosecutor nga hindi na pag-ipresentar makabanan si Attorney Soraya Lopez ang chief of staff sa office of the Vice President ni si Captain Belinda Birio ang security officer sa House of Representatives sa rason makabanan ang ginahambal nila nga ti kwang kuno, no? Redundant na ang mga amangin statement nila. Kay ti hambal ni Attorney Caponan nga kwang kuno nga ini si Attorney Lopez dito siya sa detention facility sa maghambal ko ng makabanan siya magkakambalang mag-online si Vice President Sara Duterte may kang tanong makatropa itong ginambal niya lang kung papatayin siya may nahire na siya nga mapapatay man kay PBBM kay Lisa Aranita Marcos kang kay former House Speaker Martin Romualdez. Arda? Samtang wala pa ang video, ari makabanan ang ginapatawag siling press briefing ni Attorney Michael Poa.
5: Daming witnesses na listed. Normal kasi na pag sa pre-trial brief, ilalagay mo na lahat ng pwede mong maisip. Kasi kung hindi, you will waive the opportunity, no? You will be barred from presenting that witness. Mau-objectan ka ng kabila kasi hindi mo nalagay sa pre-trial brief mo. But it doesn't mean na sa dami ng witnesses na nilagay namin, lahat i-represent na namin. So I guess ito yung isang patunay na pwede talagang mangyari na although nalagay na list mo as witness and in fact nagpa-issue na tayo ng subpoena, you can still manifest, no, that you will no longer be presenting that witness. Sa kanino po? Sa prosecution? Sa defense, hindi namin siya nailista. Hindi namin, titingnan muna natin kung kinakailangan pa talaga. But at this point, dun sa pre-trial brief namin, if I remember correctly, no, I hope I'm not mistaken, kasi medyo mahaba rin yung list of witnesses namin. I don't think nilista namin siya, although there are reserved witnesses from DepEd and of course OVP. So we will just determine kung kinakailangan ba. There's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman, sa tingin namin, nung ginagawa namin yung pre-trial brief, is hindi naman integral yung magiging testimony. So as far as I can say now pa lang, no, as far as I'm concerned for now, hindi pa, wala kaming desisyon kung gagawin namin siyang witness or hindi. Kaya din hindi namin siya nailista. Well, ang hirap, Sir Ian, I really beg your patience because I really want to answer your questions directly. Kilala niyo naman ako, but mahirap talaga to discuss the merits. Siguro, pero sasagutin ko pa rin, subukan ko sagutin. It is expected that the prosecution will say that for them they have established it. It is also expected for the defense to say na para sa amin, hindi pa nila na-establish, di ba? But I guess what we can say for the defense is we had targets on the credibility of the witnesses. We had targets on the credibility of Agent Lotto. And I would like to say that as far as the defense lang po is concerned,
6: yung mga tanong nila, very insightful rin. No? So, tingnan na lang natin kung anong naging appreciation nila doon. But again, medyo maaga pa rin, second witness pa lang. I think they will still be presenting Director Matibag on the NBI matter for Monday. So, we will also have to prepare for that. Yes, handa naman po yung defense because nauna na rin yung memorandum namin kahapon. So we will be prepared to do that. In fact, we were prepared for the 10-minute time limit. No? So tingnan lang natin kung paano yung takbo. I'm sure there will be questions also on the side of the senator judges.
7: Is there reaction during the course of the cross-examination earlier and recross and redirect? Kasi parang nagkaroon ng shift on the narrative of the Operation Romulus. So, sinabi doon na from the Duterte, ito pala i-allege or are threats against the personality. Mm-hmm. Reaction na.
5: Well, siguro ang reaction ko lang is I think it is unclear kung yung Romanov na allegedly nabanggit ni Mayor Baste Duterte is the same as yung Operation Romanov naman na nabanggit ni Princess Maui. So I think that is, at least to my mind, hindi siya clear, no? So, but again, we cannot discuss the merits. But kung reaction lang, yun lang ang masasabi ko na hindi pa namin nakikita kung we're talking about one and the same thing o iba ba yun.
4: Pamati ka mo kay Attorney Michael Poa, ang spokesperson sang defense, no? Spokesperson ni Vice President Sara Duterte sa defense panel.
5: Nako, I don't want to, and I'm so sorry, Katrina. I know you always get blanks from me, but I think all of the points naman raised by Senator Judges are helpful because in one way or the other, kasi even if we think that the raising points to either support or question the credibility of the witness, at least we as the defense, no, you're able to also get insights from those questions and get a better insight on what really happened, no, in terms of this investigation. So that regardless of the nature of the comments or the questions posed by the senator judges, this will also help us for the next witnesses to come, no, in terms of that NBI investigation.
7: Sir, without going to the merits, what was the logic behind playing a portion of Vice President Sara Duterte saying that she's worried about the children? What's the purpose or logic of ending the recross with that video?
5: Well, it was really, as we always have tried to do, is really to provide context and to see and to show kung ano yung well, at least to try to demonstrate the state of mind of the Vice President. Pero yun lang muna.
7: Advantage po sa inyo na pasitig si Vice President kasi nga, nabola na tayo ng dalawang witness. Di ba, kayo naman talaga nag-propose ng pasitig
5: na actually, maganda para sa lahat. No? Hindi lang para sa amin, para sa prosecution, para sa senator judges na at least nabawasan na yung mga witness and makakaasa naman sila, like I always say, the defense is always reasonable. So kung kaya din namin gawin yun sa panic namin, pag panahon na namin magpresenta ng ebidensya, gagawin din po talaga namin. Kasi ayaw talaga nating tumagal to. No? Nung, kasi the initial projection was around 8 months, I think. And I think all of the parties involved, meaning the defense, the prosecution, and the senator judges are hoping hindi naman tumagal ng ganong katagal yung paglilitis. Apa?
7: Do you know po what is so special in Attorney the life that the Vice President actually considered?
5: Oh, it's not solely on Attorney Zulaika. Si Vice President sa lahat naman ng employees na she really supports. No, if you remember when nung nasa Committee on Justice, for example, nung nag-testify si Attorney Laika, wala naman ng ating Vice Presidente doon. Pero nung pumunta rin yung ibang
6: OVP officials, hindi lang si Attorney Zulaika, nagpunta rin po yung ating Vice Presidente doon. So, it's not really solely on Attorney Zulaika, it's really her concern for all of her employees. Kanya naman talaga yung Vice Presidente. Based on my experience with her, not just in a spokesperson of OVP for a very short period, but also in DepEd. In fact, if I kung pwede ko lang ikwento to, kasi at least ito, wala tong kinalaman sa kaso, makukwento ko to. When we were going to the budget hearings, if you remember, in DepEd and OVP, sa totoo lang, hindi naman kailangan na present na si VP noon eh. Pwede namang mga undersecretaries lang, hindi ba? Because of her position as a vice president. But at that time, no, she really insisted na pupunta siya at hindi niya kami iiwanan sa mga ganong proceedings. So, consistent lang naman ang ating vice presidente. Well, again, I always respect the statements and opinions made by our honorable congressmen, even if they're in the public prosecutors. Now, we also respect all of them. So, ang sa amin lang naman, of course, that's their point of view. Sa amin lang, we're trying to show context. Kasi nga, kaya nga kanina, di ba, ang naging sagot namin is yung issue ng threat, kung naalala nyo. Ang naging sagot namin is, yun nga po yung at issue para sa defense. Kung makakarakterize nga ba yun na isang banta o threat. So, I think doon na lang natin jump off yung masasagot ko doon sa komento na yun. But I have to emphasize once again that I respect the comments, whether it be for us or against us, no, ng ating mga kasamahan dito sa paglilitis na ito.
7: Kanina hindi na masyado na-expound, but Attorney Martin Buon during his cross highlighted that the Vice President is a lawyer with a 80% rating with her during sa bar examination niya. Ano ang logic naman, sir? Hindi na kasi masyado na-expound. What's the rationale?
6: Logic, ang hirap eh, because we'll go into the merits, but I think it's just to show na it's unnatural for someone na kung meron ka mang talagang gustong pagbantaan o gawan ng masama, ay i-announce mo kaagad sa publiko. I think that was it. But whether that is material or immaterial, or if that even bears any weight, again, I will stay with the facts on why that was shown, but as to the appreciation, let's leave it up to the court. Okay, thank you very much everyone.
4: Okay,
6: I know it's late. Thank you for waiting for me. Maraming salamat po.
4: Ang gito patawag sa nga press briefing ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson sa ni Vice President Sara Duterte kag ang sa defense panel magkabilan. Actually, wala ganin lang ganin kung malista ya si Attorney Zulaika Lopez nga ipresentar nilang nga witness. So boss, preparado man sila kay ang ginabantayan na muning oral arguments magkabilan parte sa pagpasampina sa bank record kag daw siya ba ini ka mga bank record mo kag ang box to balang nga may unod nga mga tax record ni Vice President Sara Duterte kag yes ni gamana magkabinan kagin balik to sa BIR ini matapos magkabinan kati wala sang markings wala ma-admit ini nga mga dokumento sa gipatikayon si magkabinan nga pre-trial conference. So, pag-istoryan ni Buas, magkabaisan, sa tuwa magkabinan sang defense, kag sang prosecutor, kag ang mga desisyon sa isang impeachment court magkabinan, kon ipasomon, ini kon pasugtan ng ipasomon, ang nabitan mga record, kati sunok magkabinan kay Attorney Tongol, nga mga desisyon kuno dayon, Buas, ang impeachment court may kangtanan sa motion nga pagpasampina sang mga record, bank record, kag ang mga tax record sa BIR. So, no, magkabinan kay, sa madumduman pa kanon ni Attorney Tongol, nga ang isa sa mga argumento sang defense, abo magkabinan ang gina-invoke nila ang data privacy law. Kaman, may mga kwakon, may mga may mga record party iya sa mga incorporators nga hindi iya kabahin. Nga hindi iya bala direkta iya kay Vice President Sara Duterte. So yung, ang iya nga business niya makabinante may mga record dira nga iya sini nga mga incorporator sabi sa mga business ya. Sa muna makabinan ang ginambal sa ang defense nga ti wala labot na yung mga incorporators. Kakiyon i-presentar in ako ng makabinan sa publiko, tingin na-invoke nila ang data ako ng data privacy law mga kabianan, mga katropa. So bas lauman nato nini ng mga sandukot at pabinaysay. Including ang mga senator judges naton nga ara makabinan nga pro kag ang antay. Buta ba nun sining ining bilang mga impeachment aton sining nga mga senator judges nga ma-identify nga ra makabinan sa minority kag majority. Ining grupo makabinan dahi Senator Alan Peter Cayetano. Kag ang mga pro naman mga kabinan, ang diri naman iya sa grupo naman and ay Senate President Sirwin Gatsalian. So may dosi ni sila kabilog sa piyak kati minus kay Senator Cis Escudero nga presiding officer. Tis piyak ni pilan lang sila kabilog, no? Pero mabalaan ito na boss kung ano desisyon mga kapropa kag anong mga argumento kati nagapati kita ang desisyon sa isang impeachment court mangin magasandig sa mga argumento sa mga abogado sa defense kag sang prosecution mga katropa mga kabian. Mabalik kita pagkatapos magkabian sa aton sa commercial pero ginapanumdob naton sa mga kautoran bakaw sa isang gapamintana nga daw madasig ko ng paglaptas Manila sang COVID-19. Amara ko nga si Mayor Isko De Magoso ang nagpansaw, nagpanamagan sa taga-Manila nga kung pwede nga mag-gamit anay subong sang face mask ining mga nagabatyag, ining nag-aulubo kag nag-slip-on. Bagaw siya isang madasig ko nung paglapta sa Manila sang COVID-19. So para ba, din sa ato niya, samtang wala pa kita iya sang pareho sa ning mga sitwasyon, mag-inom kita makabanan sang premium D3. Kaya man ang premium D3, ginpabaskog, ginpa-epektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang ubo, sip-on, hilanat, kag-trangkaso mga kabianan, mga katropa. Kaya man ang premium D3, may arasya mga kabianan nga vitamin D3, virgin coconut oil, kag-moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya, kag viruses sa aton nga lawas nga may ara ang mga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno ini sa bitamina, minerals, proteina kag 110 klaseng antioxidant kag nagdelay sa skin aging. Kaya mag premium D3 de superior and powerful altimetrio. Ang premium D3 mga kabianan, mga katropa. Babakal ini sa mga butika malapit sa aton nga lugar, no? Pareho sa Mercury Drug Store, Swatson Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generic sa pharmacy, kag pwede man ni makabinan ma-order sa online pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Kaya sa ato ni mga Shopee Boys, no, mayang gabi sa inyo. Salamat gid sa papamati na kayo manang May. Sa Changinang, salamat gid sa papamati diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Balik na ito, dugang pagid, mga kabinan, nga mga balita. Ilabadigid ang sa Gyapon, ining deliberation kayo na. Kaya man, balik-balik lang abig kayo na pa pamangkot ng Gyapon, no? Parte sa grip threats, parte Gyapon ng pamangkot yan ni Senator Pia Cayetano, parte iya sa threats. Paano ma-identify ang threats? Paano may balaan nga threat? Daw, kung naging bala, daw wala naging man bala sa biring, no? Marakingin kayo na nga damo na sa mga objection sa bahay niya sa abogado sa prosecution ng mga tropa. Ang pamangkot yan ni Attorney Binloan, ni Mark Binloan, naman ang abogado sa defense mga kabianan, mga katropa. Kaya balik-balik din lang, alin pa kapon, balik-balik lang ang mga pamangkot nagkadula na sa line ba na? Nagagawa na sa linyada ang sa Batman sang witness, magadman ka ti, kisa daw, binlik-balik naman ang kag, kisa daw, gagwa man sa linya sa pamangkot, ang pamangkot sa aton siya mga senator judges, kagaton siya ang abogado sa defense mga katropa. Mamati kita na isang mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remili Toy. Ang oras sa alas 8:30 na mga katropa.
8: XFM.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
10: Yes to health.
11: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remili Tooy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
13: Santon Gold Live Testimony.
14: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
12: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect, lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
13: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
13: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
12: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
13: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
0: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
12: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The secret of health.
12: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The secret of health.
12: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
8: The secret of health.
12: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to health.
13: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong
4: magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Wednesday!

Agora 6 FM Radio Patrol Iloilo alas 8:41 makabenta ng padayon kapag mati sa headshot. Sa gapo ng inyong katropa ko si katropang Phoebe Board sa Tibor Morales, sobrang kita ni katropang Alex Aspa. Sa pila kami notos pa kami nabilin sa atong sininga programa, dari gapo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kaida makabenan sa ginahiwat sining nga proceedings sa trials na may magoto yang nga mga ginpagwa nga mga statement pagkabanan mag-ong impormasyon nga ginpagwa ni Senator Ruben Padilla magkagtanan magkabanan sa kaso kuno ni NBI BARM Director Jeremy Lotok magkabanan kaginamban mga tropa ni Senator Ruben Hod Padilla nga kuno may ara nga ginfile na kaso kontra kay Director Lotok ilabadigid kuno ining allegation sa perjury kag extortion kag lakip mga kabinan ang theft. Sige sabat man siya ni Director Lotok nga ginipasigurado niya ang korte nga pag-atubangon niya ini ang kaso pero ginambal ni Attorney Lotok mga katropa nga siya ti wala pa man ko siya kabaton sa anuman siya nga mga sabina halin iya mga kabinan sa Ombudsman kumayara man kag sa korte kay siya ginpabirik pa namon sining niya ang papeles kay nag notaryo kay daw indi man to siya daw kwan man daw indi man sining niya authentic amo nga to daw wala daw bali gid wala nila kuno ini ang kaso nga ginfile makabanan sa kay Attorney Lotok. Sunod kay Attorney Lotok sa rebaluan niya daw duwa kuno ini ka mga Chinese national ang nag-file ang kaso sa iya. May kangtanan makabanan sing ginaligar mga katropa ni Senador Robin Hood Padilla mga katropa. Agit pamangkot siya pa si Attorney Lotok. Siya ti sa BARM kasi na-assign siling niya maidiya ka sa Islam. Ambal ni Attorney Lotok siya daw wala ako siya kay Kristiyano ako. Tapos siya rin ikaw ko no ginatawag ikaw nga Golden Boy. Kadlaw lang si Attorney Lotok mang kabilang mga katropa. Di pa kalabanan kainan ng mga pabangkot na binlik-balik kayo man ng mga kwa na, mga ano, pulapariho man ng Gapon, ng mga line of questioning. Di man ito gari-gain na kay tigin na untat ang nag-manifest ang impeachment court nga ti daw wala naging bansang iban pa nga pabangkot. Muntikon nga nga naging shift naman makabanan naging shift ang mga topic ko may kantanan sini sa pagpasapina sa bangko sa bank record makabanan ni Vice President Sara Duterte kagang tak ang BIR no ato ba naging pabalik to nga box to bala nga mainod nga mga BIR record kati wala to ma-admit sa bahay niya sang impeachment court nga makabig ato nga mga ebidensya. Di ipasomon na to, ipasampina. Pero antes na makabay ng desisyonan ang sampina sa tong mga record nga ginmosunan nga ipasampina da, may ara pa inibwas nga mga oral arguments kung bala pabor ang depensa sa motion sa prosecution. Kati na batayan man tong ambal ni Attorney Tongol nga isa sa mga gina-manifest pa kaman ang gina-invoke sa defense nga kuno ginakwan lang gina-invoke nila ang Data Privacy Act sa mga kabianan mga katropa kahit ang ibanto kuno nga mga ang record tiyang mga incorporators nangin hindi na niya kabahin sa ginatalakay subong ng impeachment proceedings sa batok kaya kay Vice President Sara Duterte. So, abalaan ito ni Boss Boss. Wala kita siya batian sini nga i-presentar ng mga witnesses. Wala kita siya batian sini nga i-direct examine

0: May kita sa may mabatian sa ning ikros examen nga mga witnesses. Kundi ang pagbinaisay sa isang magtimbang na grupo magkabinan sa bota balon sa nebo stribli ng pagbinaisay. Madamo naman ni nga mga motions sa madamo naman sa nga mga objections sa ang aton nga batian buwas. Mati kita buwas kung paano ini nilang paano anong desisyon sa isang impeachment court magkabinan kati desisyonan dahil kuno mo kay para nga makapadala sang sa pina sa Los Siambra ini ka mga bangko no nga padalaan sang sa pina kun ano ang desisyon boss kahit ang impeachment court sini makabanan ang mag-decide boss nga daw kag may mayara man nga pag nga consider nga pag siguro na base ko ng desisyon sa impeachment court eh. Kung ano ang ginamang yung desisyon sa makabanan sa mga dokumento nga nakapinding sa motion ngay pa sa pina in makabanan. May motion pa nga nga nabilin no. Ining motion makabanan ni Senador ni Senator Judge Alan Peter Cayetano nga panugutan nga makatambong sa proceedings kanday Senator Marcolita, Senator Estrada, si Kwania, si ang Senator Bato de Rosa, nowhere to be found ni. Kag may ara pa makabinan nga nabilin nga pag-istoryahan, iniya kung magbalik sila sa bilang mga senador, ini ang ilang nga rules parte sa pag allow sa pagpasakop makabinan online ining mga senador naton nga ara subong sa bilangguan nakapinding para iya makabinan sa komite ah. Ara pa na makabinan sa komite, wala pa na iya sa impeachment court ang motion, pero ara ini makabinan sa komite kon bala amend dila ang ila sining rules agod nga panugutan makabanan nga makapasakop via online. Ini ang mga senador nga ara karon makabanan sa detention facility. Ang oras din makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:48 na makabanan makatropa sa babalita lokal guro diri kita na makabanan sa sining palabuton nga celebrasyon mga katropa sa Liga ng Mabarangay sa probinsya sa Iloilo. Kami aras sila makabinan nga Liga Day nga pag-imuon sini sa Domingo. Ini sa kwa, no? Sa July 19. Dira sa Iloilo Sports Complex. Ano ba lang makabinan ang mga kwan sini? Ano ba lang mga activities sa ato ni pabati mga katropa si Liga President Amalia Victoria Diboke kay gininbitar mga kabanan kontanik nga mga tambong sa nabitan nga events si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pagaling kati siguro base kon sako ang presidente kaya isa pa na wala man sang mga events sa ibang lugar diri sa Visayas nga malapit-lapit diri sa Iloilo kamang danay nga daw wala ko no mag pasugot na malakanyang nga magkadto diri sa Iloilo ang gano'ng magtambong katropa sa Liga Day nga pagkatambungan ini isang more or less mga 15,000 ka mga elected and appointed barangay officials sa July 19. Ari makabinan ng aton sining interview kay ang press conference upon kay Liga President Amalia Victoria Diboke.
1: To gather this much people sa sports complex, actually, if nakita nyo, kapila gid ako mag-coordination meeting kay Ma'am Jing Condal of sa sports complex, kay ginapalibugan natin kung paano tani mapakomportable ang pagpungko sa aton mga barangay officials sa sports complex.
2: Board, ano ang matapo sa traffic flow natin? Itig doon nag-meeting kang with the city, Iloilo City Government.
1: Yes, nakalipay ko, ginagatagan ako, chimpo ni Mayor Isa Trenas. Kundi nakapangayo ako, kay first time, sa una wala ako, usually traffic lang yung ginakagtuan natin. Pero this year, sa nakita natin, yung nagtaas gid ang numbers of delegations natin for this year's Liga Day, nag-coordination meeting with the staff, nadukin nahanglan gid namon yung may road closure sa street sa likod sa Iloilo Sports Complex. So nagpa-schedule gid ako kay Mayor Raisa, and I'm so thankful nga ginatagan ako niya Chimpo. So dito ako naka-istorya kag nag-ayo, and I'm so happy man yung wala gid siya nang hindi sa aton request, no? So nagpasugot si Mayor Raisa nga i-close naton ang street sa likod sa sports complex, and at the same time para makasulod kita sa mga vendors. So nagpaibaluman ako kay Mayor Raisa nga ting wala man kay takilala diri sa probinsya, diri sa syudad dila, di ba la? Sa syudad wala kita kabalo kung sinong itap naton for the vendors association. So nagtap man ako sa iya para mapabutyag yaman sa mga vendors association nila diri sa syudad sa Iloilo nga may amo ini kadako nga event nga pagahiwaton sa July 19. So very thankful gid ako sa city government for their support sa amo niya program.
3: Ang safety measures ng participants?
1: Naka-coordination meeting naman kita with Iloilo City Police.
0: Alright, ang person makabalan sa statement ni Legal President Amalia Victoria Diboque, kag ang mag-abot sa Domingo, ang mga katropa ang National President sa Liga na Barangay nga si Purong Barangay si National Liga President D, kag mag-abot mga katropa si Mayor Zamora sa San Juan. Kag imbitado man, confirm ng atong sining mga local officials alin sa governor, vice governor, board members sa pagpasakop sin makabalan sa isa ka dako nga event sa para iya sa Domingong adlaw, mga kabayanan, mga katropa. Kag sa Webes, sa mga job seekers na atong di ka makuha na, ligod abay katropang Alex Gamay lang kay Dr. Cynthia Dario. Kaysa Webes makabanan, may pagkapatigayon sini nga isa ka mega job fair. Ang Public Employment Services Office sa probinsya sa Iloilo, dira sa provincial capital kag sa Casarial de Iloilo. May mga 84 kuno ka mga companies local and abroad or sini naton nga mga recruitment agency bala. International Recruitment Agency ang magpasakop makabalan sining job fair. Ari si Dr. Dario sa pagpainbitar makabalan sa mga job seekers sa nabalagin sa mga bago naton bala graduate kay ti gintabo gini makabalanan sa graduation, pagkatapos graduation para nga matagaan sa timpo ang aton nga mga newly graduate nga mga estudyante sa pagpangita gilayon sa trabaho. Si Dr. Cynthia Dario sa Piso Province of Iloilo. Ang Piso Mega Job Fair.
4: Yes, maayong hapon sir, no? Sa July 16, 2026, may ara kitang pagahiwaton nga Piso Mega Job Fair diri sa Casarial de Iloilo kag sa Capitol Lobby. So this is our Mega Job Fair nga ina-held every year. Kag ginatabo ini nato no kay tisubong timing gid kay ti bag-o lang nagtapos ang graduation. So damo ang aton nga mga job seekers. And as of now, may ara na kita nga 98 nga confirm participating local and overseas companies. May ara kita 14 ka overseas recruitment agencies wherein dosi sini ang land base kag duwa ang sea base, and may ara kita nga 84 nga companies for local employment. And also as to the number of job vacancies and job orders, may ara kita suma total nga 10,388. Ang breakdown sini, may ara kita 5,991 for local employment or job vacancies, and may ara kita job orders nga 4,397. And also no, may ara kita nga mga special lanes nga para sa aton nga mga PWDs. May ara kita nga nag-cater for senior high or even high school, and may ara man kita nga mga employment for senior citizens. And of course, hindi in madula, no? Kay ti subong, ara ang kinagamo sa Middle East. So, ara man gihapon ang aton nga linya para sa aton nga mga returning OFWs.
0: Na material makabalan si Dr. Cynthia Dario. May kagtanan siya makabalan sa palaboton nga sa Huaybes, ha? Ang Mega Job Fair dira sa Kapitulyo. Dua kabinyo ini dira sa ang isa dira sa Casarial de Iloilo, tapos sa lobby dira sa Kapitulyo, no? So, sa mga agapangita sa trabaho, chance rin nga magkakanto, agapakamukay man, may mga LGU nga nag-provide makabinan sang libre sakay. Pag-ila binigid halin sa Carles, may ara nga halin sa Barotac, may ara nga halin sa Saraga, may ara nga halin sa Bingawan, may ara sa San Miguel. Nga nag-offer makabinan sa ila sining libre sakay sa mga job seekers, no? Sa ila sining mga pumuluyo. Simpo na ini makabinan nga mag- bulig kita siguro no sa aton mga ginikanan pagkatapos ka nakagraduate kita niya hindi pag dumduman nga papagwayway ka na kay kun may oportunidad man lang nga hindi kami magpadayon sa pag trabaho para nga makabulig ka sa masunod mo naman iyang nga journey agad nga kung gusto mo iyang mag-saka pagid mag-eskwela pagid sa sunod no sa ano pagid ayang makuha kabis ang maskwela kabis sa pagkabugas ya kundi tipon-tipon na isang kwarta kundi man ko naka kwaka ko naka graduate ka maestra tipon-tipon ka na mas para makapastiral ikaw so, parabangita na yung trabaho kag mag proceed naman sa masunod nga mga plano sa kabuhi. Ang oras makabinan din sa XFM, Radio Patrol ni Ilo, alas 8:57. Wala kita makabinan sa panahon. Standby na sa masunod ng programa ng phone pal upon kay Trinity Soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM, 100.7, Radio Patrol ni Ilo, ako si Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, sa XFM News.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Mrs. Dupain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Woo!

0: Magapalagi na ang programa nga.
1: Phone pal.
0: Maka-open nyo katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa. Kamusta, Dolphy?
1: I'm very fine.
0: Yan pala ni Bigalan.
1: Bigalan na tamsi pa.
0: Kamusta si Dodoy Dolphy Subongdoy?
1: Ambot ah.
0: Si Dodoy ka naman subong kay Adoy ka man sang una.
1: Oh, sang una pa man to ya. Sang una eh.
0: Pero subong. Ano na?
1: Ha?
0: Pusher.
1: The manicurista.
0: Lain man yung pusher, kag poster, di ba?
1: Oo eh. Oh,
0: poster.
1: Poster, yung napatapik na yun.
0: Gabi kita subong saan?
1: Saan July 14, 20, and 26. It's a Tuesday.
0: And also, it's
1: our time.
0: It's a hard time because tomorrow will be our
1: Manuel Day.
0: Manuel Day. So, hard up subong ang agi kay July 14.
1: Hindi ginatangkaso. Amo man di kagin nga mo gin meeting ano?
0: Nga, ah, nag-meeting ka mo.
1: Oo.
0: Grabe ka mo meeting yung manager ula yung ginapaupod ba?
1: Kami-kami lang anay.
0: Si Domay Ara ka mo may domay matabo kami
1: mo si Mama Mia. Si Papa Licious.
0: Doga plano ka mo guro nga.
1: Pati ang mga OJT.
0: Doga plano ka mo guro nga ma-change administration.
1: Niya ti ano ni convicted na ta. Maabot na sa buwas, ah.
0: Ah, si Manuel?
1: Oh, si Manuel.
0: Oh, are you sure?
1: Very sure.
0: Maybe it's 16.
1: I think so.
0: Because 16 is my favorite song of Vilma Santos, Sweet 16.
1: Nabot, atulog ta.
0: Marandom ko subong attendance aton nga mga partner nga mga technical sa broadcast nato na.
1: Okay.
0: Ah. Oh, sige. Unahon ta ang mga taga Rojas na tune in na. Ang XFM Rojas Capiz 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel Nagidya.
0: Kuya Jay. Kuya Jay gali, Kuya Jay. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo. 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Kabankalan, 106.1 with katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. Bacolod, XFM Bacolod, 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Chief Junel. Sa Kalibo, 96.5 with katropang
1: Neil.
0: Shamin.
1: Ay, okay, galit. Nagbalik na sa Neil.
0: Sa Canlaon, 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Nga nakapaldo.
1: Bawa.
0: Paldo siya.
1: And sana all.
0: Oo, nakakuha naman sa Hilux.
1: Huh?
0: Oo, ang aton sinima kuha, Hilux lang yun.
1: Aba, si Godelock.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay, 87.5 kagsa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, EB Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kag, Escalante City. So ano nang ginahulat nyo? Sa mga gusto mag-intra, pwede na kamo katawag XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: Tindog-tindog.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin. Pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: It's 9:43 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balik na sa phone, palopon nyo. Yours truly, Troy T.
1: And Dofi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kakolagen. Sa mga gusto magwapag-gwapo, mga kape ka na healthy ka pa. Inom git sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark na tumangid ka namin.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dial na.
1: 0912-0076-793.
0: Kat 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. I-checking tanay nga ton nga mga taglantaw sa FB Live. Ang akon, isa palanggit kabilog ang nag-comment, si Sweet Dalin, ang nagapanghagad nga ma-video call kami ko.
1: Duda lang ko.
0: Huwag mong subukan.
1: Yes.
0: Masasarapan ka lang.
1: Hello, mayong gabilan dahil sa kay Ricky Barriquez, sa may Balabago, sa kay Eugene, sa Antique, kag... Sino yung isa?
0: Ambutay? Hindi ko kilala.
1: Ang ganda. Si Toto Budoy.
0: Hi, Ma'am Kicks! Good evening, Ma'am Kicks! Ato nga friend sa Kicks sa Lutong Bahay.
1: Yes! Si Mama Lundo.
0: Si Mama Lundo kag si Judy Abot.
1: Si Jeron.
0: Also known as Jeron.
1: Gani.
0: Mayang Gabi, line number 2. Welcome sa phone, pal. Hi. Hello.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Manaw to.
0: Sulita, ito pala yung smart. Isig dasig ka magambal.
1: Inay na ito, gani mo.
0: Inay, ipagamay.
1: Painayan, tapagid. 0912-0076.
0: Kadasig?
1: Sige. 0912-0076-793.
0: Kadasig sa may katapusan na dapit. Naya paliwat, Naya. Naya. Direk mo balaan karon
1: 0912-0076.
0: Alele lewat 0912

0: 09.
1: 09. Dali ah.
0: 09120076793.
1: Wala gid nagakatabilas ang iyang sungad nga pitla ba. Wala na slide ang 6 sa 6.
0: Ay oo eh.
1: Eh ra iban nga daan ka slide ang ila sungad sa 6. Mas sex gid ya.
0: Gani
1: nga ang spelling SEX.
0: Yes.
1: Is that your favorite?
0: Number?
1: Ha? Huh?
0: No.
1: Sex.
0: My hobby?
1: Hindi lang galing kay favorite hobby. Ang sa Globe, i-dial nyo liwat 0915-8311-431. 0915-8311-431. Bawari ka na. Wala kita nagsala nga. Ragi niya si Ma'am Kix na malundog.
0: Oo, siya pa iya.
1: Pretisoy and Dolphy. Ay, balaan nyo ganyan ka pamati. O, syempre!
0: Syempre naman!
1: Muna ang purpose, ganyan ka mamati. It for me, munang gingaan ka namun radyo kay para makachika-chika, tabala.
0: Bukas pa kamuda sa last 12.
1: Syempre, sarado na. Mayo to ang, ano, mayo to ang ilang, ano, ilang, may video kiyan to si ilang.
0: Atod ka. Oh. Titanya sa last dosis sila.
1: Ah, grabe ang warlas akong mega nga si Judy Abbott mo.
0: Ba?
1: May wine pa na. Wine glass.
0: Oh?
1: As in, typical gadi nga wine ang ginasya.
0: Wow!
1: Ang grano na iya si Ma'am Kicks.
0: Wine glass ba si tumba mo na pamo ko na mula.
1: Grano na sa ba
0: si... Oo, siya pa iya.
1: Ma'am, pwede kami na kakash advance yung 3K lang. Ay, ambot ah. Galupad-lupad, gindi niya si Judy Abbott, mag-alas 12, gindi ako
0: no. Ay, koring, mundo ah.
1: Ay, ambala pa yung Ma'am Kex siya kay si Dolphy, gani. Galupad-lupad man ni mag-alas 12, katig baliw sa ginabili niya niya hawak kung sa din-din.
0: Agarang guguro si, ano ay, no?
1: Amay, kung kaisa, Ma'am Kex, kung makasaboy ka to sa dalakit, dito to kakabili niya hawak.
0: May pahapan na.
1: Anong belt, anong porma sang belt sang imong paha gani? Anong porma sang belt?
0: Syempre 69 eh.
1: Hindi ang favorite shapes mo bala? Ha? Circle, ta rectangle. Ang nakabutang sa imo belt bala circle, rectangle,
0: triangle na lang bala.
1: Hindi heart.
0: Ha?
1: Hindi heart.
0: May kon si heart ibang listo.
1: Pangrokolon tani anay nga aton nga mga taga palamati nga nagakuha pasing buylo nga maka-join sa aton kay grabe gina din nga daan nga pagsalaay sa aton na caller. Kay kung kaisa kung hindi ta pagsalaon mayo do ga pinagusto sila yan oh. Kagula labot ang aton nga mga sonata gidya kung mag-music ya. Gadulot gidya sa imo ano okay. Gani.
0: Tagipusoon.
1: Diya sa buli.
0: May kung dupol na nga kanta kay.
1: Sa mga nagulubras ng ila assignments da, hindi nyo git pag seryoso ha, maayo. Hindi nyo pag seryoso ha, maayo, kundi tutukin nyo git dyan maayo.
0: Pangupiya, makahuman.
1: Amo tuguro ang ginatangag sang ido na... Ay, correct! Amo to, no?
0: Ang lawas ko.
1: Ang imuhawa, katong ginbilin mo sa pagtigbaliw mo, bla?
0: Gani?
1: Oo. Di ba natangag?
0: Gintangag to.
1: Oo, tingala ko gani nga may ara ka pa napahak sa imo nga hita, oh. Nakagat ka lito sang ido.
0: Mm-hmm.
1: Ang tingala ko mando ido buang ka kaya. Nautod marigolpe inyo, tawag man. Tayuyunan nyo ba lang ang mag-ipag-istorya sa ako? Dahil lang may message di, ah. May nagapag-greet. Dahil lang, idol pa.
0: Yes,
1: Hi, Dolp. Kamusta si Jomar ni?
0: Si Jomar? Jomar Villoria.
1: Taga
0: Silay City.
1: Ngagin, kamusta niya ka? May hara ka mo inagyan nga duwa.
0: Nakikilala niya ko mo.
1: Awabi ko gani ko nagtilawan na ikit ka mo.
0: Ako tilawan niya ko, tilawan ko man.
1: Sa bagay, tilawan na yung naging
0: na.
1: Eh, dapat i-share man nato. Kalaan yung manakaroon magdinalo kita yan.
0: Nga, share lang yung makatilaw sa imo.
1: Oo, dapat give and take.
0: Correct. Kung tilawan niya ko,
1: tilawan
0: ko man siya.
1: Yes. Kung, amuna, tilawan na ikaw mga duwa.
0: Gani.
1: Kaya ang pamangkot, anong sabor?
0: Ha?
1: Anong sabor?
0: Nor.
1: Aprilin Baradas, Barcelona, mayong gabi. Hi, Aprilin.
0: Hello, kamayong gabi. Mula sa kay Andoy, sang Silay City. Abelyar family, mayong gabi lang.
1: Are, mayong gabi sa aton nga caller. Line number 2, good evening.
0: Hello?
2: Good evening, Troy. Mayong gabi, Troy.
1: Mayong gabi. Pangalan?
0: O siya naman.
2: Hi, Benka.
0: Lain man ngalan mo?
1: Hello?
2: Otogenetron.
0: No, utod ka da.
1: Sino ko itong ngalan niya ko, no? Sino ko ngalan niya?
0: Sino ko ngalan niya, kid?
1: Sino ngalan niya?
0: Sino ngalan mo, Subong?
2: Eden.
1: Si?
0: Si Eden.
1: Eden. Eden chisney o kung spread? Taga din kay Eden?
2: Taga... Saan ko, Troy? Taga... Bacolod. Pero aray ko tumo sa may... Sagay.
1: Ah! Dumduman ko na... Sa Sagay ka, Subong, ara ka sa Himugaan?
2: Oo, Troy.
1: Ah, atong naga... Ano? Naga... Kumpra sa mga ugadol. Ikaw to, Eden, no?
0: O siya na.
1: Tama?
2: O, Troy.
1: Ah, oh, teka, kamusta ang imo negosyo, Subong? Hindi pa man maputo, okay pa?
0: Wala ka pa sa maging pakas?
2: Wala pa, Troy.
0: Ngaw.
2: Wala pa man may nagpalapot, Troy.
0: Ah, wala pa sa may nagpalapot. Pinakalagani?
2: Thank you, Troy.
0: Oh, daw kaluya, saan tingog mo, aw?
2: Ay, ano ba ito?
0: Ano?
2: Ano?
0: Bow love sick.
1: Subong mo pa na bala ng love sick nga.
0: Man.
1: Nakasipsipan. Ay, nakamoy, bata ka mo gani isa. Diba? Don't know?
0: Oo. Oh.
1: Te, mapati kami sa imo nga ginalove sick ka. Dapat patihon mo pa kami ha.
0: Ano gusto mo? From labsik, mapisik ka? Sige na bala, huo kung hindi.
1: Oh, ano?
2: Otre.
0: Otre, sige, pakapta ko, be.
1: Ara, mapisik ka gini.
0: Ano pa, kapton mo ko?
2: Hindi.
0: Ano? Ano?
1: Hindi siya kunong pakapot.
0: Hindi siya pakapot.
1: Ate, ano ipabutong mo?
0: Ate, ano gusto mo kung hindi pagkaptan? Kuwan na lang dayo na.
1: Ano?
0: Hello?
1: Kung hindi pagkaptan, ano dayo?
0: Ha?
1: Kung hindi kaptan, ano dayo?
0: Nga na lang dayo. Patugaya ka pa na.
1: Pag-join mo din ang ligad, wala ka to nakakuha sing kakulmate mo last time, Eden?
2: Wala ko pa.
1: Narauta pa nga, kapila ka itong maglawag. Oo. Si mo number.
2: Ay, gani.
1: O, oh, are. Si, Sir Bulon, tanin nga may makuha agad or may makakuha sa imo nga number. Bago ka namon buyan, i-check natin kung may nagsulod nga messages sa imo nga inbox. Okay? Pila ka itong edad sa babae yung pangita mo?
2: Ang kwan, right? 35 to 40.
1: 38 to 40. Single, ma'am.
2: Pwede.
1: Okay. Wala naman na dalaga, 38 to 40. Oh, mga laon na naiya, balo buhay, balo patay na naiya.
0: Okay.
1: Number. Ang number.
2: 09.
1: Sige.
2: 81.
1: Liwat, liwata, liwata kayo. Nagsamo ko. Liwat.
2: 09. 81. 053. 7372.
1: Oh, isa pa. Dayon, i-check mo from time to time yung inbox na may nag-text, ha? Isa pa kasulit.
2: 09-81-053-7372.
1: Oh, isa pa. Lang tawagin mo inbox na may nag-text.
2: 09-81-053-7372.
1: Ara, amon na yung last mo nga tawag sa amon, ha? ang gusto na mong mabatian, last ta subong istoryahan na, kung makatawag ka gid man, matag ka na sa amon sing mensahe nga salamat gid Dolph kag Troy.
0: Okay, naka ano na ko.
1: Nakakuha gid man ko sang single mom nga basta single mom. Nga na namian ko man kag mangin kaupod ko na sa akon nga tayo yon nga pangabuhi. Ha, amo na ha?
0: You okay?
1: Okay na?
0: Sige.
1: Thank you, Eden. Mayong gabi. Halong sa himugaan.
2: Sige, sige.
1: Okay, bye. It's 4 minutes before 10. Mabalik pang phone, pal. Upo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
0: Si Katropang Dolphy lang ka.
1: Siling XFM, Katropa mo?
0: Exciting!

0: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Santon Plus Herbal Oil. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: 12 minutes after 10, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Wala ka nag-iya naka-score sa aton nga longest shout, no?
1: Wala.
0: Ano nang kinanglan? Tama ba? Siguro ko kinanglan, taguro i-construct yung mga vocal cord. Vocal cord o kung buli cord.
1: Cordless.
0: Ang phone pala ng programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga buhol bukol sisking tumor. Magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Gagara man ang Santon Plus Herbal Oil nga balanyos na pinagigkahamot kay hindi ni siya nga sing dolan. Nalan siya bala?
0: Ay, tuor?
1: Yes.
0: Balan mo yung tigulang ka na ano kay kapamanyos na Santon Plus Herbal Oil.
1: Siyempre. Na pinagit ko niya pananakit ang imo nga kalawasan, tugasang arthritis na...
0: Ibutan ang pagit ng rayo. Yuma, ang ginabatsyag mo bala?
1: Arthritis na gani.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pretiso, ikaw upod nyo.
1: Kag, dofi lang ka.
0: Ining phone pal, tawag na.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Kinanglan nun yung nga makaistoryahan na ikita kay para ma-lesser man ang inyo nga ginalukdo nga problema. Biskan, wala na siya tod ginalukdo kung ginapasan, at least makapaliwaliwa ka kung makaistoryahan na ikita ni Dolpo kay kung nagka-problema ka subong mas dugangan pag inamon imo problema.
1: Ako hindi na ko'y magbatong problema. Ya, wala na ko gabuking problema. Sabong
0: yan. Ah, kay ano ka na yan? Naka...
1: Ano?
0: Na tawag si ni Gani man. Napuno na ikaw ba? Bali, fully book na ikaw
1: fully
0: sa mga problema.
1: Sa problema.
0: Anong pinakadako mga problema nga imo nga ginsuong sa sininga tuig 2026?
1: Nga wala ko siya napamana.
0: Problema, gigalito din ang mga pamana.
1: Oo,
0: no?
1: Eh.
0: Wala yagin mapagamit si Muya Apilyedo.
1: Wala.
0: Asa ka pa. Caller. Ano may caller kita? Line number 2, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Hi, good evening. Pangalan?
2: Si Roy.
0: Si Roy. Taga diin?
2: Taga Banga Aklan.
0: Uy! Taga Banga Aklan.
1: Wow.
0: Welcome sa phone pal, my friend Roy. How old are you?
2: 23.
0: Are you single, double, or...
1: Taken.
0: No. Dead ball.
2: Single.
0: Single.
2: Oh, single.
0: Single. Ano ang imo ay napangita? Babae, lalaki?
2: Pwede man ang babae, pwede man ang lalaki.
1: Double blade! Double blade! Ganun!
0: Dali lang git, banga, amo no? Dali, banga,
2: ano,
0: akla, no?
2: Amo na guro.
0: Ano, ano, no? Amo guro? Hindi ka pa sure sa imo nga,
2: hindi,
0: ano?
2: Hindi ko mabalaan akong nga damdamin daw. Gusto ko sa babae daw, gusto ko man sa lalaki.
0: Hello! Pamakotong tabi ang caller to sa line number 1. Good evening, line number 1. Okay, wala may kasabat. Ano hambal mo hindi mo mabalan pa kung ano gid man ang imo nga naluyagan babae o kung lalaki, ari pamangkot namon. Makaintindi ka man lang Ilonggo, no?
2: O nakaintindi ako kami nga mga Aklan ng sa Ilonggo.
0: O anong mas gusto mo, magtatagalog tayo para mas malinaw sa lahat ng mga taga Aklan?
2: Mas na naiguro ko mag-aklanon lang kita.
0: Ay, hindi tamon kamaan.
1: Hindi tamon kamaan.
0: Matagalog lang, guro. Okay lang.
2: Hindi kakatigo.
0: Tagalog tayo?
2: Sige, magtatagalog na
0: sige.
2: Lang tayo.
0: Okay.
2: Para maganda.
0: Sige. Yung sabi mo, hindi mo pa masyadong ano, nararamdaman kung saan ka ba talaga sa lalaki o sa babae. Ano ba yung mas matimbang sa damdamin mo? Lalaki ba o babae?
2: hindi ko alam eh, kasi minsan parang matimbang yung babae, pero may time din minsan na parang matimbang din yung lalaki. Hindi ko nga alam eh.
0: Oh my God. Oh. Natingnan mo ba yung itlog mo kung ano, balance yung timbang ng itlog mo?
1: Baka malaki yung isa.
0: Ang isa maliit? Sa maliit?
2: Hindi naman siya pwedeng mag-balance eh. Meron talagang time na hindi talaga mag-balance.
0: Oo. Oh. Oh. Meron talagang lilisang isa, ano?
1: Oo.
0: Oo.
2: Opo, opo.
0: Pero tumitindig ba pag lalaki din? Ano ba titindig siya pag makakita ka ng lalaki na kamukha ko, mga ganon?
1: Oo. Oh.
2: parang sa babae, maano lang yung tindig niya, pero pag sa lalaki, tigas na tigas.
0: Ah, okay. So, mas matimbang talaga yung lalaki.
1: Sige, kung... Siguro. Kung pusong babae ka, anong pangalan mo kung gabi?
2: Wala pa nga akong naisip na pangalan eh, kasi parang ngayon lang po ako nagkaganito.
1: Diba sabi mo?
0: Nung nag-edad ka ng 23, doon mo nalalaman na mas matimbang talaga sa'yo yung lalaki.
2: Opo, pero nasa ano pa lang po ako, nasa teenage pa lang po, parang wala lang. Mm-hmm. Pero ngayon nagtrabaho na ako ng 23.
0: Sandali. Parang, ngayon nagtatrabaho ka ba, Roy?
2: Kakagraduate ko lang po.
0: Ah, kakagraduate mo lang. Paano yung ano, okay. Yung mga kasamahan, yung mga kaklase mong lalaki, meron ka bang crush doon sa kanila?
2: Wala naman po.
0: Wala naman.
2: Actually po, mga friend ko po sila dati. Ngayon po, parang iba na po.
1: Mm-hmm. Kasi baka nalaman na nila yung ano mo.
0: Hindi, eto, tanungin na lang natin si Dolphy kasi siya talaga yung nakakaalam kung ano yung pinagdadaanan mo kasi bago ka pa lang dyan. Si Dolphy, marami na tong alam kasi ilang taon ka nga noong nalaman mo na lalaki yung gusto mo, Dolphy?
1: Mga more or less mga 14.
0: So, nung 14 years old ka, ano yung nararamdaman mo pag nakakita ka ng lalaki?
1: Ay, talagang tumitindig.
0: Roy, ganun din ba sa'yo? Tumitindig din ba kung makakita ka ng poging lalaki?
2: Opo, tigas na tigas po.
0: Oh! Meron bang sumasagi sa mind mo na siguro masarap ito siya at gusto kong mahawakan talaga? Mm-hmm. Mga ganun.
2: Opo, ngayon po, gusto ko na pong ganyan.
0: Dolphy, yung ikaw nung nagdadalaga ka pa, ganun din yung sa'yo?
1: Siyempre!
0: Gusto mo talaga makita at mahawakan talaga?
1: Ha? Gusto ko rin ano...
0: Sopsopin?
1: Sopsopin. Roy, pagbigyan na... Bibinyagan na lang kita ng pangalan, ha? Kasi inamin mo na rin.
2: Rhea na lang po siguro.
0: Ah? Rhea na lang
2: Rhea.
0: Daw. Okay na yun.
1: Ayaw mo ng Soraya?
0: Soraya.
2: Sinaba ko kasi eh.
0: Ito na yung conclusion ko sa'yo, Roy. Confirm talaga po na lalaki talaga yung gusto mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero huwag mong ikahiya yan kasi kayong mga binabae, tanggap naman kayo sa lipunan.
1: Yes.
0: Depende lang naman yan sa pagdala ng sarili mo.
1: Oo.
0: Na nagpaparespeto ka sa kapwa-tao mo. Kasi kahit anong
1: gender ka.
0: O kung anong gender man yung sex orientation mo o ano whatsoever yung kung anong gusto mo, all in all, tao ka pa rin na kailangan mamahalin at tanggapin.
1: Yes,
0: ng lipunan.
1: That's it.
2: Oh. Yung problema ko kasi ngayon, hindi pa po kasi alam ng mama at papa ko.
0: Hindi naman kailangan talaga na malalaman nila.
1: Actually, siguro kahit papano ay nararamdaman din ng parents
0: syempre,
1: mo.
0: Siyempre, sila yung gumawa sa'yo. Pero
1: yes.
0: Pag di ka pa talaga ready, huwag mo munang pilitin yung sarili mo.
1: Masasaktan ka lang kasi.
0: Hindi naman ibig sabihin na kinakampiyan ka namin sa nararamdaman mo. Meron ka pa namang mahaba pang time na pagninilayan mo talaga at isa puso mo talaga kung yan ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo.
1: Ang importante dyan, you accept being what you are.
0: Correct. Oo. Pero,
2: okay.
0: Oo. Pero basta ha, tawag dito kasi maraming nakikinig din sa atin, baka tularan tayo, pero wala kaming magagawa dyan kung yan talaga yung nasa loobin mo at damdamin mo na ano, nararanasan. Meron kang parang tawag dito, parang ano pa ba?
1: Dual personality.
0: Dual personality, kung saan ba talaga yung mas matimbang, yung lalaki ba talaga o yung babae, mga ganun-ganun. Pero sa ngayon, pag ninilayan mo muna, isipin mo ng mabuti na magaganyan ka ba talaga. Pero sa personality mo naman, gusto mo talaga na magpahaba ng buhok, magpalagay ng dede, ganon? Or lalaki lang talaga?
2: Hindi po, ayaw ko po ng ganon po.
0: O, parang lalaki ka lang talaga.
1: Parang lalaki lang.
0: Oo.
1: Ako kasi,
0: ang tawag doon, cross-dresser. You know, yung mga katulad ninyo na...
1: Mga closet.
0: Ah, closet, mga ganon. Oh.
1: Kasi ako dati nahirapan din akong i-reveal sa mga parents ko. Lalo-lalo na sa mother ko.
0: Oh.
1: Pero as time goes by, nakita naman nila kung paano eh. Kasi mahilig akong, tawag dito...
0: Maglaro
1: ng mga manika.
0: Manika,
1: ganun. So, doon nila nalaman na ano. Tapos, minsan, anong tawag dito? Nadakpan bala?
0: Nahuli.
1: Nahuli ng nanay ko yung... nahuli ng nanay ko yung mga love letters ko sa isang lala. Kaya doon, nag-one-on-one talk kami ni nanay. Doon ko na ni-reveal.
0: Nainamin mo na talaga. Pero ikaw naman yung klaseng, gay na hindi talaga nagdadamit ng pambabae,
1: hindi,
0: diba?
1: Hindi.
0: Occasional lang, di ba? Like, mga party-party lang kung kailangan talaga na merong costume.
1: Kami mga costume, ganun lang.
0: Pero ganun din ikaw, Roy, na pag, kunyari, mga merong party-party na kailangan na
1: mag-dress up ka.
0: Damit ka ng pambabae, dyan ka lang magdadamit, mga ganun. Or hindi ka talaga
2: po,
0: nagsusuot?
2: Nauna po, sa sense, it's okay lang po na panlalaki. Pero ngayon, parang gusto ko po na mag-ano rin po, yung...
0: Magladlad na?
2: Ng
0: pambabae.
2: Hindi ko nga po alam eh, kung ano talaga yung gusto
1: din ko. Kaya nga, advice ko lang sa iyo, para huwag ka masaktan, tanggapin mo kung ano ka talaga.
0: Oo nga.
1: Ipakita mo na lang sa... Tapos, wag mong biglain yung parents mo kasi baka mabigla din sila na, ay, ganun ka pala. Tapos, paggagalitan ka. Unti-unti lang. Confess mo sa mga parents mo na, yayain mo silang mag-dinner or something.
0: Akala ko yayain niya na para ipakilala ang kanyang boyfriend.
1: Tapos
2: hindi na pong umiiwas yung mga friend kong lalaki.
0: Kasi
1: nahalata na nila, pero kung yung mga may mga lalaki din na if you open up yourself sa kanila.
0: Meron namang nakakaintindi.
1: Hindi
0: naman lahat-lahat. Kaya nga piliin mo talaga yung mga kaibigang tunay.
1: Yes.
0: Na talagang maano mo ba yung naiintindihan ka kung
1: yes,
0: ano yung pinagdadaanan
1: oo.
0: Mo kasi sa ngayon parang papunta ka pa lang sa tigbaliw na portion.
1: Hindi kasi
0: sa ngayon okay ka pa ngayon, parang normal ka pa. Pero hindi mo yan talaga mapipigilan. Pupunta at aabot ka din sa tigbaliw portion.
1: Yes.
0: Oy, oo.
1: Kasi
0: dapat pagandaan mo yan.
1: Sa part naman kasi ng lalaki, kapag hindi mo natanggap na kung ano ka, syempre sasabihin nilang, ano ba to? Baka nilalagyan na niya ng malisya. Pero kung tanggap mo kung ano ka at sino ka,
0: maintindihan
1: nila.
0: Oo.
1: Tapos i-open mo. Kasi ako dati, nahihirapan din akong mag-ano. Kasi sinabi ko rin sa sarili ko nga, baka I will lose him kapag alam niya na may feeling ako sa kanya. Pero noong nag-usap kami,
0: inamin mo.
1: Inamin ko na matagal na akong may crush sa'yo. Tumawa siya. Tapos, alam naman namin na bakla ka eh. Amo na.
0: Talaga ha? Tinatawid mo talaga yung Tagalog mo kahit nagkalito-lito ka na.
1: Correct. Kasi ang hirap mag-Tagalog.
2: Wala din na makaintindi po sa akin. Meron pa akong mapagsabihan ng...
0: Oo.
1: Oo.
0: Ganito, Roy. Ganito, Roy. Kasi siyempre, nagdadalawang isip ka pa regarding on your sex... Regarding on your sex orientation, ang pinakamabisang sandata dyan, manalangin ka.
1: Correct. Okay?
0: Manalangin ka at hanapin mo talaga yung totoo mong sarili para at the end of the day, wala kang may pagsisisihan. Tama?
2: Pero ngayon kasi ayaw ko nung ano eh, ayaw ko yung mga babae na full leg na masuot na mga maikli, gano'n, yung mga ayaw ko nang gano'n.
0: Hindi naman ibig sabihin kung ayaw mo at makikita mo yung mga babae na sumusuot ng mga maikling damit. Hindi naman ibig sabihin na bakla ka na kaagad. Meron din namang mga lalaki na ayaw din nila sa mga babae. Na nagsushort, nagpapakita ng mga legs, nagsaspaghetti. Kasi syempre, yung mindset ng lalaki, pinoprotektahan nila yung babae na hindi bastusin sa tingin ng mga, ng mga lalaki. Eh siguro ikaw, ganun din. Meaning to say, hindi din yan basihan na bakla ka na kaagad kasi ayaw mo na makakita ng babaeng nakasuot ng maikling short.
1: At saka na, pinapalabas yung mga boobs.
0: Pero doon kami nag-base na talagang tumitigas talaga pag meron kang lalaking nakikita na gwapo. Correct?
2: Oh,
0: confirm.
1: So, ganun.
0: I-embrace nyo lang po, Roy. I-embrace mo yan yung ganyang katangian. Ang importante naman dyan, hindi ka naman nag-aaway, hindi ka nangangagat, at hindi ka rin naninira ng ibang kapwa-tao mo.
1: Hindi ka tumatahol.
0: Ibang usapan na yun pag tumatahol ka at meron kang kinakagat na kapwa-tao mo kasi iba na yun. Pero kung yung sa damdamin mo lang naman na parang binabae talaga yung sa loobin mo, wala tayong magagawa dyan kasi hindi mo naman yan ginusto.
1: Correct. No?
0: Si Dolphy nga, di ginusto mo ba na maging bakla na Dolphy?
1: Siyempre hindi.
0: Akala ko oo.
1: Kasi
0: talagang lumalabas lang siya talaga, no?
1: Oo. At saka
0: mabuti nga kayo, inaamin nyo, meron nga dyan, Roy, na ibang mga lalaki, lalaking lalaki talaga sila, pero gusto din nila yung lalaki. Pero hindi talaga sila nagpapahalata.
1: Mas mahirapan ka kapag closet ka.
0: So meaning to say nagre-recruit ka na para dadami na kayo.
1: Hindi naman sila nagre-recruit. Yung ano lang, as what we have said kanina, acceptance lang kung ano ka talaga.
0: So bigyan mo muna ng mahabang panahon yung sa loobin mo, Roy, para yun nga yung sabi ko, hindi mo yan pagsisisihan sa huli. 'Di ba? So sa ngayon kasi 23 ka pa lang naman, mag-enjoy ka muna at hanapin mo talaga yung sarili mo kung yung gusto mo talaga lalaki o babae, correct?
2: Tama po.
0: Kung gusto mo talaga, pwede kang pumunta sa amin. Baka meron kaming maitulong sa iyo. Oo.
1: Kasi naman pag talagang you are in doubt kung ano ka ba talaga, diyan din magda-doubt din yung mga friends mo na ano ba siya. Pero kung tanggap mo na sa sarili mo na bakla talaga ako, then they will also learn to accept you.
0: Meron ka bang nakuhang aral mula sa amin, Roy?
2: Meron po, marami po.
0: Akala ko wala kasi paaralin ka namin.
1: Yes. Talaga, marami kang...
2: Girl or boy na mag-advise po, mag-ano po sa akin.
0: Ano po?
2: Kasi parang nabobored po kasi ako, gusto ko po ng kausap.
0: Tawag ka lang sa amin every night. Magkausap tayo kung meron kang update sa buhay mo, pwede kang tumawag sa amin, ha? Kung hindi mo talaga, kung gusto mo naman na hindi kami makausap, pwede ka namang tumawag sa helpline.
1: Yes. At saka, sabihin mo kung talagang carry mo na.
0: Tawag-tawag ka lang sa amin kasi andito naman kami. Kahit ganito lang kami, every night pag makapasok ka, entertain ka namin, Roy, ha?
1: Yes. Ano mo yung page namin? XFM.
0: Salamat, Roy. Gandang gabi.
2: Maraming salamat din po sa inyo.
1: Maraming salamat.
2: At Dolphy.
1: Wow, Papa Dolphy, oh.
0: Ay, tawagin salamat, mo na ako, Boy.
1: Tawagin mo na akong mami.
0: Huwag na.
2: Thank you so much, po.
0: Bye-bye, sige. Po.
1: Thank you.
2: Shout-out po.
0: Go ahead, sure. Po.
2: Pa-shoutout galing sa tanan niya mga aklano sa digitize nga kabanwahanan nga nagapamati magkaroon. Good evening. Yun nga, salamat, Gid.
0: Salamat, salamat. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Namihan ko bala sa mga taga-Kalibo.
1: Oo, bala.
0: Kaya nga, sa kadugay na naton ka boardwalk 9 to 12 midnight may harag gid jay may magintra
1: gid jay yan di ba
0: ma-join gid sila bisan yes. Naging nulunggo kita dere
1: correct
0: madamo gid nga salamat mga taga Kalibo akla nang oras it's 10:32 your with katropang Troy Tisoy
1: and katropang Dolphy Langka
0: and you're still tuning in to your favorite radio station this is XFM katropa mo
1: exciting. Woo!

0: Sister Pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier, nabudayan gid ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sarin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: 7 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Tritis, so, ikaw po dyan sa phone, pal!
1: Nag-golfy lang ka!
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Gagara man ang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo ba na makakasa inyong punggod ang alap-up kag body odor? Mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-join, tawag na. 0912-0076-7931 0915-8311-431 0915-8311-431. Tawag na. May gabihan ay kay Roldan Danos from Roja City, Capiz, kag Donna Carmelo. Line number 2, good evening!
1: Hello?
2: Hello, Tol. Good evening.
0: Hi, hello. Good evening. Sino ni?
2: Si Kimboy.
0: Taga diin.
2: Masaya sa Dios Tanier.
0: Antike. Mapatuli.
2: Hindi.
0: Tobias Fournier, no?
2: Troy.
0: Pila na edad ni Jimboy?
2: 38, Troy.
0: Ano work mo?
2: Bigyan lang, Troy, sa umarang, Troy.
0: Mangunguma.
1: Wow, lapada shinda.
0: Pila ka niliwat edad mo?
2: 38,
0: Troy. 38, Kidya. Sabi ko ganito, maliwat, 38, Kidya. Anong status? Ginbiyaan na ni? O kung nagtaliwan ang asawa?
2: Single, Troy.
1: Ha? Wala agi Jaya katilaw?
2: Wala, Troy nga. May patilaw ko sakad, Troy.
0: Depende kay Dolphy.
1: Amogin.
0: Si Dolphy ang ga-decide kung sino yaya ipatilaw sa imo. Or, pili ka lang si Dolphy matilaw sa imo kung mangita siya yung nagpapatilaw sa imo. Sabat!
2: Pangita
0: ka siya, ay patilaw sa akin, Troy. Ang pangitaon ta siya patilaw sa imo. Nami siyang huni mo ba?
1: Oo.
0: Bemo mo lang nakadali. Ma-describe ka, anay guro, sa imong nga kaugalingon. Oh, describe yourself.
2: Isert lang, Troy, ang gusto ko, Troy.
0: Ah, hindi, kuya. Ikaw, ya, mahambal. Akay ba? Sikaroon kun
1: man.
0: Sala. Amo pa na paglantaw namon. Pa, ma-describe ka na yung una. Kaos amo na paglantaw namon kung tuog yung manambal mo. Oh, describe yourself.
2: Simple lang, Troy. 5'6 ang height. At tingkitan ng mata.
0: Tingkitan ko ng mata. Tapos?
2: Tapos hindi man na... Nagit man na tawang ka. Ako, Troy. Hindi man sa mga jota. Sakto ka lang, Troy.
0: Okay. Basta wala ka na bilong sa malnourish, ha?
2: Okay, Troy.
0: Okay. Mga masustansya mga pagkaon ang imong ginakaon adlaw-adlaw.
2: Oh, Troy.
0: Pero laing gid ang sustansya sang aton lawas kung may ara uyab o kung asawa, no?
2: Ano, Troy? Ano ang utan ng always, Troy?
0: Papatiho naman ta sa utan always.
1: Ano, yeah,
0: Wala gid ikaw ka karne.
2: Talagsa lang, Troy.
0: Talagsa lang. Te, paano na bikaron kung may maunong si imo nga babae, paano mo siya buhion? Wala labot nga nagapanguma ka nga daan. Ano pag itiban mo nga racket?
2: Ano, Troy, sa isdaan, Troy.
0: Gano ka sa isdaan? Gaupod ka lang, oy.
2: Hindi, Troy. Maligyan sa labas, Troy.
0: Ah, mangunguma kag mangingisda.
1: Basero.
0: Doara gid siya tanandot, no? Mapisan man siya, pay. Mapisan katuod galing kay subungi ang mga babae. Ano gani ilagi na pangita, dol?
1: Mga matamad.
0: Mga babae ilagi na pangita subong ano gani? Mga kwartahan.
1: Nan.
0: Ngarang may dapat may ara sila timbang.
1: Lapada shinda.
0: Oo. May ara sa rakyan. May ara ka na, Jimboy?
2: Motor lang, Troy.
0: Motor. Pwede na na.
1: Oo, asa lakyan mo na, Gyapon.
0: Pangitaan ka na mong timbang.
1: Yes. Teka na.
2: Okay, Troy.
0: At ka na, 38 years old yung mong edad. Most probably, ang imong maka-meet up sini kag maka-phone pal sa among program, mostly mga ano na ni, mga single mom kag mga binayaan kag balupatay. Ready ka man ayhan makipagrelasyon sa amo na nga mga uyab?
2: Okay lang, Troy. Basta 35 up lang, Troy.
0: Sa bagay. Imo man ay gusto. No number mo? 09?
2: Ang number ko kali, ang 0963-590-9016.
0: Isa pa, sulita isa.
2: Ang 0963-590-9166.
0: Dungagi pa isa Mona, para dungagi pa, dungagi pa isa para damo may matiks.
1: Mm-hmm.
2: Ang 0963-590-9166.
0: Eh, okay ka na? Wala ka na may nalipatan? Okay.
2: Good evening, mo Troy. Idol to ka, Troy.
0: Ako lang idol mo. Wala ka na iban nga may nalipatan labot sa akon.
2: Pag sa mga bahay gali dyan, good evening, alam niya, ang willing lang magtiga mong tako na.
0: Wala ka na gitood, may nalipatan. Ako na lang gitood, idol mo. Wala na gitood, eh.
2: Good
1: evening, Dolce. Ay, gabi man. At last na dumduman.
0: Salamat, Jimboy. Okay ka na? For the go na?
2: Okay na, Troy.
0: Salamat, bye-bye. Regards sa mga taga Tobias Fornera.
2: Greetings, Troy. Good night.
0: Good night, pwerte nga signal, no? Tobias Fornera Antique.
1: Pwerte ka klan.
2: Good night,
0: pwerte nga signal, no? Tobias Fornera Antique.
1: Pwerte ka klaro.
0: Salamat, Gid. It's exactly 11 o'clock. We'll be right back with more. Stay tuned. Nagapadayon ng phone pal sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: 7 Plus Herbal Soap.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision X, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.

0: 22 minutes after 11 o'clock. Buhi pa si Gyapon, si Dolphy, kag si Troy Tisoy. Nagapaday ng programa nga.
1: Phone pal.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.

0: Natuyo ka na, no?
1: Worry pa.
0: Ah, wala ka. Biga pa nga. Pising Santon Plus Coffee mo.
1: Amoy agin. Ang panyapon ko mo.
0: Santon Plus Coffee?
1: Oo. Okay.
0: Gin ano mo? Gin mix mo si mukan on?
1: Wala man.
0: Ah, bali, ano man?
1: Sausaw lang sa tinapay.
0: Hindi gin siya sa mix. Ay sausaw, ya.
1: Sa tinapay, ganit. Hindi mo yan.
0: May gabi, gali isa kay Wilma de la Peña and Francisca Pino sang si Balom Antique. Yun, di. XFM ka naman, gali, subong Troy. Subong ka lang, kabalo.
1: Oh.
0: 5 years ako, di. 5 years. Mano na tagani? Oh, 1 year na tano. Anak, 1 year ako, di.
1: Manog, 1 year.
0: Ikaw, ya, eh. Ako naka 1 year na, kuya. Mm. Sang san ako gan nagsugod gani di tikaw-tikaw sa building man daw mga ano palang to mo daw mga February palang mo
1: ba
0: nag-awol na ko tuya dayon sa ginalinan ko. Pati ka nang render-render na nga.
1: Amugit ya eh.
0: Hindi ka na sa ila marinder-render ka pa.
1: Amugit eh.
0: Umalis na nagpaalaman ah.
1: Ba?
0: Oh, amo na iyang mga tao nga may mga panindugan bala. Yeah, kung hindi ka na gidya.
1: Correct.
0: Kalaw ay man karon nga hindi ka na.
1: Galabot. Tapos pilito mo lang kaugalingon mo.
0: Di ba? Kita pa yung adahan niya. If the price is right.
1: Correct.
0: Why not?
1: Grab the opportunity.
0: Oo. Kaga mayong gabi sa tanan nga gusto pa mag-intra, buhi na buhi pa ang amon nga XFM call and text line para sa inyo.
1: Yes, 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. And gina-invite ko galing iban sa ato ng mga katropa da nga gusto mga kwarta every Friday or every week worth 3,000 pesos. Intra lang ka mo sa nagapadayo namon nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Ang mga Yeswell products nga pwede nyo gamiton bilang entries. Are, isa ka blister o kung isa ka banig sang Santon Gold Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. All you have to do, ibutang nyo sa white envelope, sulat nyo ang inyong complete name, address, contact number, kag pirmahan nyo, kag ihulog sa mga drop boxes located sa tanang XFM station sa Negros, kag Panay Island. Sa nambal ko na every week, kamo makaangkon, makabaton, sang 3,000 pesos nga cash kung magabutan ang inyong pangalan. Kag hindi kamo magkabalaka kung wala, gidman kamo nakadaog sa aton nga weekly draw, sa grand draw nagahulat ang 50,000 pesos nga cash, 30,000 pesos nga cash, 20,000, 10,000. Kapulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash nga consolation prizes. De, may intra ka mo, hindi.
1: What are you waiting for?
0: Iula ko na lang ni. Iula ko na lang ni.
1: Ano?
0: Ang mga pa-premyo.
1: Nan.
0: Kaya siyempre, balde-balding pa-premyo.
1: Yeah. Sa loron.
0: Iyaw, iula. Kag siyempre padayon kami nagapamaylo sang mga daan nyo da nga radyo, gabaylo kami sing bago nga radyo. Iyan naka XFM guys. Kadto lang kamo sa mga radio station sang XFM kay may available kami nga personalized radio set nga nakapangalan gidiya sa XFM gidiya.
1: Yes.
0: Hindi iya mabakal diri sa Pilipinas kundi personal gidiya ginpa obra nga pangalan niya XFM. Nate.
1: Wala niya gin kapon ha?
0: Ha?
1: Wala niya gin palta kagin kapon.
0: Gin set lang siya.
1: Gin set.
0: Ano lang ni one tuner receiver lang ni ngamon nga radyo. So hindi na kamo da magreklamo kay nga ha? Siyempre, mapobra na gin man lang kami radyo.
1: Amugin, kundi ang samo na lang. Ngayon pagtakod mo bala kami dahil mabatian.
0: Correct, wow. Kapag andar bala volume na lang adjason. Nan. Amo na yaton. Kag bisan din kamo malibot sa mga China-China nga mga balaligyan, hindi nyo ni makita nga may pareho sa nga radyo. That is why nga amon gid ini ginatipigan kag ang hatagan lang gid namon ang solid gid yaya nga
1: amo gid
0: listener kag correct. Solid ka tropa listener sang XFM. Te, maintra mapabaylo na kamo. Dali di ha, kay ideyahan ta na ha.
1: Amogid ya.
0: Te, may matawag pa. Sige, mambasa ko anay sa mga mensahe gikan sa ato ng mga taglantaw. Mayong gabi kay Donna Camelo, kay Axel Mitch, sang Kalibo Aklan, si April, nabasa ko na ni si Ma'am Kicks, okay naman ni. Sino pa itong wala ko nabasahan? Okay na sila tanan. Nabasa ko na. Sa ibang mga pages, hindi ko maka-open. Kay isa lang gining gina-open ko mong ako lang gina account. Pero naka-cross-post kita sa ibang mga Facebook pages. So, ikaw, Dolph, wala. Nga, wala mo ginapatapos sa alas 12 imo live, how?
1: Ha?
0: Dapat i-end mo ginansa until 12 midnight or 11:30.
1: Or ikaw, mambi nga, lubat na sige yun mo pa.
0: May arada sa laksakan sa dalong.
1: Ari ka, ginasaksak gani.
0: Nagapulaw ka paguro pagtapos sa sang duty. Ay, gapulaw ka pa? Away na. Oo. Sige. May caller sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, Toy.
0: Yes, good evening. What can I help you?
2: Roy, meron dito yan sa Iloilo yung radyo nyo?
0: Oh, syempre meron.
1: Oo, meron.
0: Bakit? Gusto mo ng radyo namin?
2: Oo naman.
0: Oh.
2: Si White Jack to.
0: Aha. Eh, ano ngayon?
1: Mas gusto pa rin namin si Black Jack.
0: Hindi.
2: Solid listener mo.
0: Meron kaming radio set dyan sa Iloilo. Ang tanong, alam mo ba kung saan papunta sa station namin?
2: Hindi nga eh.
0: Hindi mo alam? Bakit? I-maps mo.
2: Ah, sige.
0: Oo, hanapin mo lang si yung station manager natin doon, si Sir Josel Banias. Sabihan mo na, Sir, pwede bang makahingi? Kasi nakikinig kasi ako gabi-gabi sa phone pal ni Troy Tisoy. Kung hindi kanya bibigyan, wala ako diyan magagawa kasi siya yung manager doon. Pero hindi naman niya maramot si manager, nagbibigay yan kahit nga hindi ka na nga naghihingi, binibigyan ka na lang niyan eh. Mabait yan yung manager namin diyan sa Iloilo, si Sir Joseph. Oo. I-try mo ha, doon banda sa may Tabuksuba yung radio station namin.
2: Ah, sige try.
0: Yung landmark natin, medyo unahan na ng kaunti ng LTO ata. LTO, doon sa Tabuksuba. Basta doon banda. May tatanong ka?
2: Oo, yung mga nag-stick sa akin, parang nawala na.
0: Bakit nawala na eh? Meron ka nga noon nakaraan, sabi mo dami nga eh.
2: Hindi nagparamdam, wala na.
0: Bakit? Hindi mo naman si baka hindi mo siguro hindi mo masyadong kinikiliti kaya hindi nasarapan.
2: Ewan.
1: Hindi mo na siguro binibigyan ng Gcash.
0: Kasi yung sa amin dati pag meron kaming ka-textmate, from time to time talaga nag-update talaga yun.
1: Yes.
0: Kamusta ka na diyan? Maganda ka ba ngayon? Pwede ba makasinghot ng amoy mo ngayon? Mga ganon. Tatanungin mo, hindi ba nababasa yung mo?
1: Mm-hmm.
0: Yung hita mo? Kasi ang init eh. Ganon ba?
2: Sana all.
0: Mga ganon na mga discarte dapat gawin mo. Correct. Para mas lalong masasarapan yung mga ka-textmate mo.
2: Wow.
0: Oo nga, totoo yun.
1: Lang. Oo.
0: Nakapaglagay ka na ba ng deodorant sa kilikilob? Pwede ba maamoy yung kilikili mo? Ganon.
1: Yeah.
0: Gusto mo, amuyin ko yung kilikili mo, amuyin mo rin yung hita ko. Ganon.
1: Naka-PH ka na ba? Diba?
0: Bakit, ano ba yung diskarte mo sa babae pag nagtitext kayo or nagtatawagan? Mga ano-ano ba yung tinatanong mo?
2: Kung lila sila makipag-meet nung tapos naghanap sila ng Facebook, sabi ko, nakita niya na sa live kay Troy, sabi ko.
0: Hindi ganun. Hindi ganun na i-ano mo na nakita sa live ko. Dapat pag nagihingi ng Facebook account mo, kasi kayo naman yung nag-uusap, bigay mo kaagad.
1: Oo.
0: Huwag mo nang palawigin pa yung istoryahanay nyo. Bigay mo na kaagad yung Facebook account mo.
2: Sige. Eh, ngayong Sabado 3, maano ko na mapayos ng cellphone ko eh.
0: Ah, wala ka pa, wala ka pang cellphone pala.
2: Naulog 'di ba yung Troy sa ano, sa second floor, sa yung ginagawa ng building, naulog siya.
0: Oh, sino?
1: Wow, mataas pa yung nahulugan niya.
0: Sino yung tatanga-tanga diyan?
2: Yung cellphone.
0: Oh, really?
1: Oh.
0: Wala kasing buhay yung cellphone eh. So, hindi pwede yung cellphone maging tanga. Yung siguro yung ano, umahawak.
1: Yung gumagamit.
0: So, paano yun? Ah, kasi iningan ka ng ano, Facebook account mo, hindi mo nabigay kasi sira yung cellphone mo, tama?
2: Oo.
0: Ayun. So, ganun yun.
1: Sa susunod, hawakan mo mahigpit yung cellphone mo.
0: Oh, hawakan mo.
1: Yung parang nag-ano ka.
0: Kasi pag hindi yan naka, ano, pag hindi yan nakadikit yung itlog mo, nahulog din yan siguro. Black-white?
2: Ah, sige, Troy. Update ka ako, Troy, sa mga Sunday sa'yo kung pupunta ako dun sa, ano, ang iyakong radyo, ha. Katawagal ako.
0: Ay, mag-update talaga. Parang,
1: talaga lang, ha.
0: Parang mapapasubo ako nito, ha. Parang maka-message ako kay manager, ha.
1: Mabuti ka pa, mapasubo.
0: Bakit gusto mo yon?
1: Ako, kailan niya isubo.
0: Parang mapasubo ako nito, parang makasabi ako nito, Boss Manager, magandang umaga, baka pwedeng makahingi ng radyo para sa aming kaibigan na walang kwenta na taga Mandurriao. Paano yan eh, aalis ka na din pala, hindi mo yun magagamit doon kasi ilo-ilo lang yun.
2: Ay, sabi ni Boss, nagbago yung ano ni Boss, sabi niya tapusin na itong project na to kasi dalawang palapag daw ito pala to. Oh. Ay, bali, back to back siya. Back-to-back na dalawang palapag.
0: Okay, kailan ba magtatapos yung ano nyo, yung project nyo, hanggang taong ano?
2: Baka matagal po, mga buti pa ng mga 1 year.
0: Oh, sige. Ano, mapa-plug ka ulit ng number eh. Wala ka namang touchscreen dyan. Oo. Paano yan?
2: Kaya nga, sige, mag-update na ako to sa, ano, sa Sunday.
0: Sige, kasi message ko rin si, ano, si manager natin na mag-ano tayo. Magpapaalam tayo na magbibigay tayo ng radio para sa'yo, ha? Thank you, ah.
2: Okay, salamat, Troy.
0: Bye-bye.
2: Pwede maka-request, Troy.
0: O kanta, anong title?
2: Yung Labis na Nasaktan, ah.
0: Labis na nasaktan ako. Ay, ewan ko sa'yo. Salamat, ha? Black-white, white-black.
2: Sige, Troy.
0: Bye-bye. Oh, may caller tayo sa line number 1. Good evening. Tagalog din ba ito?
3: No, it's Ilonggo.
0: Oh,
1: you're Ilonggo.
0: That's good.
1: Yes. How are you?
3: Fine, sir.
0: Oh, fine.
1: Oh,
0: what kind of fine? It's alfine fine. Or condensada or
1: refined sugar?
0: Refined sugar.
3: Powdered.
0: Powdered. Oh,
1: so you are very refined.
0: What a fine. Oh, may I know
3: it
0: your name?
3: It will last long. You're... More or less, it will last long, sir. Con founder.
0: Oh, really?
1: Oh.
0: Your name, please.
3: Jan, sir.
0: Jan
3: from... Mayingagaw, sir, for request.
0: Jan. Our friend from Muliluni.
1: Yes.
0: In Iloilo City.
1: Okay. Yeah, that's it.
3: If you could play Air Supplies, Young Love.
0: Wow. There's a lot of supplies, huh? Air Supplies. It's Air Supplies.
1: Yes. In Ilonggo, Manog Bulkit.
0: The title, what's the title of the song? It's Young Love, right?
3: Yeah.
0: Oh, we're adult love now.
1: Yes.
0: We're not young. So,
3: at heart only.
0: Yeah. I agree with you. Young at heart, but we are old.
1: You want to...
3: Old enough.
1: You want to hear the new version of Young Love?
0: You want?
3: Yeah, oh. I'll try.
0: Just listen.
1: Yeah. That's sa aming bahay, tapos sinabi niya, Tuyang.
0: Layo.
3: Kung gagawin ko sa verse,
0: Habi ko kung ano, hindi ay ganda nga version. No! December is fast approaching.
1: Yes!
0: Today is 14th of July 2026. But yeah, later on, Christmas is September. In the air. Yeah.
1: Yes.
0: We've got we've got July, August. We've got 2 months more to go, or 1.5 months. We'll be
1: bear months already.
0: No, we'll be stepping on the bear months.
1: Yes, that's it.
0: So, December is fast approaching, my friend. So, what gift you want or do you want this coming Christmas?
3: A gift of love.
0: Oh, it's a song again. It's a song again.
1: Do you want the version of Nora Honor?
0: Yes, do you want?
3: Okay.
0: Oh, sige. Sing it. Sing it. The gift.
1: This is the gift of love I give to you.
0: That's all?
1: That's all.
0: Ew.
1: Pelikula na ni Nora.
3: It's much better if you can play Bette Midler's version.
1: Bette Midler?
0: Bette Midler?
1: Ayaw mo kay ano?
0: A gift of love. Bette Midler.
1: Yes. Ayaw mo kay Betty LaFia?
0: We have my one true friend and Wind Beneath My Wings. Oh. So what's your request?
3: That's nice.
0: So what's your request? It's from a distance, gift of love, my one true friend, or Wind Beneath My Wings?
3: Any of the song you have mentioned will do.
0: But I'm sorry, we will not to play that because later on will be the sign of spill. You know sign of spill? You know sign of spill? We have come to the day's end.
1: And followed by Pabansang Awit.
0: Yes, the baby.
3: Yeah.
1: I could play it tomorrow in my program.
0: What's again? It's program or program?
1: Program.
0: It's program. Yeah. Well, your request granted. The song is Gift of Love by Bette Midler. Is it okay to you?
1: Give me the gift.
3: It's very okay, sir.
0: All right. So thank you.
1: Thank you so much.
0: Thank you for calling, and see you around.
3: Okay.
1: And do send us more dollars because we have no English anymore.
3: More power to your program. Yes.
0: Thank you so much, my friend John from Molilone, Iloilo City.
3: You're welcome.
0: Goodbye to you. It's 40 minutes after 11 o'clock. Our show is
1: dead. Ending. Our show is dead.
0: We'll alive tomorrow, same time.
1: Yes.
0: Yeah, from 9 to 12 midnight, it's Phone Pal. My name is Troy Tisoy.
1: And my name is Dolphy Langka.
0: Thank you so much to all the technical partners along the road.
1: Ano daw si Barryman ni Loba?
0: And to all the station managers of all XFM stations in Negros and Panay, and to our big boss, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, thank you so much. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night, everyone. Bye.
4: XFM. Hala, ka-exciting! XFM. XFM.
5: After you go, I can catch

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
14: Aray ko.
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diri yo.
6: Ay, dali na.

0: Instant Plus Herbal Oil.
1: Geniable yun, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Chronic pain,
6: ang sakit.
5: Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assisted pain, tangkalang pain, fast and safe. Assisted pain, if symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain, mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
3: X.

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si Mang mga kabudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong maggabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ah, dali na.

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Iba ganyan efekto siya kung sa Sister Pain.
3: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
0: Exit.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kag gibala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Get ready, Cebu!
8: The biggest and most colorful running event of the year is here.
7: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
8: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
7: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle recycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prices.
8: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
7: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
8: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
7: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
9: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
10: Kung vitamin C, tandaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang Baybay Rojasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Madayat na kubuwas ah.
15: XFM.
16: Patropa mo.
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting na oras sa XFM Philippines last 4, Jess na sa aga.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo
2: sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Panguna, mata na!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Good morning! Bugtaw, bango na, aga na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Manyag nga nga katropa, exciting Pilipinas na, Miyerkules, petsa 15 sa bulan sang Hulyo. Daw kasano lang tunga-tunga na kita sa bulan sang Hulyo. Kamusta nga ton nga aga? Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club?
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Sa ton nga mga drivers nga aga pa nagalaray sa mga dalanon dire sa ton sa syudad kaga probinsya sang Iloilo. Bango na, aga na! Liwat kita nga magapangalaga na tub-tub kita sa takna ng alas 5:30 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon. Mga follow-up reports sa aton siling nga mga katropa reporters. Kamusta nga aton siling nga aga, manaya-naya nga aton siling nga bugtaw sa mga estudyante ginikanan. Ang aton siling nga mga negosyante sa nagakalailain nga mga merkado publiko. Sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo, aga pa nagabangon sa aton sa ning mga taga palamatin sa magilikanan nga aga pa nagadigamo kay may mga klase ang aton nga mga estudyante. Welcome dire sa Miyerkules nga edisyon sa pagpangalagad sang exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting.
0: Sa pangalan sa gihapon sa inyo sining regular anchor katropang Alvin Dines Arabang, ako naman ang inyo talos nga lagad katropang Mario Hilonggo. Maga pangalagad kita tubtob sa takna nga alas 5:30. Sa kinandan sa aton nga matag palamati ang masaminaton nga pag panumdom sa aton sining mga katropa sa aton nga pagbugtaw, hindi kita makalipat nga mag pangamuyo sa pagpasalamat sa aton sining nga mahal nga Ginoo nga nakatulog kita sang mahamu o kagabi, nakabugtaw kita sa subong nga kaagahon. Kag sa aton sining pagbugtaw, panibag-o nga bugay kag panibag-o naman nga paglaom, bisan sa simple lang nga tinaga nga thank you Lord. Makapasalamat kita sa aton sining nga mahal nga Ginoo sa tanan-tanan nga mga bugay. Naton sining ama na agom kag maagom pa lang sa matag adlaw nga tanan. Mabatian kita mga katropa sa frequency nga 100.7 megahertz sa dial sa inyong radio, yara kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita mga katropa sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton nga mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow. Anduan naton kag mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Sa YouTube channel naton, sarang maninyo kita makita kag mabatian pinagi sa pag-like kag subscribe sa aton siling YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Sa mga overseas sa Filipino workers, oy kamusta nga aton siling mga tagpalamati? Sa mga listeners naton abroad nga nagapamati via XFM Radio Network nga application, 24/7 inyo kita mabatian no sa aton sini nga mga katropa, and sarang man kamo maka react sa aton sini nga mga topiko nga ginatalakay dire sa XFM 100.7 Iloilo pinagi sa pagkomentar no pagcomment sa aton nga Facebook live sa XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Exciting Pilipinas.
2: Pilipinas!
0: Sa aton nga mga katropa, bauti madamo kita sa mga balita kaga impormasyon no, nga dapat paghatagan sa update sa aton sila nga matag palamati di natural sa balita national ang pagsunod naton sa ikalimang adlaw sa impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte. Sa din na kagabi, do gabi na to natapos na to pang Alex. Kaya natulugan ako pag mata ko ang gahambal na kagabi to do si si Attorney Kapunan no, at the same time ti may press con man no ang defense panel no, sa aton siling mga katropa. But ang update sa aton siling mga tagpalmati sa impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte, gin pahayag sa prosecution na panel pinagi sa kay Attorney Lorna Kapunan nga ang prosecution panel hindi na pag-ipresentar sa bilang witness sa sa subong katropang Alex ang isa sa mga ginmensyonar nilang supposed to be maga-witness kuntani sa subong inadlaw no, subong adlaw ang impeachment trial, gin-anunsyar nila na hindi na nila pag-ipresentar ang witness nga si Attorney Sulaika Lopez nga chief of staff no ni Vice President Sara Duterte, and also hindi naman nila pag-presentar si Captain Belinda Bello no, so hindi na nila pag-presentar ini ang gin pahayag sa prosecution panel pinagi sa kay Attorney Lorna Kapunan sa aton sini nga matag palamati, and ti sa part sa defense panel gin pahayag man sa ilang spokesperson nga si Attorney Michael Pua amo ni ang spokesperson sa defense panel ati wala nila gina-expectar ang strategy o kon tikang sang prosecution na panel sa hindi na pag-presentar sang duha sidik ka mga witnesses nga naka-schedule supposed to be nga iga-presentar sa impeachment trial, kundi nga ang pinakaulihi to amo to ang regional director sang NBI sa BARM no, katropang Alex. So isa ini sa mga development no sa aton sila nga mga taga palamati. Ara may portion dira katropang Alex mo si Attorney Lorna Kapunan sa pag kumpirmar nga hindi na nila pag asalang hindi na nila pag ipresentar sa witness stand si Attorney Sulaika Lopez and subong man si Captain Belinda Bello no, sa aton sa nga mga taga palamati. Kita mo na katropang Alex DJ Patulugin. Ara, ipabati tabi katropang Alex. Portion mala na, no? Gamay malang ari ang confirmation sang prosecution panel pinagi sa kay Attorney Lorna Kapunan nga nagkakumpirma nga din na pag-i-presentar katropang Alex.
3: Press lang po ako dun sa issue po ng ma'am.
0: Yes press
3: po. Will it be disadvantageous po for the prosecution team kung ipepresent pa po si Attorney Kapunan since na-establish na po yung... si Attorney Lopez.
4: Huwag niya naman i-present si Attorney Kapunan.
3: Sorry, si Attorney Lopez po sa witness stand.
4: No, as a matter of fact, this is not a PM, but in our pre-trial order, nakalista.
3: But for the
4: in our
3: other
4: pre-trial order, she is listed in some other article.
3: So, sa article lang po na grave threats and inciting to sedition po siya tinanggal. Pero it remains po sa iba pa pong article. So, pwede pa po siyang maipatawag Sa iba pa pong article, tama po ba?
4: Well, in the pre-trial order, kasi nasa pre-trial brief namin yun, ano, ng prosecution, at minention rin yan sa pre-trial order. So, it will be a matter of discussion with the public prosecutors when and if Attorney Lopez will be presented for some other article. Kasi she is really listed as a witness.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: So, nabatian mga katropa ang portion sa impeachment no, or confirmation ni Attorney Lorna Kapunan diri sa aton sinikapag panglagad courtesy ito sa DCR8 sa katropang Alex no, sa aton sinikapag mga tag palamati. Lasa 4:21 na sa aga sa aton sinikapag pangalagad sa pihak nga bahin kagabi katropang Alex ang Balot Island sa Rangani Davao Occidental ginatayog sa magnitude 6.5 nga linog at around 11:49 way man sa kalupaan katropang Alex sa aton sa ring matag palamati but sa aton sa ring mga katropa 6.5 no bisan sa kadagatan man katropang Alex pero mabatsyagan man sa Gyapon ang pagtayog sa ibang siring lugar like for example ang isa sa mga makabatsyag dira base sa ano batsyagan nga intensity nabatsyagan ang intensity 5 sa Kiamba sa Rangani, intensity 4 sa Malapatan, Maasin, Maitom sa Rangani, General Santos City sa Tupi, Kagasuman sa Tiboli, South Cotabato. Intensity 3 naman sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon na sa Rangani, Santo Niño, South Cotabato. Nabatsyagan man ang intensity 2 sa City sa Roja City Capiz, Magsaysay, Davao del Sur, Banga, Tampakan and Sorala sa South Cotabato, Palimbang, Libak, Kalamansig kag Bagumbayan sa Sultan Kudarat. Samtang intensity 1 naman ang nabatsyagan sa Kidapawan City sa Cotabato, City of Digos sa Davao del Sur, Norala South Cotabato, Esperanza, Isulan and President Quirino sa Sultan Kudarat. Ini base sa ginpagwa nga advisory sang Feebox siring magnitude 6.5 nga linog nga nabatsyagan kagabi dito sa Balot Island Municipality of Sarangani sa Davao Occidental.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Las 4:24 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad oy sa mga nagabugtaw na sa aton sa mga tagpalamati na katimpla na kamuda sa inyo sa mga kape. Katropang Alex, sa aton sa mga kauturan nga bagula na kabangon, nakainit na kamus ang tubig da. O nakainit na kamus ang tubig da, mga pe, kita sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang kape nga bagay sa mga gwapo kagabagay sa mga gwapa. Mga pita, kapbots, nakatimpla ka na da sa imo nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ini ang may mangosteen o kon santon, may moringa o kon malunggay, may spirulina, may turmeric, may garlic, real coffee beans, and gindugangan sang glutathione and collagen. Amon yung kape nga healthy, yeah. Magpangapi ka man lang sang synthetic nga kape nga pagkatapos mo pangapi, gasakit ang ulo mo. Hindi ka katulog, gataas ang imo nga acidity level, gataas ang imo nga sugar level, isli ninyo ang inyo nga kape. Pangapi ka mo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. And remember nga ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang iyang sweetener sini is stevia. sa aton sila nga mga katropa. So, parang hindi lang sila nga makapangape ka mo, kundi may health benefits pa ka mo nga makuha, plus nagagwapo kag nagagwapa ka mo. Santol Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Magduwa sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kung gusto nyo araman ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga original, no? Ang kape nga caffeine, ang may aroma sang kape pero wala sang caffeine. Kay soya ang iyang ingredients. Ang ingredients niya mangosteen, santon, moringa, malunggay or kag subuman ang soya extract. Sa mga may hormonal imbalances, mayon eh. Bisan bata, pwede ka pangapi ah. Bata, tigulang, matambok, maniwang, balog, kag binayaan, pwede ah. Santon Plus Coffee Mix, may Ice of Labon nga makabuling sa pagbalanse sa body hormones sa aton siling alawas. Ilabi na sa mga kababainhan nga may hormonal imbalances kag sa mga kalalaki na naman nga mayara sa prostatitis o kung paghubag sa prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And ang premium D3 coffee mix, ang kape nga para sa mga diabetison. May mangosteen o consanton, real coffee beans, vitamin D3 kag stevia ang sweetener. Wala asang tendency nga mag-shoot up ang imong sugar level. Di kung gusto nyo sang sabor gid yang kape, kape gid yang original ba? No? Gindugangan lang sang asang vitamin D3, premium D3 coffee mix. Available ini mga katropa sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, generic kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee, kag sa Lazada, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. 4:27 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa piyak nga bahin sa balita lokal sa aton sini nga mga katropa kon ang Balot Island dito sa Sarangani, Davao Occidental ang ginatayog sang magnitude 6.5 nga linog diri sa aton sa Dumangas, Iloilo, Dumangas, duwa kasunod-sunod nga mga linog ang nabatsyagan man at around 8:52 and 8:59 kagabi. Sa din ang unang pag nabatsyagan ng pagtayog sang linog sa Banwa sang Dumangas at around 8:52 magnitude 1.2 and 8:59 kagabi magnitude 1.3. Do kadamo sa mga ano no? Katropang Alex no? Sunod-sunod nga mga pagtayog mabatsyagan naton ati ang 1.2 kag 1.3 nga magdichon ni katropang Alex although nga daw makabatsyag ka ba siguro pero daw hindi gid tanto no kung i-compare mo sa magnitude 6.5 nga linog nga mabatsyagan mo. No, may pagtayog no kapin pa dito sa Mindanao nga ang iban way paganito kabangon katropang Alex sa pagtayog sang linog to nang epicenter ti sa General Santos di bla ginbayo pag ito sila sang mabaskog nga ulan although nga habagat pero ti ginpabaskog sang nagdigat nga semana sang bagyo nga si Inday. Why pa sila kabangon, ha? Sunod-sunod nga mga ano ni nga mga pagliya tayog ang ilas rin nga nabatsyagan dito. Di pangamuyon talang dire sa aton, di lang niya katropang Alex, ha? Kaya ang pabangkot sila kung matabo, no? What if, abi? Kwan lang kung sa mga hambal pa sa mga katigulangan, puwera lang, puwera sulay lang katropang Alex. Ang pamangkos na dira, ano kita ka preparado? Although nga may mga makita kita nga may mga earthquake drill. No, may ara sa mga pag preparasyon man prote kon golpe kong kaisabla kato pang Alex, no? Kaya ang kalamidad yun, di mo niya mapulong mo. Amo nang sila nga dapat sa tanan nga tiyempo, mangin preparado kita.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Last 4:30 na nga ton oras sa diray sa ton nga pagpangalagad sa pihak nga bahin sa iban nga mga balita, lokal mga katropa. Standby ka, katropa Romel, kay dugay-dugay mag-check makita sa dugang pa nga mga sitwasyon. Kag-update siguro sa mga balita sa ton sa mga tagpalamati. Kahapon sang aga, katropang Alex, mayara sa nga call center agent nga gin-snatch ang iya sa ring gin-snatch ang iya sa ring dala dira sa may Diversion Road sakop sa Barangay Bulilaw sa distrito sang Mandoriao. Do medyo dako-dako man to gawa ang nakuha, no, sa aton sa ring mga taga palamati katropang Alex. Pero libugulo na ton nga daw nagbalik naman ni ang operasyon sang mga pamatanon. Nagligad din daw na dula na ni katropang Alex mo. Ha? Pero subong mayara naman, no? Kapero dira sa may Diversion Road, ti ang Diversion Road nga dante ara da ang strata. Ti sa strata, da nabuda mo na da sa managa-occupy nga mga call center sa ni katropang Alex. And damo sa mga nagatrabaho da nga mga call center agents. Ti ang nabiktima niyo call center agent basi kon ma alabot naton karon ng hepe sang police station number 10 do sakop na da sang police station number 10 kay ang report mga katropa isa sa tatlo ka mga minor di edad nga nag snatch sa call center agent na dakpan sang aton sa dinga makatapos ang police daw pila tong edad ya daw 16 years old.
2: Exciting Pilipinas! Exciting
0: So basi malabot ta nagkiro ng hipeda, no? Sang police station number 10 as to sa update mga katropa sa pang snatch, no, sang tatlo ka mga minor di edad. Last 4:33 sa aton oras sa pihak nga bahin mga katropa sa iban pa nga mga balita. Aryo, dira manigapon sa Diversion Road katropang Alex na kuhaan sang video footage ang mga nagasakay sa motorsiklo nga nagapinalumba. Ano? Drag race? Katropang Alex? Diversion Road? Te, ang Diversion Road, katropang Alex, hindi pa sila yung gabi, ha? Ining mga nagapanag-iabla kung kaisa sa motorsiklo, matyagan mo daw iladalan. Kita mo na. Lang tawabla, o? Na! Adlawon, katropang Alex, ha? Datong magpadalagan sila sang ila ng mga motorsiklo. Datong ila iadalan. Nga daw, waibla nagabatsyag nga may iban nga mga salakyan nga nagaagi, may mga motor nga nagaagi, may mga tao nga nagalakat. Okay man lang ni ko na ilalang kaugalingon ma-aksidente, bla. Kita mo na. Ay, hindi gali kagao na. Sanag lang ang suga. Kaya ti sanag ang diversion. Ti ang diversion sa aton sila nga mga tagpalamati. Ang iba dito ni sa may Bulong Weste, katropang Alexo. Sa Kabugawsor, pakadto sa Banuas ang Pabia. Ti Aria, dira sa diversion. Ti magluwas nga ang diversion, masanag. Dur-diritso pa na katropang Alex kag sa aton sila nga mga tagpalamati ang dalanda. Magluwas nga masanag malapad dur-diritso, no? Sa aton sila nga mga tagpalamati iti sa mga nagapanag-iya sa motor na daw pamatsyagan mo daw iladalan, no? May tanikon kamo lang man maksidente, bla. Waya sang iban nga madalasa kamuda No, waya, way ka mo sa may madalasa nga nagatabok, wala ka mo sa may madalasa nga nagamotorsiklo man, or way ka mo sa may madalasa nga iban nga mga salakyan. Buta nung utok sa mga anong ni man? Sikat ka tropang Alex? No, pasikat na may motor mo? Oh, lang tawaan nyo bala? Oh, lago pa na ng mga motor. Te, namitan ka mo sinaya? Oh, namitan ka mo nga daw pamatsyagan nyo racing truck yang dalan nga daw kamulang yang tag-iyas na da?
2: Exciting Filipina!
0: Dayaw ko sa mga tao, no? Hindi mo gid kong kaisama, ano ah? Hindi mo gid kong kaisama pulong katropang Alex. Ang tawag sini si Ilaya, bi mo kon ano? Hambog. Pasikat. Hambog, pasikat na amo ning bagay si Ila, sa Ilay tawag mo kon ano ang LTO. Abe sila won tabe. Hindi gani ang taga Iloilo City Traffic Transportation and Management Office. Be? Ipakita abi ang announce na dire. May mga CCTV man ada katropang Alex, no? Hindi bala? Tila ba laban kay posted man sa social media ni. Te base kon makita sa mga taga Land Transportation Office or sa ngaton sila nga mga pulis. Parang matagaan leksyon nga daw pamatsyagan nyo daw ilalang iandalan daw atong daway na sila blay nagapanumdom lang maiban pa nga mga salakyan nga nagaagi da or may mga tao nga nagalakbay da. Kung gusto nyo magpasikat dito ka mo sa mga lugar blang wala tao bla, no? Hindi ka mo makadisturbo sa trapiko bla katropang Alex, no? Ay, mga hambog ng mga tao. Bala na mo nami ang inyo nga mga motorsiklo. Bala na mo nga mahal ang inyo nga mga motorsiklo. Na, no klaseng tao. Tapos kung ma-aksidente gani. Inulsol man, kung sa bagay sa hambal nila ang paginulsol ko na as always ara sa ulihim. Why man sa paginulsol nga ara sa una sa masami ang paginulsol ka tropang Alex ara gidaya permi sa ulihi bandang huli ko nang kilala ko pa pambalon bla. Last 4:38 na ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa exciting Pilipinas. Para sa inyo nga mga reaksyon, opinion, mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Kay Roy Escorpiso, sir, good morning. Happy listening lang and also good morning man sa kay Ana Marila Villa Castor. Good morning, happy listening. Salamat sa pag-monitor dere sa XFM 100.7 na Iloilo. Ay Jols Espinosa, hinlo, Jols! Kamusta na kay Jun Lizada, Jun? Kamusta na kay Kagawad Rodrigo Montaño? Aga pa niya nagabugtaw si Kagawad Rodrigo Montaño. Also, good morning man sa kay Katropang Rodolfo Dilapos. Kamusta ang biyahe, sir? Ang aton nga coordinator sa XFM Taxi Patrollers. Aton sila nga mga XFM Taxi Patrollers. Kamusta ang money market naton? Kabay pa nga naka-boundary na? Ginansya na? Good morning man and happy listening dira sa Barangay Katropa Kapihan sa Molo kay Kapbots Florentine. Kapbots, kamusta man nagapangapi da? Kalaban, nanda nga nagapangapi lasingko na mudamo nagapangapi sa Kapihan sa Molo. Saan ang galing fiesta sa Molo man? Basta sila nga July blamo, July 26 or basta daw third Sunday, basta subong dira sa plaza katropang Alex mo damo na da, subong gutok na da. No, sa Barangay Katropa Kapihan sa Molo, good morning kay Kap Patok Kimsing, Kay Kap Ising Villanueva. Kap, kamusta ang Kap Ising Pansit Mulo? Mamahaw ka Biyernes, makaong ka Biyernes, Sabado ka payag utumon mo. Ang energy Kap, grabe. Kap Ising Villanueva. Good morning, happy listening. Diri sa aton nga pagpakalagad. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy, bugtaw ka na da. Ah, kay Marie Helen, kagawad Helen Mortel, bugtaw na. Dira sa Maymay sa Bukuhan. Kay Sir Jimmy Berdin Charisma, kay Mrs. Nyada. Kay Babin Kanayunan. Good morning, happy listening. Sa mga taga Petron Gasoline Station, dira sa Quintinsalas and Caltex Gas Station, dira sa Tabok Subaharo. Good morning. Kay Nong Nunong sa Kakanya, good morning. Happy listening lang kay Nong Hendry Drilon. Kay Mrs. Junette Drilon, good morning. Happy listening. Salamat gid sa pag monitor diri sa aton sini nga pag apangalagan. Last 4:41 na ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagan. Dugay kay mga check kita sa situation reports ng aton sini nga patrol with katropang Romel Paklibar. Dire sa exciting Pilipinas, pero dire kita anayo sa aton sini nga mga tag palamati katropang Alex. Dire kita sa maayo nga balita kay ang National Anti-Poverty Council o kon NAPCE nagpahayag nga ang poverty incidence dire sa aton sa Iloilo City nagnubo. Nagnubo in the sense nga sa record sang NAPCE nagapakita nga nagnubo sang 2.3% ang poverty incidence sa Iloilo City sang 2023 halin sa 3.3% sang nagligad nga 2021. So, kulang taon naton ang data nagapakita nga sang 2021 after COVID gini katropang Alex. And 3.3% kung i-compare mo sa 2023 nga 2.3%. Ini ang ginapahayag mga katropa sang National Anti-Poverty Council o kon NAPCE secretary nga si secretary Lopi Santos III na nakabangon na ang ekonomiya sang Iloilo City after sang COVID-19 nga pandemic. Magluwas mga katropa sa syudad sang Iloilo, sa Iloilo City, nagnubo man ang poverty incidence sa probinsya sang Iloilo halin sa 17.8% sang 2021, nagnubo ko nagpanaog siya sa sang 2023 nga nayara sa 15.2% according sa NAPCE and sa bilog ng Western Visayas. Sa data sang NAPCE nagapakita nga ang Region 6 nagnubo man ang poverty incidence sa 17 or halin sa 17% nagpanaog sa 13.7% sang 2023. Tiya mo nang maayo nga balita katropang Alex. Ay ti halos sang 2020 abi a COVID time pa na katropang Alex mo no. So 2021 medyo taas pa siya, nagtaas pa, pero sang 2023 at least nakabawi. Nakabawi ang ekonomiya sang Iloilo City, not only sang Iloilo City, Iloilo province and Region 6 as a whole.
2: Exciting Pilipinas!
0: At least, no? Mayo nga balita. Hindi lang sila yung tanan nga malaing nga balita. Balitaan taman sa mayo nga balita. Katropang Alex, ha? Pero ang pamangkot sila direy katropang Alex. Kay ang data sang NAPCE, nagnubo ang poverty incidence sa Dirisaton sa Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo ang pamangkot na batyagan bala sang aton sini nga mga ordinaryong Juan de la Cruz.
2: Exciting
0: Ato pang Alex, nabatsyagan sang ordinaryo nga Juan de la Cruz ang pagnubo sang poverty incidence diri sa aton sa Region 6, syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Amo ina ang isa kadako nga pamangkot. Ha, kay ti

0: ang domino effect na ako nakabawi ang ekonomiya sang ang ekonomiya tinatural ang balaklon debla no ang employment Lex no amo na ang iyang domino effect kon nakabawi ang ekonomiya sang Region 6 kagati natural ang negosyo katropang Alex eh no ang negosyo damo sa mga negosyo nga nag-open no so amo na ang mga domino effect niya no sa aton sa nga mga taga palamati last 4:47 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad standby katropang Romel kaya i-check tanay ang naka-standby nga report with katropang Febi Boards Tibor Morales nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Sa Domingo, mapasundayag ang mga barangay officials dere sa Iloilo Sports Complex. Expected nga magatambong sa Liga Day according sa kay Liga President Amalia Dibuque, mga dira sa more than 15,000 ka mga barangay officials halin sa 1,721 barangays dere sa province of Iloilo. De ang Iloilo Police Provincial Office kag ang Iloilo City Police Office maga-deploy sang 130 ka mga pulis alin sa ICPO kag IPPO iga-deploy sa Iloilo Sports Complex sa during sa Liga Day. Katropa mo sa balita, katropang Febi Boards Tibor Morales. Live report.
1: 130 ka mga pulis ang i-deploy sa Iloilo City Police Office kag Iloilo Police Provincial Office sa paghiwaton nga Liga Day sa Hulyo 19. Ang programa hiwaton sa Iloilo Sports Complex ginpayag ni Liga President Honorable Amalia Victoria Dibuque ginimbitar si Presidente Bongbong Marcos nga amo ang guest of honor apang hindi ini makaabot. Apang nagpadala lang ini sang sulata ang managkonfirma nga magatambong sa programa si National Liga Presidenta Maria Katrina Jessica D. kag Mayor Francis Zamora sang San Juan. First District Congresswoman Janet Garin, Second District Congresswoman Catherine Joyce Gorsita, Third District Congressman Lawrence Defensor, Fourth District Congressman Ferdinand Perds Biron, Fifth District Congressman Binky Tupas, Usuag Ilonggo Party List Representative Juduang kag DILG Provincial Director Dino Punsarana. Maumpisa ang programa alas 9 sa aga pagis sa mensahe ni Liga President Amalia Victoria Dibuque, magahatagman sang inspirational message si Governor Arturo Defensor Jr., Vice Governor Lian Dibuque kag mga congressman. Kabahin sa programa ang ceremonial distribution sang 200,000 pesos sa barangay nga bawat barangay makinabang program halin sa presidente. May ara para pol kagga pakontesta sa bida ka Liga Showdown kag magaperforman ang banda nga River Maya.
2: Langga nga mga barangay officials nga magkadto sa July 19. I am so excited to see you. If this is gonna be our annual Liga Day celebration. So, I'm really excited to see everyone. May ano lang ako nga, obviously, ang aton yung sports complex, hindi pa makakater kay kadamo gin sa aton. Let's just practice a little bit patience, nga hindi kita dali-dali makapungko dayon. But we will try our best, kami as an organizing team, to make this experience a fun day for everyone.
1: Si Liga President Amalia Victoria Dibuque ang inigabalita ng Diyolong Sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Mix Plus Premium D3, Kang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo ako si Katropang PBB, Borj Tibon Morales, XFM News. Live report.
3: Exciting Pilipinas!
0: Lasa 4:50 na ang aton oras. Thank you kay katropang Febi Boards Tibor Morales. Report nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Nagdulong sa aton oras lasa 4:50 na sa aga. Good morning sa kay Ma'am Mary Recabar. Blessed Wednesday morning, Sir Mario. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Halin sa kay Ma'am Mary Recabar. Good morning, Mama. Also, good morning man sa kay Ma'am Lucille Capio, kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Good morning man sa kay Ma'am Kisuna Ramin, kay Maninay Grace sa Madar-

0: sa Israel. Good morning. Happy listening lang. Salamat gid sa pag-monitor dire sa XFM 100.7 na Iloilo. I-like, i-share kag i-follow ang aton siring Facebook page, no? And mag-comment para mabasahan naton ang inyo siring mga mensahe dire sa XFM 100.7 Iloilo. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon, balita lokal aton siring pagtutukan sa aton siring pagbalik, ma-break kami ani kag to pang Alex, ha? Sa aton siling pagpangalagad ka dasig sa aton siling oras ka to pang Alex daw kulang. Last 4 ko nagsugod, butwa ko last 4:52 na. Exciting feeling. Sige, mabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ang aton siling mga commercials. Sa please stand by
1: XFM.
2: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
6: Santon Coffee Mix.
5: Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable.
7: VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
8: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki. Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM.
17: Katropa mo!
16: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Las 4:56 sa atong oras sa pabalik sa atong pagpangalaga diri sa Exciting Pilipinas. Gasabat si Paring Boy Mortel. Niya bugtaw na ko di pre. Ate, good morning landa no sa kay Paring Boy no. Mortel sa Vince Barbershop and kay number one kagawad Helen Mortel sa Ungka Haro. Good morning, happy listening lang. Katropang Romel Paclibar, check abinaton ang sitwasyon. Bao, grabe ni katropang Romel ang sa diversion nga daw ano naman, drag race sa mga motorsiklo. Ah, and dulun say diversion ng aton balita ato para belaw. Ah, kay may minor di dad man nga nagpang snatch gali kapon sang agada. Check ta si katropang Romel Paclibar sa patrol. Live report. Katropang Romel sa report. Good morning.
3: May nadisgrasya di
2: ko. Oh, tayo man mo.
3: Di na. Sa barangay San Jose.
2: Ah, San Jose.
3: Sa distrito sang Arevalo. Arevalo Elementary School kung magpakatikaw sa Banosang Uton. Mga minor di edad ni naman katropang Mario. Wow. Apat ni sila.
2: Motorsiklo man?
3: Pero nakamotor. Nakamotor. Pero do sila ni ang suspect sa mga naga-parking diri nga mga motor, nga mga tricycle bala, nga nagapaihi balador. Ginasaypo nila ang mga motor, nakuhaan nila gasolina. So posible nga dumay nakamutik sa ila, dumay nakakita nga doon nagkapanghunting sila bala sang tawag ni kutsilyo.
2: Uh-huh.
3: Oo.
2: Amo nang sila nga libot-libot kung may chansa.
3: Labaning.
2: Lagaw-lagaw kung may chansa nakaw.
3: So ang problema, kay dugin laga sila.
2: Uh-huh.
3: Nakabunggo sila sa tricycle sa kilid sa eskulahan.
2: Uh-huh.
3: Te isa diri ang arisubong sa ambulansya sang Iloilo City Emergency Responders. Tapos ang iban doon nakapalagyo kay apat sila. Ang nag-ang kasanay sa motorsiklo katropang Mario.
2: Pila ka bilog, pila ka motor katropang Romel?
3: Isa lang.
2: Isa ka motor, apat sila nag-ang kasanay.
3: Oo.
2: Ang motor way malabot.
3: Oo, why? Ang motor nakabunggo sa ano sa
2: So binayaan siya sa mga upod niya.
3: Binayaan sa mga upod niya. Kasi siya may pila siya sa ulo. Puro ni tanan taga minor, mga minor de edad, pero ang address do Boulevard kag Kalaparan. Address nila katropang Mario. Arebla si nanay. Nay, paano itong tabuki na? Ano nakita mo?
4: Napatulong namon di kina. Ang kabakaan nga apat sa bilaw, dito na sila sa may tubang sa madre. May tricycle. Pero na isa kabata, nakita ko nang daan mo sa tricycle. Abi, kuya, kung nagkapahiwai lang. Kaya ang tatlo, naging istorya, naging pinagawa nay. Pagbalik ko din, ang hinto to, huwag yung bata, kung malaki, ang hinto ko lang tawagin sa atin, Cristo, kung may tao na. Kaya na niya, na pagbalik ko din, niya nakikita mo kung apa, kaya kami ko, okay, huwag ako to. Pakad to sila ko sa utong. Ugaling, kaya dira na siya sa may Santos, niya sa Nuse, bumalik sila. Pagbalik nila, yung ulanan nila, ang kabataan, na nga nagkasamba, ginagbuyan nila kutsilyo.
3: Ginahanting nila, be?
4: Ginahabogin nila sa mong sinay. Talagba. Kasi mga kutsilyong ginapanghabog
2: nila. Delikado rin naman na.
4: Kaya mga kabataan, wala sang minaigo. Pagbaboy. Karon, siyempre, nagsilod ang kabataan. Dinalikan nila, pagbalik nila, ginahantat nila ang kabataan na nagsilod na dito. Niya, guwakamuda, dalikamude, dalikasagwa. Di wais laguro, kabaloy, kung anong dalas ng kabataan, so, ginahaboy sila. Pagkaboy sa ila, bumalik sa subong sina, at saan nabukot sila sa may tricycle. Muna nagbululagay sila tanan. Di karon, ang driver na, binabukong na sa isaya kaupod, ng dalawang tani, hindi na siya kahalin.
3: Hindi siya kahalin. Sa motor, sa nakabunggo ang tricycle.
4: Hindi na siya kahalin. Nag-asiko.
3: Ang tricycle rin, nagpa-parking na nagadaan.
4: Oo, nagpa-parking na nagadaan. Ikaroon ano na makabataan, tumabalo, sila ko hindi na pagbasli. Painan ko sila, amo ko sumulong.
3: Ang mga kabataan, taga-diregito diya?
4: Taga-diregito yan, kabataan siya.
3: So ang anong kamatuwag, gano'n sila ang suspect na nagpang-siphon sa mga motorde, mga tricycle, mga parking?
4: Mayari, di ka nung kaginang ang kabataan, di ba? Mayari, di ka nung kinang may nakita nga, kinagal nila kung paano nagkasalina.
3: So sila man nagyakot?
4: sa amo na yun.
3: So, si Kapani?
4: Yung kuhan sa kapataan, kung tindog ka, bala man nila mabalik ng kapataan, kita nila itong nagsakay sa motor na apat, wala man nila yung tando. Kundi, ang motor, bumalik rin, pagbalik ya, ang motor yung habuyan sila ko sinyo, siyempre, ikaw mabalos ka.
3: Pero ginkuhan nila, ginbalik nila ng mga kapataan, kaya tinadakpan sila sa mga kapataan.
4: Ang mga kapataan, no?
3: Support talaga din yung taga-bata. Po, ini sila, yata ganyan gini sila.
4: Bati, ito na kalakaran.
3: Pero ang tatlo to, din sila nagpakadto.
4: Pupunta siya sa tricycle to, pakadto siya dito.
3: Sakay sa tricycle.
4: Nagdana lang sila, nagdinalagan lang, wala sa sakay sa tricycle, kaya ang motor nila mga dinalan nila.
3: So, pakadto sa plaza?
4: Pakadto siya sa plaza.
3: Ano ganyan hayo ka na
4: eh? Eating.
3: Eating?
2: Sidewalk, bendor na eh?
3: Eating. Hindi, oo, sidewalk. Baligyas ang kape, katibla kape. Kasi kung kagahon, may mga nagbaligyas ang isda. Di ba, katapang Mario? Dari sa kilid. Isda, kaga Otanondo, night market nila. Dari sa Arevalo. So, timing gate nga ari di siya. Pag namon nanitisyahan ang daan nila, nga doon nagkabalik-balik, di ba? Ang apat ka mga minor de edad nga nagasakay sa motorsiklo. Tapos, nakita ginman sila sa mga kabataan nga do may ginasaypon sila. That's why ginbalikan nila itong mga kabataan dere naging panghunting sang kutsilyo. So karon kayo
2: may mga kutsilyo nga dala ha?
3: Oo, kutsilyo nga dala. Mga minor do la. So ginhangkat niya itong mga kabataan dere. So nagbalik ang mga kabataan, ginlaga sila. Tabunggo sila dere sa motor, sa tricycle na naka-park dere sa kilid sang eskwelahan katropang Mario.
2: Oo. Te ang isa sa apat katropa Romel amo nang ginabulong subong sa ambulansya si Ray sir. Ambulansya
3: siya kay ginahulat pa ginakontak pang pamilya.
2: Te para mabalaan ta na kung taga diin na.
3: Oo. Ang initial information nga nakuha naton diri is do kalaparan.
2: Kalaparan. Te kun kalaparan na gapamati subong sa aton si
3: Kagawad
2: Rodrigo Montaño. Oo. Kagawad. Ah, base ko na may contact ni sa pamilya be. Base ko makuha mo da kay i-relate to kay Gagawad Rodrigo Montaño.
3: Oh, bata pa ni Dol. Gamay nga bata.
2: Mga pila edad?
3: Ang ginabanta diri is
2: 15.
3: Oo. Do 15 ang estimate lang na kay ni why pag hindi makamangkot abi kay may pila siya sa ulo. Ang siyang nabilin nga naga
2: ginbayaan siya sa upod niya. Ang mga upod niya ng palagyo.
3: Lagyo, pagkanto sa Plaza Arevalo, lagan lang.
2: Grabe,
3: pero may information nga ang nagdalalagan itong mga kabataan, nakasakay ko na sila sa tricycle dari sa may plaza, going to Kalaparan. So, try to subong apagitaon itong tricycle para malocate kung di niya gindulong, baladol. Ang itong mga kabataan, kaya may doon may mga pilas man ito kuno mo. Kaya...
2: Naksident eh man.
3: Oo, ayaw mo ba ito siyempre ulupot sila. Posible may mga bagras. May mga bagras to sila. Kag doon may information nga may mga kapilasan sila katropang Mario.
2: Challenge sa man isa ton, sila nga ICPO, katropa Romel. Like kay, kay natabo, kapariyos na eh. Kahapon may mga minor de edad man nga involved sa snatching. Tatlo man to kabilog. Tapos, ti, subong ang kagaw na rin naman, no? Ito damo sa mga minor de edad nga nagalagaw, wow. Police sa Colonel Wilbert Parilla, sir?
3: Oo, tingala ding tanod gani, nga ang motor ni, ang tricycle ni, sino ito ginawa, ni Mokong, nga nakapark dire, huwag nagasolina.
2: Ito yung salig-salig, salig-salig ka pa mo yan, nga halimbawa, be, salig-salig ka katropa Romel, no? Sa gabi, nagtugong ka, full tank. Ito yung salig-salig, nga pagkaaga, may gamiton ka, kay puno full tank ni mo motor mo.
3: Oo.
2: Ako magamon nga istorya ka, Tropa Romel, di masaligan ni ang pagbilin-bilin sa mga motor ni.
3: Di laban-laban yung Tropa Mario. Ito, di ka labanan ding daan sa mga nag-park. Di ang sa kilid sa karsada, blang, wala pala sa mga parking area. Mga tricycle, blang, nagabiyahe tricycle, e-bike, di sa kilid sa karsada. So, amo na ding i-target nila. Although, ati masana, git man, pero grabing isog sa mga kabataan, Tropa Mario.
2: Oo. Oh. Te, amakon mo bala, 15 anyos ha, konsundo na ton katropa Romel, kahapon may insidente nga snatching. Te, subong ang kagahon naman, kabataan, minor de edad naman, involved na, na-aksidente lang sila, Pero ang ilay nga target, ya libot-libot. Lagaw-lagaw, kung may chance, ya nakaw mo.
3: Oo.
2: Te, ICPO, mano kita ka dyan.
3: Te, puro tanan mga minor de edad ang involved, idol. Abot lang kung gina sa pupo man ni sila ka ginabantayan man sila sing ila sining mga ginikanan.
2: Oo. Oh.
3: Te mga money oras alas 3 sa kagahon. Hindi pa niya tiguluhan sang
2: kag-isa pa nagapatuman sang curfew for minors ang syudad.
3: Oo. Oh.
2: Last just hasta las 4 sa kagahon na.
3: Oo. Oh.
2: Te may curfew for minors kita tapos libre kag gabarumbada yung mga minor de edad.
3: Oo. Tapos di, may isip pa may mga dala sila yung mga kutsilyo.
2: Oo.
3: Tapos,
2: ang isa pa na.
3: Kung may naigo.
2: Oo. Kag ko na lang alangon mo ng katropa Romel, hindi na magdala sang kutsilyo kung hindi way plano magpamuno na.
3: Oo. Hindi na recover ng kutsilyo.
2: Oo.
3: Check ito may nakita ka kutsilyo. Laba, kutsilyo ito, lo.
2: Mga pila? Anong kalabaons na?
3: Hello? Stainless? Amo na kutsilyo nila, sir?
5: Oo, ano?
3: Ba, mga lapit isa ka, ano, kapi?
2: Ba?
3: Walang pulo.
2: Grabe ba?
3: Oo.
2: Di na recover?
3: Di mo na recover, sir? Adri lang sa kilid lang sa
2: kilid kersada
3: na tubahan nila guro.
2: Subot silingon nga ang hambal to kay nasa interviewe mo. Ang nagabit-bit sila sa kutsilyo. Araw-araw may ebidensya ho.
3: Oo, tiyo mo ni na recover sa ato sininga tanat commander. Diri sa kilid. Adri na nakita sa kilid kitsang tubahan. Nila ito pang Mario. Ano kayo kato pang Alex? Kato pang Alex, napasa ko na
2: daan. Ay, abaw!
3: Mga...
2: Hindi gali basta-basta. Hindi ni basta-basta, katropa Romel.
3: Oo.
2: Kaya daw gin...
3: Talong pang punta.
2: Oo. Oh, pag isa pa, daw hungod niya nga gin, ano gijaw? Gin ubra gijaw lang, ano? Daw pang du. Daw pang du. Do bla?
3: Gani, oo.
2: Oh. Oo. Oh.
3: Ang manikin mong guan man nila, sir?
5: Alani.
3: Ma ego it. Ang tricycle gid mo na tricycle gid mo na. Dira sa kay ego gid. So kayti may mga kita may mga dugo pa diri sa kilid sang gutter bala kami naka park nga motor man kag tricycle katra pang Mario mo.
2: Mm.
3: So diri na recover man sa unhan lang ang kutsilyo. Nga muna isa sa mga kutsilyo eh sa mga minor de edad katrapang Mario abot lang ang mga gipang haboy nila at yung kutsilyo kung sino nakapulot sa mga kabataan dol
2: kaya muna
3: isubong ginahulat yapon direk kag ginatry nga pangitaon ang pamilya sa sining minor de edad nga risubong sa ambulansya sang ICER para nga madala ni sa ospital kay ginbutangan ng isang bandage ang isining ulo kag ginahatagan sa first aid sa aton sining mga
2: minor ang pilas niya katropa Romel di maging tama
3: sa
2: ka
3: sa ulo
2: no?
3: Gina-oxygen sa kasi sumundi yung
2: ginahap
3: dako pilas niya sir dako kung pilas
2: ay sus
3: pilak-bilog-pilak isa malang.
2: Di dapat makuntak ng ginikanan niya.
3: Oo.
2: Makuntak so, ang pamilya na.
3: Commander, nakuntak mo ito yung pamilya?
5: Ang bot mo siya, kung makuntak ka.
3: Oo. Gani, hindi ito dati rin, no? Palaparan.
2: Ate, gapmati. Gawad! Gagawad, si Gagawad, Rodrigo Montaño, gapamati. Di ba, si kung, galigay, wag kitabi idea kung ano ang anos na, kung dadiin nga suna na, kay lapad ba ng kalaparan na ribalobi mo?
3: Gani. Oo, kalaparan.
2: Kay kung mabalaan na ton, kung ano ang pangalan sa nanay niya na, kag, bisan oferte, di tama na malawag, kay minor de edad, bisan sa suna lang, kag off-air, ma-relay naton kay kagawad Rodrigo Montaño to ang pangalan, no?
3: Gani. Ang iyang dogdi?
2: Para makatuan sa pamilya da.
3: Oo, kay naka-jersey niya sa All-Star mo. All-Star Kalaparan.
2: Ah.
3: Ang jersey niya. Basketball jersey. Amo nang ginasoksok niya katapang Mario Blue nga jersey.
2: Hmm.
3: Ang soksok niya. So nag-pull out na subong ang taga-Icer. Tapos sa pangitaon to nila sa Kalaparan.
2: Hmm.
3: Ang pamilya sang
2: aramad na si kagawad Rodrigo Montaño. Oo. Aktibo ng kagawad sang barangay Kalaparan. Aramad na si kagawad Alan Ilanggos, di gani si kagawad Tony Iturriaga, bla?
3: Oo.
2: Mga aktibo ng mga opisyal sa barangay sang Kalaparan.
3: Yes. So nag-pull out na to. So depende ni karon sa investigador sa mga
2: Bow. Iguon
3: ka. Investigator.
2: Kato pa Ramel, iguon ka list na masito kas na.
3: Laban ni. Guro mga sobra isa ka pulgada ang Kalaparon sang ano sang
2: at talong pa sang punta.
3: Tapos gin paputi gidol ha.
2: Paputi
3: gin baid gin nga puti baid. Sa punta. Oo. Sa isahon ka lang na kung machambahan ka kag dumidyo doy malas di malas ka
2: gawa masido ka
3: ati laban laban madisgrasya agin ka naman mm. Pala
2: okay te challenge naman sa ato sa makatapos ang pulis na sunod sunod na rin yung mga insidente
3: o involve mga minor de edad
2: minor de edad te kapon sa kagaon not saying may lang tong isa sa tatlo na dakpan sa diversion barangay Bulilaw te akin naman o minor de edad naman eh.
3: Oo. Oh. Eh, ang mga nagkakarira-karira, di ba si minor de edad? Pag ipinigay ko pa
2: rin tapos sa
3: Lunes.
2: Tapos sa Lunes, Katropa Romel, during sa press briefing sa PRO6, si Bida na Manila to. Namun yung ginimo namon, gina-id-gidaton, namun something monabla, Bida na Manila to sa press briefing sa
3: natingala ko pala dol, doon halos kalabanan sa mga involved sa kinawatay. Agil na mo maski sa diin lang ng mga kabanuhanan sa probinsya
2: minor
3: de edad
2: nagapakita lang na nga hindi maidid ang pag-implementar sa curfew for minors eh
3: dumduman mo to sa naligyan niya din ganito hindi ba ko na sila mapriso
2: kung
3: kinilog nila to bala tong
2: atong sa may takloban
3: kung madakpan sila hindi ba sila mapriso tingilan ko na sila pangawat. Ang pamakot anong solusyon sina para nga matap na
2: si number one ang ginikanan sila dapat among may responsable gide pero magluwas sa ginikanan ang primary gidya is ginikanan ikaduhada di ang pag maidid nga pag implementar sang curfew for minors in coordination ang police kag ang barangay
3: pero sini kay ina ti kung may lang gani kay hindi may nakatukki bala ang mga kabataan nga nagasaypon galay sila sa mga nakapark diri nga mga motorsiklo kag tricycle diri sa tawag ni ang Arevalo kay ti ang mga ang gidila nila masaypon dol ang mga scooter nga motor dol mo
2: kay ti tago yang
3: gasolina mga tanki nga mga motor
2: nga exposed
3: pwede makakas ang hose kag i-open ang tanke ati wala gid bilin eh ubos sa nila
2: salig-salig kas nakatropa Robel nga ay
3: tapos may ang pinakamasakit na kung may emerensya ka gulpe bala
2: na amo nang delikado da
3: delikado. Kag itulod mo lang pala imo nga okay lang kung may arang may kilala ka nga may pwede sakyan dayon pero kung wala at laban-laban na alang-alang kag ito pang Mario eh.
2: Te, sa pulista, kamusta?
3: Sige na. Napangita pa subong sang pulis, ang apat, ang tatlo gali.
2: Mm.
3: Ka mga upod sang minor de edad kag pang Mario.
2: Okay.
3: So subong medyo sulusanaaw na ang panahon dol. Pero do gapon init. Dali sa subong laban-laban may init naman ni subong katropa Mario.
2: Ati may managani para nga magmalang atol ni Nabhana.
3: Oo, sabagay.
2: Wala mo mga tigasin kita yang adaan?
3: Ato natural an.
2: Mga tigasin kita yan. Sino gigitabi ang hindi tigasin?
3: Oo, sabagay. Pero sa imo, Ikaw malang masunod sa palainyo mo.
2: Ah, ibulag! Ibulag ang puti sa dikolor.
3: Ako sa balay, ako may isog sa balay. Ako, Wising may nagpangisog-isog sa balay, idol mo. Paghambal ko sukad, sukad ako na yun. Hindi na. So po si Lingon, wala na may
2: pasang niyo. Mas may labaw pa ya sa aton niya. Kay sa aton yang dua ya, sa aton yang tatlo ni si Katropang Alex ya, kita yang mga huluwaran mo.
3: Oh, natural la.
2: Oh, galing sa punta, may ininit lang.
3: Hindi, ang bugnaw lang. Uy, natandaan, buhok. Tapos mo pag itong ininit. Uy, nabili.
2: Ano-ano mo lang ano-ano mo lang kiniskisan kami, no?
3: Oo, ano. Sige lang, ha? Ano pa, lakapang mga nagabiyahing yung mga salakyan. Dari sa syudad sa Iloilo. Nanila ko itong ina sa Diversion Road, kina to. Kung may mga nagkarira-karira to pala. Pero may nakasunbay nga pulis to.
2: Ati, kuha na lang na ya. Reaksyon na lang na ya kito pa, Romel. At yung mga kupalon, kaga mga padayaw nga mga tagiya sa motorsiklo, to ka nagkakarira to sa may diversyon.
3: Tapos doon, hindi pala magpahigad. Kung naka... Kung nakalagan sa tunga sa kasada, bla.
2: Angay
3: hindi
2: sila
3: pa na magpahigad.
2: Angay ni sila sa tikon.
3: Sa gaidan ng medyo daan-daan blang
2: ano lang to abla do mga tikalon blang daw matyagan mo daw iladalan bla
3: tapos may naga dagan pa na akong isa may motor pa na akong dagan ng isa dol nga gakod yan tabutso
2: te abi ko na gani may antay ano kita din
3: gani antay makler ordinance natabo Manila nga do ay may lookout di sila nga natabo Manila wala pulis kay mong padagat ha
2: buli lang sa pulis na bat ginabantayan nila
3: batayan nila although nga lapit manda ang police station number 10 te nagarubing
2: nagarubing man yung pulis ha
3: si Migota Ivan Lopez o dada na assign mo te akong kaysa dada na siya standby sa atopang sa strata gate para sa pagbantay pero tingala kung
2: ati ba si kung buli man lang yan sang patrol yung nabantayan niya sa mga mga turutuntun eh
3: makita mo ginman ang mabalaan mo man kung may patrol ang naka-park
2: kaya ka-blinker mo ka-blinker puso gata eh pero sa unang malas pa lang may nagakwa na
3: kita mo
2: may naga ano ganina
3: mo kalibot balot galing kay Intel
2: mga atik mula katropa Romela
3: gani
2: mga atik mga atikon mga tupalon
3: Good morning lang kay Cap Boss Florentente. Why lang ta nakapaninda kay?
2: Sige na lang. Patanag. Sige lang, okay lang.
3: Boss lang ta maninda.
2: Boss lang ta maninda. Total, buwas sa ano ta sa haro ta buwas maninda.
3: Maninda ta buwas sa may tinda sa haro. Kay namo na ta balikya po.
2: Saan jo tim sa Romanao?
3: Ahoy kaso, a maninda ta gapo.
2: Kadla si Alex, oh. Ato pang Alex, te. Anong mayong balita?
3: Galuwa. Sige, wait, duty man, hindi ata, boss.
2: Oh, palsa. Kita pa ya.
3: Mga huluwaran. Mga
2: huluwaran tayo. Din ang lalaban. Kay kami ang manglaba.
3: Ang kaldero din.
2: Kay kami mahugas.
3: Ay, udang, matigang ko.
2: Sato niya, wais na problema. Wais na laban, kiti, may bayo man kita, pero gamay lang.
3: Gamay lang.
2: Hindi mo sila magtigang, kaya mas na trigangon. Gakaom na ta kayo nung nunong.
3: Ano, minaw mo das bong nong? Good morning lang sa mga listeners kay Kapot Sprinten kay sa mga taga-barangay Katropa na Katropa Mariao, good morning.
2: Good morning na da.
3: Kay Long Henry Delon, dagali sa likod sa Iloilo Terminal Public Market. Kay Mrs. niya, good morning. Sa mga taga 3S, Itery na, good morning man Katropa Mariao.
2: Dara sa may, ano pag hindi, just the win, Itery?
3: Aga pa na sila ka luto kag nami mga luto nila dul kay iti ang mga modernized jeep kung kay sabla dira naka grahe sa ingot nila dira nagakaon kag mga hauler mga truck Dala sa Balabag, Cubito, Tuot, Katarpang, Mario.
2: Oo.
3: Sa kay Mayay Bukuhan, good morning.
2: Oo.
3: Sa kay Manang,
2: nag-apit ko to kapon.
3: Oo. Good morning, man. Kainong Lidoy, good morning, man.
2: Oo, kainong Lidoy, da.
3: Kainong Nonong, good morning. Sa mga taga-Lumbuyan, sa Nokin, good morning, man, Katarpang, Mario. Sa Batakan Boys, da, good morning, kinato, kay Timmy Lai, kay Pokemon, kay Mamaiba, good morning. Sa Ayubo, kag-bye-bye family. Kay nung boy, kay Nanay Toto, good morning. Kay Kagawa, Jojo Banyaria, good morning, man. Kay Kano Balasoto. Kay Security Guard, Bongbong at Chanova.
2: Jyotia
3: Subong. Gamonitor, gini siya. Grabe nga monitor, yas. Tapos sa kay Katropang Ira mo. Sinkuway, ba? Sinkuway ka na lang, imo ka duty. Kag mamati ka na lang radyo.
2: Di, may radyo, man, ti dala sa duty. Oh,
3: sa bagay, oh. Dako man na tawhay man ng guard house nila Katupang Maria. Sitwasyon kag sitwasyon sa siyudad sang ililig na tulong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Ililo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
6: Live report.
7: Exciting Pilipinas.
2: Thank you, Katropa Romel Paklibar, nagdulong sa aton oras sa 5:22 ang aton oras sa diri sa XFM 100.7 Iloilo. Iningabahin sa aton nga pagpakalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga suplemento ginakabig naton di Ultimate Trio because ang iya sini nga mga epekto to nga mabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mayara sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Para malikawan nato ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aprobado sang Food and Drugs Administration kag ini ang ginakabig nga dako nga epekto sa aton sa kayong lawas because ang iya sa nga mga health benefits sa lima ka mga ingredients. So Santon na Plus Gold Herbal Capsule opda naton sang Santon na Vitamin C, ang alkaline based kag nanasilig ka vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. Amo ning perfect combination and ang Premium D3. Ang Premium D3 nga mayara sang vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract, may all antibiotic effect nga may kapasidad nga patyo niya mga bakterya o kon viruses nga ara sa aton sini nga lawas. Para sa subong at chimpo, daan, budlay magkabalatian ka, pero yuto dito sa Metro Manila, Katropang Alex, si Mayor Isko Moreno, gani Katropang Alex, do, ginagkabalaka, to siya kay Gasaka, kuno ang kaso sa COVID-19, to sa Manila, no? So, ti ang mga sintomas ni mga ubo, sipon, nga daw ala, ginatrangkaso kabla ka tropang Alex para may pambato ka kay prevention is better than cure, mas mayugid nga may ara ka sa ginatumar, no? Magtumar kita sang Santon na Vitamin C, Santon na Plus Gold Herbal Capsule kag Premium D3 mga katropa. Ini ang aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal naton sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown na Hotel. Exciting. Available man online sa TikTok, Shopee kag sa Lazada. Pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. And diraban sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown na Hotel. Kaya dira mabakal ninyo ang mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa. So tumar kita, no? Sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. And libre dira ang konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Kadira si Dr. Ray Impinado nga ton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant. Bukas sila halin Domingo, tob-tob Biyernes 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Ang inyo ibayad, idugang nyo na lang bakal sa mga suplemento sa Yes to Health Incorporated. no? Sa aton sa dingamatag panamati. Yes, 12 Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. And kung nagka-problema ka mo sa inyo sa dingamata nga nag-kurap-kurap na, nagaburo ng inyo pananawan, tumari ka mo sa Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus sa mayarasang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig. Agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sa katarata, glaucoma, kagatiridium. Ang Vision X Plus, aprobado sa Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide. 5:26 sa aton oras sa aton sini nga pagpangalagad. Samtang sa iban nga mga balita, katropang Alex nagpadulong or personal nga nagpadulong sa Butuan City si Chief Operating Officer sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CONCHESA. CEO Mark Lapid agod bisitahon ang si Tatay Rogelio nga may diferensya sa iya sa ding mata matapos ginpaidalom sa operasyon ang iya mata padayon nga naginaatubang ni Tatay Rogelio ang pagpanghangkat sa mga balaklon nga bulong kag iban pa nga kinanglanon agod lubos pa nga mag-ayo sa iya sa ding operasyon. Kaupod ang iya amay nga si Senator Lito Lapid, personal nga ginhatag ni Mark Lapid ang iya bulig at pinansyal para makabulig sa mga galastuhon sa pagbakal sa nga bulong kag iban pang kinanglanon adlaw-adlaw sang pasyente. Suno kay Mark Lapid, handom niya nga magaganhagan ang kabudlay nga ginapangatubang ni Tatay Rogelio pinagi sa paghatag sang bisan gamay nga bulig pinansyal kag mapabatyag nga may tawo nga nagabulig sa iya sa tion sang iya pagkinahanglan. Si Mark Lapid ang nagapamuno sa karon sang sa CHESA, ang ahensya nga nagapanguna sa pagpauswag sang infrastruktura para sa turismo sa pungsod. Sa idalom sang iya liderato, madinalagon nga napatuman ang mga nagakalain-lain nga mga proyekto kapareho sa rehabilitasyon, kag pagpatahom sa mga airport, kag pagkonstruct sa mga hyperbaric chamber para sa mga diving destination, pagpatahom sang pasilidad sa mga tourist site kag iban pang mga proyekto nga may tinutuyo nga pabaskugon ang turismo kag panangabuian sa mga nagakalain-lain nga parte sang pungso.
8: Exciting Pilipinas!
9: Exciting Pilipinas!
2: 5:28 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad katropang Alex. It's turbo time na. Hindi na ako magpasobra katropang Alex kay karon. it's turbo time na. Turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men himo sa magaglabuwas sa ganibas kog kakon nakaturbo ka. Sa pangalan sa aton sa nga technical partner katropang Alex Saspa. Standby sa masunod nga programa ang The Secrets of Health. Magasunod sa dili gid lang madugay. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si Katropang Mario Hilongo, XFM News.
10: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa atin pong programa. At syempre, katuwang po natin mga kaibigan, ang atin pong Yes to Health Incorporated at ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So, mga kababayan natin dyan, na lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagaya dyan ang atin pong ultimate trio, mga kababayan, ha? Para makasigurado na ang atin pong pangangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng impeksyon na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan po yung mga lingkod sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ang atin pong numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang pakikinig po.
4: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Syempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado na ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayon pong araw na ito.
3: Sa mga kababayan po natin, ano, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakaloob natin ito ng libre, ha? Kasi mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang po mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit, mga kaibigan, na inyo po nararanasan at iba, Dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot, ano? Mm-hmm. Na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyo pong mga karamdaman, ha? At i-like nyo po, i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po natin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto, at ganyan rin sa mga announcements po natin mga kaibigan, ha. Pwede rin kayo mag-post dyan mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipaabot sa atin pong kumpanya, mga kababayan, ha. At huwag nyo kalimutan, ha, mga kaibigan, na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makahilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Bisitahan, puntahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo ha, Linggo hanggang Biyernes po yan mga kaibigan. At araw-araw eh nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic na gagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bili na rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Secret of Health, Health in Info.
3: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo mga kaibigan. No? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection mga kasama. No? O sa Pilipinas na itala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
4: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. Ano? Kilala ito sa tawag na candidiasis, na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari, ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhi po ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito lalo na sa mga kababaihan kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano, na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang mga pangangati, yan, na most commonly ay nire-reklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan ito. Ang mga sanhi po nito ay yun nga sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alam niyo, antibiotic, pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit dito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay isang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka at di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Mm-hmm. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. Mm-hmm. Ano? Pag immunocompromised tayo, or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano, paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So, ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection? Pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae, lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine that, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po, ano, na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito, lalo sa ating mga kababaihan.
3: Mm-hmm. Sabahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din, ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng sakit. Na yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas ayon, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad, doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para bigyan po, ano, ng sakto o karampatang lunas ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya, lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection, ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit talaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga, ano, sex organs, ano? O pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Bas, kadalasan talaga yung nakakaranas ito is mga kababaihan po. So, mas magdobli ingat sa atin po mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? So, huwag pong kalimutan yung atin pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naitutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Kaya puntahan na. Sige, Doc.
4: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyug ang nilalagay.
3: Yun,
4: ang langis ng nyug ay may lauric acid, may mololaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problemang ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
3: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, yan, ang atin pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Ay, bagay tayong patuloy sa mga kababayan natin. If meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bago!
5: Kasi Cathy, tapos kong naglabhalos, hindi ko na mabuhat ang kutsara kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang pananakit at pangahap na take ako ng Premium D3 ulit ulit ako
1: mas
5: sa nerve.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.

0: tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Doon sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito, no? Ito naman eh, walang pinipili po mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa inyong pong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. At yun nabanggit ni Doc kanina, yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Syempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo kung magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Kaya nakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At yung huwag niyo pong kalimutan, na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung nila, yung protection din nila. Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina, Doc, nagiging resistant yung mga virus or mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ganung katangian po nila.
1: Oo, kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So may mga yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun, no?
0: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, talagang yan yung yan yung work talaga niya, napuksain, palabasin, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At ang atin pong Santone Plus Gold, na meron po yan siya mga content, isa na dyan yung garlic, ha, na very yan siya, malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama, no? So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom, Doc, ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
1: Maganda na yung 1 capsule 3 times a day, especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mm-hmm. mas

0: Ganda na po yun, ano? At doon naman sa mga talaga medyo may medyo mataas yung level ng kanilang problema, eh pwede nyo i-doble, ano? 2 capsules 3 times a day.
1: Ayun.
0: Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
1: Oh. Okay, ha? So, ayan, sa mga kabayan po natin, at huwag kayong magkapawalan yan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, ano? Oh, kasi kahit sino, pwede po makainom yan. Basta nakakalunok na, ano? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Yes to Health Clinic, puntahan po mga kaibigan para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo nang iniinda na mga karamdaman. Kung matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? O, dahil po sa pagpapakonsulta, eh dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap naman maghula-hula. Minsan, Dok, yung iba, eh kay Dr. Google umaasa. Which is mahirap po, mga kaibigan, kasi minsan yung symptoms na naramdaman nyo pag ginugel nyo, nako, ay ang dami na makikita ng mga causes.
0: Kaya minsan makikita mo depressed na, stressed na. Anong nangyari? Eh tinignan ko yung symptom ko sa ano, eh malala pala. Kaya wag pong ganun, kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga commonly lifestyle-related na disease.
1: At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan, no? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak, no? Na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Tulad din itong isang texter natin, Dok, ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Sambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, no, na magkaroon tayo ng clinic doon, ano? Pero tingnan po natin, ano? Sambales to.
0: Sambales.
1: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa ano, Isabela. or pwede rin sa Quezon City. Pero sa Zambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Doc, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Mm. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
0: Nakausad na kayo.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan.
1: Oo.
0: Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
1: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan. Ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take. Ano? Especially, nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar, para mabalanse yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganun din sa mga kababayan natin, nagsasuffer ano, sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama. Ano? Ayun, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Nako mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan. Ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. At yung fatty liver din, Doc, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT. After ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang, Doc, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
0: Oh, kasi hindi naman pwedeng hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man doon sa dalawang yon, ay may solusyon, mga kaibigan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi huwag niyong tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Diba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling. Even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
1: Mm-hmm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Kooperasyon, hindi po operasyon na mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan, para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman. Ha? Okay, sa mga kababayan po natin, huwag niyo pong kalimutan na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Doc, nakon, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may maiwan ka, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana ipatuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong Banday Kalusugan, Doc Algie Bacla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
1: Thank you, Doc. Ayan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Masamang talaga paalam, mga kaibigan, hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama, mga kababayan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ayon pong dalangin, ang Panginoon Uwam kapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
5: X FM.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: X FM.
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: kaya't magsantun.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang katrapamo station, Lasa East, Jess.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita sa Aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Miyerkules, Hulyo 15, 2020. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Kag katropang Janzin Crisostomo.
0: Sa headline, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, ikadawang witness ng prosecution, madamo sang wala na sabat para sa assessment ni Nay Congressman Junjun Tupas nga nakagilid prosecutor sa impeachment defense. Abansin na sa ikapat nga adlaw sa trial sa obserbasyon ni Tupas.
1: Prosecution, kinahanglan nga magpatigayon sang redirect examination pagkatapos sang cross-examination sang defense bangon sa mga inconsistencies sang ikadawang witness sa pag-assess ni Nay Congressman Junjun Tupas nga nakaagi lead prosecutor sa impeachment.
0: Defense gina-drive sa ikapat nga adlaw sa impeachment ang point nga kontrolado sang presidente ang tanan suno kaya ni Congressman Junjun Tupas.
1: Depensa may general denial sa ila sabat sa impeachment trial sa obserbasyon ni Nay Congressman Junjun Tupas.
0: Drugstore sa Infante Molo nasunog.
1: Duha ka driver pilason sang nagbungguanay ang ilang ginasakyan niya motorsiklo sa Kalinog.
0: PWD nga menor de edad nahulog sa suba sa naligingagabi sa barangay Nabitasan, Lagares, nagapabilin nga mising.
1: Peso Iloilo, magahiwat sang Mega Job Fair sa Hulyo 16.
0: Pagkawat sang helmet sa motor nga nagapark sa tubang sang UP Iloilo na capture sang CCTV.
1: Panday nga ginpahayag hubog nga naglumpas sa suba sa barangay Hibaw-an, Santa Barbara, Iloilo, nakit-an sa barangay Bitoon, Haro.
0: Kag Visayas Grid, liwat na ginpaidanom sa yellow alert. Headlines naman, balita national. Defense nagmanifest ngang witness ang prosecution ang hindi responsive sa ila palamang kutanon bilang kabahin sa cross-examination sa ikalimang adlaw sa impeachment trial.
1: Presiding Officer Cheese Escudero naglibog ang ulo sa pamangkot sang depensa kay Attorney Lotok angos sa statement ni VP Sara sang Nobyembre 2024.
0: Pag-mentionar sa prosecution angos sa grado nga nakuha sang Vice President sa board exam ginsaway ni Senator Cheese Escudero.
1: Samtang Mayor Pulong Duterte una nga nag-mention sang tinaga nga Romanov.
0: Witness nga si Attorney Lutok kinkumpirmar nga grave threats is a felony amuman ang inciting to sedition.
1: Senator Judge Alan Peter Cayetano gintumod ang punto kung nga ana threatened sanday PBBM kag iya asawa nga si former former Speaker Romualdez kun wala man ini sang plano nga patyon si VP Sara.
0: Premature conclusions ang sa ginaligar pamahog sa pamilya Marcos kag Duterte ginpal o kung na ginapalikawan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
1: Senator Judge Pia Cayetano ginpamangkot ang prosecution depensa kag ang testigo kung paano nila masiling nga grave threat ang isa ka pahayag.
0: Side remarks sa depensa ginsaway ni Presiding Officer Cheese Escudero.
1: OVP Chief of Staff Zulaika Lopez kag House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda hindi na pag-ipresentar sang prosekusyon.
0: Arrest warrant bato kay Attorney Livy Baligod gin-issue bangod sa kasong cyber libel.
1: Pag-appoint kay former Budget Secretary Amina Pangandaman bilang chair kag CEO sang state-owned Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines gin-depensahan sang Malacanang.
0: Net satisfaction rating ni PBBM yara sa 38% sa ikaduhang quarter sang tuig. Headlines naman, balita international. Presyo sang gatong magataas sa 9% sa sunod sa isa ka bulan matapos ang matapos nga nagpabutyag ang US nga ila barikidahan ang kabugusan nga Iranian coastline.
1: Samtang 28 patay, 25 sa critical na kondisyon matapos na nagluntad nga sunog sa bar sa Thailand.
0: Entertainment news, netizens ginkilig sang ginharana ni James Reid si Catherine Bernardo.
1: Sa balita sa sports, Filipino tennis ace Alex Ayala ginpasidunggan sa Malacanang matapos sa makasaysayan nga pagpasakop sa Wimbledon.
0: Kagsad an extra wow balita, critically endangered nga Philippine eagle nga ginatake sa mga amo na salbar sa indigenous farmer sa Bukidnon. Lasa is 15 mga katropan sa haron sa detalye sa mga nagapanguna ng balita lokal. Local News. Nagatindog bilang corroborative witness si Attorney Jeremy Lutok, ang Regional Director sa National Bureau of Investigation for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nga mo ang kinuhang witness ang prosecution sa impeachment trial but kay Vice President Duterte. Iniyang base sa assessment ni Congressman Junjun Tupas nga naka-lead prosecutor sa impeachment. Ang role ni Lutok amo ang pag-corroborate sa statement sa unang witness nga si National Bureau of Investigation Senior Agent and Digital Forensic Expert John Mark Kalilong. Abang sa observasyon ni Tupas nga madamo inisang wala na sabat kag sa ginpatayon nga cross-examination madamo inisang mga inconsistencies kangay nga ini ang hindi on top sa isang sitwasyon. Ang sa investigasyon nga ila giniwo sa tumay kang tanan sa mga utterances ni Duterte batok sa presidente kag sa pamilya sini. Samtang sabahin naman sa procedural nga kinahanglan ni presiding officer Senator Judge Cheese Escudero nga mag-take control sa sitwasyon bungod kun kaisa ang nag-take control amo ang mga councils. Dugang ni Tupas nga kung basehan ang mga natabo sa ikapat nga adlaw sing trial, abansi ang defense rin, nahimo nila ang ilat trabaho.
2: May continuation karon sang cross-examination, pero si Attorney Lotok is only a corroborative witness. So, i-corroborate yan itong gin-present. Halos pareho lang sila sang una witness. Pero do kadamo, well, at least sa akon, ha? Do kadambo sang wala yung masabat kahapon, no? And upon cross-examination, may mga inconsistencies man. And it seems na daw hindi siya on top of the situation with respect to the investigation, considering na siya ang chief sang cybercrime division at the time. So, sa procedural naman, siguro kinahanglan din ni presiding officer Jesus Cordero take control of the situation because sometimes tugak take control ang mga council.
3: Oho.
2: So, tapos siguro kaduka hinay siya mag-rule. And I think he should rule.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Congressman Junjun Tupas nga nakagilid prosecutor sa impeachment.
1: Sa kaangot nga balita lokal sa assessment ni Anay Congressman Junjun Tupas nga nakaagi lead prosecutor sa impeachment trial, nagakinahanglan nga magpatigayon sang redirect examination ang prosecution team matapos ang patigayon nga cross-examination sang defense sa ilay kaduwa nga witness inibangod sa madamo nga mga inconsistencies. Para kay Tupas nga unnecessary na kuntani ang pagpresentar sa ikaduwa nga witness sang prosecution bungod pareho lamang nga topiko ang ginistoryahan sa unang witness apang bungod yara na ini, nagadepende na sa prosecution agod nga makabawi sila. Matandaan nga nagpabutsyag ang sangdamlaglang si Tupas nga ang ginatalakay subong nga article ang pinakamahina sa apat ka mga articles batok sa vice presidente kag kun mapaslawan sa pagperform sa maayong prosecution maapektuhan ang iban nga mga articles. Sino kay Tupas nga first impressions last sa diin may posibilidad nga sa ulihi madulaan sang gana ang kadamaan sa impeachment trial.
2: Nag-inubras ng defense ang kinanglan niya ubrahon. So, I think sa redirect, kinanglan mag-redirect sine ang prosecution. Because ang unang witness niya, wala na sa redirect eh. Though, medyo kabaluto yung unang witness. Although, hindi to abogado. Ini abogado taning ang witness. So, I think ang redirect, i-redirect niya ini, kaya ibutang niya sa sintro. Ano gidla yung istoryahan ta, di ba? Because for me, tani, wala ko na naging present eh. Ining second. Para sa ako na necessary na ni na-present naman na to. Pero since ara na na, it is up to the prosecution na makabawi sila.
1: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Anay Congressman Junjun Tupas na nakaagi lead prosecutor sa impeachment trial.
0: Samtang makita sa ikapat nga adlaw sa impeachment trial, batok kay Vice President Sara Duterte nga gina-drive sa defense team, kakontrolado sa presidente ang tanan sa pananawan niya ni Congressman Junjun Tupas. Inibangod nga ini ang chief executive, o nga ang chief executive ang kontrolado sini ang Department of Justice kaya amuman ang hensya nga nagakontrol sa National Bureau of Investigation. May kang tanan sa ginapatayon sa itong investigasyon matapos ang mga utterances ni Duterte nga kung siya ang patyon. May ginkontrata na siya nga sa pagpatay sa presidente kaya sa pamilya sini. ni amuman sa pahayag nga luyag sini nga pagpugot sa presidente suno kay tupas. Palamang ko tanon man kun nga ang pamahog nga nabaton sa presidente ang naimbestigaran apang ang sa nabaton naman Duterte ang wala ginatagan sa importansya. Pananawan ni tupas nga sa subong ang mga nagkalatabo sa impeachment court amo ang nagakalihis sa luyag nga i-prove sa prosecution. Ini ang rason kung tani ang mga technicalities suno kay tupas ang hindi masobrahan sa riin kun ini ang hindi makontrol sa presiding officer ang mga tao ang magaka-confuse man. Dugan ni tupas ngang impeachment trial ang hindi guilt beyond reasonable doubt kundi nagadepende sa konsensya sa mga senator judges.
2: Kontrolado na isang presidente tanan because he is the chief executive, kontrolado ya ang DOJ pero ang DOJ ang control sa NBI. So ang in a way no siguro sa apras ako ginadrive sa defense niya. Ang ginadrive nila nga siyempre pwede na ya kontrolon eh kung anong himuunda nga ini ginimbestigahan pero nga ang kay VP Sara nga threat nga up wala gintunan sang nagkaigo nga importansya dela.
1: Mm-hmm.
2: Tapos so pwede sa ano matabo da basta may utos sa babaw. So it's up now to the defense, to the prosecution, I mean, nga ibalik ta naman sa issue. Ang issue sinang utterance lang.
0: Nabatian ang gabahin sa pagpahayag ni Congressman Junjun Tupas.
1: Alas 6:22 oras sa XFM sa dugang balita lokal, general denial ang ginihimo sang defense team ni Vice President Sara Duterte sa ilang mga sabat sa impeachment trial base sa obserbasyon ni Anay Congressman Junjun Tupas na nakaagi lead prosecutor sang impeachment. Para kay Tupas, nga ginadenay nila ang mga daan ng mga alegasyon apang sa iya pananawan posibleng hindi naman inisang depensa pag specifically deny ang mga utterances sang vice presidente. Sa baylo mahimo nga ila ipakita ang circumstances kun nga ang nag-abot sa punto nga nahambal ang mga utterances sang vice presidente. Iniman ang rason kun nga para kay Tupas nga hindi na kuntani kinahanglan ang ikaduwa nga witness nga ginpresentar samtang ikatatlo naman nga witness nga amo si Attorney Zulaika Lopez nga chief of staff sang vice presidente ang dangerous. Pagigbahin ni Tupas nga wala lang siya makahibalo kung paano iniipresentar sang prosekusyon. Angot naman sa wala pag-identify sang defense sang kunsino ang ginkontrata sang vice presidente nga magapatay sa presidente, first lady kag anay house speaker kung may magpatay man sa iyas sa mata sa publiko importante sa diin kung may gintudlo ang prosekusyon mas mataas ang akusasyon kag magapamatuod. Importante man nga ma-prove sa prosekusyon nga ang grave threat nga aligasyon batok sa vice presidente ang impeachable offense sa idalom sang betrayal of public trust. Kinanglan nga mapamatud-an nga unfit ang vice presidente sa pagpadayon sa iya posisyon.
2: Ang akon nga pagtulok ipakita nila ang circumstances why nag-abot sa dito nga puntong utterances.
1: Mm-hmm.
2: That is why para sa akon unnecessary ang witness, ang second witness nga ni si Lotok, and ang third witness will be dangerous. Kung ang third witness nga i-present sa prosecution si Attorney Lopez, ano siya eh? Siya ang chief of staff, di ba la?
1: Uh-huh.
2: So, I don't know kung paano na, no? Kaya kung medyo nabudlayan siya sa second, mas mabudlay pag ini, mas dangerous ang third.
3: Ang ginadus.
1: Nabatean ang kabayan sa pagpahayag ni Anay Congressman Junjun Tupas na nakaagi lead prosecutor sang impeachment.
0: Sa piyak na bahin, partially damaged ang generic drug store nga nahamtang sa Infante Molo matapos ngayon nasunog kahapon sa aga Hulyo 14. Sa interview sa XFM News Team kay Alias Peace, ang tag-iyas ang unit nga ginarentahan sa drug store, pasado na sa Jess ang aga sa nakabati sila sa paglinupok sa guwa sa establishment. Kaginsunda naman sa aso, posible sa nun sa tag-iyang abangon sa ginapaandar nga aircon. Sa sunod sa drug store, rason nga nag-aso ang atop ng porsyon sa drug store kagkaiping sining computer shop. Sunod naman sa staff sa drug store, nga wala man nagdako ang kalayo apang nagtuga inisang madamol nga aso. Wala naman sa may napilasan sa insidente. Nagapalin ang investigasyon sa motoridad sa natabo.
1: Express, Alas 6:25 oras sa XFM sa dugang mga balita lokal, parehong nakaagom sang minor injuries ang driver sang duwa ka mga motorsiklo sang nagbungguanay sa barangay Simsiman Kalinog alas 6:36 sang gabi Hulyo 13. Ngayon ang ginresponderan sa mga personnel sang Kalinog Search and Rescue kag ginhatagan sang first aid ang mga biktima. Nagpamalibad na nga magpadala sa ospital ang duwa ka mga drivers.
0: Samtang nagapabilin ng misi ang minor de edad nga person with disability nga nahulog sa suba sa sitio Kaingin, Barangay Nabitasan, Leganes. Kiniangin kumpirmar ni Police Captain General Enrique Robles ang hepe sa Leganes Municipal Police Station. Sunog kay Robles, last 10:15 sa gabi sa naguntat ang ginahimong search and rescue operation sa pagpangita sa lawas sa minor de edad kag mga mag-resume ini pagkaaga. Base sa investigasyon sa police, ginbilin sa Iloy ang minor de edad nga PWD kag ang 5 katuig nga bata sa Ilabalay. Nagkadtong Iloy sa ilahimata para magkuha sang bugas. Sa pagpauli sang Iloy, ginsugiran na lang siya sang iya 5 katuig nga bata nga nahulog na sa suba ang magulang nga PWD. Dugang pa ni Robles nga madalom kag mabasog ang current sang tubig sa suba.
1: Samta magapaligayon ang peso Iloilo sang peso mega job fair sa Iloilo Provincial Capital sa Hulyo 16, 2026. Suno kay peso manager Dr. Cynthia Dario, 98 ka mga local kag overseas companies na ang nag-confirm nga magapasakop sa mga job fair. Mayara ka sang 14 ka overseas recruitment agency, 12 ka mga land base kag duwa ka mga sea base, 84 sa local employment kag yara man nga para sa senior citizens, kag 10,388 para sa mga job orders. May one-stop shop man nga mga government agency nga mag-cater sang kinanglanon sa mga job seekers. May napulo ka mga local government unit ang nagtanyag sang libre sakay sa mga nagapangita sang trabaho lakip na diri ang Sara, Santa Barbara, Estancia, Carles, Barotac Viejo, San Miguel, Badyangan, Zaraga, Tigbawan kag Igbaras. Dugang pa ni Dr. Dario nga tuigan ini nga ginahimo sang peso Iloilo kag ginatayming nila sa pagkatapos sang graduation.
4: Ang peso mega job fair.
5: Yes, maayong hapon sir, no? Sa July 16, 2026, may ara kita nga pagahiwaton nga peso mega job fair diri sa Kasarial de Iloilo kag sa Capitol Lobby. So this is our mega job fair nga ginaheld every year. Kag ginatabo ini nato no kay subong timing gid kay bag-o lang nagtapos ang graduation. So damo ang aton nga mga job seekers. And as of now may ara na kita nga 98 nga confirm participating local and overseas companies. May ara kita 14 ka overseas recruitment agencies wherein dusi sini ang land base kag duwa ang sea base and may ara kita ka 8.
1: Nabatian ka ba yung sang pagpahayag ni peso manager Dr. Cynthia Dario.
0: Sa dugang nga balita lokal, wala isang patawad ang mantas nga kawatan nga naggawad sa helmet nga nakabutang sa ibabaw sa motorsiklo nga nakapark sa tubong sa University of the Philippines, Iloilo City o University of the Philippines, Visayas, Iloilo City Campus. Nagapanaog lang sa makadali ang tag-iya agad nga magkuha sa mag-count sa karenderya. Apang sa iya pagbalik, wala na ang iya helmet nga evo. Nagpa-blutter na sa Molo Police Station ang tag-iya apang nagaproblema kung paano makapauli sa San Miguel tungod wala siya sang gamiton nga helmet.
1: Samtang nakit-ana kahapon sang aga sa Barangay Bituon Haro ang lawas ni Jumel Diladia, 37 anyos, residente sang Sitio Saba, Barangay Hibauan, Santa Barbara, Iloilo. Inkumpirmar sang pamilya nga si Jumel ang bangkay nga nakit-an tungod sa short nga iya ginasuksok. Matandaan nga si Diladia ang panday nga hubog nga naglumpat sa suba sang Domingo, Hulyo 12.
0: Sa katapusan ng balita lokal, liwatayin pa idalom sa yellow alert sa ang Visayas Grid, Hulyo 14. Halin nila 5 sa hapon, tubtob, less 8 sa gabi. Inisunod sa National Grid Corporation of the Philippines, kag NGCP. Rason siniya mong unavailability sa mga dalakong coal plants, kag mataas nga demand, base sa forecast. Kung ibaluan nangin pa idalom sa yellow alert ang lugar, kung hindi basante ang operating margin, agad nga matupungan ang contingency requirement sa transmission grid. Lasa isi media mga kitropa na batyan ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal sa ilo kita sa detalye sa ating nagapangunang balita national.
6: National News.
0: Pagbukas pa lang sa ikalimang adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte gin sumalang na sang debate ang impeachment court. Panibaloan nga Hulyo 15 kung kahapon ang ikalimang adlaw sa impeachment trial kung ini ang kaginiang tion sang depensa sa pagpadayon sa ila cross-examination sa ikaduhang witness sang House prosecution na si Attorney Jeremy Lutok sang NBI. Unang agin pamangkot sang defense counsel nga si Attorney Mark Vinduan kay Lutok kung bala ang utterances ni Vice President Duterte ang parte sa iya online press conference sa Nobyembre 23, 2024 angot sa paghambal niya nga may pamahog sa iya kabuhi sa sulod sa batas ang pambansa ang natabo in real life ukon sa matuod nga kabuhi. Antes pa man makasabat si Lutok o na nga naghampal sa point of clarification si Atty. Amando Ligutan sa prosecution nga para sa iya ang inpresentar nga video ang mayara sang anecdotes kag iya ginatawag ini bilang props kag highly irregular sa court of law. Pagigbato sa defense nga ini ang marked evidence sa prosecution mismo. Sabat naman o kung samtang sabat naman ni Lutok sa pamangkas ng prosecution nga ilagin embetar ang mga media personalities nga maihibalo sa mga hitabo kagbase sa ila investigasyon nga ang mga utterances ng vice presidente ang natabo sa matuod nga kabuhi o kung in real life. Apang kasunod sa mga sabat ni Lutok nagmanifest ang defense nga nag-appear nga ang witness ang hindi responsive sa ila palamang kutanon sa riin lain ang focus kung tari isang ila palamang kutanon. Duga nga sabat ni Lutok sa pamangkot o kung ni Lutok sa pamangkot angot sa kunbala iyagin kumpirmar nga may pamahog sa kabuhi ni Duterte sabat sa witness nga ilan na sigurado rason nga nagpadala sila sang sulat sa Disyembre 2, 2024 sa paghatag sang kasanagan sa ila investigasyon. Kasunod yung pamangkot sa defense ang angot sa statement sa vice presidente na hanungod sa ginaobra niya ni House Speaker Martin Romualdez nga nagalibot sa pungsod kag pagpanagtag sang ayuda kag paghatag sang speeches kunbala makumpirmar ni Lutok kun ini ang nagakatabo sa matuod nga kabuhi. Nagsabat si Lutok nga iya ginakumpirmar nga natabo ini apang ang iya ginatumod amo ang angot sa paghambal sini ni Duterte rason nga nag-object ang prosecution sa diin para sa iya compound question ini. Sa katapusan naghatag sang manifestation si Binluan nga base sa ruling sang korte nga bisan si Duterte naghambal nga siya ang may ginistorya sa pagpatay sa Vice President First Lady kaya na House Speaker ini makumpirmar ang kamatuoran sini bangod ang witness ang wala sang personal nga knowledge angot diri. Nagsabat naman si Ligutan sa iya counter manifestation nga ang defense ang entitled sa ila kaugalingon nga conception sa mga bagay-bagay kag sa ila mga imahinasyon.
7: Make a manifestation.
8: Yes, counsel.
7: Your honor, it appears that the witness is not being responsive to our question. He's talking about something that I did not ask. We are only focusing on this particular statement. We will show other statements later on, and we cannot get an answer from him.
8: Counsel,
7: if he knows.
8: Counsel, even I am confused with the question happened in real life. I think some of us are too.
7: I'll be more specific.
8: If the question is, kung alam nyo bang totoong nangyari to sa totoong buhay, ang sagot ng testigo ay, sa pagkakaalam niya ay oo, base sa kanilang investigasyon at sinabi ng mga inimbitahan nilang testigo.
7: Alright, I'll clarify the question, Your Honor.
8: I do so, Counsel.
7: Alright, in this statement, for example, the Vice President said, there were threats to my life inside the Batasang Pambansa. Are you confirming that?
9: That is within the transcription here, sir.
7: Now, my question to you is this. Did you investigate those threats?
10: Objection.
7: To
10: you're right.
7: Okay, now. I'm not yet done.
8: All right.
7: I'm not yet done.
8: Yes. So.
7: Did you investigate the threat to VP Sara's life during that time?
10: Objection. Now, misleading, Your Honor.
8: What is it?
10: Because the question was, do you confirm that statement is found in the transcription? As to the Vice President saying that there were threats to her life. And then the witness said, yes, I confirm that I can find it in the transcription. Now the next question of the good counsel is, so did you investigate the threats? That is the classic misleading question.
7: Can we get the ruling, Your Honor?
8: Counsel, he's a lawyer. Attorney Lutok is a lawyer, and he knows exactly what's going on. Attorney Lutok, kindly answer.
9: Yes, Your Honor.
7: What's your answer?
9: What's the question, sir?
7: The question is, she mentioned there about the threats to his life. My question is simple. Did you investigate the threats to VP Sara's life during that time?
9: You mean during the live stream, sir?
7: During that time, correct. that during that live stream, she mentioned that there were threats that, to her life.
9: Well, based on our investigation, nangyari yung live stream between 11 p.m. 22 to 1 a.m. 23. And then nalaman namin through nung kumalat siya sa social media ng mga hapon na, kaya nag-start kami ng investigation. At that time, hindi pa namin alam yung buong laman ng video na yan kasi nag-start pa lang kami. So, I instructed Agent Kalilong na siya maging agent on case and then kunin niya yung video, the whole video para sa authentication.
8: And so far, kindly answer the question directly. So, I get from your long answer that the answer is no.
9: Specifically at that live stream moment, no, sir. Hindi pa namin alam.
8: That was the question of Attorney Binluan. If you investigated at that...
0: Nabatian ang parte sa debate sa impeachment court sa ikalimang adlaw sa impeachment trial.
1: Samtang mismo si Presiding Officer Chiz Escudero ang wala man nakainchinde sang punto sang pamangkot ni Defense Counsel Mark Binluan kay National Bureau of Investigation o kon NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok angon sa statements ni Vice President Sara Duterte sang Nobyembre 2024 nga conference o kon press conference. Ginpakita diri ang video sa diing ginpahayag ni Duterte nga naga-travel abroad si former Speaker Martin Romualdez kag nagapahanghatag sang kwarta nga daw kaangay nga personal niyang ginapag-iyahan. Ginumangkot aman ni Attorney Binluan si Lotto kung bala nakahibalo ini nga natabo na sa real life ang sa press con sang Vice Presidente. Nag-object si Prosecution Counsel Amando Ligutan bangod suno diri incompetent na sa pagsabat ang ilang testigo. Nag-agree naman diri si Escudero sa pag-object sa pamangkot sa depensa sa diingin at hag na niya nga hindi ini bangod sa pagka-compound question kundi bangod sa hindi cover sang testimonya ni Lotok ang pagtumod sa matuod ng mga pahayag.
7: Your Honor, it appears that the witness is not being responsive to our question. He's talking about something that I did not ask. We are only focusing on this particular statement. We will show other statements later on. And we cannot get an answer from him.
8: Counsel,
7: if he knows.
8: Counsel, even I am confused with the question happened in real life. I think some of us are too.
7: Mm-hmm.
1: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Presiding Officer Chiz Escudero.
0: Samtang ginsaway ni Senator Chiz Escudero ang pag-mention sa kabugaras ng prosecution nga si Attorney Mark Binluan ang sagrado nga nakuha ni Vice President Sara Duterte sa bar exams. Hindi ang nagugat sa palamangkutan ni Binluan kung bala na ibaluan ni Attorney Jeremy Lutok sa NBI nga ang BC Presidente ang isa ka-abogado kaginay nakakuha sa rating nga 80% sa unang attempt. Dugang pa nga pahayag ni Binluan nga ang BC Presidente ang may mas mataas nga grado kumparar sa kadamaan ng mga abogado sa sulod sa impeachment court. Galayon nga nag-object si Attorney Amando Ligutan angot sa relevance sa mga pahayag ni Binluan. Nagpanugyan naman si Presiding Officer Chiz Escudero nga likawan ang mga statements mangod madamo sa abogado sa sulod sa impeachment court kag wala na ibaluan kung pila ang mga grado sa mga ini. Nagpasugot naman sa pag-comply diri ang defense. Kung ibaluan nga ang sugpon sa palamangkutan ni Binluan ang mga kunang vice presidente ang seryoso sa iya plano nga ginaligar pagpapatay sa presidente kag sa pamilya sini nagan make sense bala nga ini ang iya ginhambal sa publiko. Sabat na rin ni Lutok wala niya na hibaluan. Dugang pa nga pamangkot ni Binluan nga base sa eksperyensya ni Lutok bilang investigador kung mayara sang planong isa katao sa pagpapatay, kinahambalbalas sa mga ini o kung kinahambalbalas ini sa publiko, sabat ni Lutok kung mayara sang grave threats, ini ang nabatian sa iban nga tao. Sunod naman nga pamangkot ni Binluan kung bala direkta nga kinahambal sa Vice Presidente ang mga statement kay President President Marcos Jr. nagsabat diri si Lutok nga yes.
7: Aware that the Vice President is a lawyer?
9: Yes, sir, of course.
7: That he has, of course, a law degree and passed the bar exams?
9: Yes, sir.
7: With a first attempt and with a rating of 80%, are you aware of this?
9: I heard it in the news, sir.
7: Oh, she has a higher grade than most of the lawyers here. But are you aware that she also worked
11: objection
7: as a court attorney?
11: Relevance, Your Honor. Relevance.
8: Objection, relevance. Respondent, kindly avoid those
7: yes, we will comply, Your Honor.
8: Statements given that there are a lot of lawyers here and you don't know what their grades are. I can...
7: We will comply, Your Honor. So my question to you is this. If she was serious about her alleged plan involving BBM, FL, and the former speaker, does it make sense for her that she would publicly announce this to the general public? In your, if you know.
9: I don't know that, Your Honor.
7: All right.
0: Nabatian ang kabahin sa cross-examination sa defense sa ikaduhang witness ng prosecution.
1: Samtang ginkumpirmar mismo ni National Bureau of Investigation o kung NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, ikaduhang testigo sa prosecution nga si Davao City Mayor Baste Duterte ang una nga nag-mention sa tinaga nga Romanov. Depensa naman sa kampo sa Vice Presidente ang vlogger nga si Princess Maui ang una nga nagmitlang sa Operation Romanov o kung ang ginaligar nga plano nga pagpapatay sa pamilya Duterte. Apang nagtindog naman si Senator Judge Ping Lacson, kaginklaro nga ang natumod ni Mayor Baste nga Romanov ang pamahog sa kabuhi ng President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag former Speaker Martin Romualdez. Ginipensahan naman ini ni Senator Judge Alan Peter Cayetano nga ang Romanov statement ni Davao City Mayor Baste sa diin sunod diri lain ang ginmensyon nga Romanov sa Operation Romanov.
12: Presiding Officer, nagtataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni BP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte. When in fact, it was Baste Duterte, ang nabitaw ng salita na yon, warning sa first family. So, which is which, Mr. Witness, para sa'yo, saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat doon sa banta na Romanov?
9: Yeah, insofar as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste, at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente.
12: Thank you, Mr. Witness. No other questions, Mr. Presiding Officer?
8: Noted, entered into the records, and counsel for the respondent may continue with his cross.
7: All right, so you mentioned that just now that Mayor Baste said, think about the Romanovs, correct?
9: Yan yung statement ni Mayor Baste, sir.
7: But I'm asking Operation Romanov, eh. So hindi naman think about the Romanovs. My question to you is this.
8: With the permission of counsel for the respondent, Senator Tulfo seeks recognition again. What is the pleasure of Senator?
12: Yeah, I just want to make it clear, Mr. Presiding Officer, na yung threat na yon, yung Romanov na salita, it was used to warn as a threat to the first family. The word Romanov came from the mouth of Mayor Baste Duterte, na para bang binabantaan niya yung first family. You follow me, Mr. Witness?
9: Yes, sir. Tama po yun.
12: Thank
9: tama
12: you.
9: Tama po yun.
8: Noted. Counsel may proceed.
7: Your Honor, that's my question. Can the witness be allowed to answer that question with a manifestation first before he allows?
8: Kindly repeat the question because even I forgot the question,
7: all right.
8: Counsel.
7: You mentioned that Mayor Baste said that statement, think about the Romanovs, etc.
9: Yes, sir.
7: But he did not mention Operation Romanov. It was Princess Maui who mentioned the word Operation Romanov. And I know you don't have, I personally don't have any knowledge about what Mayor Baste said, and that is not the subject of this case. Let's just stick to the facts of this case. Okay? In the video, it was Princess Maui who said Operation Romanov. All right? Now, will you agree with me that based on that question, there was also a threat against VP Sara and her family? That's the question.
9: According to the question, sir, yes.
7: All right. Now, you mentioned yesterday.
1: Nabalian ang kabahin sang pagpahayag ni Attorney Jeremy Lotok.
6: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
0: Samtang inkumpirmar ni Attorney Jeremy Lutok ang ikaduhang witness ng prosecution ng grave theft isa ka felony. Ini ang kasunod sa pagpamangkot ni Attorney Mark Vinduan sa defense bilang kabahin sa ila cross-examination. Ginkumpirmar man ni Lutok ng felony isa ka high crime sa rin base sa Article 4 sa Articles of Impeachment mayara sa high crime sa ina-charge sa presidente. Dugang ni Vinduan ng felony ang gina-define kag-punish sa MTC kag-RTC kag-punishable sa aresto mayor kon 1 month and 1 day tugtob anum kabulan ang pagkapreso. Pahayag ni Vinluan nga ang grave threats ang inaligar sa Vice Presidente ang sa idalam sa jurisdiction sa MTC kon RTC kaginiang kong ginkumpirmar man ni Lotok. Apang dugang ni Lotok nga kon grave threats lamang ini ang bailable apang kon ini naman ang in relation sa Section 6 sa Republic Act 10175 kon ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ini ang mas mataas pa apang ini sa giyapon ang isa idalom sa jurisdiction sa trial courts. Sa bahay naman sa inciting to sedition,

0: the PSC to make sure that walang mangyari sa kanya rather than baliktad na tinanggalan siya ng security.
1: Nung tinanggalan...
2: Padian ang kabayan sang pagpahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
3: Samtang nagabay sa publiko si Senator Judge Alan Peter Cayetano ng alikawan ang paghimos ng premature conclusions ang sa ginaligar ng pagpamahog sa pamilya Marcos kag Duterte. Sunod sa Senator Judge nga deserve sa magtimang kampo ang patas nga pagtrato. Kasunod ini isang pag-confirm ni Attorney Jeremy Lutok sa Davao Mayor nga si Davao Mayor Pulong Duterte ang unang nag-mention sa Operation Romanov. Sa subong nagapabilin ang pangaindi klaro kung sino gid ang matuod o kung ang ginatumod sa pagpamahog dugang pa ni Cayetano. Ginpayag man sini nga mayara sang thin line sa tunga sang warning kag threat. Nagabay man si Cayetano nga mangin mahinalungon sa pag-examine antes ini kabigon nga threat ukon pamahog.
0: Put context, no? I'm not close to VP Sara, I'm not close to Mayor Baste. Ang kasama ko sa Congress si former Deputy Speaker Pulong. But in the last 4 years, I think I've seen him twice or thrice.
4: Yes, Your Honor.
0: Okay. But my reading nung sinabi ni Mayor Baste is pag natulog ka sa gabi, remember the Romanovs. So we have to look at our history. The Romanovs were evicted via a revolution. Diba? So Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via revolution. But unlike the Romanovs, the Marcoses were given a asylum or whatever you call it in Hawaii, and over time, nakabalik until the president became president. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi makabalik. Now, if Mayor Baste was making Romanovs uubusin kayong Marcos, di dapat na-offend si Senator Judge Amy Marcos because she's a Marcos. No? So, secondly, if he made that threat, so if he was saying, may Oplan mo... Romanov or Maro-Romanov kayo, I'm sure the PNP or PS, the Presidential Security Command, the National Council, would have filed a case against Baste. So I just want, it's fair that you mentioned him, it's fair sa investigation mo, but I don't think we should draw a conclusion here that Mayor Baste was threatening the first family because remember, there's a thin line between a warning and a threat. So pag sinabi ko sa iyo ngayon, witness, pareho tayong abogado, kumpanyero, pareho tayong taga-Ateneo, mag-ingat ka sa sasabihin mo. That could be a fair warning. That could be not a threat, di ba? But kapag ka may threat talaga na pinarating ko sa iyo, pag hindi ko gusto ano mo, kakasuhan kita, that could be a illegal threat, di ba? Pero pwedeng warning. So I just want that on the record, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, because everyone's watching, and in the same manner, we have to be fair to the first family. We have to be fair also to Mayor Baste and to the Dutertes, that rather than draw a conclusion that there was an actual. So the
3: nabatian si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa ikalimang adlaw sa impeachment trial.
2: Samtang ginpamangkot ni Senator Judge Pia Cayetano ang counsel for the prosecutor's counsel for the respondent kag mismo ang testigo angon sa ila appreciation sa grave threats sa pagpamangkot sini kun bala ang biktima ang dapat nga makabatsyag sang kahadlok sa aktong makabig nga grave threat. Ginpahayag ni prosecution counsel attorney Virgil Ligutan nga base sa duha ka desisyon sang Korte Suprema wala sang laying nga naga-require sa private complainant kag wala man sang requirement nga ang recipient ang dapat nga makabatsyag sang kahadlok o kon kabigon sini nga seryoso. Samtang sabat naman sang counsel for defense nga si attorney Mark Binluan ang sabat sang vice presidente ang hindi man pamahog apang sabat lang sa palamangkutanon. Dugang pa ni Binluan nga ang nangin pahayag ni Duterte ang wala nagatinutuyo nga mag-offend sa magtimbang nga partido. Sunok man kay NBI Barm Regional Director Jeremy Lotok, isa sa mga butang nga ila gina-consider amo ang kun ang offender ang nagsambit sang among nga mga naga kag kun paano ini gin deliver.
5: And my fourth example is a senator. Pag sinabi niyang bibitbiting kita, kikwelyuhan kita, palalayasan kita, is that a grave threat? I'll add some details. if that is supposedly addressed to a fellow senator, and she is a female senator like me, na kahit na hindi naman isa hong kilalang runner, marathoner, but a non-violent person, is that a grave threat? Well, I'll just tell you my personal opinion, and then I'll tell you now. I felt that was a grave threat. So, may I ask the counsel and the witness to now answer the question. Thank you.
4: If you may, Your Honor, please, your prosecution po.
6: Senator Judge Pia, who do you want to answer first?
5: Good question.
6: In the order that you prefer.
5: Pag-iisipan ko ng matagal yan, Mr. President. I give you the decision on that one, Mr. President. Siguro prosecution, kasi yes, sila naman ang kailangan mag-prove ng case nila. And then the witness, and then the defense counsel.
6: Again, an admonition from the chair without state.
5: And my fourth example is a senator. Pag sinabi niyang bibitbiting kita, kekwelyuhan kita, palalayasan kita, is that a grave threat? I'll add some details. If that is supposedly addressed to a fellow senator, and she is a female senator like me, na kahit na hindi naman isa hong kilalang runner, marathoner, but a non-violent person, is that a grave threat? But I'll just tell you my personal opinion, and then I'll tell you now.
3: No, but
5: I felt that
2: isang was a pagpahayag ni Senator Judge Pia Cayetano.
3: Samtang ginremind ni Senator Judge Cheese Escudero ng legal counsel si Vice President Sara Duterte kag House Prosecution Panel nga likawan ang paghimo sa side remarks kadawas sa ikalimang adlaw sa impeachment trial. Hindi matapos ka nag-object sa private si Private Prosecutor Emmanuel Ligutan sa nangin unprofessional remark ni Defense Counsel Mark Vinuan. Mga sinigin pakakas ng presiding officer sa record ang nangin pahayag sa depensa. Gin pahayag naman ni Escudero nga ang tanan nga gin-withdraw nga palamang kutanan sa counsels ang pagkakaksunman sa record agad nga malikawan ang kung ano mga attempts sa showmanship. Gin-cross-examine Attorney Binduan sa National Bureau of Investigation, Regional Director Attorney Jeremy Lutok, ang sa investigasyon sa ginaligar pagpamahog ni Duterte kanay President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, kay Representative Martin Romualdez ang Nobyembre 2024. Sa natapos na sa pagsabat ang testigo nagsupon pa si Binduan sa tinaga nga according to you, sa inag-object si Attorney Ligutan kag nanghiyo nga i-admonish ni sa impeachment court. Sunod sa private prosecutor, yara sila sa national TV, ganit kung wala ini sa na-satisfy sang sabat sang witness, ini na lang kung tani magdugang sang unprofessional remarks.
6: Kindly avoid side remarks.
7: The evidence is clear, sir.
8: According to you.
4: Oh, objection, Your Honor. I move that the defense counsel, with all due respect, be admonished from stating those unprofessional remarks. We are in front of national TV.
8: No,
4: that is his answer. If you are not satisfied with his answer, please don't lay any value to what the witness answered. Your Honor, I move that
6: this is a reminder for counsel for both parties. Kindly avoid side remarks. Henceforth, the presiding officer will have it stricken off the record. And whatever question you pose and afterwards withdraw will likewise be stricken off from the record. So as to avoid any attempts at showmanship usually seen on TV, yes, but will not be tolerated by this impeachment court. Counsels are so reminded.
3: Nabatian sa Senator Judge Cheese Escudero.
2: Samtang hindi na pag-ipresentar sang prosekusyon ang duwa nila ka-witnesses nga sanday Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez kag House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Prosecution Counsel Lorna Kapunan, unnecessary kag redundant na ang pagpresentar sa ila. Naibuluan nga ginatalakay sa ikalimang adlaw sa impeachment trial ang Articles of Impeachment angos sa ginaligar nga pagpamahog ni Duterte kay President Marcos sa iya asawa kag kay Anay Speaker Martin Romualdez.
3: Sa Kuya Kabahin, gindagdagan sa Makati City Regional Trial Court Branch 148 si Attorney Livy Baligod sa arrest warrant bangod sa kasong cyber libel nga ginfile ni Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. Ginpay ni Baligod nga nakalusot ang arrest warrant batok sa iya bangod sa lang nahatag niya nga address sa piskalya kag wala siya nakabaton sang sabina amuman ang pag-submit sa iya counter affidavit. Ang kaso nga napangatubang ni Baligod ang nagugat sa mga statements sini ayon sa ginaligar nga cash deliveries nga nag-involve sa 18 ka mga anay tinawa ni former Congressman Zaldico. Matandaan nga base sa aligasyon nga lakip si Laurel sa gindulungan sa Minaleta nga kwarta. Gilayo naman yung ginilay ni Laurel ang aligasyon kag ini ang iya gintawag na puro kabutigan. Ang kaso ang ginfile ni Laurel sang Marso 19, 2026.
2: Samtang gindepensahan sang Malacanang ang pag-appoint kay Anay Budget Secretary Amina Pangandaman bilang chairman sang Chief Executive Officer sang state-owned Almamana Islamic Investment Bank of the Philippines o kon AAIIBP. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro nga si Pangandaman ang nagapabiling nga inosente angot sa ginaligar nga iya kahilabdanan sa malapnagon nga corruption scandal sang nagligad nga tuig para kay Castro nga wala sang malain nga sa pag-appoint kay Pangandaman ilabi na kon nagapati ang presidente nga iya mahimo sang maayo ang trabaho. Dugang ni Castro nga ang pagbalik ni Pangandaman sa gobyerno ang wala nagkakahulugan nga ginabswelto na sang presidente ang posible kaso nga iga-file batok diri. Pahayag ni Castro nga ang ginaligar nga anomalya sa flood control projects ang separado nga butang kag kun mayara sang ebidensya batok kay Pangandaman bukas ang presidente sa anuman nga klase sang imbestigasyon. Matandaan nga Nobyembre sa nagligan niya tuig sang nagresign ini bilang Department of Budget and Management upod si Executive Secretary Lucas Bersamin matapos nga ang ila pangalan ang namensyonar sa flood control scandal.
3: Sa piyak na bahin, may nakita nga gamay nga pag-improbar sa net satisfaction rating ni President Ferdinand Marcos Jr. Halin sa manubo sa nga record sa nalilinga quarter base sa resulta sa Social Weather Station sa kan SWS Survey. Ang ikanhuang quarter sa 2026 Social Weather Survey ang ginpatigayon sa Hunyo 20. Tugto 29 sa inakitaan nga 38% sa mga adult Filipinos ang nasatisfy sa performance ng presidente. Samtang 45% naman ang wala nasatisfied kag 7% ang undecided. Ang mga resulta ang 8 ka puntos nga mas mataas kumparar sa negative 15 nga na-record sa Marso. Ginpakita o kung ginapakita sa survey nga ang net satisfaction rating sa presidente ang nag-improbar sa tanan ng mga major areas sa pungsod. Sa Balance, Luzon, ini ang nakakuha sa mataas nga rating may positive 11, ginasundan sa Visayas nga may negative 3, Metro Manila nga may negative 24, kag Mindanao nga may negative 35. Nagka-record man ang SWS ang pag-improbar sa ratings sa presidente pareho sa rural kag urban areas.
9: International News.
3: La 7:05 sa karon sa Italia sa aton balita international, magataas sa 9% ang presyo sa produktong petrolyo sa sulod sa isa ka bulan kasunod sa report nga barikidahan sa United States ang kabugusan ng coastline sa Iran, lakip na ang ports, oil terminals, pati na ang tanan ng mga vessels regardless sa flag. Ini ang nag-reignite sa concerns angot sa energy shipments sa Strait of Hormuz. Hulyo 14 na tala nang ipatuman sa US ang naval blockade sunod sa U.S. Navy-led Joint Maritime Information Center. Matandaan nga ang blockade ang ginapatuman tunga-tunga sa Hunyo sa mga tuig. Samtang nagpabutyag ang top Joint Military Command sa Iran, ngayon nila pagpahanugutan ng Washington sa pag-intervene sa management sa Strait kag ang kung anumang pag-attempt sa U.S. transit ang wala sang authorization ang ila kumprontahon.
2: Sa katapusan ng balita international, naglabot sa 28 ang napatay sa dako nga sunog na nagluntad sa bar sa Bangkok, Thailand. Samtang 25 naman ang yara sa kritikal nga kondisyon. Ang sunog ang nag-umpisa malapit sa stage sang bar. Ini ang nagtugas ang madamon nga aso sa sulod sang establishmento kag madasi nga naglapta ang kalayo. Sa mga videos nga nag-circulate online, makit-an ang pagpanik sang mga customers, pagsinggitan kag pagpalagyo sa insidente sa diin ang iba nang nagkalayo pa ang bayo sa Ilapagwa. Nagitan sa mga bumbero ang kadamaan nga lawas sa mga napatay sa bathroom o kon sa CR sang bar. Base sa initial nga investigasyon, ini ang nagasuggest nga ang sunog ang nagatugas ang electrical short circuit sang air conditioner. Sa subong nagapadayon ang maid-id nga investigasyon sa mga otoridad samtang base sa report nga wala sang Filipino nga nalakip sa mga napatay.
3: Sa Ilokita, sa Italia, sa ngaton balita entertainment, ginkilig ang mga netizens matapos ginharana ni James Reid si Catherine Bernardo sa exclusive fun hangout para sa upcoming series nila nga Someone Someday. Ginkanta ni James ang iya hit song nga Randomantic samtang yara sa likod siya ang mga co-stars nga sa ni Catherine Mas Salvador kag Dimples Romana. Sa tuwa-tuwa sa performance, gulpi nga gintawag ni James ang character ni Catherine nga si Billy sa ginaupdan nila nga serye. Nagpalapit pa ini sa aktres sa ginhagad nga updan siya sa tunga sa diin. Nagpasugot man si Kath. Makita man sa itsura sang aktres ang kahuya bangod. Gilayon ini nga nagbalik sa likod apang ginpunggan ini ni James. Ginkilig naman ang mga netizens sa nangin interaction sang duha. Nibaluan nga ginpagwa ni James ang kantang nga Randomantic sang 2015 sa diin. Magka-love team pa sila anay sang aktres nga si Nadine Lustre.
2: Sports News. Kagpara naman sa tuon nga balita sa patag sang hinampang ginpasidunggan sa espesyal nga reception sa Malacañang si Filipino tennis ace Alex Iala ini matapos ang iyang madinalag-on kag makasaysayan nga pagpasakop sa Wimbledon. Upod sang iya maginikanan, ginabi-abi ni President Ferdinand Marcos Jr. kag First Lady Liza Marcos ang pamilya ni Iala sa Malacañang. Lakip na ang Philippine Sports Commission sa pagpanguna ni PSC Chairman Patrick Gregorio. Gindayaw naman ni PBBM ang nangin performance ni Iala labi na ang katungganan nga dala sini para sa Pilipinas. Sunod nga ginatagan ni Marcos Iala sang presidential citation bilang pagkilala man sa iya makasaysayan nga round of 16 finish sa Wimbledon. Naibaluan nga si Iala ang labing unang Filipino nga nakalabot sa among round sa kasaysayan sang torneo. Samtang ginpasiguro naman sang 21 anyos nga si Iala nga mas tinguan niya pa nga mas madamo pa ang malabot niya sa iyang young career.
3: Balita sa inumpang inyo nabatian mga katropa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men himo sa maka kag Clavawaska, Baskog Kakuan, nagka-turbo ka.
10: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
11: Extra, wow! Balita!
3: Les 7-9 sa karon sa Italia. Sa natin extra wow balita, indigenous farmer ang gindayaw sa mga netizens matapos naging salbar sa ang endangered nga Philippine eagle sa kabukiran sang Bukidnon. Gindayaw sa mga netizens, sa indigenous farmer nga si Marvin Linoy, bawod sa iyagin pakita nga baganihan ang sang iyagin salpar, ang critically endangered kag injured nga Philippine eagle malapit sa Sawaga River sa Dalwangan, Bukidnon, sang Hulyo 3. Base sa report nga nagapanguha sang passion fruit si Linoy malapit sa lugar sang gulpilang nakabatini sang gahod gikan sa likod sang matag-as nga hilamon sang ginusisa ni Linoy iyanakit ang grupo sa mga amo nga ginaatake ang sapat. Wala gilayo nakita ni Linoy ang tuman ka rare nga Philippine eagle nga ugon nga tuman ka rare nga Philippine eagle na gali ang ginaatake sang mga amo. Sino kay Linoy nga nagahigda sa duta ang agila kag puno sang lutak. Kangay sa ido ginataghulan ni Linoy ang mga amo nga madasig naman nga nagpalagyo. Gilayon nga ginbuligan ni Linoy ang injured nga agila paagi sa pagtabon sang mata sini gamit ang ano na tong fern leaves agud nga magkalma ang dako nga pispis. Ginputos ni Linoy sang iyang jacket sakit ang agila samtang nagahulat sa bulig. Nakapangayo sa bulig si Linoy sa Inhandig Tribal Multipurpose Cooperative na nag-contact naman sa environmental authorities. So, uligin turnover ang agila sa Department of Environment and Natural Resources para sa pagbulong kag rehabilitasyon sa piyaka sa mga dayaw. Madamo umana ang nagbatikos kay Linoy kag iban pang mga miyembro sa indigenous community bangod sa ila pag-handle sang agila. Apang sunod naman sa pila ka mga conservation advocates kag members ng cooperative kada ko ang posibilidad nga napatay ang agila kung ginpabayan lang ni Linoy. Sa subong may pila ka mga panawagan sa DNR nga himuon nga forest ranger si Linoy bangod man sa iya ginpakita nga baganihan. Extra wow balita mga katropa ang inyo nabatian na ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
10: Express, balita sa aga. Express.

0: Mga katropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Miyerkules, Hulyo 15, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members ng ating fans club, din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning guys sa mga katropa natin nga nagapamati sa atin gamit ang XFM Radio Network ng application sa inyong mga cellphones. Mga katropa natin nga nagapamati sa atin via our Facebook live streaming on our Facebook page. XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good morning sa kay Ma'am Ofelia Crisostomo, kay Ma'am Aloha Bueco, kay Sir RV Chris Caceres, kay Maria Crispo, kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Apple Tabanda, kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning sa inyo tanan mga katropa, sa iwan pagin natong mga katropa kay Jo Villanueva Abanilia, kay Noni Non, kay Sir Mark Joseph Panganiwan Aurelio, kay Sir Reynaldo Abeto. Good morning kag sa iban pagin natong mga katropa nga naka-tune in sa aton. Keep safe mga katropa and happy Wednesday sa aton tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Kagkatropang Janzin Crisostomo.
2: XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. Yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy.
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
4: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
5: More happiness.
4: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado
9: maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
9: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
10: mag Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Get ready Cebu!
12: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
12: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
12: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
12: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
13: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Maka-late na ko.
14: XFM.
18: Patroba mo.
17: Exciting.

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7.34. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. It's a Wednesday sa ato sining pagparagad. Today is July 15, 2026. May dako nga selebrasyon sa XFM Iloilo kay birthday ni katropang Mario Hilongo. Bullseye. Dol, happy birthday. May you have many more birthdays in the years to come. Bullseye. Birthday ni Idol Subong, te. Kung si katropang Bea pa, why gig kita da? Bullseye. From all of us here sa XFM 100.7 Iloilo, happy birthday sa kay katropang Mario Hilongo. Well, sa ito sa nga pagparaga diri sa palatuntunan Bullseye, sa gihapon po nato sa mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Panahon ang atong pagambalan una diri sa siyudad sa Iloilo, nagaguom-guom pero daw ay man magtupang ulana. Nagaguom-guom lang. Butamalon sa nga kon luminong gani ni karon, kag daw hindi makapahulag sang dahon sang kahoy ang hangin, laban-laban mabundak na maning ulan. Kaya nagagoom-goom. Well, sa ito sa ring pagparagad, ginabantayan ta ang LPA nagligad tubla outside of par. Amo nang isa sa mga rason kun nga ang medyo nagaulo aligmat kita. Kaya basi kun bundak kun naman kita sang ulan. Delikado subong hindi lang baha. Number 2 ang landslide kay may napatay na sa nagligad sa tubungan bangod sang landslide nga natabo madamo sa mga infra projects ang nagkalaguba labi na ginto sa Leon. May riprap sang flood control nga naguba na wash out. May araman sang hanging bridge nga nawasdak sa may barangay Kamando, Leon. Kag iban pagin sa nga mga areas wherein may mga kaladamage sa properties sang iba nato sa nga mga kauturan. And sa ato sa nga pagparagad, we would like to welcome first ang ato sa nga mga suki nga matag palamati. Kamusta nga ato sa nga mga taxi drivers sa mga taxi patrollers ta? Kamusta ang inyo sa nga money market aga pa na Wednesday? Sa mga tagpalamati ta, dari sa 180 tanan ka barangay sa siyudad. How's your Wednesday morning? Kag sa mga tagpalamati ta man sa bilog sininga probinsya sang Iloilo, sa 42 tanan ka banwa, kag ang component city ka 43 sa morning Pasig City. Dara sa Guimaras, kamusta ang paho tada sa Guimaras? Naubos na kadugos? Kay base kon bagyuhan kita bla kag maubos ka kalataktak na nga gawan yung daan samtang way pa kita dari maigo sa mabaskog sininga hangin, ah. Kag sa mga tagpalamati ta sa Kaiping sining kaprobinsyahanan, just like Capiz, Aklan, Antique, amo man sa Negros Island region, we can be heard as far as Bantayan Island and part of Cebu City. Kag mabatian man kita sa Palawan, mabatian man kita dari sa Masbate, Mindoro area, kag sa bilog sininga kalibutan through our lives, live streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, kag sa ato sininga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo YouTube channel. Well, sa nagapangunang balita kag informasyon, madugo man kahapon ang impeachment trial. On the second day sa cross-examination and recross nga ginhimo sang mga abogado sang prosecution kag depensa. Magambal gani kita nga direct examination, iyan sa nag-offer sang witness. Kung maghambal ikaw nga cross-examination, iyan sang abogado sa pihak. And ang tawag sa ni redirect, iyan naman na sa abogado sa nag-offer sang witness and allowed pagid sa ginatawag sa ni nga recross ang abogado sa pihak, ha? Sa kontra sa nag-offer sang witness. Di kahapon, ang ginsalang iya sa witness stand, amo si Attorney Jeremy Lotok, ang regional head sang NBI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nga nagapamuno sang Cyber Crime Division sang National Bureau of Investigation. Si Attorney Lotok, taga Tacloban City, waray dyan na. Waray-waray ba? Diba? Kati ang language or lingwahe iya sa dialect sang mga taga Tacloban kag Leyte, huwaray-waray mo. So kasi ano sila sini kasi manwa or mahambalta isa lang sila ka lugar ni House Speaker, former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kag isa lang sila ka lugar ni Attorney Ligutan, Amando Ligutan ang nagpresentar man sa iya sa part iya sang prosecution. Well, dire karon paghambalan ta, ladies and gentlemen, ang mga proceedings kay isa diri sang gin-confront sa iya pertaining sa ang pinaka-crucial ha nga nakit-anta party sa assessment sang NBI bangod kay may threat man, perceived threat sa Vice Presidente and her family kag sa tatlo ka mga kuno ginpahog sa Vice Presidente nga the President, the First Lady and the former Speaker. So there's a perceived threat also sa Vice Presidente because of this that, what they called as Oplan Romanov. Wherein ang istorya sang Romanov, amoy ni sila mga anti-communist family dito iya sa Russia. They were executed bangod kay nahadlok man ang liderato at the time basi kon makasecure sang enough support ang grupo sang pamilya Romanov and they could take over the government. So pinamatay sila, ginmasaker. Pero may survivor. May isa ka, ang bata, lalaki, nakasurvive. Anong ginhimo, katropang Alex? Binuno, pagidastang mapatay. And the rest, inisilagin pa, started to iyas kabukiran. Ha? Bangod sang fear, nga ubuson ang ila pamilya sa mga komunista. That's the story of Romanov family dito iyas sa Russia. Way back decades ago. Nang pamangkot sini, ladies and gentlemen, anong applicability niya sini kay istoryahaning Oplan Romanov diri sa aton? Waay ini actually maplastar it mayad. Ano bala ang mensahe ya sini diri? May nag-discuss about Oplan Romanov. May man nag-question about Oplan Romanov. If we speak about Oplan Romanov, what is Oplan Romanov? Who's the one responsible and behind sa Oplan Romanov? Is it the group of the Vice President? Or is it the group of people from the government? So wala ina, ladies and gentlemen, maklaro. Kaganong botambalon sini, papason ang pamilya. Kung mamapas kag pamilya deris Pilipinas, dapat nga ang papason mo, katropang Alex, mas, ha, kag lesser ang iya sini nga influenced and power. Kay kon pudiroso kag influensyadong tao, paano mo mapapas pamilya iya sini kung pariuso mo to sa Romanov? Family ni sa may Russia. Buta mo lang sini nga, mahimo mo ini, if you have the influence and if you have the power. Kung may poder ka, kag may influensya ka. Diba? Because, dari sa aton, hindi man pwede niya nga mapang masaker ka lang imodik pamilya, ubuson mong bilog pamilya, nga may ara ikaw sang ginatawag sini nga refuge nga hindi ikaw madakop kag hindi ma-prosecute. Kaya nga, we have 150,000 strong police officers and madamo man kita sa mga military officers, di ba? Bisan sa mga ordinaryo lang gulong civilian, basikon, ha? Ragtag ka na eh. Now, ano bala ang botamalon sa Oplan Romanov? Up to now, ladies and gentlemen, ginadamgo ko pa ina kung akong paghahambalan, kag ako ang hambalon ninyo, kag pamangkoton, ginadamgo ko pa na kung anong botambalon sang Oplan Romanov. And that's the thing na tingala kita. Nga ginfokusan inisang impeachment court, ining Oplan Romanov, nga wala man gani fully ma-discuss kung anong botambalon niya sini, anong applicability sa natabo sa pamilya Romanov dito sa Russia about the impeachment proceedings against the Vice President. That's why nga, kung kaisa, kung ano, katropang Alex, hindi ka malingaw sa main performer. Kung kaisa, malingaw ikaw sa mga nagahatag intermission number. Well, dari pag-discuss naton, ladies and gentlemen, we'll be having our guest, katropang Alex, dari sa ato sininga pagparagad, to assess sang proceedings for the past 5 days. Hasta kahapon. So, duha pa lang ka-witness ang nasalang lunsay taga-NBI, Agent John Mark Kalilong. Siya nag-record sang online press con sang Vice Presidente way back November 23, 2024. Nga dari ako no gin-author, dari yagin hambal ang mga pagpamahog sa Presidente, sa First Lady, kag sa former Speaker. So ang purpose sa pag-offer sa testimonya sa mga taga NBI, amo ang pag-authenticate nga really amo ina ang nagwa online nga faithfully gin record niya, gin extract niya as an expert from the online nga publication at the time or pagwa online nga wala sa magin delete why sa magin omit kagin transcribe niya faithfully sa kutob sa iya maapresyar nga mga tingog o kon voice clips sandig man iya sa natabo nga press con with the vice president and attorney Zulaika Lopez, the chief of staff of the vice president. Now the real ladies and gentlemen, nagfocus pagin sa technicalities on dates partiya sa investigation form submitted to the Department of Justice. At the same time, ang mga summons, why nagsinanto, pati ang docket number, why nagsinanto sa presentation sang prosecution? Ano kadako ining mga ginatawag natin sa ni error kon error ginman? Wrongful ang term na ginagamit ni Senator Aimee Marcos sinimo ining party sa mga petsa how big ang impact niya sini sa impeachment against the vice president. We have sa ato sa linya ay saman ka seasoned lawyer diri sa ato sa siyudad sa Iloilo and we have attorney Dan Cartagena sa ato sa linya makaupod ta sa pag-discuss sa mga nagkainabo on the past 5 days sa impeachment trial. Attorney Cartagena, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, attorney.
1: Good morning, Josel. Good morning din sa tanan mo nga nagpalamati.
0: Salamat gid attorney sa pagbaton sa ato sa nga invitation and thank you gid sa in advance sa imo sa nga i-share nga legal expertise sa ato sa nga discussion partiya sa impeachment proceedings right now or trial against the vice president. Attorney Cartagena, mauna kitabi sa mga ginahambal nga technicalities sa impeachment trial against the vice president. Normally, attorney, sa inyo sa ano, sa criminal proceedings, sa hearing, sa mga regular courts, RTC, municipal circuit trial courts, daw ano kadako ini mga technicalities in terms of establishing innocence or pagka-guilty sang tao, attorney Cartagena?
1: Josel, ano nga is inconsistencies, Josel? Like what?
0: Oh, for example, it was offered and discovered nga ang docket number copy iya sang NBI ends in 048 docket number. Kuha sang NBI, copy nila. While ang Department of Justice certifications ends at 049. So, buta ba doon na